0: So, makuha talaga ito pag-estimate. Labi na kay... Duro nga controversial, may dito mga issue nga masulpot every now and then.
1: Pero kung nakusun ka, Sarah, kung para ko niya itong wari ko niya sala, wari niya maraton, at mga abogado, signong ko, alayon, i-representar ako niyo, may paspas dito, sinihara dito, nga paspasan natin
0: okay,
1: ini.
0: Para mahuman ini.
1: Para mahuman ini. Anyway, wari kami gintatago, wari kami gingkakahadlokan, nga kami mag matatanggal, etc. So, karag naman rin marathon hearing, your honor, please.
0: Anyway, di man nga ni maabot sa 16.
1: Itanong.
0: It ma convict ako.
1: Oo. Amo pa ito i-resolve ba?
0: Oh, it's Supreme Court.
1: Supreme Court.
0: May na mga actually, may na mga question nga again kuha na Supreme Court. May na mga petition nga once and for all pag desisyon kamo.
1: Oo.
0: Ano good? This is ayes or depende itong kadamuhit present.
1: Present.
0: Wait, na attender.
1: Kay if kumasering ka nga 2/3 of all members of the Senate. Nga kinahanglan mabutos. Takay warahi Markulita.
0: Oh,
1: waray
0: Jinggoy.
1: Oh, hibato waray.
0: Waray.
1: Oh, di director nga nawara nila. Di malatira po hindi mag-interbener itong jurisdiction at korte. Nga pipirito nira nga pa-atendero nga mga akusado kay...
0: Ini magipon man.
1: Oh, nga labot na mag-interbener ka hinin independent co-equal branch of government.
0: Mga kinanglan, takay may daliwag din ang mga banggiitan ng mga lawyers, mga former justices nga nasering pakianhan ta an framer han mga kunhan constitution ha to ni Ricardo Sidngon takay nagsering na hi Christian Monsod one of the framers an constitution kun ano it physical nga ada nga mga kuan senador kay wari man kami magsering nga 2/3 of 24 nagsering man lang kami
1: 2/3 of all the members of all the members
0: wari man kun ko yung pagsering nga 124. So tamong karong si Gunit na attender kaniring.
1: So ito ready da kay ato for example, Jingo Estrada na under preventive suspension. So kung under preventive suspension ka, di ka magagag-discharge. Ito ni mo trabaho as senador kay suspended ka.
0: Yep. Oh.
1: And eventually, amo gihapon nit mananabukan Markulita. Kay parehas tira kaso, plunder. So mapapailaram gihapon yung preventive suspension, bisa pa sumiring nga senador lagi hapon niya, kawari pa man desisyon nagtatanggal haya, bisan kung akusado niya hining krimen, but the fact that di ka makag-perform ito niyong mga duties and responsibilities, kay suspended ka, di ka mahiupod unta, dito't ihap, itong 24.
0: So, rolbaron nit Supreme Court. Kay kung, bisan mismo Escudero, nga nagsiring na hiyang, threshold 16, di na pa lang pagtikang ha, impeachment trial, nagsiring hiyang, mao pa ito nga may nagko-question ha Korte Suprema kay para ma-resolve rin ang tanan.
1: Okay. Kay kundo sila hiraya nga majority. Granting nga mabutos gud hira pagpatanggal kan Sara. Hinumat ira baga kakahiron nga upat kay kandidiha grupo ni Alan Peter Cayetano. So dapat ma-resolve ini kun ano good eksakto nga pag-interpret ini. Considering itong nga situation na dinas Senado ka K5 Kevin.
0: Okay.
1: Hala.
0: Sige mga ka K5. Kapira na waray ba nagpapatron niya na? Waray ada. Sige. Oh, advance happy birthday ngayon buwas. Ngadto kan Mads Rosalinda Hiban Bagunas.
1: Uy!
0: Buwas it birthday.
1: Buwas it birthday ni Madi Rose.
0: Oh, July 14.
1: Badaw ano?
0: July 14. Opisyal nga mag-retiro tigang hadipid.
1: O ngayon, waray na magpaabot ang mandatory retirement
0: age. Waray na.
1: Mag-ano pa man?
0: Magmamanis na lahiyahan era
1: Rose
0: garden and pool. And dito pool. Magaso.
1: Ito.
0: Nganit nagtitika damo nga mga apo.
1: Ito. Okay.
0: Ala sige mga K5, mabalik kita ngayon 11 Mbps. Ani ka K5 Kevin Susana parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ngan Kaliawan, nasyonal ng Tacloban ngan Bugos, kasinerangan Visayas. K5 News FM.
2: Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy lang!
1: Oras mga ka-K5, alas 8:08 na, babalikan natin rin nga na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Parti naman hininga outbreak, hininga chika kugunya. Kinukuryang kita pag-pronounce ni nga inin klase, inin health condition. Babalikan nato balito ni nga ito programa. Stand by, kamalang pipirang ang mga pahibaro.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og GTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
5: GTX 500. Mabalik sa mga butika.
7: Mga ka-DTX og ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Og ako na sab si Dr. Miloy, magapahinumdum ka ninyo sa pag-inom og GTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
7: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC, isip mga antioxidants o immune system booster.
8: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
7: Amo ba?
8: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
7: Gusto!
8: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
7: Mm-hmm.
8: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
7: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa toang body composition. Matunaw ang toang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
8: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
7: Oo.
8: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
7: Maulagi.
8: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 o MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
5: DTX 500.
9: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
8: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
7: Palakit lawas,
8: no? So, Sir GP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
7: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa gamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop o mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
8: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy back up nga good nutrition.
7: Correct.
8: Sayang na, magsila ka-exercise, wag mo kay kaunon. Niyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y back up, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
7: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
8: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat o bugat.
7: Maudyo, Doc. Pero dili dyan na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So, aron aduna kay proteksyon, inom dyan og MyTC. Giboost ni ini ang imong immune system to give you the chance na sukulan ang bisag unsang impeksyon.
8: So, simple lang, Sir GP, ang tumong nato ni ini, maadto man ka atag gym, aron mahimo atong panglawas, himsog, ato na lang dyan tinudon. Inom na yun tag DTX 500 og MyTC kada adlaw.
7: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tayo igong oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na usab si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
5: DTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Kihalos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako nag 100 na lang.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Tinapay? Slice bread! go for the original goodness.

0: Laban and neighboring branches in Leyte.
1: Mga KK5, ha 578 Emporium, garantisado nga perme barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan, iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
2: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakataraman, Ormoc City, ngan Borongan City.
3: Mga KK5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la KK5 News FM. Eyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otak stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
4: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
1: May kasal, birthday, ubisan o nung okasyon. Ha Audio Tech, may deka high-quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand-booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high-quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
5: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kanang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
9: Puro Delos Pueblo.
10: Oras mga kakipay pala sa 8:19 na balik at haning ato na programa Puro Delos Pueblo sa The People's Forum. Para to niya na pala pag-aabrinira mga radyo kanina. May tanatong guest, Didi, at ikang barangay Hubang, hinin alang-alang Leyte, hi Mayra Villanueva, nga nag-request aton hinabuli kundi pa unan o banira ma-address ining issue ng aking kakatubang hiton iya anak nga estudyante agro high school gidahalang-alang ibabalhin na liwat niya barangay ikiran National High School darahin in isyu ni

0: pambubuli, mga kagipay. Ang iya-storya ato, nasa rin ang ngaran, iba pa nga mga personal circumstances ni anak gingamit paghimon o sa nga dummy account. And itong dummy account, nagpipinan message sa messenger, nga ito damo lang nga mga tao din itong era community. Tugtog nga ini nga bata na gindudumtan na, nasisina na, inin iba nga mga ginpadarahan mensahe, nga diri man nga ni amo daw ang nagpadarahan mensahe, kay gingamit man lang niya ngaran, apelyido, nga nan iba pa nga mga circumstances, pati ang profile picture. So ginsuntok na nga niya nakausa ka beses, nas tuhay. Yan ay babalhin niya nga tuha o sa nga eskwilahan, tigang haagro, ano dolot baga sitwasyon liwat dito ini nga bata. Kay di rin na sulod, kay nahadlok, darahin at han-epekto ni nga mga messages, nga ginpapadarahan mga, han nagkawat, hinin pangilalaan, nga amod ginagamit, hinin pag-message. Nga to, hinin magkalinlain lang ang mga tao, di dahil itong era community. So, kumadihiya aton para ano ba't maupay, magipagsumpayan kita mga ayon sa itong gobyerno o po na dida itong, you know, kung anon ba nga ma-take down ining account para di rin na magamit. Kung hindi naman nagamit hiningan, is there a way, may daba pa maagi mga ka-K5 nga mahibabaroan na gamit inin moderno nga teknolohiya, okay? May daba paagi nga mahibaroan kung tikang diin, kung baga naka-online hiya, okay, diin hiya nga lugar, nag-i-internet, okay, nagamit ba hiyahin wifi, nagamit ba hiyahin data. So para ako, yan ang panahon nga moderno na itong teknolohiya, pamati ko, di na gata din ibagang magiging makuri, okay? Labot na ipag-report hini, nga ito ang Meta, a Facebook ba, nga kung pwede, take down hini, kay inenpeke nga account, dami nga account nga nakakaperwisyo na hinin bata. At usa ko nga pakiana kaninan kag anak, tipaw na ano ba nga gina-address ini hiton mga eskwilahan. Okay, now. Didi, gintatamdan naton in revised implementing rules and regulation han balaod, okay? Nga Republic Act number 10627 or the Anti-Bullying Act of 2013. Ini nga revised implementing rules and regulation nga ginaprubaran itong Department of Education didahan last year, August 25, nagmamando hanga tanan nga mga public and private basic education schools upod na ang mga international schools, mga community learning centers nga to adopt and enforce a standardized anti-bullying policy. Okay. May tungod, kaya may naman natin balaod, Republic Act number 10627, the Anti-Bullying Act of 2013. Ginaprubaran naman ang DepEd ang revised implementing rules and regulations sininga balaod last year pa 2025. Question, iginpapatuman na ba ini ha mga eskwilahan? Kaya na, iginmando na hinin ining DepEd, ito ning congressional kuamba commission hinin pa mag-aram nga i-implement na mga kakipaib ining revised implementing rules and regulation hitong Republic Act number 10627. Kumbaga ining revised implementing rules and regulation amin at magiging basihan hitong mga school officials and authorities hit pag-address hitong mga issues hitong bullying, okay? Para lang ma-educate na itong mga manmarati, labi na inin mga apektado, hining mga bullying, ha, eskwilahan. Now, dara kay revised implementing rules and regulation naman ini, okay? Inin, sakop na din, hininga revised IRR, itong public and private schools, na cover na, itong kindergarten, elementary, and secondary levels. All public and private schools covered na hini nga revised implementing rules and regulation. Mga learning centers, upod na ang mga alternative learning centers, sakop na gihapon hini nga makakover at implementation hini nga bago nga rules and regulation. Ito mga specialized schools, okay? Na-apply ini ha mga Philippine schools overseas, pati international school nga nag-ooperate din sa Pilipinas, covered na gihapon hini nga revised implementing rules and regulation parte pagpatuman ning Anti-Bullying Act. Pati nga ni ang definition, updated guidelines, ining updated guidelines, ginparhalo agpa kung ano ba itong ma-constitute nga bullying, mga kakipay. Okay? Nga ma-focus sa overall psychological well-being hiton bata. Okay? Expanded na itong definition. Aadit mga sample, mga kakipay. Precursor behaviors, catching early, hostile behaviors before they escalate into severe act. Magkikita init mga kamaestrahan kung hirahin o mga kabataan at may nasugad hining mga kinaiya. Aadit pa, upod na didah itong expanded definition at bullying, social exclusion. Inin, intentional mga pag-isolate ba sa katawo, okay? Alienating or spreading malicious rumors about a student, pati inin pagmarites. Hinin mga malisyoso nga mga eristoryahon kontra hinin uman nga mga estudyante, sakop na hinin nga expanded definition hitun bullying, mga kakifay. Emotional distress. Emotional distress, recognizing repeated patterns of non-physical intimidation that damage a learner's psyche. Oh, tamami kala ito. Patit emotional distress. Cyberbullying, siguro ini nga cyberbullying, di dai ni masulod kanina ang problema nga ginadulog hato ni Mayra Villanueva, parte ni anak. Kay nasin din it cyberbullying, bullying executed through social media, messaging application, text messages or online gaming platforms. Obod na hiya, di dai ni nga expanded definition hitong bullying ha mga eskwelahan, okay? Gender-based bullying ini na common ini, labi na kung mga lalaki nga nagpapakitan kanan binabayi nga inin mga gios. Gender-based bullying, humiliating or excluding individuals based on their actual or perceived sexual orientation and gender identity. Lalaki nga binabayi, babayi nga palakinon. Katapos pagpakakaaluhan ka, pagsisunod-lugon ka or i-exclude ka din mga grupo, diri ka papabuligon, dara kay inin bayot ka or lesbian ka, okay, may pagka binabaye or may pagkapalakinon, okay? Gender-based bullying. Upod na rin dahil nga expanded definition of bullying, mga kakipan. Kaya manituso yan ang mga eskwelahan. Now, aadi iton three-tiered intervention system. Ano ba't mga pamaagi hit pag-intervener or pag-address hiton mga kamaestrahan, okay? Or mga school officials and authorities. Parte, kumbaga, may nira na hisabutan nga bullying, nga sakop hining nga pinangaranan natin nga expanded definition of bullying. Kay karuyag nga ipatuman na iniya mga eskwelahan, amon itpakiana yan ha DepEd, igin papatuman na ba niyo ini nga revised implementing rules and regulation nga ginaprubaran ng DepEd August 2025, last year. Okay, aadi, anhon man, kumbaga may panitabuhin bullying, nga sakop hatong expanded, nga pamaagihin na panbulihin mga kabataan. Okay. To streamline how incidents are processed, may dinanira revised IRR, I mean, dinahin revised implementing rules and regulation, may tinatawag na three-tier framework. Depende hit sitwasyon or circumstances hiton panbuli. For example, level 1, classroom level, minor pa lang ang pagapanhitabo, first infractions, siyahan pa lang ang panhitabon pambuli or kabuli, okay, and baga minor lahiya. It is to be handled directly by classroom teachers through basic intervention. Okay, amot at level 1, minor, bagambaga di rigod grabe nga bullying, tapos first time, nga matabo. Nasiring di level 1, classroom level, itong teacher, hito dida nga classroom, amo it maging intervener hini. Nasiring di through basic intervention. Varela Goldman masurat din eh, kung baga minor lahiya nga infraction, first time man, ano itong baga tinatawag nga basic intervention? Ginkakaistorya la ba it mga estudyante? Papatawag ba itong mga kag-anak? Amo pat mga kag-reg na itong baga mahibaruan. Now, level 2. Learner formation level. Okay? It mga unresolved or diriware pa maresolba nga mga cases in bullying or moderately serious cases, gini-elevate na ito nga dihan newly designated learner formation officer. May na nangay ang dapat learner in information officer. Nga amot magsiserbi as first dedicated responder. May na baka mo gin-hire nga learner formation officer nga amo guna trabaho pag-respond hinin mga issues hinin bullying. Opod ba ito rin at mga plantilla position nga dapat punan hiton na DepEd mag-hire hira. Ini ba mga learner formation officer? Amo ba ini ang mga, at the same time, na-serve as guidance counselor? Hinin mga eskwelahan ngayon, naging paharatasan na itong salary grade level at karuyag na mag-apply hinin ng mga posisyon? Okay, oho, nakabutang din learner formation officer. Level 2 ini. Level 3, school head and stakeholder level. Ano't bot signo hini? Kay level 3 na. Severe cases, hinin mga grabe na nga mga kaso, hinin pan-bully, repeat offenses, balik-balik nga hinin pagbuhatin bullying, heavy retaliation, okay? Bumulos ang naging bully, grabe na ang pagbulos, bangin siguro, nanbalbag na ini, or gidaw, delikado kung man musil, kumbaga may armas, or man buno, kumbaga may dakutsilyo, pisawa, saludin in eskwilahan. So dapat, ini nga situation, aada na high school heads at manginginano hini, parents, and law enforcement agencies if necessary. Okay, for severe cases, repeat offenses, and heavy retaliation, dapat itong school heads na, parents, and law enforcement agencies at manginano hini, if necessary. Okay. So amo ini itong tulo ka tier nga in intervention system hinin mga kaso hinin bullying ha mga eskwelahan based on the in revised implementing rules and regulation Han Republic Act number 10627 or an anti-bullying act of 2013. Okay, question. Igin papatuman na ba ini nga revised implementing rules and regulation pag-address hinin mga kaso hin bullying ha mga eskwelahan? Kay oho, osa na ni katuig nga ginaprubaran nga revised implementing rules and regulation? Last August, maagusto na kita, mausa na katuig. Kay nagawas, dira itong mga balita yan na for example, nagawas, nga nanawagan na itong Second Congressional Commission on Education or hapaghalipot EDCOM 2. Nanawagan na hira DepEd to fully implement the revised rules of the Anti-Bullying Act. Okay? Kayo ho, may hana ini hatun August pa 2025 last year ginaprubaran han DepEd ini nga implementing rules and regulation. Ini nga panawagan in kabatunan hinin padayon nga bullying nga nananabuhay eskwelahan nga nagiresulta diri lahin you know ka depressed hit mga nabibiktima ka oppressed hit mga oppressor okay, hit mga oppressor ngan iton kaapekto hinin pamag-aram hinin mga kabataan kaya adi biktima hira hinin bullying. So, for example, kanina, natong kaistorya, Himayra Villanueva, ani anak, di na nasulod. Kinahadlok na han mga igkasiniya estudyante nga nasisinahay iya, kaging minisage siya, hira, hin-tawo nga nagpapakilala nga iya, nga di riman nga iya, kay ginamit lang iya ngaran, nga nan iya, picture. Amo ito nga, ang pakiana natong kanina, dayon kan Mayra, Mayra, ano ang iyo, ano ang gimbuhat han mga nagdudumara han eskwelahan. Kay kun diri ni ra atubangon ini nga problema nga nagiexister madako nga madamo ini nga problema bak makabutin panahon bangin simba ko may mamatay hini or kun ano lang nga paghimuon di da sulod dito ni eskwelahan. Kay waray man ma-address ini eksakto ini nga problema. So ini nga panawagan niya na ipapakiana naton ha DepEd. For example, din Hitacloban City Division. or regional office, okay? Na ipapatuman na ba niyo ining revised implementing rules and regulation an balaod an anti cyberbullying act? Kunwaray kay ano? Okay, ngangkon ipapatuman pala ini niyo, san o niyo ini ipapatuman? Kaya doon nga panhitabo, for example, di dia San Jose National High School. Nga may nagpatay ng damo an nasamdan. Okay, an usang aging kikita nga isyo, bullying. Do didahan mga exchanges na nila istorya, nasa rin nga wari man dito maminsyon ang baga pagbulos kaging bulihiya. Wari man dito baga mahimutang mga kakipay, han istorya. Okay? Amo yun problema. Nagpipinanhimong balaod dito na itong mga magbabalaod ha, kongreso. Adi na itong sistihin eh, itong implementasyon na. Kita rin na Pilipinas, yung kadamudamot at mga balaod. Ultimo paglabog hinin na uposin ng sigarilyo, pag mga petty nga mga bagay ba. May dagat itong corresponding nga mga balaod, aada kita pagproproblema hiton implementation hini. Bisan la mga kakipay ining pag-address ba hinin mga kabataan in conflict with the law, okay? Hinin mga nagkakakikihaan ba nga mga kabataan or nagpapakatalapas ba hinin mga balaod nga aton mga kabataan ba nga? Dara kay wari manira criminal liability labi na itong below 14, 15 years old, above 15 years old but below 18 years old wari nira criminal liability. It na adhat balaod na siring nga itong lokal nga mga panggobyernuhan hininga Juvenile Welfare Act mga kakipay nga dapat it ahin sa itong gobyerno pati at mga lokal nga mga panggobyernuhan mag-set up hirahin mga bahay pag-asa nga dito ibubutang dito isusulod inin mga children in conflict with the law while ipapailanin mo rin mga intervention nga mabago itong era mga kinaiya, mabago tira mga pamurubuot, mabago itong era kinaiya nga by the time mabalik nera sa syudad diri na nira bubuhaton ang ginbuhat nira before na reform na hira. Question. Din niya Pilipinas, din niya, for example, at Tacloban, usa kita nga highly urbanized city, mga kakipay. Question. May da ba kita bahay pag-asa din niya Tacloban nga gintindog itong lokal nga panggobyernohan nga magiging institution nga pagbubutangan itong mga kabataan in conflict with the law while ipapailarumirahin social intervention? May da ba kita ito din niya? Baka dilak sigurado kung baga may dakita hiton din eh. Okay? It DSWD dapat magbutang gihapon hirahin tinatawag nga mga in rehabilitation center. Meda kung naibabaruan itong DSWD nga regional rehabilitation center nga dito gimbubutang itong mga children in conflict with the law. Kung waray mga bahay pag-asa, aadtulat ini mga kakipay, ha, tanawan. Now, it pakiana. Kung may mga gintindog nga bahay pag-asa, kung may mga gintindog na Regional Rehabilitation Center itong DSWD. Question. Fully functional ba itong hiya? Okay? Anong bot signon? Diri la kahit ng istruktura nga may ada ka. Okay? Granting, may da ka istruktura. It sunod nga question na si Ring. Okay. Nagtindog ka mo yung building nga ginhimo niyo nga Regional Rehabilitation Center. Now, for an institution to be functional, may complement ito na damo ng mga requirements, staffing, mga tao nga magdudumara ito. Ano ba taada? May mga psychologist ba ito? May pera ba dapat it magmaman ito? Amot at pakiana kay maghahire ng mga tao. Okay, kay siyempre magdudumara ito inin mga tao nga itong propesyon may kalabutan pag tagad hinin mga kabataan nga aadi nagka problema. Hanira pa magtubo, hanira pa mag-eskwela, ari nakabuhat tirahin na krimen, dirito ordinaryo nga mga, you know, personalist, ibubutang mo itong gida nga institution, kay mga problemado nga kabataan, ito nimo pagtatag doon. So it's not just enough nga mag-set up kind building, and for the structure to be functional, bubutangan mo ito yung mga kwarto, higdaan, okay? Nga iba pa nga mga amenities para ma-feel it kabataan nga at yung habalay, instead nga at prisuhan and ginre-reform hira dito asulod. In importante iton. Oh, so okay, granting may da regional rehabilitation center, kompleto ba ito dito in mga facilities? Kompleto ba ito manpower complement? Ito ba nga mga tao nga nagdudumara ito in competent itong era trabaho diri itong harumamay? Ini ba nga building bagamay da naman lini baga padlak nga diri magkagagawas inin mga kabataan ha panahon hining gabi mabalik nga era mga pamilya or inin mag magawas ang sisti pa hini kung magbubuhat na liwat hira mga gagipahing krimen. Puro Delos Pueblos. Kay may na report nga nakuha, di hatanawan mga gagipahing. Nga itong Regional Rehabilitation Center, itong DSWD, nga dito ginbubutang inin mga children in conflict with the law while hirain ginpro proseso mga gagipahing. Nagpapakagawas ko no, hiton na gabi. Anyway, mabalik man lako no pagkakabuwas itong agad. Is it allowed? Or kung di man allowed na nagpapakagawas, for example, kay bangin waray nga ni hiton baga mga alad, dida, o di madali na pagkagawas hit mga kabataan. Ginpapanginano ba ini hiton mga nagdudumara hiton rehabilitation center? Puro Delos Pueblos. Again, mabalik kita ng istorya pag pinanhimuhin mga balaod, mga kakipay, katapos kung may mga kinahanglanon na para maging, you know, in the implementation of that piece of legislation, problema na. Oh, and then, for example, pagtindugin yung pag-asa center ha mga local government unit, priority ba ito hiton local government chief executive and other local government functionaries? Para haira, importante ba ito nga kinahanglanon ko nira pagpag-budgetan para makatindug kayo nga bahay pag-asa? What if diri ito usa hiton mga priority project hiton lokal nga panggobyernohan? Bisan pa may danira kwarta, okay? Kay inin DSWD is a devolved national government agency. Meaning kada bungto siyudad nga probinsya may danas social worker officer, MSWDO, Municipal Social Welfare and Development Officer, kumbaga adika ha munisipyo. Kung na probinsya ka, Provincial Social Welfare and Development Officer. Kung city ka, City Social Welfare and Development Officer ka. So may tungod kay devolved na ining agency, itong mga empleyado, nga na itong magkalinlain ng mga social development offices sa mga local government units in sakop na panwilduhan itong mga local nga panggobyernuhan. So, kung magbubutang mga kakipay binusang bahay pag-asa, okay? Sarin ko pa kanina, para maging functional itong hiyang bahay pag-asa, di rila ito, it's not just enough na magbubutang kalahin building nga nuwara itong mga tao, dida. Di ma-hire kahin mga tao. See, mamay kala ito na nung challenge sa mga lokal nga panggobyernuhan. Babalikan ko itong implementing rules and regulation. Hininga Juvenile Welfare Act, labi na din at pag-establish sining mga rehabilitation center. Ginmamandoan bagod man itong mga lokal nga panggobyernuhan nga magkaadahin ni I mean, kada bungto ba dapat may dabahay pag-asa? Or dagko lang ang mga syudad it dapat may dabahay pag-asa? Kay kung first, kay kung third class, fourth class, fifth class municipality ka nga, it imo nga ni pundo obos lang ato tsildo ng mga kagarastusan ng good thing ang mga proyekto ng bungto. Asa papagtindog ng bahay pag-asa? Katapos, may bahay pag-asa, matindog itong building, mahal kayong mga tao nga magdudumari itong bahay pag-asa. Mamay kalahito na ng mga gagipan. Kitaon ta daw, kaya kung naamoy nga nagpapakagawas inin mga kabataan in conflict with the law, hitgab-e, kaya itong, you know, itkaruyag itong DSWD or karuyag hininga balaod nga itira mga bahay pag-asa or mga regional rehabilitation center in bagandir hiya prisuhan. Kaya mo nga nga waray kaprisuhan, dito hinin regular nga mga prisuhan, kay nagtotoo itong naghimuhin nga mga balaod, ngayon nga mga kabataan nga nagpapakasalan, nagpapakatalapas na itong mga balaod, they are just victims. Hinin, you know, mga circumstances ba, kung kaya nga nasugad hira, and kung bagay papaagi hirahin baga pagreforma, ipinagin mga social intervention, bangin pa mabaguin nga mga kabataan nga mabalik hirahin pagiging produktibo nga miyembro ito natin sa syudad. So amo ito nga dapat ini nga mga bahay pag-asa daw waray pangilalan nga bagay preso hira didto bagay panimalay la ba? Oo. may nanay-nanay, may tatay-tatay, ano yung mga ikasigabataan nga in conflict also with the law, bagay yung mga manghod o mga magurang, o mga kabugtuan mo. But ano ti epekto ito kung baga nagpapagagawa si Rahiton Gabi, for example? Siring ko pa, it's 60 pa hini, kung nagbuhat pa rin magkalinlain ng mga krimen, mga kakipan. Amo ba yung problema ni da? Oo. Mo pa ilang baga nauli lang at era mga panimalay. Baga karoy, ikaw po nito nanay ng tatay. Pero what if, aading nga yan hiran, ibang mga buruhaton, pagkakabuhat at gabihin kung ano nga mga diri mo, pa mabalik nila at pagkabuhas nga ito bahay pag-asa. Hi, good morning Sir Edward. Hinaut unta mo aksyonan na hiton taga LMWD Promoter and mga leakage just in front of MB Mart. Previously God sent the groceries sa may entrance portion ha Sampaguita. Okay, naglalalasaw la pirmi iton affected portion and really posing danger to traffic condition. Salamat din madamo niyan kay medar kita LMWD Promoter at your service. Hey, Ma'am Helen Culiera, papadangat nato nini, okay? He meets Casinilio Villanueva. Good morning, sir. Thank you very much. Hanimo bulig. Okay. Waray problema. Oo. Hi Susan Padol o de Villas. Hi, Susan. Kakefem, Sir Edward. Kan, Sir Kevin. Good morning po, haiyo. Salamat, good Sir Edward. Hiton permi pagbulig haamon. Oo. Amon na ini. Parang bulig na kita, mga kakefem. May dangani ha ako, nag-message liwat sa messenger, nasiring hiyang, eksakto ba kuno ito at porsyentong, aging papatong 50% dito niya pag-utang? Nakbad. May da ba kuno itong balaod nga nag-didiri? Okay, so ganun eh, siring ko iya. Kung mga nagpapautang ang mga lending and mga banko, may iginset lang ito nga interest nga ira ipapatong. Regulated iton kay mga rehistrado iton hira ha Bangko Sentral ng Pilipinas. Ining mga lending institution, mga nagpapautang. Inin mga bangko. Regulated it pag-set hiton porsyento. Napira ba yan na? Mure man ako uutang mga kakipan. Napira ba yan na itong porsyento kung baga mautang ka mga lending institution? Okay? Labot lang mga 5-6 sa mga Bombay, ha? Actually, diri la Bombay, mga nagpapautang, may nagyap iba, mga Pilipino. May iginseset lah ito ng interest rates, okay? Kunadi ka lending institution ng mga lihiti mo, kunadi ka mga banko. Kunadi na gawas, inin mga layaw lang ang mga nagpapautang, kung tawagon mga loan shark. Nagkukuri na nga ni inin tao, amo nga nautang, ginkukuampa, sisingabot ba? Nga in tao, kaya warin ni kakantuan, bispira nga porsyento, ipatong naton hini, mautang ini. Kay waray na hini kakantuan, okay? Ang siring ni 50% ko, nung nakalagad pa, nahuhubagan ito hin, waray mga burusdan. Nga hubag, 50%, mayor pat 5-6. Siring ko, diri itong pwede. Nga na para kawari problema, ayaw pag-utang. Kung umutang ka nga, sumugot kahan 50% nga interest, kinarawat mo ito nga masyado hingka, you know, makarimadi mga pagpatawhin na interest na imo ginutang. Mamay ka lang, kung umutang ka 1,000, pagbayad mo sunod, 1,500. Kung di ka pa makabayad at principal, bayad ka laan na itong interest, another 500, bawi na yan. Ha-interest pala, duha pala kabulan, bawi na yan mga kakipay. Siring ko, kung mautang ka, ayaw ito din na pag-utang kay gulpi itong interest. Kung umutang ka, nakikin karawat mo ito nga pagpatong niya, so nga itong interest. Ay, gino, itong iba. Salamat, President Edward Sanyagan. Oo, nasiring Hiyuki Kimen Rochelle. Ay, ano naging pasalamatan mo agon kaya nung naging presidente liwat ako. Hi Andy Acevedo, good morning Sir Edward, ngayon Sir Kevin, maupay, good iyo tandem, panpa good vibes, at iyo chika lang. Hi Marlene Pagliawan de la Peña, advance happy fiesta Karigara. Uy, tama good man, Julio at patron ha Karigara. Ano ba ito? 14-15. Ito na patron mga kagipay ha Karigara. Naihanak nga wari mga kapamatron dito Karigara. Magkaturuyoon mang good liwat. Ano kung magatikan ka din yan Tacloban ha? Anyway, oras sa Bogos nga Pilipinas! Alas 8:49 na babalikan nato ni ato na programa. We will take a short break and hato pagbalik itong LMWD at your service, mga kapod natin, ni Ma'am Helen Culiera. May mga nagpasalamat na didiha aton nga naayos na ang mga leakage. Pati Julius ang problema dito haira na aksyonan na gihapon hingka maihang nga panahon. Mo pay good baga iging kakaistorya nato ninin mga taga Prime Water kapag may mga problema. Kaya na-address dayon mga kakipan. Sanglit din hini idang hala hini nga aton episode LMWD Prime Water at your service kay pamati ko maaksyonan dayon. Pabalikan natin mga kagigay pa nga itong programa. Standby, kamalang pipirang ang mga pahibaro.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: E3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
5: Para sa malinis na dugo,
3: DTX 500!
5: Para sa malusog na tayo,
3: DTX 500!
5: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500!
5: Ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay,
5: DTX 500!
3: Subok na ng mga eksperto! Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always good ko nga alert to. Busa, ga DTX Coffee Mix good ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabalit sa mga butika.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabalit sa mga butika.
3: Extend Food Superman
7: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mga the best kid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
11: Ako ay Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikadua, iniak mata ang akong babati nga, malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
12: Ang istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
13: D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinihin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
15: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto didto sa cancer cells og makipagbugnoanay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man.
15: Kay simintohon sila ni ini.
16: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
15: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabay sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
16: Kapin pa kung ang ilahang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
15: Naay problema.
16: And then wala pa gitiwas og inom. Kunya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Mga matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
15: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
16: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud na problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka tong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
13: D3 Bio.
17: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
15: Ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
16: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
15: Yan naman, Doc.
16: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
15: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga tutoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
16: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
15: Oh, ngano man?
16: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang ditribayo, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang ditribayo, Sir GP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa ditribayo, nindot kaing epekto, Sir GP.
15: Wa na taigong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
15: Dili abusuhon.
13: D3 Bio.
18: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
1: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
0: May puso! LMWD at your service. Kasugbong hakauswagan han aton mga komunidad. LMWD at your service.
19: Otro nga mo, pingagayo nga tanan mga ka-K5. Welcome in aton na episode han LMWD Prime Motor at your service. Kay adlaw iton Lunes. Alas 9 ng alas 9:30 hiton na aga mga ka-K5. And as usual, mga kapod naton ni Ma'am Ellen Colliera. Good morning, Ma'am Ellen!
20: Hi, Sir Edward. Good morning.
19: Amutak
20: na ruyagon, mga mamarati. Good morning.
19: Amutak na ruyagon. Good day mo, Ma'am Ellen Aduna Apostol Colliera. Ha? Kay permi good inin baga bibu ka ba? Oo. Baga permi ka ba bibubat? Baga waray ka good, baga ginaabat nga inin baga problema kinabuhi. Or maaram ka la, magdara hinin na problema nga normal itong samtang buhi pa kita. May problema good, ma'am, di ba?
20: Permanente, kailangan maaram ka na good lang magdara, tama ni Miyakan.
19: Amo na. Ginaano mo baga pagdadara ni baga mga problema?
20: Nga, natural na mala siguro challenges sa kinabuhi. Okay. So, mm-hmm. I see to it talaga nga every time I sleep at night, tapos na nga talaga ng problema ang bugos na adlaw, nataga na ang okay. Solusyon.
19: Sige, niyan, tatagang kay kang problema. Anay, nasiring Didi, nasiring Julius Balase, ha? Damo nga salamat na ayos gihapon at maihan na nga nagiinawas nga tubig LMWD Didi Halulita Home Subdivision Gindapunan. Damo as in damo nga salamat. May as in pa. Damo as in damo nga salamat. Mo pa nala na trabaho okay. Anong baga nanumduman mo han baga kuan hini didto? Problema.
20: Actually right after hit aton istorya.
19: Mm.
20: Gina-report ko tong dayon to technical okay. Para nasatagan solusyon.
19: Okay.
20: Nganan iya. Maiha kasi adto nga era trabaho, may da cutting and breaking.
19: Okay.
20: And diri kasi ya visible good na duro. Mm. Kumbaga iya kasi tubig nga nakikita. May da padur damo.
19: Okay.
20: Tubig nga nakikita nga mo patmas king priority.
19: Okay.
20: So hadto since na report man naton, though na observe na gad gihapon adto, pero may da pala, may da pa mas ginuna nga trabaho on kaya nauri-uri la tong gamay. Mm. But anyway, thank you kay nag-report ni Sir Julius Balase.
19: Oo, nag-report
20: na action ang gihapon.
19: Mga kwan, pagkabuwas lang at pagpag-istorya din ang Nuwebes, kundi nagsasayop din ang Biyernes, nagpadangat dayo ninihiha aton hining mensahe. Nganak ay salamat. Maupay nga din higindadang din higindadang opening mga problema. Kinaaksyonan dayon, Ma'am Ellen.
20: Actually, kunhi ako talaga tim papahabaroon, bisa man diri on air. Basta ikaw kurog dayon.
19: Okay daw, Ma'am, may kalahito ka kay Adipan usa, Ma'am Helen, ha? Good morning, Sir Edward. Hinaut unta maaksyonan na hitong taga LMWD Prime Water and water leakage just in front of MB Mart. And dati ini nga godsend groceries. Oh, and dati ini nga godsend the groceries. Hamay entrance portion sa Pagita Village. Tacloban City. Nasiring didi. Almost 8 months na ini nga may the leak nga portion. Naglalalasaw la pirmi itong affected portion. And really posing danger to traffic condition. Salamat hin madamo. Oh.
20: Okay. Noted na, sir.
19: Noted. Sige. Kayo mo pa yung magabuas, luwad masaring salamat ka na aksyonan, ha? Adil at Habitat Village sa Tacloban. Pero ang didi ha Habitat Village nga amon ginreklamo ang kalsada waray lagihap. Ano yun eh, kalsada nga may nagtitinohom nga tubig? Amo ba't botsignon mo yun eh, Habitat Village Tacloban? Between Block 62 and Block 55. Ha Habitat Village Tacloban, Ma'am Helen.
20: So, anira complaint ni nga era kalsada, ha Habitat Road Village.
19: Oo.
20: Ano particularly anira concern?
19: Aba, amo lalibangin ano yung ginbungkag nga kalsada, nga waray pa kabalik, waray liwat.
20: Restoration.
19: O, bangin-bangin restoration. Or
20: amo ba ini? Ha? Sir Edward, may na-mention ka una-una natin nga mga discussion din niya radio.
19: Oo.
20: About tining haranihan basketball court or something.
19: Hmm.
20: Haranihan tulay.
19: Baga nanumdum ako. Ini nga naman kinamamati ha ito, nagkikita. Baga pakikwan daw, Habitat Village Tacloban, paki-specify kung ano yung gireklamo nga kalsada, ano ini nga problema? Waray, an restoration ini, o gimbayaan, or ano, may na tamaan nga tubo, nga linya tubo, para klaro, okay? Between
20: Pati
19: Black...
20: Ay, as much as I remember, kan after natin pag-istoryan una, ginpa-visit ko ini nga to, kay may daman kami didi employee nga
19: okay.
20: Naukoy.
19: Okay.
20: So ginpa-trace ko niya, then ginpicturean niya.
19: Okay.
20: Ang mga portions nga sinisiring nga pwede maginrason ang restoration. Kura kasi yan nakita, kay may dito portion na guti ay nga gingkat nga road, guti ay lahinduro ang may tuna.
19: Okay.
20: Kung baga diri ma 1 meter.
19: Mm.
20: Diri ma 1 meter, less than a meter or kung ano man. Gutihin duro, so diri gudiyan noticeable, kumbaga.
19: Okay.
20: Kaya ginbiniling itun. Mm. So gusto ko talaga may specify kung diin, kung pwede niya makapture, mapicturan, para mas madali itang response.
19: Okay, Block 62 and Block 65. Oh, Habitat Village. Okay. Bangin ibaliwat ini, ano? Dila kita baga maaram, kumbaga anong ginkantuliwat ni yung mga tao para Panginanoon, okay? Nasiring pa din. O sa paunta, maka... mapakusog-kusog pat pressure kay an aada ubos la an naaawas didihan igbaw waray good awas 1 hour lang an naaawas amulat am ginlalauman tikang gihapon nini Habitat Village Tacloban ma'am. Oh.
20: Elevated areas.
19: Oh, elevated areas.
20: At mga elevated areas amo kasi an
19: oh siyempre kay kun diri nga niya ubos waray awas or mahunay mahinay pressure say pwedon hat
20: sa Igbaw.
19: Igbaw.
20: Amo kasi rin yung huling mga receiver. Kaya my experience talaga ini. Kaya nga ni Sir Edward, padayon ng amon water rationing. Matara sa tunan.
19: Okay.
20: Hanol. Nan, amo gihapon natin mga cost natin and weather condition. Nga naman planta kabalawan, guti na degenerate. Nare-reduce siya itong weather condition. Nga hinan, upcoming project talaga ng mga filter siya.
19: Okay.
20: Para go din talaga nga duha era. Then may portion nga diha Tacloban City.
19: Okay. Nasirang din Habitat Village, harani pot gym or park. Amo gin kadto na dani ini.
20: Amo ini.
19: Ang ginbayaan nga ginbutangan hintubo pagtabok. Salamat. Ginbayaan nga ginbutangan hintubo pagtabok. Amo mat nakabutang
20: ini. Ginbiling ini dito. Inin mo pa yun ta, sir, kung matagan kita, bisan mausa lang ang picture.
19: Oh, mo pa yun kung makapadala kang picture nga di Habitat Village, nga di hamon din eh. Kay pare, forward ko liwat kan, Ma'am Helen.
20: Kay makaduha ko, pabalik ang
19: adbo. Mamay ka lang, nakaduha nga yan.
20: Kita talaga. Oh. Kasi rin ko pa yun, basta kahati ko at mag-report
19: ako. Gido.
20: Kinanglan ko din mag-sunan.
19: Madamot ma-report ni Haakon yan na Ma'am Helen.
20: Sigurado. Ano rin ma-report time.
19: Anyway, sige. Dinan last nga ito pagkahampang, dinan adlawhan na Webes, nag-mention ka nga magmi-meeting ang mga taga-Prime Water, pati ang LMWD ma-participar. Partihin ng Filter C, nga linya hinin tubig from Pastrana, Santa, Maagi, Santa Fe, nga di may salbasyon, Northern Barangay, maghahatag it solusyonet problema. Ano daw ang baganay nga dayan hinin if you're at liberty to discuss the details and you can meetingan?
20: Actually, nag-aroleran update and ongoing na construction and MGS.
19: Ano yung MGS?
20: So, an contractor.
19: Oh, okay.
20: Nga kuan na project namon.
19: Hindi nga Filter C.
20: But so far, kunan una, naghatag kami 75% ng completion rate. and budget. Yan na nag-increase siya, though diri ko mahatagan ng figure, pero dako na an improvement.
19: Hiningalin niya.
20: Makuri kasi kami maghatag hinda ko nga bagay naman sumering kasi nagpipinalaom.
19: Amo na.
20: Kay... Pero na mo talaga gusto pa ibaro nga priority talaga namin ni kihaminit mahatag nga diha norte nga ng tatlo ban nga tubig. Nag-increase na gadman. Kumbaga, kung ang dati nga 75, bangin...
19: 76 80? Or 75.5.
20: Mga 80% na gadman. Kay answering nga to, buti ayaw na lang nga portion makukumpleto ng pipelaying.
19: Okay.
20: Almost done.
19: Okay.
20: Tasada na kami ang crossover.
19: Tungin crossover, na, meaning, ito, kung... Okay. Kung human na kamuhang pipelaying, yung nga daggong at tubo nga blue.
20: Almost.
19: Almost done, okay? May da crossover, ang krogsigno nini, kung hain maagi.
20: Crossover.
19: Crossover.
20: Edward, atun mga tulay.
19: Maaw, ang mga tulay, okay?
20: Oo.
19: May da ba itong mga tulay nga pag-aagi ang tunga linya?
20: May ada. Di rin naman karagsigno ng dagodagod nga mga tulay, nga ang flow talaga, ang tubig lay, like, kita atun mga river nga nakikita nga dagong construction. Dere.
19: Okay.
20: Ito nga nga mga, ito lang nga mga good thing nga mga sapa, if you know what is sapa, at tubig lay. Kinala man nato nito tulayan.
19: Oh, tutulayan. Kaya
20: mo, natin,
19: kaya mo't pagbubutangan, itong tubo. Di man, tutuno, dito tubig gayon, di ba? Sumahin mo ka mo yung mga tulay, nga ba pagbabawan niyo itong tubo?
20: Oo. So gadi to niya pero adila ito hiya ilarong gihapon dire gapi to hiya duro ka visible nga bayan nira karag singo na magayad kami to lay like nakikita hit mga DPWH project na pwede agyan in motor
19: okay.
20: Pwede agyan sa diri
19: oh.
20: Ini nga mga crossover amay ni hiyan mga ginagamit para makagiliwat na namon mga distribution line.
19: Okay. Sige. Kung baga 80%, may 20% pa nga naibibilin.
20: Oo.
19: Baka din, nagaganda ka matatapos yun yung tuig, gadahin nga matatapos yun nga proyekto. Kay, baga priority yun nga project ni Mr. Ko.
20: Priority ko talaga niya nga hindi na aruan good talaga yun yung amon contractor yung time frame nga kung possibly kaya good tapusan within the year. So pwede ba in December 31?
19: Oo. Okay. And ipakian ito. Ipakian ito, Ma'am Helen, ipakian na. Ano ba't mga kinahanglan pa? Material. Pamati ko dito, problema kay
20: Dakoy. Kompleto na yun, Sir Edward.
19: Material, wari na problema. Oo. Ano pa? Itong
20: kompleto na nga tanan.
19: Okay, construction, itong mga pag-aagian, hini nga mga tubo. Oo.
20: Kompleto na gihapon.
19: Katapos, di ba?
20: Ano nakita yan naman, power.
19: Okay, itetesting ni itong linya kung wari ba mga buho, wari hungaw. Tama?
20: Oo. Nag-hydrotest na gihapon kami yan, ah.
19: Hydrotest.
20: Tikang-tikang na gihapon nini.
19: When you say hydrotest, habang ka layman's, ano itong hiya? Para maintindihan at mga namamati.
20: Kung hydrotesting, anamon distribution line.
19: Okay.
20: Kinahanglan nini natin kung layman's, nga diretsyo nga pag-intindi, kinahanglan natin malimpihan.
19: Okay.
20: Ang gagamito natin ng mga linya.
19: Iningada ko nga tubo, tigang hapastrana nga, umagi Santa Fe, nga diha may Tacloban, Santa Fe Road, and the... Aminit yung pailarom niyong hydrotest?
20: Yes, sir. Amoy ito okay. Niya. It maagi disinfection, mga sugaritan.
19: Okay. Kung maamoy ito, di na nida ko ngayon ang magkatarapusan nga proyekto, Ma'am Helen.
20: Di rin na ganiya kung i-auto ni isipon, baga masaring kita nga di rin na maiha, pero we don't know ito manpower kaya halaba ini. Halaba ini ang trabahoon pero tungod nga gintangan gihapon herahin may ultimatum.
19: Okay.
20: And then may time frame nga ginsusunod. So gintatalinguha talaga ini nga kun mahimo talaga within the year magamit na ini ang.
19: Okay. Gitya. Same ba ini nga kontraktor han panahon han mga Villar ang nagtrabaho ini or iba na ini nga kontraktor yana?
20: Amo lagi hapon hera sir tungod nga hera naman good. Ay, nagtikang hini. Ginpadayon
19: okay.
20: Nala.
19: Okay.
20: Since nagkaada man hin-agreement na hiralagi hapon, kunan-una nagkaada hin-diferensya tungodan mga delayed na support.
19: Ngandi rin karo, yung gumastos yung kwarta. Pagkakulikta ang kwarta din hitakloban, dadun ha Manila, di naging babalik nga hindi ko may mga kinahanglan.
20: Oh, kay kinanglan diba? Na ko hao na amo.
19: Oh. So,
20: may nga to Manila. Kung anong panginanglan, ma-inform ka na dito hao mo sa central office.
19: Purbi.
20: Then ikaw grant na nira ka niya amo. So, medyo baga na naagi itong panahon
19: okay.
20: Para magkumpleto yung matagan kami.
19: Anay, Baka nabag-una ba ni nga sistema ni Rahab to nga pagkakakolekta ni Rahab din darang kwarta Manila baga makuri na ipagawas ang kwarta nga niya. Nasulbar na ba yun? Baga nagbago na ba under the new ownership itong Prime Water?
20: Nabago na, sir. Actually, kunan una, papakatuon na yung Manila.
19: Sus Maria.
20: Yan na, pwede na din he. Basta okay. Kompleto tim papel, kompleto tim mo supporting details para hitong need nga amount.
19: Hmm.
20: Pwede na gihapon din yung makagamit.
19: Oh.
20: Pero kinahanglan nga suportado talaga yan.
19: Okay. Yung
20: dokumento. Pero kay permanent man ito niya, dapat may support.
19: Okay. Hinoli TJ na siring hiya. Salamat nga daan Sir Edward and Ma'am Helen. Nakamonitor ako K5, water leakage, hagad send groceries. Badaw ini. Kinahanglan maari ka, masikaso ko din eh. Kay nagpasalamat na nga daan.
20: Nagpasalamat na. Siguro visible na dahin hiya.
19: Ah? Oh yes.
20: Visible. It makuri kasi Sir Edward, itong mga lugar, like ito dito.

0: Ada ya comment section hinin ato ni na istorya. Nolly, NOLY, tapos all capital TG. Yan. Okay. Pwede mo yan makita ni da and pwede ka mo magipag-contact siguro. Okay? Ha Habitat Village, nag-send na po kami po to di da comment section ng iyong latest nga po sa page niyo, sir. Salamat. Ano din amon latest nga post? Didi, dito yung pag-comment. Sige la, kay ipapacheck ko dito kay Fab Carol and makuha nga din naman din nga picture, Didi Habitat Village, ipapadara ko nga dahil iyo, ma'am. Okay?
1: Ah, yes, sige.
0: Sige.
1: Sige po, so, Sir Edward, much better po.
0: Ang meeting niyo, nagsumatla ang contractor nga, medyo humarataas na ang percentage ang accomplishment ng project. Wala na iba, ining filters eh.
1: As we expect, amo manggulat ang kinanglan.
0: Okay.
1: Completion rate.
0: Kay, maiyan na
1: kung... kung na trabaho, maramang kami nga, malagihan pa nito applications, mga trabaho.
0: Oo.
1: Kita mo talaga ginahanggi permit, completion rate, kay kinanglan naman ang implementation.
0: Okay. Kay, amo gano'n na ginuhulat nga kasulbaran na yung problema ng kawarayan tubig ng Northern Barangay. And any excess itong tubig na makukonsumo nila dito, maigo ka na ito nga ni downtown nga kulang pa yung tubig, di ba?
1: Yes po, tama
0: okay,
1: po.
0: Okay, sige. Labot lang yung filter C, may na ba ibang ano yung proyekto partihin na bago nga pagkukuhaan or linya yung tubig?
1: May na kami upcoming nga mga project kung habago talaga nga source.
0: Okay, ano yun
1: niya? Anaman ginpapamulat nga dito ha kabayungan ng Pongso River.
0: Kabayungan.
1: Naharo.
0: Oo.
1: Naharo. Inin, natikangan na yun hiya ng proyekto ng sana in the soonest time matikangan na gihapon kay in hiya amugudit talaga at mabuli gudit water district kay capable na hiya maghatag yung 25 million liters per day.
0: Kay problema nga ninamon ko na baha kay makaradlo kit tubig. Sanglit, han pag-arohan syudad hin water rights. Okay? Wari ako magruha-duha pag supportan resolution interposing no objection. Ang paggamit ng tubig din hitakloban dito amo na kabayungan river. Aharo. Basta la sing ko era, buligit mga tagaharo nga matagahan employment kung magtindog na kamo doon yung mga water facility din he. Oo. Ngan ano daw ko may royalty nit local government unit ng tubig nga kukuhaon niyo dito amo na kabayungan ano.
1: We don't know. Pero ako lang may i-share ba? Inihiya since an una pa nga management, natikangan na ini.
0: Ano, when we say natikangan, ano, bagawa rin makita pa din baga tangible nga project nga dadanon ini nga tubig from Kabayungan River dito sa Harungan, Hetakloban. Ano nan, baga natikangan na, oh.
1: At pagtikang, kinanglan naman ito ni survey. Ito okay. Naagian ng mga linya.
0: Bado, problema ito at mga maagian ito linya ng mga privado ng mga propiedad.
1: Oo, kinanglan na ito mga agsarit.
0: Oo.
1: Hanhat ito nga time, han, una pa nga management, nagtikang na ito ang survey.
0: Okay.
1: So kutob pala ito dida.
0: Okay.
1: Pero ang sinisiring nato nga, kung makikita na nato ng picture han project, nakita na ito riya.
0: Okay.
1: Aada na ito riya. Ngan, gimpapamulat gihapon ito namun. Kay siyempre, kami nga mga aadi nga mga empleyado. Kami manit una nga nakaka-attest kita okay. Itong mga water interruptions.
0: Okay.
1: Ngan, amon talaga na i-conclude nga if maidudugang iniya nga source, dakoy ni nga bulig, masiguro mawawar na tatwa water interruptions. Kung implementin.
0: At tinuod lang ang istorya, Ma'am Ellen, bisin ng kuryente, nagtitika mahal, kaya napupulsan man hinin mga tao. Okay? Nagreklamo man lang mga tao kung nagbra-brown out. Labi na kung halaba nga brown out, tapos mga waray ba, kung ba, waray schedule ba. But itawo, bayad man hirat ka ba rin ng kuryente, bisin nataas. Kaya kung tinturat, servisyo, pamati ko tubig, among gihapon ini. Kung bis pa maging mahal itong sukot itong tubig, basta pag-aabri itong gripo, hit mga, you know, tao, permi may awas, makusog it awas, 24 hours, malimpyo. Pamati ko, kulangin magreklamo, ada, Ma'am Ellen?
1: Oo, oh, syempre. Natural ito kay, may day ako nare-receive ng mga complaints nga nababasa, nga kaudgan, good mastering, waray kami tubig or waray kami yan na di na nag-stay naman. Kaya nung may day kami bill.
0: Oo.
1: Kaya na may minimum kami. Kaya no may da kami ni Baraydan nga waray man kami.

0: Gusto ko untay niya, Sir Edward, i-highlight
1: Oo,
0: na during orientation namon, new water service connection orientation, kaya nga ni, amon talaga igin papahibaro ito nga apply nga kung pwede, it owner, hiya mismo talaga ito maaten ito orientation. Kaya amon orientation, 15 to 20 minutes la. May dala namon yung nga ginsushow para iyo nala i-absorb nala dayon. Iton nga minimum, maging susukot na iyo, amoy ito tam ginagamit, ito mobilization.
1: Okay.
0: Ada ito kinukuha at maintenance. So, nga di dahil mismo contract, nakastate ito kaya, nga the moment nga ma-install ito yung water meter, matikang nala kami. Pagsukot tayo mo, katun minimum la. Anaman minimum yan,
1: 124. Mamay awas, waray, basta gipasabot ka mo, hangamunit, kabutangan yan at pagtagatubig, magpipirit ka mo, biswaray danay awas, mabayad kami ng 124. Mapir mahira.
0: Nakakarilita kiton nga nasa rin, grabe, waray awas.
1: Tapos nasukot.
0: Kinanglan good magbayad. How I wish. Kaya ko talaga control na sinag. Sige, ay nalang pagbayad. Kay, nakaka-relate man ako. Kaya ako, adik ka Castle City. Wala mag-gap namon kung may batubig.
1: Oh, ngayon.
0: Na nasanay na kami and iginahatang na tubig. Kaya may na kami reservoir since then. So, hiya nag-distribute every afternoon, like 5 to 6 p.m. Then every morning, 4 to 5 a.m. So, kami, may na namon talaga mga tangke. Nga mo ito tamon gin pupunan nala para manamon magamit. Pero danay gihapon, nagkukulang. Kaya, kuna siring nakakarelate ako, kung ito akong pointe niya na nakakarelate ako, haira nga, tumasin kayo na magsisinukot ka nga, wala ng tubig. So, singong ko na lang nga, amay nitong ginagamit sa mobilization. How pisina. Nga naday niya contact na kastoy.
1: Hala, paniguro.
0: Na pinarmahan.
1: Paniguro.
0: During application.
1: Na, matapos na yun mga problema, para oray na problema. Kahit siring ko pa nga ni, nagkaurusa kami mga taga-Liego ba one time in usang meeting nga na inin kuryente pinapalit natin. Okay? Pero ito tubig, libre ko dito. Di ba? Siyempre, kinanglan mo lagod manhin planta nga maglilimpyo ito, tapos mga infrastructure nga magdadar ito nga tubig kung ngayon magdestinasyon. Dapat nga ni unta, mas kuha ng tubig, kay libre. Di rin mo na kinanglan maghimon kuryente. Di ba? Kumbaga,
0: parang kuryente. Si electric.
1: Yep, di ba? O, libre ko din eh. Oh. But anyway, sige. Ano-ano yung mga activities yan ha? Naglabay nga mga adlaw. I understand, may mga leakages gihapon nga mga gin-address?
0: Umay na kami mga leakages. Actually, damo nga na recent, yan na nga mo activity. Damo na mo na repair, dagami area.
1: Dagami? Okay.
0: Kaya na-notice gihap na mo nga damo an ano, damo an complaints sa dagami. So, na-address na mo ninihan yan nga week. Nganhin na namon mga repair sa Pastrana, dira hapalo hatanawan ngan bihatak loban area namo
1: okay.
0: Namo na repair nganin nakita ko gihapon yan na og sakita magistorya gin check ko ana yan among barrage of complaints after service interruption nga baga na lessen niya compared before tungod ngani nga sinaring ko nga magkaada nganin usang leakage it igin hatag ito hatak loban area kawaray gud talaga tubig.
1: Okay.
0: So, amo talaga yung gina-expedite yun eh. Kung may da kami nanonotice ng mga leakages, kinanglan tayo ng immediate repair yun eh.
1: Okay. Sir, ma'am, okay lang magbinayan it minimum basta kung ma-abrit gripo pero may awas nga makusog ngan malimpyo.
0: Nasiringit dyan,
1: Dexter.
0: Nakaka-relate ko na kitun.
1: Oo. Kaya dapat may timeline liwat ka mo hini eh, kay, oho, nagtapos na ang first 5 years, hindi nga 25 years. Nga kontrata. Kaya kung walang tayo ni magkalitsilit yung panahon ng mga bilyar, nga hirang nagdumara, nga moping nga na din niya takloban, hini nga EU franchise, kay baga diri gudurit, pangudyot, hinin mga tao, hinin problema itong tubig. Bangin la, diri la nira, baga igin guguli at good. Pero dito Bulacan, and prime water, diri na welcome dito a era.
0: Oo.
1: Mami kalahin eh, pero nga households ini eh, sakop itong prime water yan, ahelarom hini nga mga partnership. Pira, mga
0: may da kami 54,000.
1: 54,000. Din niya aton ha, Eastern Visa.
0: Din niya aton.
1: But oo, nationwide.
0: Halate metro.
1: Han nationwide, mga ada, mga pirato ka million?
0: 1.7
1: households. 1.7 million households. Mamay ka lang ito na, no?
0: Oh. And it under yan na, ito na new management. Tikang han brand water.
1: Okay. But anyway, sige ma'am. How about ang mga illegal connection? Na, may da na ba kaya nag-viral din diha mo ng balita nga mahatag isuhol ang LMWD Prime Water hanin uman nga makakadakop hinin may mga illegal nga koneksyon. May na ba amount kung pira?
0: Waray pa amount pero ginuhulat anay namon ang papel. Okay. Kinahanglan kasi may danatong papel kaya ba hindi riya matagan. So, gin-inform kami regarding ito nga ibalik pero namumulat pa kami yanahan papel. So, kung hiya, may danay agri-report, welcome gihapon hiya makatuha amon office, ama bini. Pero, ang sinisiring reward system, nga iginsiring, ibabalik, waiting lang kami in black and white. Kinanglan man kita ito yan na kay bangin nga rin makwits.
1: Mao.
0: Dari mabayaran.
1: Kung had 215, so, nasiring ka ma-uminto, kung magsumatira yan na 15 lang anit ihatag, tama?
0: Kay usuman ko diyan ang pang-uminto. Kaya na, yan ka na pang-uminto. Pero kinanglan ko talaga sa Edward, makita at black and white. Kaya very good kami nakakahatag in fix.
1: Okay.
0: Na amount. Pero kung pagbabasianan una, 1.5.
1: Okay.
0: Pero hapag kaya na namumulat pa kami and era ipapagawas ng approval though igin highlight na gihapon nito nga ipapadayon namon.
1: Okay.
0: Pero namumulat pa kami and amon supporting document para maihatag gihapon ng incentive at ang mga magre-report.
1: Ano ka prevalent in mga illegal connections yan? So far to niyo baga assessment. Ano ka prevalent? Ano ka damo hiya? Ano ka grabe?
0: Actually, recently nalasanin hiya.
1: Oh, mokpay?
0: Nalesson ni niya siguro tungod dito atong program kay kahon na adanira nga waray actions.
1: Mm.
0: Pero damo kasi it na no notice through it amon field workers particularly an amon mga meter reader nga una nga nababaro
1: okay.
0: Ngaton mga disconnected connections nga gin reopen and unauthorized reopening.
1: Kawat niya po rin nga utod na ginbalik mo pag gisumpay mo para magkadaghan tubig. Kawat gihapon, di ba?
0: Illegal reopening.
1: Illegal reopening.
0: Ano yan nagpo-fall? Iti ya illegal act, nagpo-fall na illegal reopening. Though, iti ya kukonsumuhon nga tubig, maagi man ang metro.
1: Okay.
0: Iya laging pasipadaan pag-abre. Okay. Ano iya water meter. Pero itong proper manggod talaga. Bayari ana yan. Ito mga arrears, bayarin 168 na rekonti. Ngunit amon office mabalik kay siyempre ang consequence ng diri pagbayad na utdan.
1: Waray kay to peace of mind. Waray kay to peace of mind nagiginamit kan tubig tigang illegal nga connection nga anytime pwede ka madakop.
0: Amo na nga hin may daman niya corresponding fine or violation.
1: Na
0: durda mo.
1: Okay. Anyway, lastly, na-settle na ba niyo ang isyu nga kung makawat ang metro diri na ang tag-ihan metro na magbabayad para liwanan labi na kung gawas na ito din at iya lugar. I mean, ging cluster na niyo na nakuan na ba ini na decision na ba ini in management?
0: Gin papamulat namo nini kay hadto nga era iginhatag and resolution ng LMWD na den office previous management adto.
1: Okay.
0: So inihiya nga problema upo diri at new management nga pa kami transition. So yan na kay nagistorya kita. I-remind ko hera
1: okay.
0: Na adton mga kuan, adton mga metro nga mga kinawat nga kung pwede adton concessionaire di rin na lahira papapagay doon. I-remind na mo nini. Kaya ano, ang tanan ng mga transactions in previous management in carried over ito nga dihit okay. New management.
1: Okay. Anyway, Ma'am Ellen, salamat hini nga higayon nga among kanalwat nakaupod. Dubdub itong sunod nga higayon. Way best naman kita. Agod may paangbit ini nga mga impormasyon and hopefully pagbalik nato may mga magpapasalamat na liwat nga naayad na or baga na naayos na mga problema nga era na experiencean hayra mga lugar Ma'am Ellen.
0: Yes. Sir Edward, thank you gihapon at imo ayo lani ka sumuha.
1: Oh, siyempre. Kay puro kita naghihingi aping kaupayan.
0: Oh. Ada kay hear you again on Thursday.
1: Okay. Thank you Ma'am Ellen.
0: Thank you so much.
1: Thank you. Okay, Ma'am Helen Apostol, itong tagyakan han Prime Water. Ato nakaupo niya ng adlaw hining aton LMWD Prime Water at your service. Wala na kita oras mga KK5. Ato lang na itatapos ng hining aton pagharampang hangaran. Ito na ato mga nakaupo niya ng adlaw. High Engineering Milton Mate, Ray Varonang, and Jeff Gores. And then yung KK5, Edward Sanyagan, parang kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng Kaliawan. Hasyudan ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas K5 News FM.
2: K5 News. News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
5: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
6: Pagkadungog na ako sa radio,
5: ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
5: duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pin,
5: naayo na ako.
4: DTX 500!
7: Pumali sa mga butika.
8: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Dilita ng balatian, makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle.
9: Mm.
8: Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
9: Sa pagkatino, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
8: Gusto.
9: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mong balatian or sakit.
8: Mm.
9: Kasagaran magud nga lifestyle disease, gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
8: Mm-hmm.
9: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom o pagpanagarilyo. Usa-usahan nato, Sir GP, kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
8: Kana.
9: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukhaon o minantikaan sa usa kadlaw. Kasagaran, Sir GP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
8: Mm-hmm.
9: Nya, mantikaon o sabs gabi. Ug naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
8: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500.
9: Mm.
8: Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
9: bad
8: sa
9: cholesterol.
8: Bad cholesterol.
9: Mm.
8: Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
9: Mm.
8: Kundi sa medium sized arteries pod.
9: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir GP.
8: Mm-hmm.
9: Kung asa kini, mahimo na ning hypertension.
8: Gusto.
9: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
4: DTX 500.
10: Kulay si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong uganga kayo yung BP na ayo sa DTX 500. 2 kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective wujud kayo yung DTX 500.
4: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
8: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
9: Oh, di gina madaot, Sir GP.
8: Oh,
9: labi na kung sige kag inom.
8: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
9: Mm-hmm.
8: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay, ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
9: Mm.
8: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
9: Ang nakanindot, Sir GP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
8: Hmm.
9: Kumbaga, Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
8: Kampiyon.
9: Og kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals,
8: hmm,
9: una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
8: Wala kay reserve.
9: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
8: Oh.
9: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
8: Oh, kapat sa daha.
9: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C o ang DTX 500.
8: Correct. Mm. Aron, adto ta sa imong utok.
9: Mm.
8: Kung aduna magani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga. Kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kakaon prutas ug utan.
9: Importante gyud, Sir GP, nga moinom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
8: Mm-hmm.
9: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud na nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
8: Gusto. Apang wa na pud tay panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Longso.
9: Ako na sab si Dok Ramil Oy seeing maayong lawas ampingan.
8: Dili abusuhan.
4: TJX 500.
7: Ako si Jubilin.
11: Sobra kataas akong blood sugar.
7: 300 kapin gitistingan ako og inom og TJX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!

0: KK5 News FM News FM D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Mm. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir GP?
3: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral load. Aron malayo ako sa mga sakit sama sa hepatitis.
4: Yay.
3: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio matag adlaw iyahadyo ning gipang-arado.
4: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir JP? Ang monolaurin.
3: Yes.
4: Dili na maproduce sa lawas kay kung tugutan ra man unta iproduce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
3: Mm-hmm. Mao nay rason siguro, Doc Ramil, nga nung daghan kaayo lubi ang kalibutan.
4: Oh. Kay man, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
3: Tree of life. Mm. Maunay rason nga ang monolaurin nga naradyod sa D3 Bio, dili dyan nini mo makita sa plain vitamin D3. Maunay bintaha sa D3 Bio.
4: Kadabang na kay inumon nga pang kontrast kagaw, nga ang imong sundalos lawas, parelax-relax lang. Gapahuway.
3: Gapahuway ra.
4: Mauna ang benepisyo kung gainom ka o D3 Bio.
0: Mm. D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Usa pa ka benepisyo, Sir GP?
3: Yes. Bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud.
4: Mm.
3: Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan? Dili COVID-19.
4: Mm.
3: Sa makausab, baligta sa HIV.
4: Correct. HIV.
3: Mm-hmm. Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagihapon vaccine, pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital? 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil.
4: Mm.
3: Doc Ramil, kung pwede pa lang ako jung hinganlan karon dayon. D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
4: Correct.
3: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, Doc.
4: Mm.
3: Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo, ang 7 na. Ah. Unya, ang 3, taas ang concentration nga nahatag.
4: Mm.
3: Usa sa ilahan namatay sa 3.
4: Mm.
3: Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay siya pag-uman, 2 kasi manake man, ulahin na siyang natagan.
4: Mm.
3: Lain jud kaayodaan ang iyang kahimtang. Ang 2 naka-recover. Ang usa na nila, Doc, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil.
4: Mm.
3: Wa na'y tambal nga makabuhat, ana. Virgin coconut oil, ara jud na sa D3 Bio o sa plain vitamin D3.
4: Mao na nang sako a, matag adlaw jud ko gainom D3 Bio, Sir GP.
3: Mm.
4: Pinakaganahan jud nako sa D3 Bio karon dili ko daling malimtanon.
3: Oo,
4: at least di ba? Bisag 80 anyos kana, Sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
3: Ah, empleyado ra pugo Japon. Himsog ang imo mga brain cells to.
4: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 Bio, nagkanindot jud ang imong mga brain cells.
3: Correct.
4: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayo nimong buhaton, Sir GP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timani ha, ang D3 Bio, Sir GP, pag sulod si D3 padulong sa imong army ug ang BCO, mag-una jud na siya daan sa imong mga selula aron makadepensa na dayon.
3: Sa to pa, pag inom ni mog D3 Bio, Doc Ramil, nana kay 100 ka truck sa army.
4: Correct.
3: Kamu diritso sa kampo.
4: Mm.
3: Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck. Kamu diritso dito sa mga silyula. Moingon na sila nga dito, Rami, ha?
4: Mm.
3: Tawagi, Rami, kung naana.
4: Kung nangihanahanglan kag backup, no? Kinahanglan po na mo ang suporta.
3: Oh, dili na kinanglan ang support, Doc. Kay tuan naman sila sa field mismo ang monolaurin.
4: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection.
3: Mm.
4: Upat kaadlaw, hunaw na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
3: Correct.
4: Ang replication, grabe na.
3: Dili na makaya ka macrophage.
4: Mm.
3: Diha na dyan kutob si macrophage.
4: Mm.
3: Sa D3 Bio, pag inom nimo, dili na 4 days.
4: Correct.
3: 8 hours pa lang ang monolaurin. Naana sa site of infection.
4: Mm. So, mauna siya ibintaha kung matag-adlaw dyan kagainom og D3 Bio. Wala na'y mahitabo pa nga grabe nga infection, Sir GP.
3: That's why, og na kay gibatsag nga mga gihilantan ka, every 4 hours mag D3 Bio ka. Wala na tayo oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Doc Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
0: D3 D3 Bio.
2: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras Han Tacloban, mga impormasyon nga kinahanglan ninyo mahibur-an. Tikang hanpamunuan ang siyudad Han Tacloban. Oras Han Tacloban. Nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.
7: Sa gitna ng kahirapan at mga pagsubok, muling bumangon ang lungsod ng Tacloban, dila ang walang kapantay na tibay ng loob. Mula sa mga pinsala at hinagpis na dulot ng bagyong Yolanda,

hanggang sa pagiging isang buunlad na komunidad na puno ng pag-asa at katatagan. Ang diwa ng Tacloban ay patuloy na kumikinang.

bilang pag-unlad ng ating ekonomiya at mga inisyatibong panlipunan na nagdadala sa atin tungo sa mas magandang kinabukasan. Ang nag-iisang highly urbanized city sa buong rehiyon ng Silangang Visayas, kung saan mapayapang mga tanawin ang nag-aantay sa mga bisita at mamamayan.

0: Halina at tuklasin ng aming makasaysayang landmarks, kung saan ang bawat sulok ay sumasalamin sa muling pagbangon at patuloy na pag-unlad ng syudad. Kilalani ang mga lokal na bayani na kumakatuwan sa determinasyon.
1: Ako po si Ira Villegas from Tacloban City. Dako po talaga na ibuliga ako ng vaccine. Kahit kundi rin yung vaccine, di ko talaga masusuporta na akong family na hindi rin mababagaw na among pinabuhi. Hindi ko na-expect nga grabe. Grabe yung suportan mga waray nun, labi ng mga Tacloban.
0: Pag-asa.
2: Ako'y Willie William Plata.
3: Antonio Abad.
4: Ako ngayon, Will Santo P. Castillo.
3: Divorce nga tayo punto na experience ko. Grabe yun nga, Yolanda. Pero, siring pa, move on na lang. Wala kita magawa, wala kita mahimo. At least na looy, hey Lord.
2: Kita pa lang ko nagpalay nga, nani ka upada ka. Salamat to mga rani gatos kami ni Taigbaw. Nakat na kami yan, ang isami.
4: Diri ko ito nag-speak nga, inin. Diri kami makakabangon. Basta itong tao, buhi pa. Maningkamot la kita, diri ma itabunga, madadayon itong imugin na hunaan niya, kadaon.
0: Kaunlaran at katatagan.
5: I'm Chenilin Manrique Hayag, never give up, you should move on. So whatever happened ba nga, kung ano man mga disaster nga naabot itong kinabuhi, kapit ka lang kay Lord. Kung ano man itong umaabot hay imo life ba, nin dire ka mawarayan ng pag-asa. Kay samtang nga buhi pa kita, may pag-asa.
0: Na nagsisilbing inspirasyon sa ating mga mamamayan. Sa pagtanaw natin sa hinaharap, ang Tacloban ay magtatatag ng isang bukas na puno ng oportunidad at pag-asa. Tara! Samahan niyo kami na ipagdiwang ang angking yaman ng
6: Tacloban.
7: Padayon pag-uswag Tacloban.
0: Welcome to Tacloban City, the City of Hope, home of resilient people.

Hasyudad ang takloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kay ano, tungod kay ginproproteheran ang iyong mga katungod, Han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini ng City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo ngan mga benepisyo han mga solo parents nga nanira mga anak hapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag ng solo parent at usang nga kag-anak? Solo parent ka kung ikaw yung usang nga kag-anak nga diri ikinasal, bulag ha asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day han Section 3A han RA No. 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalipikasyon ang mga miyembrohan pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan hunahuna.

22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon yung usang solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimang no pagproteher ang kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon, tungod ang physical or mental nga kondisyon hapagsubay ang RA 11861, kwalipikado kagihapon mag-independent ang usa nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagam taman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo ang flexible work schedule. Diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule haimo basta la diri makapektuhan imo productivity nganhan kumpanya. Protection contra work discrimination. Waray employer ang gintutugutan magpaabat in diskriminasyon haimo como solo parent didahan terms and conditions ngan estado haimo employment. Parental leave. Labot lahan leave privileges sa ilarongan labor laws, ikaw nga solo parent in gintatagan hin kadugangan nga pito kaadlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay ngan waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagserbisyo ka nahin at least 6 months sa gobyerno ngan pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo employer sa ano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot la kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail kagihapon han masunod nga additional benefits. Training programs para haimo nga nan imo mga anak ha barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, and insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent dinhi sa Tacloban, hikaya adi nga mga kaangayan nga dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini nga mga benepisyo ngan serbisyo tikang ha gobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom ka bulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay. Declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema hauna-huna ni mo asawa o partner, CENOMAR o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification tika nga barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate tika nga han ni iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang como solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID nga to City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang Habalyuan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance number 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.

0: para doon ano, ikato yung schedule ng bayo, isduro na ka-updated. So, kung ang last na itong revision is revision 10. Before hand revision 10, kakado ang last revision, 1994. Almost 29 years, kita na updated na itong value. 29 years na itong nakamasa. Ikukumpara ko, iba-iba nga mga LGUs like for mo. Ang natong schedule of market value is sinuntaking 8,000 ang highest. At era for Banteria, it era schedule of market value naabot in 25,000 per square meter. Same, the difference, 8,000 compared to 25,000.
1: For the year, the taxes kasi nirag it pagpoint out is mahal ang tax. Mahal ko ng tax, ang increase ang tax. So, klaro, wala ka da increase, wala good sugat ka da ako. So, para ako na, this is for me, ha, as a business assessing officer, talaga, magsasara talaga tilusyo. Kaya, di recommend siya with siling ko pa, ang rental nga ng taxes, hindi nagbabalansi. Siling ka, pag di ako, di ba dapat balansi? So, kung mahalitin mo rental, of course, masara. So, one question ko to dida is, kaya nung gimamahalit rental. So, kung maman kung taxes si Kira, ano, diri sugat ka dako. For business permits, so waray kami, business tax, waray kami increase. So, asya ito yung question, kaya itong mahalit, ginakaaro nga rin. In fact, haibaga mga gawa sa inyo ta downtown, dahil sa ginakukukus niya, diri man sugan ka, hataasan rin.

we have to watch out because of the extreme heat, ang sinasabi natin heat exhaustion and heat stroke. We have a lot of cases of heat exhaustion. Sa rin pa man, extremes of weather, no? It atong lawas, nag-a-adjust na ito, itong kung wet season na ito, pag-hagpot na ito. Pero pag extremes na nagbabarubag o dirito-dirito nakaka-adjust ito atong lawas, that's why nahabubot atong immune system, opportunista ini ng mga sakit, no? Masulod ini, no? Labi na ang mga extremes of ages, no? Ang kalagsan, ganang kabataan. Amo init parantaya. We have to be ready. Ito na ini aton gin expect na super El Nino. In fact, nagpagawas ng Department of Health in Code White Alert. April 29 pa na nagpagawas. Kamiliwat, maghimo na liwat kami in contingency measures with an allowed Code White Alert for the city of Tacloban as early as May, no? So, ini nga Code White Alert, this is just a to monitor extreme heat. Nag-inventory na kami ang among mga gamit kung ano ang among ihibuon. At the same time, ang ating mga personnel, gin-activate na ito. Na once mag-ready kami to higher alert, ready here at 24/7. Of course, nakipag-coordinate kita barangay. We have the Barangay Health Emergency Response Team to be ready. And of course, coordination, gabi na ang media na mabaruan na among mapag-hatag o mapag-samwa kami ini ng mga advisory na ito. Colors. Using or dressing dark colors will absorb heat. So you are inviting heat exhaustion. Why? It reflects light. Amo ito advisable na ito na gamitin niyo kung magawas ka mo. Ngayon po, loose. Okay, loose. So when you develop such things like nahihilo ka, ginhulasan ka, makusog, that is the body responding to extreme heat. Once nag-develop ka hini heat exhaustion, it in inabot hini, confused ka, nahihilo ka, masuka-suka, ginhulasan ka yung tulo. It kinanglan mo hini is dadunin nga tao, ibutangin sa nga lugar nga mahutay. So, mabot ka heat stroke, that's the most severe kind of illness itong water deprivation. Dahil hindi ganito ginhulasan. No? It body na ubus na kulas and immediately will undergo coma. Ayaw kita pagpabot ito. So, and please take care of mga kalagsan kay amit hataas nato nga nagkaka-developing stroke.

0: Ako si Aidel Lapidario, sa ako nga security officer din niya, Women and Children Shelter.
1: Ako nga pala si Michi Kakilgan, 45 years old, may tatlong anak at isa akong house parent dito.
2: I'm Marita Soroka, I am the social welfare officer and the case worker here at the Women and Children Shelter. I only have one kid at the age of 40, I was given a child.
0: Bago mag-assume, check ano yan, premises inside and outside. Tapos ang mga headcount gihapan amon mga resident din hipo. Amon daily routine hand, security officer, tas may da walk-in client, nag-assist gihap.
1: Ito usang house parent, magagalan aling imo sa nga balay nga, ito yung ginaalagaan imo luwat sarili nga anak. Ito nga imo hiratot doon it maupay, it pagrespeto't ira kalugar imo, pagrespeto't ibang taungan, mahibaro hirit mga trabaho din hihita. Hit panimalay kay para paggawas nira, maaram na hirak wala nito ira tatrabahoon. May dahil ay pagmamalakit ira ferit, nanay, maaram na ako magluto, nanay, maaram na ako maglaba.
2: May dabata ng kinahanglan in counseling, nagka-counseling ako. And then, mostly, kung waray concern na human na ako pakigistory at mga bata, updating it mga case studies or making it case study. From the moment na makanit bata, kung waray pera nakag-file, so hi ako ito ang maupon nito police, or di kaya it police takpapakanhiin para dara ma-terrify it bata.
0: Nakakapalipay ha ako nini kung nakita na ako naman mga resident nga naging maupay ng ira kakuhan tas nakaupap na ba nirang ira mga trauma nga ira mga panhinabo nga diri maupay na gumawa sira di dia shelter tas maaram na hiran ira daily routine sa panlaba mga ginto top duman gap di dia facility ha may ton pinaka-rewarding nga nakikita.
1: Nadakot bulig kay bagda ako nag-improve ang pagiging usang nanay din. Kaya mo taking barwan nga kung ano't dapat buhaton. May gunod pa salamat ako. Kaya ako na-adjust ako.
2: Rewarding kasi a simple I'm able to help especially here a child na magkamayan ng justice. Feeling nira, warira kakampi. Feeling nira, hira lang nag-uusa. Piling nira magagawagawan, hira wa rin, di rin hira magmamalimpyo, di rin hira magkukuhan. Pero ito nga part nga, makakabulig kahit bata nga, ma-realize nira, I mean, naman nga, life after yun nga, mga abuso nga naagian ko.
0: Ano itpagiging sa nga nanay? Itpagiging sa nga nanay, ito no, kaya mo ihatag nga tanan para imo anak or bisan diri mo man anak pwede ka maging nanay bisan diri mo ito hiya anak kaya mo ihatag nga tanan nga sakripisyo willing mo buhaton na tanan para iya bisan magkadiano baga babalyo mo tim kinabuhi para imo anak.
2: Hey, mom is a stronghold, a resilient person bisan pero pa kayo landa iton matabo. A mom will always be a mom.

0: O, nasayod kamuhan mga istoryahon ng aton syudad, ha programa nga oras hanta kloban. Tubtob hasunod nga higayon ha.
1: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog nako sa radio ang DJX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa naayo na ako.
1: DJX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Mga ka DJX, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DJX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
6: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
5: Gusto.
6: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
5: Kana.
6: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na sa gabi. Og naanda nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
5: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
6: bad
5: sa
6: cholesterol.
5: Bad cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
6: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
5: Gusto.
6: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
1: DTX 500.
7: Kulay si Mario. Nako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
6: Wow, di gina madaot Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
5: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaon ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
6: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
5: Kampyon.
6: Og kung may toxin na nga moabot nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
5: Wala kay reserve.
6: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
5: Oh, kapatsadaha.
6: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
5: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kakaon prutas ug utan.
6: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
5: Gusto. Apang wa na pud tay panahon, Dok. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dok Ramil Uy saying maayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
1: DJX 500.
8: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud ako. akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa bugos na Pilipinas sa alas 11:01.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: K5 News FM. Up of the Hour News.
4: Mopeng aga mga ka-K5, adi na ang magpasong mga notisya, yan ang atak na. Ginsiguraduhan Department of Social Welfare and Development o kung DSWD Eastern Visayas ang komprehensibo na seguridad sa Regional Rehabilitation Center for Youth o kung RRCY Hatanawan Leyte kundi ina nakakustudiya ang duha nga mga menor de edad nga sospek han madungo nga panmusil sa San Jose National High School at Tacloban City. Sumalakan DSWD Eastern Visayas Regional Director Grace Subong, ginpahuruhugot nira ang seguridad sa Rehabilitation Center, pinaagihan pagdeployin kadugangan nga security personnel, koordinasyon na PNP, na pag-improbar han physical nga estruktura han pasilidad. Nagbutang gihaponin mga security guards kasakob ngan gawas han pasilidad nga may mga personales nga nagbubuhatin regular nga pagpapatrolya. Nakipagsumpayan na gihapon ang DSWD Leyte Police Provincial Office o kung LPPO para mas pakusgon ang presensyahan kapulisan sa center. Samtang iba pang balita, ginklarohan Department of Education nga impeksyon nga nagresulta sa septic shock nga diri mismo ha pamurga nga medisina ang iginkamatayhan usang grade 4 student sa 13 Martires City, Cavite. Ang septic shock it usang grabe nga kaso in sepsis o impeksyon na dugo kundi in uhulga ha kinabuhi kung umubos hinduro ang presyon nini. Naawat ang kinabuhi ang biktima hadton Hulyo 3, usa ka adlaw mahuman ang routine dewarming activity ha Hugo Perez Elementary School Annex nga may koordinasyon ha City Health Office. Subahin inisyal nga investigasyon antes sa insidente gindara ha ospital ang bata tungunhan grabe nga pagsinuka. Lakip ang pira pa nga mga kaklasini nga ginabat gihapon ang pagsakitan kalawasan matapos nga tumumarhan medisina. Tungod ang trahedya, ginpahayag ang DepEd nga ginrerepaso na nira ang mga health and safety protocol ha mga eskwelahan agod di rin na mautro ay bupang nga mga estudyante. Nagpasarig naman ang DepEd Cavite nga hulos hira nga nakigsumpayan ha mga otoridad kapag dudumaraon nga investigasyon samtang naghatagin pinansyal nga emosyonal nga hinabang ha pamilyahan biktima. Mga K5, iyo pala nabatian ang magpaso ng mga balita durot hayo ang DTX 500, ang epektibo nga pangontra ang high blood pressure ng diabetes. Bantayin masong nga programa, 11 Mbps, kaupod ka K5, Kevin Shosana. Samta ako naman yung naging tagapagpasamwa, ka K5 Jim Quilinho, parahan kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, ng kaliawan ng susunod at atloban, hanagos sa sinirang Visayas, K5 News FM.
1: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.
10: Yan ang kasi.

0: Campione Radio.
1: Oras sa K5 News FM, alas 11:09.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
5: DJ Rainy on the mix.

0: Mga ka-K5, malipayon nga Lunes sa aton nga tanan. Petsa 13 na bulan Han, Hulyo. July 13, 2026. Ugmi binalik man kitit pizza. Isigit butong ha aton nga dit Disyembre. Akon liwat gin bubutong hinti pa atras. Kumusta niyo nag-agi nga semana? May na ba kita enerhiya para naliwat yan it ikaduha nga semana hiton July? Inaabrihan tan aton programa 11 Mbps, sa kada alas 11 mga balita ngan public service. Ako ika K5, Kevin Siusana. Siyempre, magkakarampang kita tubto balaunan niyan. Damo naliwat ini nga mga isyo nga aton pag-iristoryahan niya na. Siya man ini iton aton panahon para kita mag-update iton mga panitaboti kang din niya aton dapit nga haiba pang magkalain-lain nga parte iton Pilipinas. Okay? Kanina mga ka-K5 hanaga may kinaniha aton nga magtala iroy. Mahitungod kay ira igindireklamo nga an litrato han iya anak gingamit hin iba nga account, so nagawas nga ini nga iya anak may da igin pipinan post nga diri maupay. Takay intawon an bata nga high school, waray man niya sa labutan nga nga amo nga iyan ito ginggiginamit an iya ano ini an iya picture ginhimuan hin ibang account ginggiginamit niya picture takay kay maglain an post di syempre damo na nasisina ha iya. So nagkanhi kanina na aton programa Foro de los Pueblos kay intawon makaluluoy an bata nagbarbalhin na lahin eskwelahan kay ginsuntok na nga ni iya. So ang ginbuhat naton didi para masolusyonan ini ginkadto ni KK5 Carlo Arisgado ang Department of Communication and Technology ngan NBI kung ano iton irahihimuon han nagpapaluyo hini nga post hin panarho ga social media ngan paggamit hindi nira mga account. So bantay niyo ini mga ka-K5 na report ha ni ka-K5 Carlo. Kung ano itong bubuhaton han DICT ngan NBI. Hitsugad hini nga mga reklamo. O sala ito it aton mga report. Meron yan aton liwat pagtatag doon itong impeachment. Nga matikang naliwat itong trial ikaduhang simana. Itong impeachment trial kan Vice Presidente Sara Duterte. Ngan iba pa ang mga update. Hapag kaya na, alas 11:13 na, kadiantaan ay magiging kahimtang naton panahon.
1: Sulat panahon!
0: Sir Ruel Montesa, kumustit aton panahon niya ng adlaw?
2: Maupay nga aga sir, ngan sugad mo na naton mga ka-K5, nga nagkikita naton Facebook Live, ngan nan mamati hanira mga radio. Di naton nulagway, naton panahon para yan ang adlaw, Lunes, ika-trace ikadlawhan na Hulyo 2026. Anaton minayoyungan minahal nga provinsyon Leyte, padayon kita, makakabatin good weather, karayag singon, maurog yan ang adlaw, itong mga pagsira, kaya isa itong mga pag-uran, kaya kung may mga pag-uran man, tigda ay lainingan panalagsa, may tungod lahan sinisiringan local thunderstorm, daw sa nga dua ka oras sa naman ang buhining alokat thunderstorm, kung makita ang mga Doppler radar at pag-asa, ma-issue ang pag-asa ang thunderstorm advisory. Kan kung ano yung barangay, bungto, or syudad, maalakbatan na nga local thunderstorm, pwede ito magkadan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, ngan may kaupon nga pagkidlat, ngan mananabula ito sa kubin o sa nga dua ka oras. Basar naman ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, waray ta nakikita nga mahirim mo nga LPA o sino bagyo di daha sa Cubiton Philippine Area of Responsibility. At ito ada hapag kayo na, ito ada sa Cuban Southwest Monsoon, nakakaapekto la Haloson. Samtang di daha gawa sa par, ang kanina nga low pressure area, aloy sa Diyos, nahimo na liwat hiya nga tropical depression, nga may international name nga Haitian. kanina alas 8 an aga nasipatan ini nga tropical depression nga

0: nga magakasulod na para. Waray pa ini Victor bisan din nga parte ta akon nasod. Waray, Gail, warning nga ginisan pag-asa para yung nangadlaw din ato repeat. Salit, tanaton mga ka-gay pipe nga nagpapakabuhi ka dagatan, pinagin pag-isla, talwas kumantuha dagat, pagpakabuhi, basta magikmat leheran mga upay, para liwat hira makalikay, hinano pa man nga mga disgrasya nga posible manabo, samtang hira at pagkadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-gay pipe nga mabiyahi, ang adlaw, pinagayad dagat, talwas gihap pagbiyahi, kay siring ko pa man kanina, waray, Gail, warning, nga ginisan pag-asa, diniatropit, ngan habugos, nga sinirangan, han, Visayas. Ada ton real time nga temperatura, ada kita ha di Tacloban, ada kita 28 sentigrado, na pwede pa mabuti 32 sentigrado. Ada ton adlaw sinidlit kanina alas 5:23, matutunod niyan nga kulok alas 6:07. Ada ton daylight time nga adlaw, may da kita 12 ka oras ngan 44 minutos.
1: Okay, thank you so much, Sir Ruel.
0: Damong salamat kan maupay nga aga late.
2: K5 News FM Live Report.
1: Alas 11:17 na, so parang mga nagpakabatian na hanaton weather update. May ada naliwat na hurma nga usang tropical depression. Mahinay nga bagyo pero adto ini hagawas sa Philippine Area of Responsibility. Ti panorte naliwat ini mga ka K5 ha. Ngadto na liwat ha extreme Northern Luzon. So, kita din niya Visayas. Ayaw kita pagpanik bisan nga niya Luzon, ayaw kita pagpanik kay it pagtantiyet pag-asa ini nga bagyo nga may international name nga Xiaowen badto. In hapagkaya na harayo kaupa iton posibilidad nga magla-landfall ini. Bisan nga ni kanina nagpinagkinita ko inan iba nga mga weather company. Amo gihapon an ira sa ring nga magtitipaigbaw la ini nga waray hini guti ay iton chance sa Hinduro nga maglandfall ha Pilipinas. Amo iton ira pagtantya. Pero of course dire kita angay tumagya. Kita ihanya na nga Inday. Ano? Pero kay makusugliwat an Inday kay super typhoon adto salit iya nabutong an kuan an habagat. Damo nga mga lugar din sa Pilipinas ang pinanbaha. Amo adto nga may ada 18 katawo ang nagkamamatay sumalan report ng NDRRMC. Damo ang mga lugar din sa Pilipinas nga ginbabaha ang ibang nga itigda nga halarom kaupay nga mga baha. Amo adto ang iba inwaray na makaandam nga intaw ng kalulumos ang iba na darahan, kakusoghan, pagragudos ang tubig. So aman latest update ito, nag-agi nga bagyo Inday inupdanhan habagat in 18 katawo ang nagkamamatay nga may ada pa ada pira katawo ito nagkakawawara tubtubya na mga kakay-five. Nga hinautunta, ini nga may tropical depression niya na hagawas iton Philippine Area of Responsibility pero diri ini makakaigo liwat ha bisan ano nga parte iton katunaan iton Pilipinas. Actually damo iton mga low pressure area nga nagsususrunod. O may dako kanina naging kinitaan nga usa nga weatherman nga nag-inexplicar nagsususrunod nga mga low pressure area dito sa Pasipiko. Pero haira pagtantya, obos ti panorte, obos ti paigbawit direksyon. Maupay unta kon masusugad. Ha, kita unta yung mga sunod ng mga adlaw, salit permanente la kita naka-update. Ha, mga legit, ha, mga legit ng mga news sources. Ayaw ka mo palipat, hinbisan laano, ngayon pinanmamatian, or bisan laano, ngayon nababasahan, kay ada nagtitikang iton aton kalipat, nga nagtitikang iton aton kagupong. Pero at importante ano, kung may ada mga weather advisory, bisan pa iton magsiring nga diri magkakaigwit katunaan iton Pilipinas, kung may ada warning, nga bangin maguuran, kinahanglanggod maging ikmat, labi na itbarahaon nga mga lugar, nga mga landslide prone areas, kay diri kita maaram, hit magiging epekto, hit mga paguuran, nga dara, iton bagyo, bisan harayo hakatunaan hiton Pilipinas.

0: Alas 11.21 ang aton oras, mga kakay-five.
1: 11 Mbps!
0: Naring ko pa kanina, baruban tayo ni Ronian ha, itong report ni kakay-five Carlo kay may nagkadiha aton nga magtala iroy ang picture han iya anak ginhimohin ibang tao nga profile dito han account. Tapos nagpinanpost, hindi rin mag-upay. Salit in taon, itong iya anak, itong ginsasayop. Yan na era iniigin kadto kay amon gin escortan ngadto ha DICT ng NBI aton hisasabutan niyan kung ano it magigin aksyon itong DICT ng NBI mahiunong hininga reklamo hininga nanay ng bata ngaging ginamit ang picture ni anak hin ibang profile nga nagpo-post kay bangin liwat mabiktima kamo mabiktima kita. At least maaram kita kung ano iton aton pagbubuhaton hitsugad hini nga mga insidente.
1: 11 Mbps!
0: Sige mga kakay-five, ha? Para magmaropay ang aton panlawas, maging manigon ang aton resistensya. Tanggalunta, ha? Tanggalunta ang mga toxin sa aton lawas, ipinaagihan DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa, ipinaagihan DTX Coffee Mix. Ngan para liwat, ha, nagiinabat na didahin high blood pressure ngan diabetes, makakabulig pagkontrol hito ang DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. Ang DTX 500 ngan DTX Coffee Mix in mapapalit, ha, Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. By the way mga kakay-five, mapahinumdum na liwat kami ha iyo, nga din itong tiarabot nga July 20 to July 27, o sa ini kasimana ha, July 20 to July 27, magkakamayada na liwatan pangonsulta nga waray bayad ha, libre nga pagpa-check up ha Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. By the way, ini nga amon mga produkto, nga amon igini-endorsar ha iyo, labot lang nga napapalit ini di ha Clinica de Alternativo, available gihapon ini ha ibang mga drugstores. Diri laha nga tanan nga drugstores. Pero may da mga drugstores, mga parmasya, mga butika nga nagbabaligya gihapon hini nga aton mga supplement nga mga produkto. Han Clinica de Alternativo.
1: 11 Mbps!
0: Okay, mga kakay-five, yan ang adlaw. Amo ang ikaduha nga semana hiton impeachment trial kan Vice Presidente Sara Duterte, second week. Aabrihan ini niyan nga kulup, hiton alauna, hiton testimonya ni NBI Director Jeremy Lotok. Hilotok amon ikaduha nga testigos nga igpre-presentar dida hininga pagbista. Kayhan una nga semana, an ira siyahan nga testigos si NBI Agent John Mark Kalilong. So, hapagpadayon, hininga pagbista, ang paghihisgutan lagi hapon, mahitungod han reklamo nga aligasyon nga gintarhog ni Duterte, hiraanay presidente, hira-presidente Ferdinand Marcos Jr. nga panmamatayon. Ha? Amo pa ito niya na ginihisgutan ang Article 4. So, hikalilong, hanuna nga semana, inagsiring nga hiya ang nagpreserbar, nga nagberipikar, ipinaagihan digital forensics. Mahitungod han video, nga kundiin nanarhog hi Vice Presidente Sara hinpanmatay. Okay, yan na naman hi NBI Regional Director Lutok in matestify. Ha? Kung may ada ba kontrata, may ada ba kasabutan, habot nga ni BP Sara nganhan igin-aaligar nga hitman ang mapatay. Kay kung aton manunumduman mga kakay-five, inihi NBI Director Lotok, pero nakabulan ang nakalabay, inagkumpirmar nga may da, ha? May da good ginkukuha nga mapatay dida ang preliminary investigation. Okay? Yan na gihapon nga adlaw, pag-iirestoryahan han prosekusyon ng depensa, kung ano iton era magiging aksyon han subpina nga igsubmiter ha Senado ang mga account ni BP Sara ha bangko sugad man ha BIR. Okay? Ngan yana nga semana duha pa nga mga testigo si gipresentar iton chief of staff ni BP Sara nga Isulwika Lopez ngan igpresentar gihapon hi executive director han House of Representatives Security nga hi Captain Belinda Bellio. So kitaon ta mga ka-K5 kung ano na nilatit magiging diskarte niyan itong prosecution ng depensa hapag atubang ni NBI Director Jeremy Lutok kay nagsiring man hi Lutok hanhadi nga ira inigin imbestigaran kay may ada niya nahibaruan nga tinuod nga may ada hitman. May ada ba kasabutan habot nga ni Sara nga hininga hitman? Kikitaon ta niyan mga ka-K5. Kung ano ito, kung tinuod ito, kung may ada kasabutan, or hinimuhimula, hininga NBI Director. So amo ito at matatabo niyan buwas nga nitong Merkules hapagpadayon han impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Okay, oras naton mga ka-K5. Alas 11:27 na haton pagbalik kon andam na niyan hika K5 Carlo Arisgado para naton mapamatian ang i-report. Mahitungod ito ni himuon nga aksyon han NBI nga DICT, mahitungod han reklamo nga ginamit aniya picture para mag-create hin bag-o nga account kun diin diri mag-upay ang nakapost ito nga bag-o nga account. Standby la, mabalik paan.
1: 11 Mbps K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso! Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmin, maratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
3: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
4: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
5: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para han booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
6: Tinapay? Slice bread. Go for the original goodness. Sa bawat slice, swak na swak ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
5: Ikaw ba insuki hidden mga DTX products o karibu matraya? Itong mga produkto ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen Leyte. SK Pharma, ha San Jose Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na!
7: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
8: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
9: Ako si Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ng TTX 500, baga nag-upay na akong lawas. Yan ikaduha, inyak mata ang akong babati nga. Malabo. Katumal ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
10: Ang istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix, may kape ka na, detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
12: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
8: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Mag-Linica Spore Biotics at tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics, ang fortified ng probiotics. Clinica Spore Biotics, mapalit sa iyong nasuki butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap at dunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit at dunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
8: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
15: Extend Food Superman for Men.
17: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: Oras mga ka-K5, alas 11:35 na.
13: 11 Mbps.
0: Nagpapadayon kita na itong programa 11 Mbps. Ganyan ang mga takna. Sige, ready na hika K5 Carlo para naton pamatian ini nga iya importante kaopay nga report. Ano iti himoon nga aksyon ng NBI ng DICT? Kung gingiginamit itong imo picture, inpanhimuhin ibang account nga mag-raot pagod itong mga post.
13: K5 News FM Live Report 11 Mbps.
0: Ka-K5 Carlo Arisgado, i-K5 mo.
20: Yes, K5 Kevin, inin aton report ano in may kalabutan lagi hapon nga dito'n isyo hamaya social media ano kundi gingagamit iton mga Facebook account, mga dami account pag send iton mga panarhog nga sugad gihapon bisan ano nga mga messages ano kay K5 Kevin nga nakakaghatag din kahadlok nga dito'n publiko nga sugad gihapon nga dito na mga account nga kumbaga pa is diri mismo ito na mga tag-iya. So nga di ano ito na aton case na mention mo nga ni kanina ano kay K5 Kevin nga may ada magtalairoy nga dumao pa nga dito na aton opisina iniin may pagisumpay nga iton iya anak ano mga usa na kasimana ano nga waray sumulod dito ni iya eskwilahan mas ginpili na la ini nga matransfer ito ni eskwilahan kay matungod nga nahadlok na hiya kay matungod nga ito na may ada naghimo ano hin fake account ano nga gamit ito ni iya bungkos nga pangaran ngan sugad gihapon ito ni iya profile. Pero iton panghimo hini kay K5 Kevin indirip maupay nga mga binuhatan like sugad iton mga pagsend hina mga message nga dihiton mga kasangkayan hini nga 14 anyos nga grade 8 students angan usang ini nga lalaki nga dito niya mga kasangkayan nga mga diri maupay nga mga panarhog like for example nga kun magkirigta nga ni kunuhira in magasuruntukay or ano pa ini nga mga hulga or ano pa ini ano ka K5 Kevin nga mga panarhog nga dito niya mga kasangkayan. So ito na hinabo din hi iton iya liwat mga kasangkayan kay matungod nga diri magud maaram nga ining account is diri nga anhiya mismo iton gumamit pero iton mga kasukuhan mga kag-anak kay matungod hini nga mga chats inahingad to hini hito na sabi nga 14 anyos nga biktima. So yan na apektado ano iton mental health hini nga bata that's why nga waray sumulod ha klase mausa na kasimana nga yan na is yan ang adlaw inagtransfer hin ibang eskwelahan nga dihiton alang-alang ang late ano kay K5 Kevin. So ang dati niya nga eskwelahan is amo iton alang-alang agro industrial school pero yan na is bumalhin na inihit noon ibang eskwelahan kay K5 Kevin matungod hini nga mga messages. Actually ano nakahimang raw anay naton before kita kumadto iton mga government agencies nga usa hiton mga pangunahon or maatubang hini nga mga kaso. Sumala ito nanay ano ka K5 Kevin nakipag-coordinate naman na dida hiton naglabay nga adlaw PNP nga sugad gihapon iton rako. So matungod manggod nga kulang pahirahin na kumbaga pa in dida hiton PNP na ginpatawag iton mga kabataan or circle of friends hini nga 14 anyos pero waray bisan usa ano ka K5 Kevin iton umangkon nga iya or hiya mismo iton naghimo ito na sabi nga account. So hasta yan na padayon ini nga nagpipinanchat itong mga kasangkayan hini nga 14 anyos nga nagpapadayon lagi hapon itong mga message no nga itong mga kag-anak liwat hini nga iya mga kasangkayan in napunterya liwata nga di itong kag-anak nga 14 anyos nga nihiya ito na sakmumo itong mga reklamo kay matungod nga diri maupay nga pamatasan ito ni ginpakita nga di itong mga message no itong nagamit ito na fake nga account. So that's why nga naaro inihinbulig ini nga magtalairoy nga diton K5 kanina hiton programa nga Foro de los Pueblos. So aton liwat hiragin direct nga dito na DICT ano ka K5 Kevin. So itong DICT kanina is may ada ini mga kumbaga pa waray ini nagpa video interview ano untain panawagan la pero kay diri daw hira authorize sa magyakan pero may ada la hiya mga ginahataga aton nga mga impormasyon labi na iton mga development may pagisumpay hini nga mga nahihinabo nga diton social media ano nga nagsasaranga nga mga dami account nga napagamitin mga fake accounts kay usa din hi ano ito naging gin-i-studyohan itong DICT and didihamay Nakapuso Village Integrated School nga usa nga dami account gihapon ito nagsend nga dihamay principal iton official Facebook page ito nasabi nga eskwelahan nga hapagkay na ispadayon pa iton ira investigasyon ano itong DICT. Well didi naman iton case kan Mirna na Villanueva itong dumao pa ha aton ni istasyon is message kasi ni K5 Kevin ano message mismo direct nga mga message nga tuiton mga kasangkayan kundi panarhog o ano pa itong mga diri maupay nga mga messages itong ginsend. So yan na ito na bubuhaton itong DICT is iglocate nga i-identify mismo itong unique ID or code hindi nga messenger kay K5 Kevin nga itong account nga agad matudlok gihapon ano itong nagpapaluyo hini nga message. So waray pahirap description bisa nga ni ito na magtala iroy kung hino ito nagpapaluyo pero siring itong DICT possibly ini nga very or close friend hini nga 14 anyos ito nagpapaluyo hini nga fake nga account kung kay ano nga maaram nga kilalado niya tanan nga mga sangkay or kasangkayan hini na biktima nga amo itong iya mga ginmemessage na. So yan na itong DICT kay tubduman lang ini hito na communication nga information na hanap social media. So nagpabulig gihapon hira kanina gintap ka K5 Kevin itong NBI kay itong NBI gihapon is baga na po pareho ini hito na PNP Regional Office may ada ini anti-cybercrime group. So ini itong mag-i-investigate han mga messages nga dito online nga mga panarhog online nga sugad gihapon itong mga fake nga mga account. Although itong DICT no, may ada gihapon ini hangyo nga dito mga katawan kay actually may ada ira mga program yan nga dito Department of Education pag-edukar itong mga kabataan kung mga sugan nga ni nga nagamit hin na profile nga itong account or name mismo nimo nga diri ikaw ito nagamit ano ka K5 Kevin nga naging gagamit ini hiton diri mga maupay nga mga buhat panuyuan sugan ito na monetary or pagpipinan nga ruhin kwarta hiton igkasi nimo pamilya or hiton igkasi kasangkayan nga nasugad gihapon ini mga scams or ano pa is pwede i-report nga dihan may DICT no nga di pinaagi iton i-gov up. So may ada kita yan na ano gin na pakilala itong DICT itong i-gov up. May ada nga to DICT ka K5 Kevin kundi pwede kita makagasubmiterhin mga reklamo, concerns, no screenshots nga dihiton aton mga dito na social media kung may ada na gamit hin aton account or itong aton pangaran ngan profile. So within ano ka K5 Kevin an art aaksyonan ito na DICT i-locate mismo itong mga ID hininga mga Facebook ay diri na harumamaya na no ito na Facebook kundi dagmit na gihapon ma-identified itong DICT kung iniba in usang account or iniba a real account or fake account. So amo ato ano gin forward kita na NBI kanina gin upda nato na ining magtala iroy kundi in itong NBI naman ano kumapot kanina hi NBI agent aya na Santa Monica itong NBI Regional Office 8 ini in nanmamangulo ano ka K5 Kevin itong pag-investigate had mga chats kay may ada ebidensya ini nga magtala iroy nga dara kanina mga screenshots itong mga message nga di tikang hini nga fake account nga di mismo hiton iya anak nga mga kasangkayan hiton iya anak. So itong NBI ka K5 Kevin ano is makigsumpayan nga di hiton Regional Office 8 hiton Police or PNP para gihapon hiton Anti-Cybercrime Group kay iton first statement pala is iton alang-alang nga PNP in waray na tudlok no iton nagpapaluyuhin ni. So that's why nga kinahanglan iton cooperation ng PNP Regional Office 8 tikang mismo itong request ng NBI. So ma-investigate itong pinakasyahan nga istorya hini nga bata kay minor di edad itong involved din ni ano kay K5 Kevin itong biktima nga napektuhan itong mental health yan na hini nga bata. So ginakuan gihapon ano kumbaga pa ginsusnan mismo hinin NBI nga itong DICT no nga diri unta no gagamiton itong social media platform hina mga sugad nga mga butang ilabi na kung nakaka-apekto kita o hito na katawahan. So ito na ako lang kanina ano kay waray kita pasudla kay K5 Kevin nga rito NBI while ongoing ito na investigation na dara ito na mga screenshots nga na sugad gihapon ito na salaysay mismo hinin magtala iroy and that's why nga mula ito na ginpatapod mismo ito na NBI kanina nga bubuhato nira kay K5 Kevin ano matudlok ito nagpapaluyo hini. So ito na akong question kay bangin circle of friends la inihiton biktima anoan gumamit han iyangaran ngan iton profile han Facebook account. So may ada ba ini kumbaga pa liable ba ini nga bata no? So sumala iton NBI ng kaki 5 Kevin mafollow lahira kung ano iton magiging action iton PNP. Pero diri man ini tatagan hin mga magbugat ano kaki 5 Kevin kundi gihapon awareness para iya nga diri maupay iton iya mga ginbubuhat. Ngayon sumala pa iton kan Ma'am Mirna Villanueva nga iton iyalahang nyo is matudlok no nga mag-apology nga dihito na mga publiko kay ilabi na nga durong nga napektuhan iton iya anak nga nag-request na mag-transfer iton pag-skwela kay tungod nga nahahadlok na. So amo ito ano mga kay K5 no iton aton mga nanmamati if in case man nga usak kita iton mga biktima nga mga replicated nga mga account gamit iton aton profile gamit iton aton na name iton aton ngaran dayon ini nga egre report nga dihito na igov up itong DICT nga naabrig hapon anong ka Kevin Kevin makarawat hinbisan anong nga concerns may paghisumpay hindi nga mga cases nga dihito social media nga itong NBI kay hirag hapon ano itong mag-i-investigate ka Kevin Kevin nga tatagan hiton kaangayan nga action. So far anong ka Kevin Kevin no, waray pa kita actually waiting paghihapon kita ano kung ano itong magiging resulta hini nga investigation. Basta ito ni NBI kay Kevin Kevin ano amo iton kumapot yan ah. Pero amo man ito no nga diri man good inidako nga kumbaga pa is kinahanglan ni halarong nga investigasyon kay bangin bata lagi hapon ito nagpapaluyo hini. So amo la ito hangyo hana mga otoridad nga untain undang una ini naton kay damo na kaduro ha social media ito na take opportunity nga advantage ano iton situation yan na agud nga panarhuga ito ng mga kabataan igkasi kasangkayan or bisan nga ito na pamilya. So andam iton NBI nga iton DICT makigbinuligay nga dito na PNP nga na Department of Education if in case man nga may ada mga sugad nga mga cases nga diha aton hasunan ito Tacloban nga aton rehiyon kay K5 Kevin.
0: Oh, Carlo, kung kanina nabatian ano durante han programa nga Foro de los Pueblos nga ginggamit ang iya picture paghimuin ibang nga account nga diri magupay ang mga post dito. So may da pangayaan mga instances nga ini nga nagginamitan iya account nakigchat pa ngadto ini nga bata nga nabiktima.
20: Yes, kay K5 Kevin. No, amo iton kanina iton mga screenshot kay iton screenshot an mismo ini nga fake account ngan ito na tuod nga account hini nga bata no kay umabot naman ngan gin report gin forward mismo iton mga kasangkayan na namamakiana kun hino ba ini ikaw ba ini ito na gamit hini nga account or iba kay bagan na malain man ngan kakaiba iton na pamatasan kakaiba iton mga words diri mga magupay kundi mga magraot. So that's why nga dito na naalarma ano ini nga biktima nga naaron naghihapon yung bullying dito social media. Actually, gin-post na ini kuno nira kay Kevin Kevin. Pero still, nagpapadayon lagi hapon na staya na ini nga fake account, no? Magpipinan message nga dito ang mga kasangkayan.
0: So, amo ito nga... Nakabasa ka ba ka K5 Carlin sample han maraot nga mensahe na gin-post hini nga naggamit nga dami fake account?
20: Yes, ka K5 Kevin, kay usag yapon ini hiton akong ginbasa kanida. Usag nga to ano is very abagan alarming kay nasiring nga to. Labi na kun, ini nga 14 anyos, let's have an, ano no, like for example, ako iton 14 anyos. Then magme-message ako na, nga kung magkikirig ta kita in magsusurunto kay pansusumbagon ko ikaw, kung ano pa iton iya mga maraot nga mga messages, ano ka K5 Kevin. So bisan ako.
0: Ining a fake account nagpinanchat ngadtohan mga kakilala hininga biktima nga sugad dinhi pagkatapo nga ni kita amo ini
20: amo iton kay Kevin Kevin. So mostly kasi inid kasangkayan hini nga lalaki ano iton 14 anyos is mostly mga lalaki. So adi pa ito kay Kevin Kevin ano kay iton akon gin kikita kanina mga screenshot nagamit iya iton magkalain-lain nga mga pangaran iton iya mga kasangkayan like for example na ini iton iya gichatan na hi alias Jake. Sumasiring iton iya nga sumalakan na ano kan alias Paulo nga sugad kuno iton imubatasan ano man kuno magbublig kita pag surunto kay or ano pa ini nga mga kalihukan no or mga gios hinin mga kabataan. So damay damay ano iton mga chats hining fake account kundi in iton nagugubang nga image hining 14 anyos nga graded students. So amo iton nga grabe talaga iton epekto nga diyan mental health hining nga bata no. That's why nga mausa ka semana waray sumulod hain eskwelahan.
0: So entonces bagahin ginbuburob lang ginpapaaway-away hining fake account an mga kakilala han biktima nga babaye.
20: And sakto ka K5 Kevin.
0: Oh, so sakto gud nga makakasiring itkag anak ngan hit mga investigador nga nakilala ka upay hit biktima ngan hit mga kasangkayan ini nga naggamit han iya picture kay kilala niya nga tanan yes. Patit mga ngaran.
20: Amo na bangin iyo no sumalay ton DICT nga kun basinin mga chats is bangin close friend ini mismo iton biktima kay kilala niya iton nga tanan nga mga kasangkayan hini ka Kevin. So that's why nga
0: diri ini pamilya diri member hit pamilya kay kun pamilya ini dit nangingilala hit mga ngaran hit mga kasangkayan. Barka yes, bagin nga ni barkada ini nga apike siguro nga may ladinumtan or ko nagselos or posible.
20: So iton ginkahadlukan niya na ano na nakuan ko kanina ano na naintindihan ko iton iya mother no kanina kay Kevin kay kun ini nga bata in maglalakat nga diton kalsada. Tapos iton mga ginpanchat nga mga kasangkayan tungod din nga mag-route bubligana no. So bagan no waray liwat ini kalaban-laban ini nga 14 anyos kay waray hiya ideya yan ala ito nag kamay aden ideya mahuman nga may ada iton iya pipirang nga mga kasangkayan ito nag forward ha iya ini nga mga message no in labi na iton ang mga classmates nga concern kaduro kon hiya ba ini ito nagamit ini nga account or ano ba kay iton mga chats in diri maupay. So amula iton ginkakabarakan ano iton na kag anak kay bangin nga maabot iton na time nga ini nga mga ginpanchat magkaurusan nga bubligan hiya iton ini nga mga biktima gihapon iton mga chats iton na fake account.
0: Okay, sige. Damong salamat kay K5 Carlo.
20: Alright, kay K5 Kevin, ini nga balita induro ta iyohana Mighty C, the alkaline vitamin C ini kay K5 Carlo Arriscado parahan kampiyona ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawa na syo na ng Tacloban ngan bugus nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
0: Pastilan mga ka-K5, so ganhin nga mga tirada, ano, ka-iruman in town, hini nga bata nga nabiktima nga ginggamit ito nga picture. Arda ulit na salud hini. Sigurado ito nga apiki ito nga sangkay. Kaya nangingilala, iyagin pipinanchat, tapos pagtatarhugon, o kaya pagbubulang-bulangon, adala ito iti iya circle of friends. Maaram ito. Or bangin nga ni, oo sa langahaw ito ni dahito nga nagpipinan ngayat kung ano man. Kung talo'y hiyad ginaayat pero hiya ang naghimo mismo hito nga fake account.
3: 11 Mbps!
0: Makalilis ang mga ka-K5. Hala, padig-ununtaan atong resistensya ay pinaagihan Mighty C, the alkaline vitamin C. Ha? Mga ka-K5, mapapalit gihapon ni ha Clinica di Alternativo. Labi na yan ang apabag-ubago itong panahon. Ayaw kalimot, pagpanigon han resistensya, Mighty C, the alkaline vitamin C. Ngan, para liwatan karuyag magpamasahe, siyempre, magamitin banyos, DTX liniment oil. Pwede banyos sa pagpamasahe, pwede gihapon banyos kontrahan mga tukubhin insekto, and DTX liniment oil. Mapapalit ini, ha Clinica di Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. Buwas nga adlaw Martes, mga ka-K5, ano ba it matatabo hit pamresyuhan hiton produktuhan petrolyo? Diesel ngan gasolina. Ma-increase ba? May dana iginhatag ng mga estimates ang Department of Energy. Nironian ito mga ka-K5, makadianin kitahan Mighty C Network News.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: May
5: kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas magini special ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Ale Pasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
4: Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
6: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
22: Tinapay? Slice bread. Go for the original goodness. Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
5: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, maratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na, i-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
23: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblasyon, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
24: Epektibo talaga.
25: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
26: So, ibig sabihin, sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging bloated yung chan. But after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya.
27: Yes po. Talagang ano, epektibo talaga. Ano, gumaan yung chan ko at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom ng DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin ko, sige, itry nyo na para matignan ninyo yung bisa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil dyan.
25: DTX 500, bibili sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix, may aroma kaaya-aya, may lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
29: Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
7: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon
8: TV5 News Philippines.
7: Sumasayo ang MyGC Network News.
8: MyGC Network News.
7: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
8: MyGC Network News.
7: MyGC Network News.
8: MyGC Network News.
9: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, footbridge sa Layon, Iloilo na putol kasunod na malakas na pag-ulan dala ng hanging habagat. Cloud seeding operation sa Isabela sinimulan na. Active shooter at armed robbery awareness symposium isinagawa ng Rojas City PNP. Mahigit 200,000 pesos na smuggled cigarettes na kumpiskas sa Bukidno na border checkpoint. Buntisa ng anak sa kalagitnaan ng biyahe patungong Hilongos, Leyte. Lalaki pataya matapos saksakin ang kanyang kapatid sa ama sa bayan ng Bugasong Antique. Samantala, mga menor de edad sangkos sa kaso ng pamamaril sa Negros Occidental, 16 anyo sa sugatan. 7 kawatan na responsable sa sunod-sunod na nakawan sa Kalibo patuloy pang inaalam. At 33 wanted individual arrestado ng Santa Catalina PNP sa loob ng 6 na buwang operasyon.
7: YGC Network News.
8: YGC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, footbridge sa Layon, Iloilo, naputol kasunod ng malakas na ulan dala ng hanging habagat. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
10: Malakas na current ng tubig baha sa ilog at mga malalaking kahoy, gayon din iba pang mga debris, ang dahilan ng pag-collapse ng footbridge sa Barangay Commando Leon, Iloilo, kahapon ng madaling araw, Hulyo 12. Ito ang ayon kay Honorable Maria Lina Cabana Hulipas, alkalde ng Leon, Iloilo. Dagdag pa niya, nasa 3 taon pa lamang natapos ang proyekto na pinunduhan ng Iloilo Provincial Government at na-implement ng barangay. Ang nasabing tulay ang nagkokonekta sa Barangay Buga patungo sa Kamando, Awis, Paoy, Bulad at Captain Fernando. Habang hindi pa naaayos ang nasabing estruktura, temporaryong maglilibot sa dating daan ang mga apektado na mga barangay. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
7: MyTC Network News.
8: MyTC Network News.
9: Samantala, cloud seeding operation sa Isabela sinimulan na. Ang kampiyon na balitan niya, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
11: Formal nang sinimulan ng Department of Agriculture o DA Region 2 ngayong Hulyo 2026 ang operasyon ng cloud seeding sa lalawigan ng Isabela upang tugunan ang banta ng tuyong panahon. Layunin ng hakbang na ito na itaas ang antas ng tubig sa Magat Dam na kasalukuyang nakararanas ng pagbaba upang matiyak ang sapat na supply ng patubig para sa mahigit 90,000 na hektarya ng palayan sa buong Cagayan Valley at mapanatili ang produksyon ng hydroelectric power. Para sa operasyon sa Magat Watershed, naglaan ang gobyerno ng pondo na nagkakahalaga ng 2.56 milyong piso hanggang 2.76 milyon para sa 30 flying hours ng eroplano. Ang nasabing proyekto ay nakatakdang ipatupad simula ngayong Hulyo hanggang sa buwan ng Setyembre 2026. Depende sa presensya ng mga seedable clouds o tamang kondisyon ng panahon sa nasabing lugar. Bukod sa palayan, na prioridad din ng DA Region 2 ang pagprotekta sa mga malalawak na taniman ng mais sa Isabela, lalo na ang mga pananim na nasa kritikal na yugto ng paglaki upang maiwasan ang malawakang pinsala sa mga maisan. Naglaan ang DA Corn Program ng hiwalay na pondo na nagkakahalaga ng 7.9 milyong piso para sa pagsasagawa ng cloud seeding operation. Ang inisiyatibong ito ay isa sa katuparan sa pagkikipagtulungan ng Philippine Air Force at Bureau of Soils and Water Management o BSWM sa pamamagitan ng pag-spray ng asin sa mga natukoy na ula. Umaasa ang pamahalaan na maibsan ang epekto ng tagtuyot at masiguro ang seguridad sa pagkain ng mga magsasaka sa nasabing rehiyon. Para sa Mighty Sea Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
25: Mighty Sea Network News.
8: Mighty Sea Network News.
9: At active shooter at armed robbery awareness symposium isinagawa ng Rojas sa TPNP. Tabo ang detalye ng balita. Hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
1: Nagsagawa ng symposium ang pamunuan ng Rojas City Police Station hinggil sa active shooter at armed robbery awareness sa lungsod ng Rojas. Layunin nito na maging handa ang pamunuan ng mga mall, mga empleyado, security personnel, mga tenants at publiko sa mga dapat gawin sakaling may mangyaring pamamaril o armadong pang-hold up. Tinalakay din ang importansya ng mental preparedness, pagkilala sa mga posible warning signs at run, hide, fight protocol sakaling may active shooter. Pinaalalahanan din ng mga ito ng mga otoridad na maging kalmado, mapagmatsag sa paligid at kaagad na mag-report sa mga otoridad sakaling may mga kahinahinalang mga aktibidad o personalidad. Plano naman ang pamunuan ng Rojas City Police Station na palakasin pa ang naturang kampanya sa lungsod.
2: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
25: IDC Network News.
8: IDC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mahigit 200,000 pesos na smuggled cigarettes na kumpiska sa Bukidno na border checkpoint. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
12: Nakumpiska ng mga otoridad ang sigarilyong tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 200,000 pesos sa isinagawang border checkpoint sa Kalilangan, Bukidno. Naaresto ang isang local peddler na minamaneho ang metallic gray Toyota Revo matapos na hindi makapagpakita ng legal na dokumento sa kanyang kargamento. Sa inspeksyon, nadiskubre ang 265 reams ng umanoy smuggled na sigarilyo. Ang operasyon ay isinagawa ng Arm FB-10, Kalilangan MPS, Bukidnon PPO, CIDG Bukidnon at Misor Maritime Police Station. Maharap ang driver na si AJ sa kasong paglabag sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warnings Law. Habang nasa kustudiya na ng Bureau of Customs ang sasakyan at nakumpiskang kontrabando.
14: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
25: IDC Network News.
8: IDC Network News.
9: At buntis ng anak sa kalagitnaan ng biyahe patungong Hilongos, Leyte. Detalye ng balitang niya. Hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
15: Isang buntis ang nanganak habang sakay ng isang pampasaherong barko na biyahe mula Cebu patungong Hilongos, Leyte. Dahil sa malalakas na alon dulot ng sama ng panahon, naantala rin ng 5 oras ang pagdaong ng barko sa Pantalana. Ligtas naman ang mag-ina matapos manganak ang babae habang sakay ng MV Joyful Stars ng Robles Shipping Lines na naglalayag mula Cebu patungong Hilongos, Leyte. Ayon sa mga otoridad, nakatakda sanang dumaong ang barko sa pantalan ng Hilongos alas 3 ng madaling araw noong Biyernes. Ngunit dahil sa malalakas na alon sa karagatan, alas 8 na ng umaga ito nakarating sa pantalan. Pagdating ng barko, agad na rumisponde ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO at Philippine Coast Guard upang ilikas ang mag-ina at dalhin sa ospital para sa agarang atensyong medikala. Kinumpirma ng mga otoridad na nasa ligtas ng kalagayan ng ina at ang kanyang bagong silang na sanggol. Naging mas makahulugan pa ang pangyayari dahil sa mismong araw ng kapanganakan ng sanggol, Julio Jessa, ay kaarawan din ng kanyang ina. Naganap ang insidente habang nakararanas ng masungit na panahon ang ilang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Inday na nagdulot ng malalakas na alon at mapanganib na kondisyon sa karagatan. Sa kabila ng hirap na dulot ng masungit na panahon, naging maayos ang panganganak ng babae sa tulong ng mga kasama sa barko at ng mga rumisponding otoridad. Para sa MyKC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: MyKC Network News.
3: MyKC Network News.
9: Samantala, lalaki pataya matapos saksakin ang kanyang kapatid sa ama sa bayan ng Bugasong Antique. Balitang hatid sa atin ni KK5 Jojen Morillo.
13: Dead on arrival sa ospital ang isang lalaki matapos saksakin ang kanyang kapatid sa ama noong Hulyo 11 sa Barangay Paliwan, Bugasong Antique. Kinilalang biktima kay alias Jan Jan at ang suspect naman na kanyang half-brother ay kinilalang si alias Makmak na parehong naninirahan sa nasabing lugar. Ipinahayag ni Police Captain Alfonso Precia, OIC ng Bugasong MPS, na pumunta sa isang birthday party at nag-iinuman ng magkapatid kung saan may nangyaring hindi pagkakaintindihan sa gitna ng dalawa. Una munang inihatid pauwi ang suspect, samantala makalipas ang isang oras ay inihatid din pauwi ang biktima. Pagdating niya, sinipa niya ang pinto ng bahay ng kanyang kapatid dahil magkalapit lang ang bahay ng mga ito at hinamon niya itong makipag-away. Dahil dito ay nag-away ang dalawa na parehong may dalang kutsilyo hanggang sa sinaksak ng suspect ang kanyang nakakatandang kapatid at tumama sa sentro ng kanyang leeg na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Samantala, minor naman na sugat sa kamay ang natamo ng suspect. Batay sa investigasyon ng Bugasong MPS, kapwa nagmula sa lalawigan ng Quezon ang magkapatid at nagkaroon na ng away o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa. Sa ngayon ay hinihintay pa ang desisyon ng pamilya kung magsasampa ng kaso laban sa suspect. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen, Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
9: Gayun din mga minor de edad na sangkot sa kaso ng pamamaril sa Negros Occidental, 16 anyo sa sugatan. Detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Sunshine Lacson.
16: Sugatan at ginagamot pa sa ospital ang isang 16 anyos na lalaki sa Negros Occidental matapos nagtamo ng tama ng bala sa kanyang tiyan kasunod ng naganap na shooting incident Biyernes ng gabi, Hulyo 10, sa Barangay Inclaro sa bayan ng Binalbagan. Pinangalanan ng mga otoridad ang biktima bilang si alias Rebby. Kasama ni Rebby ang kanyang kaibigan nang namataan nila ang dalawang suspect na may bitbit na baril. Kumaripas ng takbo ang magkaibigan at dito na umano sila pinagbabaril ng dalawang suspect. Agad na isinagawa ng Binalbagan Municipal Police Station ang hot pursuit operation at dito na nasa koteng dalawang suspect na isang minor de edad at isang 18 anyos. Nakumpiska din mula sa dalawang suspect ang caliber 38 revolver, improvised pen gun, bala ng caliber 45 pistol at 3 bala ng caliber 38 revolver. Ayon sa mga pulis, posibleng may matagal ng samaan ng loob sa pagitan ng mga biktima at suspect bago naganap ang insidente. Nasa kustodiya na ng Women and Children Protection Desk o WCPD ang minor de edad at nakakulong naman sa selda ng Binalbagan PNP ang 18 anyos na suspect. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
9: At 7 kawatan na responsable sa sunod-sunod na nakawan sa kalibo patuloy pang inaalama. Balita hatid sa atin ni KK5 Leonard Veray.
17: Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng 7 individual na pawang mga minor de edad na sangkot sa panloloob sa isang stall at pagnanakaw ng koleksyon mula sa isang Wi-Fi vending machine sa May Veterans Avenue, Barangay Poblasyon, Kalibo, Aklan. Ayon sa Kalibo PNP, nakuna ng CCTV ang 7 suspect habang binubuksan ang roll-up door ng isang stall. Ayon sa may-ari, walang naiwang pera sa loob ng pwesto kaya walang nakuha ang mga ito. Tinangay umano ng mga minor de edad ang koleksyon ng isang Wi-Fi vending machine na tinatayang nagkakahalaga ng 600 pesos. Isa pang stall ang sinubukang buksan di umano ng mga minor de edad. Ngunit bigo ang mga ito na makapasok. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakilanlan ng mga sospetsado na responsable sa sunod-sunod na nakawan sa bayan ng Kalibo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
9: Gayun din 33 wanted individual arestado ng Santa Catalina PNP sa loob ng 6 na buwang operasyon. Balitang hatid sa atin ni KK5 Shara Humilio.
4: Matagumpay na nahuli ng pulisya ng Santa Catalina kabuuan 33 wanted individual, 18 ang kategorya bilang under wanted persons at 15 naman bilang most wanted persons sa mga operasyon sa gawa mula enero hanggang Hulyo 2026. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng mga otoridad na makamit ang justisya at mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa komunidad. Bukod sa pagtugis sa mga wanted individual, nagpatuloy din ang pulisya sa mga operasyon laban sa ilegal na droga at ilegal na sugal, kaugnay ng kampanya laban sa ilegal na droga. Nagsagawa ang pulisya ng 6 na operasyon na nagresulta sa pag-aresto sa 6 na individual at pagkupiska ng 15.5 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 112,000 pesos. Pagdating naman sa ilegal na sugal, 9 na operasyon ang isagawa, nagresulta sa pagka-aresto sa 12 individual at pag-agaw sa 1,953 na kasya. Balita mula sa K5 News from 97.7 Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio, Prasa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: YQC Network News.
18: YQC Network News.
9: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, lumobo na sa mahigit 4,000 ang opisyal na bilang ng mga nasawi sa tumamang magkakasunod na lindol sa Venezuela nitong June 24. Tumaas ang bilang nitong linggo ng mahigit sa

0: kay K5, sumayin nyo ang kabuo ng Martis Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News Zabam sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News Zabam Bacolod, Iloilo at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Jean Paul Generoso, ka K5 John Sapio at ka K5 Romy Cahiling sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News Zabam Philippines.
1: Listening to K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang epektibong IK Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. I Care Gold. Ang I Care Capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag I Care Gold ka. I Care Gold. Ang I Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo. I Care Gold. Mabibili sa mga butika. I Care Gold, ang superior eye formula.
3: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
4: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupayan serbisyo para mas maging special nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
5: Tinapay? Slice bread. Go for the original goodness. Sa bawat slice, suwak na suwak ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Visio.
7: Gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.

0: Trabayo.
1: Mga kaditribayo, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyong ditribayo. Mm. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom ditribayo, Sir JP?
1: Well, para na ako bintaha jod kay gipamubo jod ni ini ang ako ang viral load. Mm. Aron malayo ako sa mga sakit sama sa hepatitis.
2: Yay.
1: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa ditribayo matag adlaw iya jud ning gipang-arado.
2: Unsa gani ang luyo sa ditribayo, Sir JP? Ang monolaurin.
1: Yes.
2: Dili na maproduce sa lawas kay kung tugutan ra man unta iproduce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
1: Mm-hmm. Mao nay rason siguro, Doc Ramil, nganong daghan kaayo lubi ang kalibutan.
2: Oh. Kay man lubi mao ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
1: Tree of life. Mm. Mao nay rason nga ang monolaurin nga anara jud sa ditribayo dili jud ni mo makita sa plain vitamin D3. Mo nay bintaha sa ditribayo.
2: Kada bang nakay inumon nga pangkontras kagaw,
1: oh,
2: nga ang imong sundalos lawas parelax relax lang, gapahuway.
1: Gapahuway ra.
2: Mao na ang benepisyo kung gainom ka og ditribayo.
1: Mm.
3: Ditribayo.
4: Ako si Inara.
5: Tajud kayo nga akong blood sugar.
4: Ako ang gisulay nang inom ang ditribayo 1 capsule 3 times a day.
5: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: Ditribayo. Ang D3 nga may visio.
6: Ang visio
3: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
3: Ditribayo.
2: Usa pa ka benepisyo, Sir JP?
1: Yes, bintaha jud kung naka-ditribayo ka kay iyang virgin coconut oil jud.
2: Mm.
1: Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan?
2: Siyempre.
1: Dili COVID-19.
2: Mm.
1: Sa makausab baligtas sa HIV.
2: Correct. HIV.
1: Mhm. Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagyapon vaccine, pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital? 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil.
2: Mm.
1: Doc Ramil,
2: mm,
1: kung pwede pa lang ako jung hinganlan karon dayon.
2: Mm.
1: Ditribayo kay same component ang ilang gipanginom.
2: Correct.
1: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, Doc.
2: Mm.
1: Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na. Ah. Unya ang 3 taas ang concentration nga nahatag.
2: Mm.
1: Usa sa ilaha namatay sa 3.
2: Mm.
1: Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman duha ka semana kay man ulahin na siyang natagan.
2: Mm.
1: Lain jud kaayo daan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila, Doc, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil.
2: Mm.
1: Wa nay tambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil, ara jud na sa ditribayo o gua sa plain vitamin D3.
2: Mm. Mao na nang sako matag adlaw jud ko gainom ditribayo, Sir JP.
1: Mm.
2: Pinakaganahan jud nako sa ditribayo karon dili ko daling malimtanon.
1: Oh,
2: at least di ba? Bisag 80 anyos ka na, Sir JP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
1: Ah, empleyado ra pugo Japon. Himsog ang imo mga brain cells, no.
2: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og ditribayo,
1: oh,
2: nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
1: Correct.
2: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayo ni mong buhaton, Sir JP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timani ha, ang ditribayo, Sir JP, pag sulod si ditri padulong sa imong army ug ang BCO, maguna jud na siya daan sa imong mga selula aron makadepensa na dayon.
1: Sa to pa, pag inom ni mog ditribayo, Doc Ramil,
2: mm,
1: na kay 100 ka truck sa army.
2: Correct.
1: Na mo diritso sa kampo.
2: Mm.
1: Unya ang mga pulis nga mao si Ditri, ang laing 100 ka truck. Nga mo diritso dito sa mga silyula. Maingon na sila nga dito, Rami, ha?
2: Mm.
1: Tawagi, Rami, kung naana.
2: Kung nangihanahanglan kag backup, no? Kinahanglan po na mo ang suporta.
1: Oh, dili na kinanglan ang support, Doc. Kay tuwa naman sila sa field mismo ang monolaurin.
2: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection.
1: Mm.
2: Upat kaadlaw, hunaw na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
1: Correct.
2: Ang replication, grabe na.
1: Dili na makaya ka macrophage.
2: Mm.
1: Diha na dyan kutob si macrophage.
2: Mm.
1: Sa ditribayo, pag inom ni mo, dili na 4 days.
2: Correct.
1: 8 hours pa lang.
2: Mm.
1: Ang monolaurin, naana sa site of infection.
2: Mm. So, mauna siya ibintaha kung matag-adlaw dyan kagainom o ditribayo. Wala nay mahitabo pa nga grabe nga infection, Sir JP.
1: That's why og na kay gibatsag nga mga gihilantan ka, every 4 hours mag ditribayo ka. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon
1: dili abusuhon.
3: Ditribayo.
7: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang ditribayo nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
3: Ditribayo. Ang D3 nga may visio.
6: Ang visio
3: nga may D3.
6: Mapalit sa mga
3: D3 Bio. D3 Bio. Health
0: News.
6: Ako ay Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikadua, inyak mata ang akong babati nga, malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
8: An istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500
9: para sa malinis na dugo.
10: DTX 500
9: para sa malusog na tay.
10: DTX 500
9: ayon sa mga eksperto,
10: ang DTX 500
9: ang may pinakamataas na antioxidants
10: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
9: DTX 500
10: sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog unya dili pa jud kayo tamis. Mao ni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagadetox pa jud ka.
9: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
9: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
10: Mang Clinicas Probiotics 545 Probiotics.
9: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
10: Sa Clinicas Probiotics, suwabe
9: ang paggawa sa huga.
10: Mang Clinicas Probiotics,
9: adlaw-adlaw.
10: Mapalit sa inyong mga suking butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Rosalyn, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
9: DTX Beauty Soap.
10: Mapalit sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
14: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!

0: Alas 12.30 na naton oras, mga ka-K5. 25 minutos na lang, matatapos na naton programa yan ang Lunes ng Adlaw. Medyo ganpiraw-piraw kita kay nakapaningod to na. Kumusta man ka mo dida, ito naniningod to yan ha. Itong labis na, itong tapos na maningod to, nga nag-relax yan ha. How about Anwaray pamaningod to? Alala, pakabuhi kita, pakabuhi. Ayaw pag hinuruhubiya dida. Pero kung kinahanglan magpahalayahay, ayaw ganliwat nato hinga nga limti. Nga may dagihapong kita orasin pag-relax, relax. Hoy, gin-increasean man mga ka-K5 han GSIS an era burial benefit, a funeral benefit mga ka-K5. Ano ba ito ka-K5 Kevin nga imo notisya? Kay diri man kami hiton makakatagamtam kay kinahanglan patay anay san o release san funeral benefit. Amo balitaw nga funeral kay kinahanglan patay anay. Balitaw nga tanan man kita niti pakadto. Siyempre, makakatagamtam hito it mga beneficiaryo. Maingit na pakiana. Kay may daman hini funeral assistance liwatan on han, na trabaho pa ko ha pag-ibig. Sige na akong briefing han mga beneficion mga members mapakianit ha ako. Sir, ito nga kuan nga funeral assistant. Pwede ito maklaim hin advance. Ay, kaya na akong ibinabaton pero nais malaliwat ako na akong pagbaton. Sirin ko, pwede man sir basta makapag-present ka lahat imo death certificate. Anon ka diri? Kakaragtatawa na lang kami nga tanan. Kay kung pwede lang ito, i-claim in advance ito ng mga funeral benefits. Pamati ko nagpipila, pirme GSIS, SSS, pag-ibig. Anyway, balita mga ka-K5, adihin notisya tikang GSIS. Nga ang Government Service Insurance System, akong GSIS, amo ang nagpaumento han funeral benefit han ira mga membre, mga members, ngadto sa 50,000, 50,000. Kon aton manunumdaman mga ka-K5, han hadi ang funeral benefit dida ha GSIS 30,000, 30,000. Iyan na, 50,000 na. Didin usa nga pahayag nagsiring ang GSIS nga ini nga funeral benefit in available para han kwalipikado nga aktibo nga mga membro and mga separated members nga entitled in future separation or retirement benefit, mga pensionado ang GSIS nga mga retirees. Ano daw wala kong kwalipikado akini. Pero kaya naka-retire man ako ha GSIS, nakapag-claim man ako, kaya naka-kompleto man ako hin sobra 15 anyos nga government service. Aw, di rin ngayon akini makakatagamtam. One-time payment line ha. Funeral benefit ha GSIS, ada na 50,000 pesos. So itong kwalipikado nga mga member o kwalipikado nga beneficiaries amo ini. Kung pananglitan mamatay ang qualified member, syempre itong mga beneficiaries ang magli-claim. Ang lehitimong asawa, or pwede gihapon mag-claim ang anak. Lehitimong anak nga amo naggastos han funeral expenses. Kung waray hininga duha, besan hinunga tawo nga makakagpresentar hin mga dokumento nga hiya ang naggastos han pagpalamay ngan han pagpahamutang. So kinahanglan mag-submit ang claimants han mga dokumento sugad han death certificate, valid government issued ID ngan iba pa nga mga supporting document nga magpapakita kung ano niya irarelasyon ng tuhan namatay. Kung diri asawa ang mag-claim, adakay ang claimant in magpapakita in proof pagpamatuod nga hira nagbayad han funeral expenses. Maramba ka mo mga ka-K5 nga kada tuig, iton GSIS inakakaghatag ngadtohin sobra 20,000 kapamilya. Average of 23,000 kapamilya it natataganan funeral benefit. So yan na, iton kada tuig nag-aalotagaan GSIS hin 1.3 billion pesos kada tuig para hininga funeral benefit. Ala ha? Of course, wala kitin may himo kay siring pamantikad tong atanan, pero ginpasamwak lang nato nini na ang funeral benefit ha GSIS ang hadto nga 30,000 yan na 50,000 pesos na. Ala, nag-restorya naman lang kitin mga kantidad. Kadi naman kita hiton kabutangan han pamresyohan han produkto han petrolyo. Buwas nga adlaw mga ka K5 na katalaan nga maumento ang diesel ngan petrolyo. Ginbaba na bana nga adaha 3 or bangin magsobra pa hin 4 pesos ha? 3 pesos or masobra hin 4 pesos anigo umento ha gaso akuan ha petrolyo ngan diesel. Otro hunta, maumento buwas ang diesel ngan petrolyo hin 3 o sobra pa hin 4 pesos. Iton gasolina, waray pa kasasabde. Tub-tub yan na mga ka K5. Gintetero timbang pa. It gasolina, pwede maibanan hin piso, pwede liwat madugangan hin piso kada litro. So, buwas na iton. Pag aginiyot yung gasolinahan, nga paborito, na sa isit aga, makikitaan na let niyo kung nag-umento or nag-decrease ang gasolina. Pero itong diesel ngan petrolyo, sigurado na pinakaminos itong umento 4. Bangin pa nga ni magsobra pa. Na ang kinkakabarakaan, magpapadayon ini, kay waray nakapungi. Aada na yan na ikaupat kaadlaw, it binumbahay, habot nga han Iran, sugad man hiton Amerika. Ngan maaram ba kamo mga ka K5 tungod hini nga binmutho niliwat nga kasamok dito maabot hin 2,500 nga mga seaman nga mga Pilipino in stranded nagpapadayon nga napapaaw diri nakakabiyahe dito hini nga kadagatan tungod han bag-o naliwat nga pagsibrang han agway hapag kaya na kay tungod manggod mga ka K5, mahikitit ginadamo iton seafarer sa bugos ng kalibutan. Dito hito nga kadagatan ng Middle East, may ada 6,000. May ada 6,000 nga stranded nga mga seamen. 2,500 ito mga Pinoy. Amo niyan pahayag han International Maritime Organization. Din niya Pilipinas, itong Department of Migrant Workers. Amoy nagmo-monitor hiton sitwasyon niya na adidto hininga kadagatan. Derehera nakakatabok hininga kadagatan ha Hormuz. Pero iton mga tag-iyahan barko amo ang nagsusupply ha ira hin pagkaon, tubig ngan gasolina. Ang mga sweldo hininga mga seafarers ang iginre-remit ngadtuhan ira mga beneficiaries. Kay kon aton manunumduman mga ka K5 hanuna nga semana ginkanselar ni US President Donald Trump ang ceasefire kataliwan nga panbombahan han Iran ang mga barko nga nagproyba hin pag-agi didahin nga kadagatan han Hormuz. Totoo ini nga kasamok mga ka K5. San o daw ulay ni din tumahog poy kasaring man nato nan hadi nga magkakamayad aning kasabutan ini nga duha nga nasod. Pero hanhadihan naglaagi nga weekend ay dinaliwat binmalik naliwat ini nga palatos-latos in missile pamumba han Iran ngan Amerika. Salit imbis nga magpapadayon na adto an pag-alusos pag hinabubo han mga presyo han fuel products dinaliwat magsusunod-sunod naliwat ini nga mga semana nga magtitik hitaas it presyo hini nga mga produkto. Totoo, dolor. San o kita hini makakaginhawa? Amo yung taton mga latest update mga ka-K5 ha. Ito ang gigubag-uhin ang mga balita. Salit para ito mga diesel users. Adaro-andam na lang kamubuwas. Madugang nailiwatan niyo budget. Ano iyo pagpadisil kay sigurado nga ma-increasein bangin nga ni magsobra in 4 pesos iton pag-iinkrisan hiton diesel. Boy no mga K5, ba oras ka alas 12:41, kakao pa din naton yan na ka-K5 Ray Boy the Wonder Boy.
1: Son Bisayas ngan Mindanao, thanks God it's Monday. Ka-K5 Gavin, kumusta ang tanay ng mga party hoppers? Oo, at malagaon, pero guwapuhon, labi na gudang mga lagaon. Yan mo nikao, yan ikaw tatay, nanay, labi na gud ikaw lulang ang lolo. O, kumusta ka mo? Ang tabang nag-remedyo na ka mo. Pero kunwari pa, don't forget anay, kung baga may maintenance ka, hapan lawas. O kung may diabetes ka or high blood ka, much better ang DTX 500 ang makusog nga panguntrahan high blood pressure ngan diabetes. Yan kinanglan may paris tulula lulu. And Mighty Seed Alkaline Vitamin C. Kaya much better ano ha, gintitik niyo before ka mo kumaon, aga udto ngan gabi. Oo. Ngayon, pasabot na muna yun. This coming July 20, may na kita pre-check-up ng consultation sa klinika, the alternative, medicine, and wellness center. Tubtubi ni 20 City hit July. Oo. Kakibkibi ka na sa 12 pasado na nagbe-birthday. Yan ang mga adlaw naman. Kantay ta naman.
0: Sige, para ito ang mga ito! Birthday celebrators. Yan ang adlaw. Kumusta ka mo? Adinan iyo, Sonata.
1: Yay!

0: Balito mga sir ma'am, sir kata partner ni Kaki Vibe Kevin Susana, di busang kay Kaki Vibe Riboy the Wonder Boy. Don't forget ani pagkatosing bahan, pagpasalamat good. Hit aton mga garahom nga tanggap ang grasya nga damo, kwarta nga damo, labaw nga tanan, always good health, di ba? Kay Kevin.
1: Okay mga Kaki Vibe, happy happy birthday para iton mga nagbo-birthday. Namay ada ka ba dili greet?
0: Oo, happy birthday hanaton Kaki Vibe kada kan sir Jerwin Asidri.
1: Oh, birthday man ngayon yon ani. Nati ka husay.
0: Ito.
1: Kaki Vibe Jerwin Asidri din kalya.
0: Sir nga ito, happy ko no 16 niya. Nakagat ito.
1: Happy na, beauty pa.
0: Ito. Okay, no. Ah, di pa, happy birthday kaya po niya ka, Ma'am Iris Tunog, an anak gini ni Sir Tunog, the city government. Ngayon na, di pa, happy, happy birthday kaya po niya ka, Sir Edilberto Abunalis Tolibas Jr. ni Daha Pabahay.
1: Hindi pa itong mga nagbo-birthday. Nihalimot na liwat ako. Dapat, pag-aagit akong wall, itong aga-agit, pinanlilist ako na ini.
0: Ako, takong tidi, kay takakipay ng account, nakikita ko, kaya automatic na pop-up.
1: Ah, takay ako, timo,
0: kinawara kay kwan man, kwan ka naman, monetize ka naman ni FB, so di na naagihay mo wall.
1: Oo nga yan.
0: Oo.
1: So, smopin man nga, di po nakukubra ko ini. Di ko man nga yung nakukubra.
0: Iwat.
1: Amot kung saan po yung kakukubra ng dollars.
0: Balita, okay, Kevin, ito kita, PBA, Governor's Cup kagabi, ano?
1: Oh, sige, mga resulta.
0: Oo, oh, daog kagabi kay Kevin and Enlex Road Warriors versus Tira Firma Jeep. 101 and Enlex, 100 and Tira Firma.
1: 1 point lang,
0: ha? 1 point!
1: Oh, so, ikaduhanin nga daoghan Enlex, ha?
0: Oh, correct, oh.
1: So, maupayin nga pagpatikang para kan brand new coach Jimmy Alapag.
0: Ito.
1: 2-0 na,
0: yun. Kasi nga niya ako, hindi ba ni kalaban ni Ronaldo? Makawad to? Tama, correct?
1: Makawad. Yeah.
0: Ginatakan!
1: Ginat 39
0: puntos sa dan lamang. Kini liwat.
1: Oh. Sige, ano pa?
0: Ani kadto ra taga bigi kay Kevin ano? One Ultra Titans versus Converge liwat.
1: Oh, Titan Ultra versus Converge.
0: Oh.
1: Ini nga Titan Ultra 0-2 na ini.
0: Oh, ginatakan kay pagabi. 105 ang Converge, 74 la ang Titan Ultra.
1: May ini pa pausahan di nga player Joshua Monson ito nga duha nga era game. 17 na an attempt nga 3 points, oray pa na shoot.
0: Alo, good on.
1: Ma-open ka na shoot hagawas. Pero kay subject ko rin rumors in trade.
0: Possible.
1: Bangin ko nogin titinuyo nga so ganito.
0: Para talaga mga tuti mga team yan. Ngan by the way, yung FKB nito, inbilot kita. Yan na hiwimbiwan niya, maano, baga nagpirmahin extension 5 years.
1: Oh, 5 years. Oh.
0: 252 million.
1: Oh, 252 million dollars in 5 years.
0: Mm.
1: Oh, parit kontrata ni Victor Wimbanyama San Antonio.
0: Oh, baga, amot at baga latest yan na. Pero itikaduhan na ito na ito. Hello, Lebron, baga waray pa man na pa.
1: Waray pa. Ini ko no hi Wimbanyama, qualified inihin 305 million maximum contract.
0: Ngayon.
1: Pero an iya lagin aro, 252. Kung baga may waray hiya mag-availan maximum nga pwede niya makarawat.
0: Mm-hmm.
1: So, kansugad ko no hi technique ini, nga bangin may makumbinser nira nga iba pagbalhin nga da. So waray niya igsagad ang amount nga iaunta swildo. Aber pa daw may makumbinser. So kada nataboy ni kan Jalen Brunson, pagpirma niya extension dito sa New York, kanuna nga tuig, nga darod ako unta, pwede niya makuha. Waray niya igsagad kay mas nag-priority nga makuha niya hira ma-renew ang contract ni Josh Hart ang usa nga Bridges nga makuha ni Carl Anthony Towns.
0: Correcto.
1: So, possibly, usain niya na nga kuhan, nga paagi, ang bot ko nun iragin mamalakuha.
0: Mas, mutot na ako pagkian na lagi. Eh, simpanin mo, di pa talaga mapasabot si Lolo Lebron kung makangod talaga niya.
1: Oo, waray
0: kahit
1: pa.
0: Kahit Paul ba ito? Paul, ni
1: Rich Paul, ito ni agent.
0: Oo, amot niya man baga, kuhan.
1: Kay it
0: niya.
1: Oh, it Philadelphia duret paniguro.
0: Ay kayo ganti.
1: Nga mahingad to hay rahi lolo.
0: Ba kay makusog. Do
1: pati ton Cleveland dureton paniguro gihapon na.
0: Wali ito ano. So libang ko kay Kevin adi idol ma'am Anita Bertulpo shout out ko no idol. Kay Kevin ay Berry Boy di ko na fisherman kanan Tupua Association aton barangay itiit. Salamat ko ng pagbasa. Keep safe, permi. Hayo nga doha. Yan, mama. Anita Bertulpo, salamat po kayo, ha. O, nga, shoutout giha po natin mga diha may kuwan, ha. May Nakatwitter ko ulit 5KB, nag-sticker rin kita dito at mga drivers sa St. Francis.
1: Ah, St. Francis. St. Francis Village.
0: Oo, dahil mo salamat. Kinakanig talaga ko kamuhamon.
1: Oo, oh, St. Francis Village, tipakanto ito hanurte, di ba?
0: Oo.
1: Natutuo. Oo. Untikanto.
0: Oh, nalipay harap giving kakulog pag nag-sticker ng kita kakulog pati kihapon gusto ko nirong ka rin radyo singko sigila his embangin mag-request tatagan ko muna din radyo
1: oh, waray pa abot ano naton surod ng supplies
0: nga shoutout kihapon natin mga barbershop yun na may MR Barbershop nga dakan Sir Michael Dandan tapos James labi na gutira kasyos din nga ano pa hey Sir Koko ilan nanti mo pa ingatak na mo sir Sir Lucio lanunting nga ni Renz lanuntingan ha Steven Barbershop gihapon nga dakan bus robot Dave Obit nga tanang na barber dakan ni Steven Barbershop ngan ana aton liwat hami Kusmi Barbershop ibk kay nakalaut ang clear permit may naganaga
1: oh
0: oo ngan diri gihapon na maya sa no si Achilles Barbershop ngan labi na good Hamidinos Barbershop
1: oh. Yun
0: kaki ibk kay nasto si basado na shoutout gihapon ni dakan ma'am ani lakaba dida may Robinson sa may terminal naton ngan kan mama diling oo mo pay attack na yung dida ngan naton mga senior citizen attack na kumusta kami na labi na mapart appears naton mga kantin sulay tiri trikin city eat and run itiri nga tanalot na kantin para enjoy gib Kevin di ba diri magsisilos oo
1: tama ta damo tinut mga customer so gani nga mga oras may da pa na sasalin ang mga late nga nagkaabot nga da mga karinderi yang ang turo-turo
0: oo labi na good dida kan bokbok kan hikwal lewati Dilim Elsa may Mr. Flores
1: ito ano?
0: Hi Robert Ayusti.
1: Uy,
0: kay nakatutok talaga tira aton. At aton mga drivers mga tuda. Hay mo kadapit yan na aton MCH drivers PD cabs. Kumusta kamo? Yan ang attack na ha. Kailas dusi pasado na pag-remit dyan na kamo. Pero kumbaga kinakapoy kay Idol. Don't forget pagtikhan extend food supplement. Kay sigurado good kulang sa karoon. Hindi kayo makalima. Makakaunom ka pa. Okay, keeping kailas dusi pasado na. May dagat drama liwatan. Q5 Diaries katapos an balay ni Biloy. Damo salamat han pag-upod niyo hamon Lunes nga daw unta nagatag kaming kalipay. Ini hikaki 5 Riboy the Wonder Boy parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kali awa nasyonal takluban ngan bugos nga sinerangan Visayas Kifal News FM.

0: Uy, pahabol din eh. Oh, di na nagtikahitaas itong kuwan. Nagtikahitaas itong ranking ni Alex Iyala. O amo niya pinakahitaas nga world ranking number 28 na hihabugo sa kalibutan mga ka-K5. Wow! Pilipina ito mga ka-K5. Number 28 na ni Alex Iyala ha Women's Tennis Association ranking habugo sa kalibutan. Ah, maupay nga pamati ha iyo, Hichi Bulanon, sugadman kan Edmund Tabirara. Maupay nga, tikakulop ha iyo. Hinay-hinay, parton mga nanmamasada yan ha. Kanaton nga kumusta liwat. Iton ada naka-duty ang mga merkado. Siguro diridamo iton customer yan na hining ang mga takna. Mamingaw ano. Advance happy fiesta ngayon. Ngadto ha kaibiran biliran. O magpipiesta ha kaibiran biliran. Hining advance nga greetings tikang kan Rochelle Yu. Alatob-toblani kita din yan aton Lunes ng edisyon mga ka-K5. Hanaton programa 11 Mbps. Tob-tob naman buwas, parehas nga oras, ngan parehas nga istasyon. Higing kausa nato na technical side, na K5 Milton, ngan ka-K5 Ray. Ako naman, ka-K5 Kevin Susana, keep safe kita nga tanan. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na siyudad Hantakloban, ngan bugos kasinirangan Visayas, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
2: Wow! May pumso!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
4: Ako Dyson Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang as kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ako sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
3: DTX 500!
5: Pumali sa mga butika.
6: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Mayong adlaw, Sir JP, hinawat nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magbitis eh, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
6: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dr. Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
7: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
6: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
7: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
6: O sa kapagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Mm. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katasoon sa telomere.
7: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katasoon sa telomeres.
6: Mm.
7: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
6: Mm.
7: Kay bulok ka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
6: oh,
7: gi-exercise sila. So kung
6: wow,
7: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
6: Mm.
7: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
6: Oh.
7: Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
6: Sobra na.
7: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Mm. Dungagan pa jud sa imong MyTC, Sir JP.
6: Oh.
7: Ang alkaline nga vitamin C nga usap pud ka antioxidant.
3: DTX 500.
8: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres.
7: Mm.
6: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
7: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research. Aron may bala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada na pulo jud katuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga, mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa, itandi ni mo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
6: Oh.
7: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress o ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
6: Mo
7: pa'y pag-antos klinik, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
6: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit.
5: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
9: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Paghagos han kada oras.
12: May mga istorya nga dili dayuday naluluwas.
11: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
12: Nakatago ha kasing-kasing ug kailatman han lawas.
11: Hadughan mabug-on kun diri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
12: Mga singurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
11: dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alidagidhan iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
13: K-Fi.

0: Dini Ha
1: Telephone Diaries.
0: Ang kada istorya ino sa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hing pagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: K-5 Diaries.
0: May gugmaon nga haladayo han K-5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon

0: Ina. Sorry. Sorry nga nagulat ka. Matraffic man good kanina pa. Kanina ka pa?
1: 45 minutos na da ako nga naghihinulatay mo.
0: Sorry ha. Na-timing good lang traffic yan ang yan ang oras. Din waray siguro bakante nga bench din ya plaza. Pwede sumulod kita ha restaurant hatabok. Ikaw pili kung din nga restaurant ilibre ko ikaw. Treat ko ikaw.
1: Dera ko aging gugutom.
0: Coffee na lang siguro. Magtitinok daon lang kita din eh kung di kita sumuludin restaurant o coffee shop. Excuse me, anay. Ina. Babatunon ko lang. Kadilila ha?
1: Kung di just ito, ayo pag sumat nga mag-upod kita.
0: Hiya ini?
1: Sige lang nga diri kita mag-upod.
2: Iyon batian ang pasiunang bahin hanaton istorya para yan ang simana. Ug santukib nga pagsaysay mga pahinumdum anay. Ini nga programa gipapadagan tayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, right kung so.
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagadibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
2: Kumusta ka mo mga ka-K5? Shout out kan Ninyo Palacio, hamay VNG Talipapa, nagbabaligyan bunay, hamay Generica Pharmacy VNG Tacloban City. Sugad man kan Joshua Gelona, ngan kan Celestina Fano, han MacArthur Leyte, sugad man kan Princess Melody, ngan Israel Lorenzo. Maupay ang pagpamati, haaton na tanan. Anatong tagsurat yan nga simana amin usang babae nga taga Tolosa, Leyte. Ngan hiya ay nagpapatawag hangaran nga Jasmine. Ang mga paypay yan niya kinabuhi in iyagin padarangan ni aton nga igin paangbit. Basi may pati ka aton.
7: K5 Diaries.

Kumusta mga ka-K5 Diaries? Mahupaya hulo. Ako yung Jasmine ng Tolosa, Leyte. Dati nga OFW. Mayroon ko long distance relationship. Kahuna ko, kung love mo itong usang atawo, magiging madigon ka mo ang mga tentasyon. Tungod kay naging matinudanan man ako ako relasyon. Anhuna ko, sugad man gihapon ni Archie na akong uyan. Pero diri nga yan. Aani ko titika nga nito na akong istorya.

0: Nag-out ka na opisina, babe?
1: Oo. Di ko yan nahahaplasa. At bang nitong Global Mall? May da ko pakikitaan nga tao.
0: Ah, okay. Tumawag lang ako pag sumat nga rin na problema ito na akong travel documents. Para ito na ako tampag-uli, sunod nga simana. Pero may clearance na gihapon na akong resignation na akong trabaho. Babe.
1: Nice, babe. Waray na good makauro lang ito ni mo pagbalik nga diha Pinas.
0: Waray na, babe. Kaya super excited na ako nga magkausa kita.
1: Ako gihapon, babe. Itiksa ako nitong detalye itong flight itong sunod nga simana para masigurado ko liwat nga wari makauro lang ito na akong pagtapuhay mo. Ha, airport, okay ba?
0: Okay, babe. At nakita na ka mo ni mo si sir nga pakikikitaan nga tao din ha plaza?
1: Actually, naguhulat hiya akon kay nag-iistorya pa man kita.
0: Hala, sorry babe. O sige na, matawag na lilot ako utro.
1: Ako itong matawag, babe. Hula tala, ito na akong tawag hay mo, ha?
0: Okay. Bye, babe. I love you.
1: I love you too. Babe, bye.

0: Sigurado na ito sunod na semana at pag-uli ni Jasmine, tika nga Singapore.
1: Matawag adto kung magkapalit na hintikit. Ginuhulat paliwat ko nun iya itong iya clearance sa opisina kasumpay itong iya ba pag-resign.
0: Oh, Asia. Makuri man kung mauna iya pagpalitin plane ticket niya di pa man iya siguradong aprobado na tiya resignation na opisina.
1: Asya nga ni balitaw.
0: Oh, alam man ko nun iraplano nga engagement party. Dayon ba ko nun?
1: Adawara ito namon baga paghinga dahi. Pagka-istorya namon na cellphone kakulop. Oo ga dada, answering nga ni Richas bangin kuno, duha itong engagement party. Itusa para kuno itong era mga kasangkayan, ngan itusa liwat para hapamilya ng kapatura ni Jasmine ngan hiton say liwat ni Archie.
0: Tulo na lakabulan mayara, ikakasal nat aton anak. Anhuna ko nga tubtub na lahirahin pagkonsuelo. Lima na ko dira katuig nga magkonsuelo, di riba?
1: Aw, oh, sobra pagad. Mahira ni nang adada ituhin unom katuig. Pero ba ang edad ni Jasmine baga pagbalhin naton yan he? Unom na katuig di kang baga makapalit kita hintuna. Tapos asyagyap ito nga tuig nga ginpahimo naton ini nga balay, di ba?
0: Asya, unom katuig. Kay bago pala kita din nga naukoy, hanag pagkilala ha aton ni Jasmine ni Archibald nga iya kuno konselo.
1: Ay, pastilan, waray laudog sa butano.

0: Kun matabang pa ito ni mo kape. May dako sa ringaw sa kasasyehin na sukar.
1: Diri ba king kukunot itong itong konsensya ito ni muna una, Archie?
0: Ha? Ano ito ni mo karayusig nun, ina?
1: First cousin ko itong secretary. Itong obigay ni Maris Bautista.
0: Maris Bautista? Hinuhi...
1: Ako itong angi pumakiana, Archie, di ba? Ako!
0: Ha?
1: Hino hi Maris Bautista. Burod hiya. Ngayon na niya mga nakin ang abulan, di ba? Kaya nga pirmi mo man i-ginoopda na obigay ni Archie. Ha?
0: Ha?
1: Kung babasaran ko ito ni mo facial expression, Archie, baga kahin guilty. Eh kung di niya coffee shop, pero tigda ka lang gibalhas. Tapos nakaput ka, ito ni mo liog. Ngayon diretso ay mo na wong. Maaram ka, Archie. Bisan diri mo na ako bato no, nito na akong mga pakiana. Usala. Usala ito na akong pakiana. Nga karuyag ko, nga bato nun mo. May di mo ba ginsisekreto kan, Jasmine?
0: Waray. Waray ko ginsisekreto kan, Jasmine, ina. Ano ba itong pakiana? Pakiana mo?
1: Simple mo lang itong pakiana, di ba? So, waray mo ginsisekreto kan, Jasmine?
0: Urusahon ba pag-upunin burad ay pag-check up?
1: Agi, Archie. Ayaw ka rin talong pag-una mo na ka sobra ito na akong katangahan. Malakat na ako.
0: Ayaw ka na, ina. Ayaw ka paglakat, ina. Nagkita balitaw kita para mag-istorya.
1: Waray mahingangat to, ito na itong pag-istorya, Archie. Defensive ka? Sobra kayong kaandam pagbinuwa. Para di rin mabukwat itong double life na may daka. Hello, best friend? Tumawag ka man.
0: He just itong natawag?

0: Ina, pag-abot ko, pakikita kita ni mo yung sisiling ang fashion designer, ha?
1: Ha?
0: Ano itong reaksyon? Ayaw pagsiring nga di rin mo ko updan para pagpiling design. Nga magpatay ito na itong wedding, ito na akong wedding gown. Ha?
1: Hoy,
0: pati ikaw nga akong maid of honor ng itong mga bridesmaid. Hinalag ito na itong bahay itong iya gowns. O sige na, kaya di ako hawker center. Makaunay na ako di sa Noomulia condo. Sige na, kaya maaring nga kasi itong palibot. Adi pa ka gawas itong pangaunang didi.
1: Ah, sige. Okay, bye best friend. See you.
0: See you. Bye.

0: Eh, hello tol. Ano ko no?
1: Nag-inano ka, tol? Umuli ka na ba iyo?
0: On the way. Kaya nung pagpakiana?
1: Diretso na lang diha balay, tol. Pag-inom kita.
0: Uy! Ba? May problema tak, tol, ano? Nabagan naghahangat man yung baga pag-inom.
1: Sige na. Kadinala, balay. Mahulat ako ay mo.
0: Anila. Bangin ako malipat. Di mga balay. Hayo, hamtano. Umuli ka na, hayo.
1: Diri ha balay ta akong mga kaganak. Diri ha balay ni Ramaris.
0: Ah, pasensya ka na kung nalilipat ako. Tumapol ka na mga ngun ka na kanda, Maris. Salit, nalilipat ako kukundiin nga iyo balay ito ni mo bagaging sisiring.
1: Kadi na tol. Ayaw na pagini ha. Bye.
2: Aalhi ka naman ngayon. Kanina ka pa?
1: Mga usa na kauras.
2: Uray ka pa man magliwan. Naka-office uniform ka pa.
1: Maupayan imo katurog. Bangin ako makadisturbo.
2: Ay, pasag dila ito. Baman kon karuyag ko pa kung maturog. Mapiyong naman lako para mahinga turog ako otro.
1: Gimpalit ko ikaw yung imo gatas. Kanan usan na lakatimpla itong sulodit lata.
2: Salamat. Karuyag mo kaptan itong akong tiyan. Nakiwan na itong bata. Kada itong imo kamot. Oh, ano? Nakiwan ano?
1: Nakiwan na good man. Nag-uunat-unat, ada.
2: Gusto ko supuhain mo itong aton baby. Karuyag ko nga, guwapo gihapon hiya. Hataas itong irong, expressive itong mga mata. Kissable lips.
1: Maris.
2: Miss ko na ikaw. Miss ko na itong paso itong imo lawas. Pwede ba nga hangkupan mo ako?
1: Maris.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: So, extend food superman for men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega best gid ang extend food supplement for men.
4: Extend food superman for men.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! Right kung so.

0: pira na lang ako adlaw din sa Singapore. Di rin na nga ni mausak si Mana. Mamimingaw na ako itong experience pag ko din eh. Mamimiss ko yung hawker center niya. Dami itong pagpipilian ng paggaon. Singaporean, Japanese, Chinese, Korean, bisan Filipino cuisine. Yan iba pang kaluto, iba-iba nga nasod.
1: Sorry, miss. Sorry. Just
0: Gideon?
1: Nag-aano ka din niya, SG? Nagbabakasyon?
0: 4 years na ako din eh. Di na ako nagtatrabaho.
1: Ano ba? Nagyapon ako na trabaho. 3.5 years ako din eh. Kaya nung ngayon na pa wala kita magkita.
0: Tigka ni ka ba, hawker center?
1: Para nagsa. May nakumanggod mga kausakon doon na nag-aaragmod kami para taong pagkaon. Mga kausak ko, gyapon na trabaho.
0: Pasya nga yan na pala kita magkita. Kaya ako, anya ko tigkaon, sana umuli. Naagi ako din para kumaon, anay. Pag uli ko ako kondo, di ko na kinanglan magluto.
1: Anay, kumaon ka na? Ito na lugod, doon na kita.
0: Ay, tapos na ako, thank you nala.
1: Pagkita lugod kita buwas. Kumusta ay ba? Treat ko. Wala man trabaho buwas. Sige na. Catching up la ba? Kumusta ay? Pagka-works good kita. Sige na. Lunch time. Tagikti mo contact number para madali pag-contact kayo mo buwas. Wari mo na itong mga trabaho buwas. Sige na. Inapong lang kita magkita pagkatapos sinilabang ang panahon. Sugot na, please. Tagikti mo contact number.
0: Higid yun ka, good man. Higid yun nga makulit. Oo na.
1: Danay ko na may nadadarahit makulit.
0: Kuha nito ni mong cellphone. Naaro ko man ito na akong contact number.
1: Oo, adi na. Adi na front pocket itagong saruhan.

0: Sigurado ka mo nga dire ko na dudugngan itong iyong sumsuman. May da pa man dito kusina.
1: Ayaw na. Alas na namon ni nga itong kapat ka butilya in beer.
0: Malamok na din niya gawas. Balinlugod ka mo sa kob.
1: Okay man lang. Okay na kami din eh.
2: Di man malamok, Maris. Okay na kami din eh.
1: Ayaw na kami paghinulata nga matapos. Ako na lang itong maninipig. Katurog ka kay itong baby.
0: Ako na lang itong maninipig, Archie.
1: Ayaw, God. Ako na gadla. Yung pipiraw ka na nani kay naingaturog ka na ha, sala. Sige na, katurog na.
0: Ah, sige. Mauna na lang ako ha, iyo pagkaturog ha. Bimbo, hinay na lang ikaw itong imo pag-ulinihan na ha.
2: Ah, okay. Thank you, Maris.
0: Masakob na ako. Good night.
2: Okay. Mm-hmm. Oh, makuri ano to lang, no?
1: Waray mo, ideya ko na ano, kamakuri to na akong ginatubang problema to. Inom na.
2: Inom na, Giyab. Tol, ano man di mo bang plano? Susumatan mo ba yung Jasmine bahin ka na Maris?
1: Pwede ba daw lang, Diri?
2: Pwede, God. Ada bala ito hey, Mutol? Una-una alo lugaring, wala sikrito nga diri ba nabubuyag-yag pag-abot itong panahon?
1: Kung sumatan ko Yasmin, bahin kan Maris, sigurado nga diri madadayon itong among plano nga kasal.
2: Kung diri kaliwat maging matinudanon na iya, Tol, siring ko pa,

0: Makakasabot lagi hapon niya. Bangin madayon tiyo kasal. Pero, pero dako ada nga problema kung makasal ka mo nga asya pala nga pagkasabot bahin kan Mares. Mas unfair para kan Jasmine, di ba? Mas masakit para iya. Nga na, 99% diri matutuway tiyo pag-asawa.
1: Mag-aano ako, tol. Mag-aano ako.

natukso na akong uyab mentras nakadabroad ako nagtatrabaho. Anak ko ng best friend niya, Ina, nakasabuti ni salot diuro niya kasi na kan Archie. Hiinaliwat, tungod kay nababaraka yung masakitan ako. Direktan niya aging confront ni Archie. Buwas, obdi ako niya itong sumpahin niya akong istorya.

Nandini natatapos ang siyang nga bahin. Ang istorya kinabuhi nga padarami, Jasmine, Hantolosa later. Ang mga paypayan niya kinabuhi niya kinpadarangan niya aton nga naging pangbit. Basi may pati ka atong. K-5 Diaries. Ang mga artista nga nagbuhi hini nga susumaton. Hapanguna nga papel ni Jasmine, Jael Yu, Kaupod Hirar, Ray Cabillas, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Pabella, Joyce Katubaw, Liza Alindao, ngan hapapel ni Archie, Randolph Palacio. Ginlapatan ni magdamit nga musika ni Checo Molon, dugang nga tunog, Ray Cabillas, kinasingkasing nga pagsurat ngan ubos sa direksyon ni Jeneline Fajardo. Kung may dali yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasura kayo tagsatag sa diary, igawas itong nagpangbita among email k5drama103.1@gmail.com. Dingani ipadara address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110, Utap, Tacloban City. Amo rin nimo aning drama, basi may patik nga maging kapartehan natong K5 Diaries. May gugmaon nga haladayo ang K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
2: Ikaw ba insuki hidden mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
5: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat ninyo ito nga product nga D3Bio.
6: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo kaya panlawas, han Klinika D3Bio.
7: Para sa malinis na dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa manusog na tayo,
8: DTX 500.
7: Ayon sa mga eksperto,
8: ang DTX 500
7: ang may pinakamataas na antioxidants
8: na nagpapahusay
7: at nagpapalinis atay.
8: DTX 500.
7: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soap.
11: Pabalit sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting ngayon bala mga may gabis gidang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
15: Pausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo pero nga tanan nga isyo, haiya na hataw!
11: Waray patinoon?
16: Kayo waray awas?
17: Waray gap bugas?
18: Kayo! Yungat!
19: Aray ko! Saba daw, Bianca!
15: Asya ini, ang balay bibiloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada, ang balay nibiloy. Kakayfive, pamati na, adin ang drama nga haimu magpapatawa, mag-aabrihan imu hunahuna, tapos makakasaring ka. Agoy kaol-ol, sana ol!
20: Agoy kaol-ol, sana ol!
15: Ang balay ni Biloy!
11: Liba?
15: Manok manukon! Egin liliaw ha iyo, han iyo paborito! K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radyo!
10: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
0: K5 News FM.

0: Hello mga ka-K5! Shout out kami Licio Arias, Linda Arias, and Rihin Heights Subdivision, Barangay 91A, Abukay, Tacloban City, Ngangkan Bona, Dida Villa Rita Subdivision, Manlurip, San Jose, Tacloban City. Abri na niyong mga Facebook and radio, kahit abri na, ang balay ni Biloy.
1: Libat!
0: Manuk-manukon. Nganini nga programa, gimpapadangat hayo ha maopay nga kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
1: Tutumbang ko na ito ni Kapitan Bong Yumior?
0: Oo! Asyat atong plano. Kay duha ka mo ni Birang nga mamanukon ko. It plano, pagtumba kang Bongyo.
1: Damoy tao din hi. Anong taman pagdusukan ka Bongyo para matumba ba?
0: Inaaniya ka, kagawad Ralph. Diri tayo tutumbahon nga idodoso ang pabilyon.
1: Kaya anong man?
0: Tutumbahon tayo ha barangay election. Kinahanglan, mapirdihan niyo. Duha ka mo ni Birang nga makandidato. Katuma, it resulta hiton bubtusay, pirdihiya, tumba na.
1: Kakahon ako igduduso para matumba. Mir.
0: Kay ano, kagawad?
1: Ani, manyayan ni Birang. Kita ako.
0: Okay. Ninsig ngang kalutit hiyang kumanhi para magpakilala na. Salit. Sige na. Kius na. Pagpakilala na. Pagpasabot na nga makandidato ka. Yan ang eleksyon.

0: Dada, yan na nga aanhin na kita itong kadamaan. Singa buta itong pagpakilala haira. Ayaw itong kun, ayaw na ito kun magkinitay kapitan bungyo haimo.
1: Ay! Warikot labot ha iya. Ang importante, ang sugo ha ako ni Mayor nga magpakilala na kami ni Kagawad Ralph kay duha kami nga iya manok.
0: Oo. Asya ito. Sige na, pagpakilala na. Paghay ha ira, paghay.
1: Oo, umangkon, ane ha. Kaya baga magpupulbo ako, nga baga maglilipstick.
0: Sus, ayaw na gadla ito. Diretso na la. Samtang waray pa magtitikang itong panhatag hinun mga medisina ng vitamins. May oras ka pa dada. Sige na.
2: Pachaway ko din hibirang. Pachaway ko din hibirang.
3: Oy, tiyan biloy. Nano ka?
2: Pachaway lagi. Ikuan ba? Naglalaman niya o?
3: Uy!
2: Nagbadaw. Nalalaman o?
3: Yan, nibirang. Kaya nga bagasugan may tinbagaging bubuhat. Sakto ka nalalaman o hiya. Oo.
2: Pachaway ko.
3: Tinood nga pachaway ini nga biloy.
2: Dira biloy, birang. Awi biloy.
3: Kau tama o nga birang ini. Baak ka birang.
2: Ano pa mismo barangayan? Nagsusugar niya ito? Ano yun yung birang nga? Ikadaugan ko na.
3: Amo ada, amo ada.
2: Amo. Amo ito yung birang.
4: Dira iba ito, linya.
2: Gusto ko na hindi kwan. Lumamangin butos.
3: Anay daw loy, anay daw loy. Tawagan daw, daw pa daw hiyera. Daw pa daw hibirang. Katwa daw.
2: Sige, sige. Kap.
3: Kaya nung luwat loy, kaya
2: nung. Ikagawad ral, kita na luwat o? Kita.
3: Manunuting. Nalalaman nung liwat.
2: Nalalaman nung kaya pa no?
3: Bungyo na, bungyo na da.
2: Ha? Nabiloy na.
5: Hoy, mau pa nga kulop, hayo. Kagawad ral pa ko. Laman na kita, diri na may ha. Diri na may ha. Ada kay alams na. Atoy.
2: Pakadinagod. Kadina kagawad.
5: Ano ko no, chiptanod biloy?
2: Napakian he, boss, aw, he, ikapungyo. Kaya nga, nalalamano ka mga tao. Ano ko no nga, baga nangangampan niya ka na daw. Katimpra na pa, di.
5: Ay, diri. Nangangampan niya na ba ako? Nangangampan niya na?
2: Oo. Nakita ka naman ni Kapitan, siya nga, gindaw ko ikaw. Diri lang ikaw, pati perang, duha ka mo.
5: Pati hibirang?
2: Mm-hmm. At tuman kita, oh, sikit, ngirit, samtang nakikigistorya ka damaan.
5: Aguy. Halatado, good man, pero diri ako masuma.
2: Pagklaro daw kagawad, Ralph. Nadalagan ka mo ni Birang pagka, kuan, pag kandidato ba? Makandidato ka mo?
5: Eh, waray manada.
2: Kakapitan?
5: Waray manada problema kan kapitan, Biloy, kung dumalagan ako. Magka-restorya naman kita, bahay nini.
6: Oy. Lamano, anay!
3: Amo balita.
5: Oy, lamano, okay. Magsaparamanti yung mga kamot.
6: Para gumagadla kami.
5: Asya daw, kayo magsaparait palad. Ating ausa, o.
3: Paragaras,
5: ilamano, Agoy, kasaparagudla.
2: Kagawad, lamano.
5: Wow. Hain na to. Baka... manamit man ang busis. Lamano kita.
2: Ay!
5: Ano sumingit ka man?
2: Dira akong kamot. Iming kaptan.
5: Ano to? Nga kina kaptan?
2: Uy, takdugan.
5: Sorry. Ano? Sorry. Ano ba yung kamot? Waray kapod niya. Okay.
2: Magaliwat kan kapata. Kalahin. Pangupog kun hubog na.
5: Ano ba ini?
2: Putusan ko ikaw.
5: Sige. Himuon ko ikaw nga leader. Okay la?
2: Oh, sige. Sano kita magmi-meeting? Ngayon man.
5: Dito kita balay. Kita la na duha magmi-meeting.
2: Ano man nga oras?
5: Mga alas 10 gabi.

Oh, iya. Itu. Adik-adik, Pak. Ini tuh ha. Adik, Pak. Itu. Ini anak, pamati kamu. Ik para sahi itu niyo taguro 100 la anay ha. Ay ko po. Buo tanggod lang ako. Basta, amo ito, nagpapasabot lang kayo, ha? Alams na, mga inay, mga itay, alams na, ha?

0: Ang Balay ni Biloy.
1: Liba!
0: Manuk-manukon.
2: Bata na ako, Mayor. Kay klaro man at tubis bata makakasin sa tungaging buhat nila birangan kagawad, Ralph. Ngan, nabibido ako at to, Mayor. Jal-jal. Kulkul.
3: Usap-usap pa. Tawag ako ito.
2: Mayor, kulkul, jal-jal.
3: Adi naman, Kay. Kay, ginpakilig mo ako.
2: Uy, salamat, Mayor. Balik ko na, 1K.
3: Pero, babatunong ko niyong pakiana kanina.
2: Sige daw, Mayor.
3: Kung premature ba ito nga pangangampan niya. Itak ba ito? Legal ato, Kapitan.
2: Ha?
3: Oo, legal. Kay, depende ang sitwasyon. Kay, ha Pilipinas, ang simple nga pakiglamano, ginbubuhat naton diri la panahon in pinili ay. Ang pakiglamano ha tawo, inusa nga paghatag in pagkilala o pagrespeto nga ton imuging kakaatubang. Ngan diri masisiri nga premature campaigning kun imo kikitaon ha atong balaod. Hmm? Diri pa masisiri nga ini ang election offense. Kaya ano?
2: Kaya ano, Mio?
3: Kay, diri pa man hira masisiri nga opisyal nga kandidato. Mga aspiring candidates pala itawag ito ha ira. Pwede liwat tawagun nga prospective candidate. Pwede liwat tawagun nga would-be candidate. O pwede liwat tawagun nga potential candidate.

0: Maano? Maano ne?
1: Maano gud dada? Kay nagkikiniwi-kiwi ang nawong ni Kapbungyo. Siring kaya no?
0: Kay no kuno man kon sige daw sumati
1: ay
0: daw
1: yo. Sumati. Kay kumita hibong yo ta aton. Ngan man ngani nagreklamo pa kan Mayor Jaja kay ginhimo daw la kuno nga pangampanya an mao nga aktibidad sa barangay kanina.
0: Magbobot ya nga sugo man ni Mayor. Makontra nga inhi kan Mayor.
1: Siya na. Agi. Kay nag-istorya gud man hirangan ni Mayor. Aadto, waray daw hiya mahihimo kan Mayor Jaja. Salit, agoy. Nga, hikapbong niyo kanina.
0: Asya, ngayon adto kanina. Nga baga, nakig-istorya hiya kan Mayor. Asos, maupay na lang nga. Ni nga, waray hiya mag-personal haaton.
1: Maarang ka dada. Nagkikinita kanina hikapbungyo. Tapos warahiya mahimumutang kay labot lahi mo. Iya liwat gin bibinantayan ni kagawad Ralph nga utro liwat nga nagbibinang lamano.
0: Ah, sos, todas ka na bungyo. Maliliwanan ka na gudyan na yan ang eleksyon nga ako it maliwan hae mo. Kay kita-kita ko. Damon at akon baga mga butante, di ba umangkon?
1: Ay, kay oo. Kay damo itong naabot ha imo. Gusto nira makagumhan imo panhatag kanina.
0: Nakita mo. Damo ang naabo yun ha akon samtang ako na nahatag hen.
1: Ay. Pero dada.
0: Ay, ano nga baka tigda ka man lalo at naging masulubon. Ano ba?
1: Oh God. Damo ang baga naabot ha imo. Kay may daman imo gindudohol. Pero yan na dada, ano man. Pero naman lito nasasalay na imo slingbag.
0: Aw, kay slingbag gad.
1: Agiliwat. Aw, sige, kundir slingbag, pouch bag. Ini. Piran imo nahatag. Sige daw. Kita daw.
0: Sabala. Ubus ang 5 mil.
1: Sinko? 5 mil?
0: Paralit na lahin suraan na habilin umangkong.
1: Pastilan man ini.
0: Minhina, gimganahan mangulot akong pagpinanhatag. Waray ko kapod ni. Sige nakbaga panduhol.
1: Asya, pupudgan kunta ikaw. Pero kay ganado ka man.
0: Unta, gimpugman mugad ako. Kaya waray ka maluat magpugong.
1: Maano man ako pagpugong. Masering daw nga masing nga. Hoy. Dada. Sakto na iton. Ayaw na. Kay paralit na lang nato nito ning sura. Masarig ako.
0: Ay, kayo ugad. Mangkon munit. Sige na, tanan na kita lugod habalay.
1: Kay ano dada?
0: Hiluta dot akon uno. Malipong man.
1: Agoy! Sana o.

0: Hiberang, nagpinanhatagin, nagpinanhatag kanina? Amo ba?
1: Shaba-shaba. Lain ka mabatian.
0: Kaya tinood man liwat. Nakakatawa mo
1: siya. Kaya tinood good. Kau na niya nga. Kuan, hiyahi kuan, Madam Imelda Marcos nga, damot siya lapi nga, pataka pagkatangan, ha, kuan, mga tao kanina.
0: Parayaw nun, good ini nga aton amya.
1: Asya. Akay tood good lang niya nai. Dabo niya gintagan kanina. Nakasirin good ako nga. Wow, itman.
0: Ito nga klase nga kandidato, barangay. Kung asya ito't daog, so sigurado, manhuhut-hut iton. Babawin niya nga, ano yung baging gasto, babawin ito niya.
1: Wala.
0: Oo.

0: Namo ngayon na ito ni plano, kagawat?
1: Dere, akong Captain Mayor.
0: Naparuan ko kanina. Hey, Mayor, nagsiring akon. Nga dere pa daw eleksyon ofensan iyo ginbuhat, nga baga panlamano. Kadere pa man kamo baga mga official candidate. Ako lugod, pwede daw ako baga questionon, singon nga premature campaigning.
2: Okay, Kapitan. Batya ako, walay good ako umabuyon, hanggin buhat ni Birang.
1: Oh, ato iya. Iyala to discard eh.
0: Gisisiring ini nga mga aspiring candidate. Kamu.
1: Hey, Mayor, ang nagpatahapod ha akon, Kap. Inin, ayaw lang kabido akon ba?
0: Dila ako nabibido. Karawat ko.
1: Nagtotok ka man.
2: Iti mata, may luhaman pa yan ta tim talinga. Awa talinga, tim mata nga yan.
0: Balas ituloy, balas.
2: Italinga, it naturo talinga.
1: Luha. Luha, oh klaro, luha.
2: Pag sumat na lakap, dito nilagay po niyo makarawat nga. Hikagawad drop, amo na kwan. Amo't liwan kan piping umat banghay mo. Kumontrahay mo.
0: Hindi naman good malikayan. Ayaman good init politika. Pero, di na ako mapapirdi.
1: Kanay ka, di rin mapapirdi.
0: Ako na ako baganahadlukay mo. Pero may makita baganagkakahistorya, di rin ka man kaharadlukan nga kagawad.
2: Hain ka man hadlok, kan birangkap. Ha?

0: Ano? Maaro kahing kwarta itong imo anak nga aduha abroad daga?
1: Agi daw, oo, munit, kinanglanon ko. Diri haruma, may tumbaga, usa nga politiko. Labi na sugad ha akon, kinhanglan ako. Ako it magdaog.
0: Ada pira mat imo aaroon nga tutim anak?
1: Mga 50 mil.
0: Uy! Kada ako man! Aanhon mo ito! Baka gingaganahan ka labag pinanhatag ano?
1: Ah, oo! Sugat hitot akon bubuhato munit. Manahatag ako para ako itirabutusan. Yan na nga natikangan ko na inimunit. Igpapadayong ko itpagpinanhatag!
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My tumso!
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extra na magahatag gentle exfoliation sa panit.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabalit sa mga butika.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My tumso!

0: Pasal, may mga istorya pa, parte kang biloy nga mabubukwat.
1: Oy, ay pagbukwata.
0: Buwas na, hapag abri o triton, ang balay ni Biloy.
2: Libat!
0: Manok-manokon. Ini nga drama, gimumulayan it mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabias, Jeneline Fajardo, Checo Mulon, Randolph Palacio, Liza Alindao, Joyce Catubao, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabelyangan, Edwin Torres. He Checo Mulon it nagduyog in diriya bag nga sunata. Mga tulungan karasikas ni Ray Cabias, hapag surat ni Mang Tomas Palalabs, kay bunga niya tuyaw nga hunahuna. Para na itong mga viewers and listeners sa natin Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share na itong podcast live para pirmi ka mo updated it mga panitabuha, ang balay ni Biloy.
2: Ibat?
0: Manok-manokon. Iginlili ang haiyon niyo paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyon estasyon in radio.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX, ako si Jean Pauline Rosso.
7: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy, hinautontang nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
7: Mm.
6: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tumong mga selula padulong sa katigulangon.
7: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
6: Mm.
7: Iya sa tao ang rod shape.
6: Uh-huh.
7: Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya.
6: Uh-huh.
7: Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP?
6: Mm.
7: Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
6: Mao
7: nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
6: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naa ra jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
7: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
6: monay
7: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
6: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og Mighty C ra jud.
3: DTX 500.
8: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dai yon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika.
7: Garigyo nato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
6: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
7: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo'y tig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
6: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
7: Mm.
6: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
7: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao?
6: Mm.
7: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cellsay, cellphones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
6: Oh.
7: Pagdaghan sa mga sakyanan,
6: oh,
7: aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar,
6: oh,
7: mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
6: Ayay,
7: gapataas sa oxidative stress.
6: Mm.
7: Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan,
6: mm,
7: nya inom pod og DTX 500 og VTC.
6: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy seeing maayong lawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
1: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

There you go, mga ka-K5. Many may you have many more birthdays and blessings to come. Siyempre, babatiyan din natin ang ating mga ka-K5 na nasa kanilang mga trabaho. Nako, Lunes na Lunes, kaya dapat energetic pa rin tayo dahil kakagaling lang natin sa pahinga noong weekends. Diba, mga ka-K5? Apat na tulog na lang, Friday na naman. Diba? Countdown agad kahit Friday pa lang. At syempre yung mga ka-K5 din natin na nasa biyahe, nako, ingat po tayo sa daan dahil medyo makulimlim at umaambon-ambon. Kaya naman, be safe mga ka-K5 and stay dry. O, diba? At syaka yung mga ka-K5 din natin na nagbabantay ng mga establishments at ng kani-kanilang negosyo, nako, laban lang tayo in this economy. And of course, yung mga ka-K5 natin na nasa kanilang mga bahay. Ayan, na solid K5 supporters talaga naman natin. Samahan niyo ako this marvelous Monday afternoon. And before I play our first song, of course, Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3, DTX 500, and makusugap pangontra kontra high blood pressure and diabetes. And of course, Mighty C, the alkaline of vitamin C. With that said, mga ka-K5, eto na, simulan na natin ang ating dugtugan with a song by Benson Boone, This Is Beautiful Things. Ako ay magbabalik, maya-maya lamang.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: I Care Gold.
3: Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
2: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin ng e-billing? Pagkadto na, Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong ngan quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na, i-Pixelance Printing and Supplies muna yan.
5: Kasal, birthday, ubisan o nung okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
6: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, swak na swak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
7: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. T-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
8: Sangkay, nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam niyan mga petsa Hulyo 20 ngadto a Hulyo 27, 2026. Alas 8 agad tubto alas 4 e medya ton kulub. Igkakaobod niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudad ng Tacloban. Permigod hinumdumi nga health is wealth, gun prevention is better than cure.
9: D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
11: Ako si Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduwa, ini at mata akong mabati nga. malabo. Katumal ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
12: Ang istorya na si Listina Sipara han maupay nga benepisyo hayalawas han DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix, may kape ka na, detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka
15: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
16: Ach!
15: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
17: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Mag-Linica Spore Biotics at tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Linica Spore Biotics, ang fortified ng probiotics. Linica Spore Biotics, mapalit sa iyong kasuki butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap at dunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit at dunay papaya fruit extract na magahatag dyan exfoliation sa panit.
13: DTX Beauty Soap.
19: Mapanit sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Men.
20: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
13: Extend Food Superman for Men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
23: Welcome back to Chillax O'Clock, mga K5. Time check muna tayo. It is now 33 minutes past 2 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ang DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And right now, mga ka-K5, atin ang i-reveal ang ating katanungan of the day, which is from ka-K5 Mirabel. So, ang kanyang tanong sa ating lahat ay... Mga ka-K5, ano ang non-negotiables nyo pagdating sa pakikipag-date? So, ano nga ba ang tinatawag na non-negotiables sa mga ka-K5? Ito yung mga bagay na hindi pwedeng hindi masunod or wala sa isang relationship na para sa inyo. So ako, for me, for example, yung non-negotiable ko is cheating talaga. Hindi talaga pwede yon. At no cheating, yun talaga. At tsaka yung pagbibitaw ng bad words to each other. Oo, yun yung mga ayaw ko. Mga non-negotiables ko nga. Ayaw ko nung may ganyan. Yun yung mga for me. So kayo, mga K5, sa tingin nyo, diba, ano yung mga ayaw nyo o yung mga gusto nyong meron sa pakikipag-date? Ito yung tinatawag natin na non-negotiable. So, mga kaki-five, kung gusto niyo sumagot sa key tanungan na ito, pwede niyo lang isend ang inyong mga kisagutan sa ating text line, that is 0977-144-5878. O di naman kaya ay mag-comment kayo sa ating Facebook live streaming. Hanapin niyo lang po ang aking page, that is kaki-five space Miss K. And with that said, mga kaki-five, syempre bibigyan ko kayo ng oras para makapag-prepare ng inyong mga kisagutan. So, with that said, syempre tutuloy-tuloy natin ang ating tugtugan with a song by Olivia Rodrigo. This is Driver's License. Ako ay magbabalik maya-maya lamang, mga kaki-vibe.

0: K5 News FM News FM D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga kapatid.
0: D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramiloy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
3: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapoy?
4: Uy.
3: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3 Bio.
4: Ang chronic fatigue syndrome, Sir JP, resulta sa mga underlying sickness.
3: Oho.
4: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang ka sa tulog, na kay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
3: ay!
4: Samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir JP, sa sulod sa atong lawas.
3: Kining...
4: Mo na nga kinahanglan jud nga mag D3 Bio. Bio ka, Sir JP.
3: Mm-hmm. Ang D3 Bio makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintoma sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Unsaon?
4: Yes.
3: Number 1, ang D3 Bio naay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiyang dayon nga energy sa imong lawas.
4: Ang buhaton, Sir JP, kung gakaon ka, unya gikapoy ra gyapon ka, galuya, unya gasakit, ayon lang pagkaon.
3: Mm.
4: Nga naman, ang imong gikaon mupurma po na siya glucose, nya makapadugang sa imong inflammation.
3: Correct.
4: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy, ang ketones na lang nga makita sa D3 Bio. Mamahaw kag D3 Bio, maniudto kag D3 Bio, manihapon kag D3 Bio. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
3: Oh, mo nagiingong ketogenic diet, no? Sige kag kaon og good fats from D3 Bio. Now guy mga tao dok nga walay undang ang kaon.
4: May pre-breakfast, may mahaw, dahil merinda, paliuto, merinda na pod. Nya, manhihapo na pod.
0: Ah! D3 Bio!
5: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin, ang vitamin C? Ang mighty C, pero kung naa ang glucose or yung imong nga blood sugar, unahon kaon sa imong nga immune cells. Example, na ako'y cake.
3: O, naa.
4: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir JP. Unya, kanang cake.
3: Unya ng cake.
4: Pero kung unahon ni mong kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na na ipikto.
3: Ah, syempre.
4: Dili na tumatagad ang vitamin C. Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain. Pananglitan, nauna ni mong kaon ang tamis. Malipay dyan ang brain, ana. Unya, pag-introduce na ni mo sa ketones nga naas D3 Bio, dili na siya tagdon. Muingon na lang na nga ang brain nga, busog pa ko.
3: Pero, wala na dyan siya'y choice. Kung nag D3 Bio ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
4: So mas nindot, unahon ni mong inom ang D3 Bio kaysa imong gikaong kanon.
3: Matagbuntag.
4: Especially kanang sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose. Unya, ang ketone sa D3 Bio, Jod, ang unahon ni mong gamit.
3: Oho, ang ketones, gahatag, Jod, og instant energy. Gawas, ana, limpyuhan pa, Jod, ni ini ang imuhang brain sa beta-amyloid plaques. Maudyod na'y pinaka-the best. Gahatag na siya instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asama ka makakita ng food supplement sama sa D3 Bio. Sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3 Bio, daog na ka.
4: Ang pinakanindot, ani, nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
3: Ay!
4: Mauna'y timailhan ngang imong brain wala na nang inhanglag glucose para sa energy. Muna kung imong gipagutman imong brain kay wala na nimo gipakaon sa kinahanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa D3 Bio. Aron mo balik ang iyang function. Na adyoy epekto ning tanan, Sir JP. Ingna na kanindot ang D3 Bio. Adunay mga contributing factor sa gitawag natong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka importante jud nako kung ano man nga ang tao nga paminaw niya okay ra siya, nganong galuya man siya, kay man ang viral load nimo na gasaka na. Wala ra ka nakahibalo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan mag D3 Bio ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So Ditribayo na Sir GP.
3: Wa na tay oras Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dok Ramilo oy mayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
2: Ditribayo.
6: Ako si JM. Ako jud kay tabang no ang Ditribayo tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: Ditribayo.
7: Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio nga may D3.
9: Apalit sa mga butika.
2: Ditribayo.
10: Ditribayo.
11: Health News.
12: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga petsa Hulyo 20 ngadto a Hulyo 27, 2026. Alas 8 agad tumto alas 4 e medya dun kulub. Igakobod niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudad ang Tacloban. Permigod hinong dumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Monica K5's Awa Zamina, by Love and Lenia. Time check tayo. It is now 14 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Clinica Deo Fresh Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. Kanina lamang mga ka-K5 atin na-reveal ang ating kitanungan of the day, which is from ka-K5 Miravel. Sabi niya, mga ka-K5, ano ang non-negotiables niyo pagdating sa paikipag-date? So, ang non-negotiables mga ka-K5, ito yung mga bagay na hindi kayo payag na wala sa relationship niyo or mga bagay na hindi pwedeng mag-exist din sa relationship na gusto niyo. So, pag sa dating life niyo, o, diba? Sa pagjojowa niyo, ganun. Ito yung mga parang do's and don'ts na din siya. Parang standard siya, yung mga standard na hindi pwede mawala sa pakikipagrelasyon niyo. Like, for me, ako personally, I do not tolerate cheating. Kanina sabi ko din yung pag sisay ng bad words to each other, and also yung pag, ito di ko na-mention kanina, pero ayoko din ng mga physical na pananakit. Oo. Ayoko ng mga ganyan. Yung tatlo, talagang it's a no-no. Once it happened, ayawan na talaga. Oo. Back out na. Mag-aal sa balutan si Miss Kay. Diba? Yung non-negotiables for me. Ayoko nung may ganon. Oo. So, eto naman ang sagot ng ating mga ka-K5, syempre. Unahin na natin itong sagot ni ka-K5 JP Vargas. Sabi niya, unang-una for me, honesty, faith, manners, and breeding. O, diba? Totoo naman. Yung iba, ma-observe mo na yan after a year kung well-raised yung naliligaw sa'yo ng kanyang parents, healthy relationship sa parents, may goals, at syempre, kids and marriage. So yeah, oo naman, diba? Actually, walang right or wrong answer for this mga ka-K5 kasi ano to eh, parang preference yan. It's a personal preference kung ano yung gusto mo talaga na meron o ayaw. Depende lang yan, o kanya-kanyang trip lang yan dito. Para kay ka-K5 JP Vargas, importante sa kanya yung honesty, yung faith, manners, at saka yung breeding, at saka yung personal relationships. At kung may goals ba to sa buhay. Gusto niya ganun yung, ano, gusto niya ganun yung maging partner niya. Which is okay naman, diba? Kasi, ang tawag dito, may kanya-kanya naman talaga tayong mga gusto, diba? Eto naman, ang sabi ni ka-K5, Rina Inbasu. Sabi niya, if you can stay through sickness and health, richness and poor, just stop. Your so-called standards are not even a big deal in a relationship or marriage. So, grabe naman. Grabe naman to siya. Grabe. Kapag invalidate, charot lang. Joke lang, K5 Rina. It makes sense din naman yung sinabi niya, diba? Kasi kahit gaano pa kataas or kahit ano pa yung mga non-negotiables mo, kahit ano pa yung standards mo, kung hindi magsistay ang partner mo, parang wala naman din talaga siyang ano. Pero, it is not bad for us to set standards din. Especially kasi

naniniwala yung partner natin to the same God, right? So, ayun. Maganda. Ang ganda ng sagot ng ating mga kaki-five. And of course, kaki-five Maribel, ayan, sana nasagot namin ang inyong kitanungan. Okay, thank you so much. Pati na din sa ating mga kaki-five na nagbigay ng kanilang kasagutan. For now, ay tuloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with the song by Sean. This is Way Back Home. Ako'y magbabalik with my daily K-tips maya-maya lamang.

0: Show sa Tacloban City 103.1 K5 News FM K5 News FM
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
3: Ako po ang akong mga TL o mga kasakit iliho.
2: Napagaduhan na po sa DTX 500.
3: Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag.
2: Tawa sa gabi.
3: Wala pa'y bulan. Nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamay.
2: Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
4: Dr. Ramil Uy, og sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
5: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
4: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
5: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
4: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
5: Paita.
4: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
5: Mao nay rason, Sir GP, nga nung kinanglan dyan tamag DTX 500 o Mighty C, kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos o stapes, nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
1: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
7: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
7: Tulog po kakapsos sa gabi.
6: Simana lang nawala dyan ang sakit.
7: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
1: DTX 500! Mapali sa mga butika.
4: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulunggan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
5: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
4: Husto.
5: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
4: Akana.
5: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
4: Mao jud, Doc.
5: Kay naa good, Sir GP, nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
4: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
5: Hello?
4: Makabungol
5: mo
4: dahil na?
5: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP, kabulokag unsa? Ayaw rag paminawa.
4: Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C.
5: Kinanglan.
4: Dili ka mabungol sa kasaba yung yaw-yaw.
5: Kanang mga mister da, inom na mo DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom mo DTX 500 o Mighty C, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
4: Wa na jud tay oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ko si Jean Paul Generoso.
5: Ug kinusab si Doc Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
8: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og inom ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
9: Ano si Janice? Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipati ko sa kumbaba na o. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa bugos ng Pilipinas, impunto alas 4.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: K5 News FM, up of the hour news.
12: Maopay nga kulup mga K5. Adi na naton mga magpasong notisya, hiningatak na. Pwede na igbiyahe Senador Rodante Marcoleta mahuman madiagnose nga may mild pneumonia sumalaha PNP General Hospital. Pero bisan kung fit to travel na ang Senador, ginrekomendarhan mga doktor nga tapuson anay ang pagtambalha iya ang pagtumarhin antibiotics para ha mild pneumonia kutob Hulyo 15 yan ang atuig. Sumalakan Lieutenant Colonel Benali Bayani ang PNP General Hospital. Stable na ang kondisyon ng Senador nga pwede na hiya umatubang ha korte basta nakasulot hin face mask. Manunumduman nga na-confine hi Marcoleta mahuman maghuot ana pagginhawa ng pagkitaasan han iya blood pressure. Kasunod han pag-aresto ha iya tungod ha kaso na plunder hatun Hulyo 6. Maatubang hi Marcoleta ha Sandigan Bayan para ha iya commitment order ha oras nga mahuman han iya pagpatambal. Samtang, iginpakianan naman ni Senator Judge Raffy Tulfo kung konektado ba ang mga pahayag ni Attorney Mark Vinluan, vlogger nga hiya Princess Maui ang Davao City Mayor Baste Duterte, tiunonghan Operation Romanov kontra kan VP Sara Duterte. Hadto nakalabay nga semana iginsumatan defense team han Vice Presidente nga ana panarhog ni Duterte ha kinabuhi ni ra PBBM First Lady Liza Marcos nananay House Speaker Martin Romualdez in unconventional pero justified tungod han maong operasyon. An Operation Romanov nga iginsumatha impeachment trial in hiunong han ginaaligar nga plano nga pagpatay ha Vice Presidente ngan pamilya hini. Ini nga mga balita indurot ha Iohana Mighty C, the alkaline vitamin C. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang dalikat nga sumot para yan ang oras sa sundingan bantay anaman mga magpasong nga balita. I-like nga ni-follow naman Facebook page K5 News FM Tacloban Digital. Ako ay ka-K5 Kim Soriano para han kampiyon nga balita serbisyo publiko. Ngan kaliawa na siyadad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
10: conclusion of law.
14: Based on his investigation, let the witness answer.
15: Sustained, but the presiding officer will ask the question to the witness. Based on your investigation, Attorney Lotto,
16: yes, sir.
15: Was there enough basis to file a criminal complaint, as you did, for the crimes you charged the vice president with? Prima facie evidence only, huh? Not as to whether or not she indeed committed it or not, because only a court of justice can determine that.
16: Yes, Your Honor, based on our findings, we believe that the vice president committed the crime of grave threats and inciting persecution.
15: Only insofar as satisfying the requirement of prima facie evidence sufficient to file a case.
16: Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction.
15: Yes, sir. That would be a more complete description of what you have to comply with before you can file a case.
16: Yes, Your Honor. Yes, po.
15: Counsel may proceed.
14: Thank you so much. Let's continue. Attorney Lotok, kita magpapadayon hininatod mga pakiana nga imo pagbaton hininakod mga
10: pakiana. Honor, Your Honor.
14: Your Honor, what?
10: May I be allowed to make a manifestation? Your Honor, as I understand, only Filipino and English was...
14: Be careful.
10: Because I cannot understand, Your Honor, what he was saying. So can we just ask that he states his statement in Filipino or English, Your Honor?
14: Your Honor, Filipino language encompasses all the languages, dialects. It includes our very own waray-waray.
10: But
15: Counsel, the rules state only Filipino and English, but I will let it go once in a while, but not each time.
10: We will submit, Your Honor.
14: Thank you, Your Honor.
15: You may proceed, Counsel, for the prosecutors.
14: Now, you mentioned that the respondent's lawyer, Attorney Lim, through a letter said that the vice president was confident in your office's assurance that the alleged threats to her were also being investigated. Malalang mo sagot mo yon, Don?
16: Yes, Your Honor. Po.
14: Now, what did the NBI do, if any, on the alleged threats? This time, sinasabi niya, to her, to the Vice President, kung meron man.
16: Yes, Your Honor, we started the investigation on the alleged threat against the life of the Vice President.
14: You started. So, what was the result? If any, if at all, if you know, to that investigation?
16: Well, Your Honor, the fact that we issued a letter dated December 2, 2024, we informed the Vice President that we are investigating on that alleged threat against her life and that we want information, any information that would give us any investigative lead on that matter, Your Honor. Unfortunately, the Vice President did not appear. So wala ho kaming makitang pagsisimulan na imbestigahan. Well, may nakita kami sa, I think, 75 PNP personnel insofar as the security of the Vice President is concerned. Per record, sa news na inalis sa BPSPG.
14: Mm-hmm.
16: And then inilipat sa Manila. And,
14: okay.
16: And I think the reason being is that may issue ng peace and security kung di ako nagkakamali. Yun po yung
14: nakita
16: medyo nakikita naming security issues.
14: So now, if you know, no? Ilan ba yung natira sa Vice Presidential Security and Protection Group? If you know. Pagkatapos ma-remove yung sinasabi mong 75 personnel of that VPSPG, if you know.
16: Well based on, if I'm not mistaken, based on the record, the COA record, I think more or less 335 security personnel, kung di ako nagkakamali, base doon sa...
14: 335 personnel protecting a single person, the Vice President?
16: Based on that record, Your Honor, based on the news, yeah.
14: 335. Last point, Your Honor, please.
15: Wind up, counsel.
14: Yes, Your Honor. Now, Mr. Witness, you mentioned earlier that your office considered in its investigation in the November 23, 2024 online briefing na aside kay respondent yung Vice Presidente, tsaka yung mga media personalities, okay, na nabanggit mo, sino pa kung meron pa yung nandun sa online briefing na yon, kung alam mo?
16: Well, yung pinakaunang part ng video, si Attorney Zulaika Lopez.
14: Attorney Zulaika Lopez. Now, yung tanong, Mr. Witness, ano yung na-observe mo kung meron man, okay, about Attorney Zulaika Lopez during that online media briefing?
10: Objection vague, Your Honor.
14: Oh, Your Honor, what's vague? Okay.
15: Witness is smart enough to answer if he knows. Witness may answer.
16: Thank you, Your Honor. Well, based on that video, it appears na nagko-complain si Attorney Zulaika. I'm referring doon sa paglipat niya from HOR to women correction facilities, I think. And then yung health issue niya. So parang kinu-complain din niya na yun.
14: Okay.
16: At yung nangyari sa kanyang pagka-held in custody sa HOR.
14: All right. Now, Attorney Lotok, what significance, if any, do these complaints ni Attorney Lopez have, okay, in your investigation on the threats made by the Vice President in that online media briefing?
16: Yes, Your Honor, we take that into account. Tinignan namin yung sitwasyon, yung issue ni Attorney Zulaika. But when we see the bigger picture, taking all the pieces of the puzzle, it has nothing to do with the Vice President contracting a person, because even before Zulaika Lopez appeared in that video, the Vice President had already contracted a person to kill the President and Lisa Marcos and the former Speaker. And when we consider all the facts and circumstances, the instance where Attorney Zulaika was complaining does not diminish, it does not alter, it does not affect the totality of the findings that we have in our investigation, sir.
15: Senator, Judge, is counsel for the prosecutors done? Attorney Ligutan, are you done?
14: Yes, Your Honor.
15: You're done? Before cross-examination, Chair would like to recognize, with the permission of Senator Judge JV, Senator Judge Bam Aquino had earlier sought recognition. Chair will recognize him first, thereafter Senator Judge Tulfo Irwin, thereafter Senator Judge Ejercito, and then Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Aquino is recognized. You have 2 minutes, sir.
17: Yes, marami salamat, Mr. Presiding Officer. Attorney Lotok,
16: yes,
17: meron pa po bang ibang grupo sa NBI ang nag-imbestiga doon po sa mga utterances ni Vice President Sara Duterte noong November 23 to 24?
16: During our time, insofar as the Cybercrime Division is concerned, yung Cybercrime Division, Your Honor, and the team that was yung binuo ni former Judge, Director Judge.
17: So kayo lang po?
16: At that time, sir, hindi ko na po alam ngayon kung sino yung mga team na, kasi nalipat na po ako sa ibang region, sir.
17: Okay. Yung tanong ko po kasi ay nakatukoy dun sa taong nakausap o sinasabing na kontrata ni Vice President Sara Duterte para patayin yung Presidente, First Lady at former Speaker. So tinuloy niyo po ba yung investigasyon para mahanap ang taong ito?
16: Well, aside from the fact, Your Honor, na nag-issue kami ng subpoena sa Vice President para makakuha ng information, kasi we need a validated information, we need a confirmed information. Nung inisyuan namin ng subpoena yung mga media personalities, bawat isa sa kanila na nag-appear, tinanong din po namin, nandoon ka ba nung sinabi ito ng Vice President?
17: Hindi ko po tinatanong kung sinabi ba ito o hindi. Dahil may witness rin po tayo nung nakaraang linggo na nasabi nga ito at napanood naman natin
16: po
17: lahat. Ang tanong ko, tinuloy niyo ba yung investigasyon para matukoy ang taong ito?
16: Nagtanong kami, Your Honor. We tried to elicit information both from those people who have personal knowledge during the online press conference. Unfortunately, wala kaming ma-established na validated information na confirmed. So, in fact, hanggang ngayon, nag-aantay po kami. Hindi ho katulad dito sa nangyari. May may apparent commission of the crime dahil nandiyan yung video eh.
17: Opo. So ang ibig niyo pong sabihin, bilang NBI, hindi niyo nahanap yung taong ito, pero literal niyo tong sabi niyo, literal itong pag-assess niyo dun sa statement dahil ito mismo yung nasabi ng Vice President.
16: Well, Your Honor, if the second highest official of the land sinabi yan, it's hindi ho biro yan. Medyo mabigat ho yan at yung pagkasabi pa niya na may kasamang galit at mga pagmumura. So we took it very serious, Your Honor.
17: Alright, I have a question for the defense. Sa lahat ng mga sagot ninyo, Attorney Vinluan, parang hindi ko nakita na tinanggi ng inyong kliyente o ng depensa na may nakausap ang vice-presidente na tao para gawin yung mga bagay na ito. Tama ba? Wala ito sa mga sagot ninyo?
10: We deny that, Your Honor. That is not accurate, Your Honor, and we will present evidence or counter-evidence.
17: Okay, so let me clarify. Sa lahat ng sagot ninyo so far, hindi pa nyo tinatanggi ito, pero in your time presenting evidence, you will deny that there was a person contracted by the Vice President.
10: Your Honor, to clarify, I don't understand, Your Honor, when we were asked, but...
17: in your answer. You have an answer. There is an impeachment.
10: Denied it, Your Honor. We denied it in our answer, which we filed before the Senate Impeachment Court.
17: You denied it in your answer?
10: Correct, Your Honor.
17: If I remember correctly, ang nabanggit doon ay freedom of expression. Was there an exact statement there na hindi totoo na meron ngang kinontrata ang vice-presidente o kinausap ang vice-presidente para gawin ito?
10: We maintain our position that we denied it, Your Honor.
17: Okay.
10: It is there in our answer.
17: Mr. President, I don't want to take up time, but I do want to check the official records and look for this because I don't remember seeing that in any of your answers, Mr.
10: Your Honor, all allegations were denied.
17: It's a general denial. A blanket denial.
10: There were, that was the general denial and there were also specific denials.
17: Okay, we'll take a look, Mr. Presiding Officer. Hanapin natin to with, and if I may come back to this once we take a look at the records, Mr. Presiding Officer.
15: The gentleman may do so at the appropriate time. With the permission of Senator Judge Erwin Tulfo, since nakatayo na po si Senator Judge Ejercito, papaunahin ko na po muna siya. Senator Judge Tulfo, rather Ejercito is recognized. You have 2 minutes, sir.
18: Thank you, Mr. Presiding Officer. Tanong ko lang, no, just to clarify, may we know it, if the NBI has the authority to issue subpoena against impeachable officials? Kasi kanina po, no, sa mga pinresent kanina, subpoena po ang inyo pinadala sa Vice President instead of a mere invitation. Yun lang po, clarify ko lang po.
16: Yes, Your Honor, under Republic Act 10867, the NBI has authority to issue subpoena. And as a matter of fact, the case involving the Vice President falls under Section 5, Paragraph G, which the NBI has primary jurisdiction to undertake investigation, Your Honor.
18: Likewise, for the information, may we know what constitutes a grave threat that will prompt the NBI to conduct an investigation as compared to a light threat? No, what are the elements that are needed to be present to be considered a grave threat?
16: Well, for grave threat, Your Honor, if naalala ko siya, if a person threatens another person with the infliction upon the latter's person, property, or honor, or that of the latter's family, with a wrong or with any wrong amounting to a crime, if that threat is with condition or without condition. Or with involved with monetary consideration, yun po your honor yung kabuuan nung sa grave
18: so
16: threat.
18: So yung grave threat po may condition or wala condition.
16: The crime of grave threat, Your Honor, can be committed with or without

0: It's quite NBA recommendation. One count.
1: Ang epektibong IK capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. IK Care Gold. IK Care Gold. Ang IK Care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag IK Care Gold ka. IK Care Gold. IK Care Gold. IK Care Gold. Ang IK Care capsule na pinalakas sa parehong presyo. IK Care Gold. Mabibili sa mga butika. IK Care Gold, ang superior eye formula.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sub si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Mm-hmm.
6: Checklist ata.
5: Aha.
6: Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pa kining sugo ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells ug makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP.
5: Uh-huh.
6: Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
5: kay simintohon sila ni ini.
6: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
5: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
6: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
5: Oh, naay problema.
6: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
5: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
6: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka gainom, kung pariho ang kagaw, wala dyan na'y problema. Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutanon dyan ka sa doktor kung kanos akalas nakainom sa antibiotic. Nya umingon ka itong niyaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So, lain na po ang irisita sa imo nga doktor.
2: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga nasa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
6: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
5: Yan naman, Doc.
6: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
5: Oo.
6: Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyo ni dayon nimo.
5: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga tutoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
6: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
5: Oh, ngano man?
6: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang ito mang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling? Kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang ditribayo, maghinahinay pud kaputi ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang ug oil pulling gamit ang ditribayo, Sir GP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa ditribayo, nindot ka ang epekto, Sir GP.
5: Taigong oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dok Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
5: Dili abusuhon.
8: Ditribayo.
9: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang ditribayo tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
8: Ditribayo.
2: Ang Ditri nga may visio. Ang visio nga may Ditri.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Ditribayo. Ditribayo. Health News.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City, 103.1 K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 6:01.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ditribayo Evening Newscast.
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa Ditribayo Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. Ditribayo Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
10: Mga kagipay, adi na ang magpasong ang mga notisya ng hatong mga laray uluhan. Balita lokal, Cardinal Taglim bumisita Tacloban City gin pangundahan ang misa konsilibranda anibersaryo ang ordinasyon han pirang mga kapadian.
11: Pin Center hasagkahan Tacloban City abri na para ha mga batanon.
10: Balita nasyonal, paggamit ang proseso ng impeachment trial gin panawagan ni Senator Lacson.
11: GSIS funeral benefit ginpahitasan ha 50,000 pesos para ha mga kwalipikadong miyembro ng pensioner.
10: At naman, balita international, sunog naglaraba usang bar sa Thailand, 27 katawo patay.
11: South Korea nangarohin bulig ang North Korea hapag biling han nawawara nga Coast Guard.
10: At naman balita ni Gosyo, presyo ang krudo sa world market nag-umento hapag ibangong samok sa Middle East.
11: Habalita kakaiba naman, empleyado nga waray sulod-sulod ha trabaho, regular nga nakakarawat hinsuweldo.
10: Habalita paugnat ang kusog, England abanti na World Cup semifinals katapos nga perdihon ang Norway.
11: Nga na balita entertainment, anak ni Pocwang nga Himalaya, diri na karoyang makitaan ang iya pa mga tatay.
10: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi isang Bisaya. Sini ang D3Bio Evening Newscast. Yan ang daw hiton Lunes sa Hulyo 13.
11: Live ninyo, mababatian ang K5 News sa Pantacloban 103.1.
10: Mababatian yan, makikitan kami din mga parte ng kalibutan. Ipinagi hito namon YouTube channel, TikTok nga na Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
11: Nga na detalyahan aton mga balita.
1: Balita.

0: Yan ito na ito na balita lokal. Bumisita nga niya siyudad ng Tacloban. He has eminence Luis Antonio Cardinal Tagle. Agud manguna, hamisa kon silibrada. Our Lady of Lourdes Parish. VNG Subdivision, Tacloban City, Kaklopandaga, Julio 12. Ining amisa ay pagsilibrar ni ka 30 anyos nga anibersaryo ang pagkapani kera Reverend Monsignor Erwin Jose Palagapo. Kana di ba pang mga siyam nga kapadian. Iging kalipay naman han St. John the Evangelist Seminary o School of Theology Community and hatun mga seminarista han Sacred Heart Seminary ang pag-abot han Cardinal Dito Archdiocese ng Balo o kung Archbishop John F. Duhol nagkaadahin na hurimang raw kan interaksyon ni Cardinal Tagle ang mga seminarista diin nagpaambitiya kan iya mga eksperyensya kan nagbindisyon kahuman ang maunga katitirok.
1: Hakadugangan nga notisya lokal, mapapahimulusan na ang mga residente, labi na ang mga bataon, han Barangay 60 sa Kahan Tacloban City ang bago nga teen center. Magahat ang hinihintalwas ng youth-friendly space nga matutok hapanlawas ng development ng mga kabataan, labi na ang mga teenager. Ang maong center in mabulig ang mga bataon, kapartihan ira mga concerns kung adolescent, particular na ang teenage pregnancy. Mahihimo ini ipinaagi ito ng edukasyon na paggiya ng access sa mga kaangayan ng serbisyo. Maghahatag gihapon hirahin peer counseling, health services, employment coaching, ng iba pa ng mga intervensyon para mataganhin gahom ang mga at-risk ng mga batanon, mapauswag ang potensyal nira ng matutuan hirahin mga positive values.
0: Samtang kadugangan ng notisya lokal, arestado ang 12 katao mahuman ang operasyon ng Leyte Police Provincial Office kontra ilegal nga yugto o huygo ha mga buntohan abuyog mahaplag nga na Villama. Dinadto naglabay nga adlaw ha barangay magatubang abuyog unumit nga kalalakinan amo ito na nagkadadakop matapos nga maaktuhan nga nagtutupada kundi kumpiskado han operatiba ang limang manok ng mga pusta samtang nagpakakalagyo naman ang iba pa. Iba katao naman ang gindara at mga otoridad tikang hahilugtugan, mahaplag, mahuman madakpan, kinaguhuyguhin iligal nga bingo gamit at na mga nakumpiskar nga bingo cards ng taya. Samtang usan naman nga suspek, ang gimpusasan na barangay Kagnukot na Villaba. May tungo naman ang pagpataya ang iligal nga swertres kundi na-recover tikang haiya ang mga beating stamps ng listahan ng mga kombinasyon ng numero. Gendara, hakadatag sa estasyon ng polis ang mga suspek para dokumentasyon ng ginaadman na ang kaso kaya sasalwad kontra haira.
1: Hakatapusan nga notisya lokal, siyam nga mga anay miyembro han New People's Army o NPA ang bumalik hapiyod han gobyerno habang tuhan las Navas Northern Samar kasunod ang padayon nga pagsumpayan han magkadurudalain nga mga ahensya han gobyerno ha ilarom han whole of nation approach kontra ha insurhensya. Gindaraan mga anay rebelde ha Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict han Las Navas komo pagpamatuod han ira pagbalik hapiyod han gobyerno kadungan han pagsurrender han ira mga armas. Iginpatapad naman han LGU Las Navas ang padayon nga suporta ha mga surrenderi sugad han paghatag hinbulig pinansyal livelihood ngan iba pa nga mga reintegration programs. Sumalaha 8th Infantry Division han Philippine Army iniina pagpamatuod nga mabinuligon mabinungahon ang ira pakigasumpayan ha komunidad nga na pagpatumanhin mahugot nga seguridad ha mga lugar nga apektadohan insurhensya. Nanawag naman ang kasundalohan ng mga nabibiling aktibo nga miyembro han armado nga grupo nga sumurender na ha gobyerno nga nasingabuton ang mga programa para han ira pagbalik ha komunidad.
0: Alas 6:09, ano itong mga balita lokal, naging padangat tayo ang D3 Bio, the superfood supplement.
2: Balita National.
0: At ito naman mga balita national, para diri abuton, himpaskol pagbista, namimili niya na himpaskol. ipaagyan Senado nga managmiton o panagmiton ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga diri magkukumpreso atun mga ebidensya. Sa malakan Senador Panpilo Lacson, katungod gihapon na Vice Presidente ang managmit ka proseso ang trial. So aditon ordinaryo nga nakasuhan. Sanglit ig proponent o igin proponer niya kan impeachment presiding officer Ches Escudero nga pasakbon ha o kung pasakbon na ha usang holding room masinado ang tanan ng mga testigo sa prosecution ng depensa nga naka-schedule para habugos nga simana. Ha proposisyon ni Lacson na oras nga matapos ang usang testigo dayon nga i-prepresentar ang masunod agud waray makarag na oras ikang halunis sa ingat ng Miyerkules kay schedule ang impeachment trial. Apag ganaan, nag-alutagar na ang impeachment court hinabintay sa Diaz ng pagbista para hanupat ng articles of impeachment. Lakip na hini ang 11 kadlaw para issuehan grave threats ngan assassination na plot. 31 kadlaw naman para confidential funds. 12 kadiyas asalen ngan unexplained wealth ngan 8 kadlaw para hapag nikel hadipet. Samtang mahuman naman nga ginkansilar at itong pag-presentar handa kalabay nga simana nakatalaan na nga igatubang niyan o higin atubang nga ang sunod nga testigo sa prosekusyon NBI Regional Director Jeremy Luntok.
1: Hakatapusan nga balita nasyonal, mas durod ako na nga bulig pinansyal ang makakarawat han mga pamilya, han mga miyembro, han Government Service Insurance System o GSIS. Kahuman nga pahitasan han ahensya ang funeral benefit tigang ha 30,000 pesos, pagkatuha 50,000 pesos. Sumalaha GSIS, iniin makakarawat han mga kwalipikado nga benepisyaryo han mga aktibo nga miyembro. Makakakarawat han benepisyo ang mga lehitimong asawa. Kundi ina, pwede ini maklaim han lehitimong anak o kung waray, pwede ini maklaim han lehitimong anak nga nagbayad han gastuson hapag palubong o hinuman nga makakagpakita. Hina mga pamatuod ang hiyaan nagabagahan mga kabaraydan hapag palubong. Ginbabanabana nga aadaha 1.25 billion pesos ang ginaalotagar han GSIS kada tuiga para funeral benefits nga makakabulig ha maabot 20,000 nga da 25,000 nga mga pamilya kada tuiga. Sumalaha GSIS sa panuyuhan na pagpahitaasan maong benepisyo nga mataganhin kadagmitan nga ayuda ang mga namatayan nga pamilya.
0: Alas 6:13 mga kakipaypa, adaton balita nasyonal, laging padangat inihayo ang Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin ekstra nga proteksyon naton lawas. Nagpapakusog ito naton resistensya nga na immune system.
2: Balita International. International.
0: At naman mga balita halangyaw nga labnasan. Diri maubos sa 27 katawo amo ito na namatay. Samtang 63 naman ito na samaran matapos nga maubaw ang usang sikat nga bar sa Bangkok, Thailand kagabi. Subayad ng mga otoridad, madagmit nga nagsarang ang kalayo tubtub ha alkubahan rong beer na lata brown bar. Kundi na nakahinggok hinaso agin tutudlok nga kausa at pagkamatayan mga biktima. Kadaman itong mga patay nga lawas sinatadaan hiran ni fire exit nga kasilyas sa halikod ng establishment kundi imposible nga natrap ang mga customer. May tungod itong kawarayan hinggaw sana nga madakmol nga pag arasungsong han asong. Basar naman ang inisyal ng investigasyon ng kapulisan, nagtikang ang insidente han magkaadahin spark sa circuit breaker harani stage nga ginsundan hin pagbuto ng tigda nga nawarayan ni kuryente. Nakalerto na at ang mga ospital sa Bangkok para tampalon ang mga nakaangkor. Naging karamtan halawa samtang nagpapadayo pa ang mahugot ng investigasyon na safety regulation han nasabi nga erignuman.
1: Hakatapusan nga balita international, nangarohin bulig ang South Korea han North Korea para mabilingan ang nawawara nga sundalo han Iraq Coast Guard nga gintotoohan na anod ha teritoryo han Pyongyang. Sumalahan South Korea na Unification Ministry ang nawawara ang Iraq usang Navy Seaman diran Hulyo 12 samtang nagbubuhat hin Coast Guard duty ha East Sea o kilala hatawag nga Sea of Japan. Posible nga naanod ha na makusog nga balod ang nawawara nga seaman han Northern Limit Line ang border habot nga han South nga North Korea. Tungod nga waray aktibo nga linya han komunikasyon ang duha nga nasod, ginpadarahan South Korea na irahang yu ipinaagihin text message ha media para maipadangat ang mensahe ha Pyongyang.
0: Alas 6:15, adaton mga balita lang yung labdasan, ginpadangat ha iyo ha klinika DTX 500, makusog nga pangontra ha high blood pressure.
1: Para naman ha balita negosyo, kumiwadayon ti paigbaw ha 3.78% ang presyohan petrolyo ha world market yan ang Lunes. Kasunod dito ang pag-atake ng Estados Unidos sa Iran, sumaka $78.86 kada bariles ang Brent crude para sa September delivery, katugbanghin 3.75% nga aumento ha pagtikang pala hiton semana. Sinmunod gihapon hapagitaas ang West Texas Intermediate nga basaran han Amerika nga inmabot na ha $74.02 kada bariles, mauman makagipatik hin 3.65% nga kadugangan para han August delivery. Duro nga kabarakaan na igindurot ha merkado han pagsadhan han Iran ang Strait of Hormuz nga usaha mga importante nga ruta hin supply han lana ha kalibutan. Ginkakabarakan nga magpapadayon ini nga mga pagbabago ha presyo han produkto han petrolyo ha masurod nga mga adlaw samtang mapasupa an samok ha duha nga nasod.
0: Alas 6:17 naton na balita ha negosyo gin padangat hayo DTX sa coffee mix nakagkapiganan na detox kapa.
2: Balitang wow!
0: Ato naman balitang wow! Ano timbubuhato na ikakipay kung may nakakatrabaho? Nga wala'y sulod-sulod pero regular nga nakakakarawatin na swildo. Nga niton mas masaklap pa din eh. Daro na ko pa ito ni nakakarawat nga swildo. Nasud Spain, usang government employee, itong ginreklamo, may tungod kay padayon ini, kinagikinarawat yung swildo, bisan unom na hiya katuig, nga waray sulod-sulod at trabaho. Ang lalaking ginkilala, Yahia Joaquin, technical director, usang municipal water company, Spain, na swildo ini, 37 o 37,000 euros. O kon 2.2 million pesos sa kada tuig. May nagayon nga gin bibiling anera supervisor Joaquin para untatagan ni service award. May tungod han iya 20 years nga servisyo hamaong kumpanya. Pero dito na ibarwaan nga may hinangay ini nga waray sulod-sulod. Dito na nag-istorya aniya mga katrabaho nga pira na inikatuig nga diri na sulod haira opisina. Ang kumprontaho ni Joaquin, nag-aso ini nga nasulod niya ang trabaho pero paiba-iba aniya working hours. Iyag hapon gibuyag-yag nga gibubuli niya aniya mga katrabaho. Pero mas iging kasinapahan kumpanya, ginitin may baruan nga diri lang ay ang unong katuig kundi 14 na katuig nga waray inisulod-sulod ang trabaho. May tungod din eh, impapagmulta in 27,000 euros. O kung 1.6 million ang maong empleyado, han iya employer. Alas 6:19, anato na balitang kakaiba, gina padangat in heyohan, klinika D3 Bio, na superfood supplement.
2: Balitang entertainment!
1: Para naman na balita entertainment, iginbuyagyagan komedyante nga hi Po Kwang nga diri nakaruyagan iya anak nga hi Malia nga makitaan an iya tatay nga hi Lee O'Brien nga na-deport na ha Pilipinas. Iniin Bulgari nga igin sumat ni Po Kwang ha usang guesting para ig-promote aniya pelikula ha Cinemalaya 2026. Pero antes niya ig-istorya ang ira pelikula, lumihis ang topic han ira relationship han iya ex-husband. Siringa nagtres maaramiya nga maabot itong panahon nga bibilngon ni Malia an iya tataya nga nuwara ini problema para ha iya. Manunong duman nga nagsampahin deportation case si Pokwang kontra iya anaya partner hadto na June 2023 samtang nga na-deport na ha Pilipiya. Manunong duman

0: Paugat ako sug nakabutan England nira ginihingyap nga pwesto para semifinals han FIFA World Cup katapos nga perdihon na Norway high score nga 2-1 a quarterfinal match. Una hili naging natablaan na yan mulay high score nga 1-1. Nauna naman nga pakaiscore ang Norway ay ka 37 minutos mahuman magbulio kay Andreas Kilderop hin maupay nga tira nga naghatagin siyahan nga lamang hayra kupunan. Nanguna naman hi Jude Bellingham han England hadto na makipaghipatik hin duha nga goal nga nagdarahin 3 Lions. O nagdaraha 3 Lions sa iray katulo nga World Cup semifinal appearance tikang dinadto 1966. Ha extra time, 3 ka minuto pala ang nakalabay han utrof nga bumerada ang opinsa han England. Nagbuliw here Morgan Rogers in usang long range shot. Agol han Norway. Samtang kataliwan la han ira bakasaysayan nga mula ay ikakaat bangwat han England ang Argentina hamasunod nga mula. Alas 6:21, mga kakipayag, natong balita ha sports, sigin pa nga tayuhan extend food supplement. Naghatagin extra kusungan enerhiya, sigurado kukulangon ng one round kung naka-extend food supplement ka. Ipinagini mga kakipayag, din natong tinatapos, natong D3 Bio Evening Newscast yan ang Lunes, Hulyo 13. Yung mga naging tagapasawa kakuy ka K5 Roger Tilana.
1: Ako naman ay ka K5 Kim Soriano.
0: Parang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko.
1: Ngan kaliawa na siyudad ang Tacloban ngan bugus nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas magini special, nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
5: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. PMed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
7: Mga sangkay!

0: nagpapahibaro ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigang yan mga petsa, Hulyo 20 ngadto a Hulyo 27, 2026. Alas 8 aga tubto malas 4 e medya ton kulub. Ikakobod niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Permigod hinumdumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
1: E3Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Ako si Celestina Sipara. 80 anyos na ang akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikadua, inyak mata ang akong babati nga. Malabo. Katumal ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
4: An istorya na Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500
1: para sa malinis na dugo.
5: DTX 500
1: para sa marusog na tay.
5: DTX 500
1: ayon sa mga eksperto, ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
1: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
5: DTX 500
1: sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog unya dili pa jud kayo tamis. Mao ni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
5: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
5: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
4: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
5: Mang Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics, ngamutamang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw.
1: Kapalit sa inyong kasuking butika.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Rosely, sa ka-model. Gapangita ba ka o effective na skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag dyan exfoliation sa panit.
5: DTX Beauty Soap.
1: Pabalit sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men.
8: Mrs. Kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: D3 Bio. Martang Alicia Isabella. Nagkatrangkaso ako ng malala at kahit take ako lang take ng para sa lagnat ay pabalik-balik lang talaga ang lagnat ko at ang panghihina ng mga buto ko. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang D3 Bio. Kaya nagpabili ako at dalawang soft gel kaagad ang ininom ko. Nagsimula ako umaga. Pagkahapon, pinapawisan na ako at yung bigat ng ulo ko ay nawala. So nag-take ulit ako bago matulog. Pagising ko, ang ganda sa pakiramdam. Kaya masasabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio lalo na sa trangkaso. Epektibo talaga kaya subukan nyo na rin.
5: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
12: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika. Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.
13: Ay umaayon na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang MyTC. Epektibo kaayo.
14: Ang solusyon, yari na. Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics. Pas-pas ang alibyo. Mug Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca, kag-glavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
6: News FM.

himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

K5. News FM Philippine Standard Time, 17 minutes past 7 o'clock, mga K5. Checking in is your Marie Louie for the program, Marites on Air. Good evening, mga K5. Happy Lunes! July 13, 2026. Kumusta po lahat ng ating mga K5? Kumusta ang unang araw ng ating Linggo? Nako, medyo inuulan tayo. Ayan, kumusta kaya ang ulat ng panahon, mga K5? Balita ko ay merong binabantayan na LPA, ano, sa labas ng par. Ayan, sana ano, hindi ito tuluyang maging LPA, mga K5, at hindi ito maging bagyo, at wala itong maging, you know, direktang epekto sa ating bansa, dahil alam naman po natin na katatapos pa lang, no, ng mga sunod-sunod na bagyo. At nakakaawa na po ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa Mindanao, kung saan nilindol pa lamang, tapos inulan at binagyo pa, mga K5. Ganun man din, no, sa lahat ng mga lugar na binabaha, talagang nakakalungkot na marami ang kailangang mga bahay, no, na

lugar, mga ka-K5. At of course, yung mga ka-K5 din natin, no, na nakakaranas ng landslide. Ayan, so ayaw na po natin mangyari yan. So mamaya, ano natin yan, aalamin natin ang ulat ng panahon, mga ka-K5, ibibigay yan ni Maring Louie. And of course, ang mga nababagang balita sa oras na ito, mga ka-K5, ang tabayanan. Ayan, titingnan natin kung ano ang development at kung ano na ba ang mga ganap sa impeachment trial.

paglilites, no? Sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, mga ka-K5, kung saan marami po ang nakatutok at nakaabang. Ayan, at sa mga ka-K5 naman natin, no, na mga nakakalungkot na mga disgrasya na nangyari sa araw na ito, siguro sa ating newsfeed, meron mga tatlo, mga ka-K5. Dito lamang yan sa Leyte, no? Ang mga disgrasyang nangyayari sa daan. Kaya na mga paalala po sa lahat ng ating mga manong drivers, di ba, mapa four wheels man yan, mapa motor man yan, tayo po ay mag-ingat, mga ka-K5, sa daan. Okay? At hindi po natin kailangang laging magmadali. Dahil tayo

sa early at mas maging punctual, 'di ba? Kung may mga lakad kayo, abay talagang kailangan niyo i-train ang inyong mga sarili na maging early para hindi kayo malalate at hindi nagmamadali at hindi tayo nakakadamay ng ibang tao, mga ka-K5. Oh yes, mga ka-K5, may good news ako dahil simula bukas may makakasama na po tayo dito sa ating tambayan every night. Mayroon tayong bisitang abugada kung saan marami po tayong pwedeng pag-usapan, marami tayong kapupulutan na aral, kaya naman kayo ay aking inaanyayahan na samahan si Maring Louie at i-ready na ang inyong mga K-tanungan. Ayan, kung kayo po ay may mga gustong malaman, meron kayong mga gustong gusto niyo ng legal advice or yung mga K-fam natin na nahihiya, 'di ba, na or wala sigurong I would say time or alam mo yun, parang hindi alam kung saan pupunta, saan lalapit or maaaring nahihiya, 'di ba, na humingi ng saklolo o tulong, 'di ba, sa ating mga abugado, abugada, ayan. So feel free mga ka-K5 na mag-message sa ating Facebook page, di ba, para ma-accommodate natin yan. So, isa po sa mga pag-uusapan natin mga ka-K5 ay ang alam naman natin sa social media na marami na ang napapaaway, di ba, na ipopost yung mga conversations, may mga screenshots, minsan nire-record pa yung mga conversation nyo, mga ka-K5. Pwede ka bang makulong, di ba, ano ba?

you know, isang mamamayan, di ba? Dahil lagi natin sinasabi, ang freedom of speech. Di ba yung mga mahilig mag-post? Bakit? Wall ko naman ito. Gusto kong libakin o gusto kong i-shout out. Why not, di ba? So, kailangan alam natin ang ating mga limitations, mga K-5, pagdating sa mga bagay na yan. And of course, ayan, pwede rin nating pag-usapan, katulad ng sa may mga utang dyan, yung feeling nilang 500 lang naman, 100 lang naman, 1,000, 5,000, 10,000, hindi ako makukulong dyan. Tapos wala naman kaming kasulatan. May habol ba? Ito yung mga nagpautang mga ka-K5. Yes, so isa po yan sa mga pag-uusapan natin bukasin ng gabi. Mga K5! Ayan, and mamaya, ayan, ibibigay din natin sa inyo ang latest sa showbiz world sa ating mga celebrities. Ano na ba ang mga ganap? Sino ba ang mga bagong nagkatuluyan? May mga bagong relasyon bang namuo? At kung may mga hiwalayang naganap, mga ka-K5. Of course, this program is brought to you by Clinica Delta Nativa Medicine and Wellness Center, ang mga produkto ng ating CEO na si Dr. Ramil Uy, mga ka-K5, na walang ibang gusto kundi makatulong sa lahat ng ating mga ka-K5 na maging abot-kaya na sa bulsa ang mga food supplements. Dahil gusto niya lahat tayo ay healthy, mga ka-K5. Alam niyo naman na mahal at mahirap magkasakit. Tandaan, ito po ang ating puhunan. Kaya huwag manghinayang mag-invest pagdating sa inyong kalusugan, mga ka-K5. Kung ikaw ay naghahanap ng pangmalakas na vitamin C, i-MITC mo na yan, mga ka-K5. Siguradong aalagaan ka po, protektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng bubusipon at lagnat. At sa lahat ng mga ka-K5 natin na may high blood pressure, hindi naman kaya ay may diabetes o diabetic. Parang diabetic. O may diabetes. O diabetic. Correct naman. Ayan, mga ka-K5, may diabetes o diabetic. Correct. Oo. DTX 500 po ang sagot sa problema nyo, mga ka-K5. Pinipilahan at talaga naman ito ay mabilis maubos dahil marami na po ang nagpatunay. May mga testimonies tayo na nagsasabi na sila po ay natulungan at nagamot ng food supplement na ito. May bonus pa dahil ilalayo kayo nito sa nakamamatay na sakit na cancer. At kung kayo naman ay mahilig sa kape, mga ka-K5, tamang-tama ang timpla. Tamang-tama ang sarap. Ang paboritong kape ng bayan dahil nga nakapagkapi ka na detox ka pa, mga ka-K5. DDX Coffee Mix. Ipaglalaban ka araw-araw. Sugod na po sa Clinica Delta Nativa Medicine and Wellness Center located sa downtown area. Tapat lang po yan ng Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos, mga ka-K5. At good news dahil may bago po tayong schedule. Magsisimula na yan.

next week mula July 20 hanggang July 27 mga ka-K5. Whole day po yan. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4:30 ng gabi. I-grab po natin ang opportunity na ito. Again, first come, first serve. First come, first serve basis po tayo mga ka-K5. So siguraduhin na mauna at maging early, okay? Para siguradong ma-accommodate kayo ng ating doktor. Alas 7:21 na po natin oras sa Bugos ka Pilipinas. For shoutout on wrong, for shoutout sa song request, mag-message lamang o mag-comment sa ating live streaming at samahan si Maring Louie hanggang alas 9 ng gabi. Walang aalis mga ka-K5. Don't change your dial. Keep it here in your favorite radio station. K5 News FM, Tacloban 103.1. Good evening.

Live News FM, Philippine Standard Time, 47 minutes past 7 o'clock. Mabing ang gabi hatong katanan mga ka-K-pop. You're still with me, Manning Louie, for the program, Marites on Air. Shout out sa mga BC. Naman, this impeachment trial. Iba yung si President Sara Duterte na kumaka K-pop. Mas naging exciting habang tumatagal, no? Mukhang marami pang mga revelations at marami pa tayong dapat abangan. Kaya naman, tumutok lagi mga ka-K-5. Eto nga, isa sa ayan, mga lumalabas sa balita. Ayon daw kay Attorney Jeremy Lotok, ayan, umupo bilang witness ng prosecution. Ayan. Okay, by the way, Attorney Jeremy Lotok ha, is from Tacloban. Ayun, ayon sa kanya mga ka-K5 ay totoo, seryoso at may sapat na basihan para sampahan ng kaso. Ganyan niya inilarawan. Ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, mga ka-K5. At talagang firm siya, no, na kung ang investigasyon ang babasihan, no, yung pag-investigate nila ang babasihan, well, may nakita daw talaga silang basihan para, sampahan ng kaso ang Vice Presidente. At para sa kanya, ay totoo at malinaw na ang pagtatangka ng buhay ng Vice Presidente sa Pangulo at sa dating House Speaker, mga ka-K5. At para naman sa ibang balita, sa Miyerkules o sa July 15, matatapos ang gamutan kay Senator Rodante Marcoleta na ayon sa PNP General Hospital ay fit to travel na. Ganun talaga mga ka-K5, no? Kapag nadadakip na. Ayan, biglang mga naglalabasan yung mga sakit. Dito naman tayo mga ka-K5 sa ulat ng panahon. Ayan, bagyong tatawaging Josie o Jose PH, hindi inaasahang tatama sa bansa at hindi rin inaasahang hatak ng habagat. Well, good news ito mga K-5. Dahil earlier, ang sabi dito, mabilis na lumalakas ang LPA sa silangan ng Eastern Visayas at isa na ngayong tropical storm na may international name na Haishen. Ayon yan sa JMA, tatawagin itong Josie PH sakaling pumasok ng FAR. Pero sa pinaka-latest na balita mga ka-K5, hindi na ito inaasahang tatama sa bansa at hindi rin inaasahang hatak ng habagat. So good news ito. And mga ka-K5, nakakalungkot dahil nilindol na naman kanina ni Yanig ng magnitude 5.4 na lindol ang Claveria Masbate bandang alas 8:53 ng umaga. Kaninang umaga mga ka-K5 na may lalim na 6 kilometers. Nasa intensity 3 sa City of Legazpi, Albay, Bulan, Dunsol, Juban, Magallanes at City of Sorsogon. At sa ibang lugar naman ay instrumental intensities, intensity 3 sa City of Legazpi, Albay, Arroyo, Masbate, Castilla, Dunlol, City of Sorsogon. Samantalang intensity 2 naman sa Gumaca, Mulanay, Quezon City, Ligao, Albay, City of Eriga, Pili, Camarines Sur. At intensity 1 naman sa Sagnay, Camarines Sur, Butuan, Masbate, Buluzan, Prieto, Diaz, Sorsogon at Malinaw, Aklan. Walang inaasahang pinsala ngunit asahan ang aftershocks sa naturang pagyanig. Pinapayuhan po lahat ng ating mga ka-K5 na maging alerto at mag-iingat po sa lahat ng oras mga ka-K5. Ayan, ugaliin po natin, no, na tumutok sa lahat ng mga legit na mga news outlets, programs, network, mga ka-K5. At kailangan po natin i-check lagi, no, ang ating mga bahay, mga ka-K5, kung
Wala bang mga crack? Wala bang kailangan kumpunihin? Kailangan bang ayusin? Kailangan bang patatagin ang pundasyon ng ating mga bahay? Ayan, at kung kayo po ay nasa alanganin na lugar, kailangan alam nyo din mga kikifer ang mga malapit na mga evacuation center. Kailangan din meron po tayong mga hotline numbers kung saan pwede po tayong humingi ng saklolo at ng tulong. Katulad ng BFP, PNP, sa ospital o sa inyong barangay, mga ka-K5. At syempre, kailangan din meron tayong go bag kung saan nandun po yung mga kakailanganin at mga importanteng gamit. Katulad ng malinis na tubig, pang-inumin, pagkain, mga ka-K5, kung saan pwede kayo mag-survive ng at least hanggang 3 araw. Mga damit, ang inyong gamot, ayan, lalong-lalo na kung kayo ay may kasamang bata o senior citizen.

natin na laging naka-charge, 'di ba? Full charge dapat ang ating mga gadgets or kung may mga power banks kayo mga ka-K5. Ayan, dapat 'yan laging nakahandaan, of course, ang inyong mga important documents, dapat nasa isang lalagyan lang 'yan kung saan na safe ito. Pwede niyo itong ilagay sa Ziploc mga ka-K5 para hindi ito basta-basta mababasa o mawawala. Ayan, so yan po ang latest na balita at mga paalala. Hatid po sa inyo ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ayan, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Emil Uy. Mga ka-K5 na walang ibang gusto at walang ibang misyon. Muni maging abot kaya na sa bulsa ang mga food supplements para siguradong lahat po tayo maging healthy. Kung kayo po ay naghahanap ng pagmalakas na vitamin C, Mighty C mo niyan mga ka-K5. Alaganan po, protektahan ka araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng abusin po na lagnat. At kung ikaw naman ay may high blood pressure o may diabetes, Mang DTX 500 na ang malakas pangontra high blood. May bonus pa dahil ilalayo kayo nito sa nakamamatay na sakit na cancer. And of course, andyan din ang Clinica D3 Bio, the super food supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3 para sa lahat ng mga ka-K5 natin na may allergies at kailangan ng ma-enhance ang kanilang memory. Nagpo-produce din ng happy hormones ang Clinica D3 Bio, mga ka-K5. 54 minutes past 7 o'clock. Maupay na gabi yung matanan, mga ka-K5. Samahan si Maring Louie. Ang alas 9 ng gabi, wala nga alas. Keep it here on your favorite radio station, K5 News FM. My next song ay para ito sa mga ka-K5 natin na nagmamahal o may minamahal, ngunit hindi talaga kayo pwede kahit anong pilit nyo mga ka-K5. For so many reasons, talagang pinagtagpulang kayo. Pero hindi itinadhana. Hindi tayo pwede by the ones. Good evening.

0: premium. Pero ang mga kaya lang, Ditix Coffee Mix lah. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinihin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
1: Hisguta na to, Dok, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
0: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
1: Correct.
0: Og kasagaran nga mga kolesterol, giproduce ra jud sa atong lawas.
1: Kolesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
0: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir JP.
1: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na diri si kolesterol kay buhaton nako ni siyang pader sa selula."
0: Correct.
1: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
0: Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
1: Oh.
0: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
1: Oh.
0: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: D3 Bio.
4: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga bulika. D3 Bio.
1: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
0: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
1: Wala!
0: Wala, gyud. Makita ra jud ni mo na siya sa D3 Bio. Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
1: Correct, gyud, Dok Ramil.
0: Kay ihatod man niya ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay. Og paga, buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan ba bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug ma-neutralize niya.
1: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Nuts, butong, avocado.
0: Siyempre, D3 Bio gyud, nindot ta, Sir JP.
1: D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga maoy nagapadagan sa HDL.
0: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
1: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
0: dako ang chance sa mahimong gallstone.
1: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
0: Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function?
1: Wala.
0: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon

0: Nana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3-bio.
1: Uwa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto.

0: Adlaw, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawan.
1: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K-5 News FM.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatray? Itong mga produkto, Hand Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblasyon Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Hand Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, kung ng DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin ninyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, LV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
0: Yes. Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog beside LBC.
3: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
0: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
4: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga petsa Hulyo 20 ng to Hulyo 27, 2026. Alas 8 agad tumtum alas 4 and medya ton kulub. Ikakobod niyo ay Dr. Carlito Balang. Libre nga check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga naimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Permigod hinumdumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Waves FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: Ikaw ba insuki hidden mga DTX products o karibu matraya? Itong mga produkto, Hanklinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugalan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy mo matry iton mga produkto? Han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, LV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hiderosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mitesi, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Palit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Ang DTX 500, Mitesi, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam niyan mga petsa Hulyo 20 ngadto a Hulyo 27, 2026. Alas 8 agad tumto alas 4 e medya ton kulob. Igkakaobod niyo ay Dr. Carlito Balang. Libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudad ang Tacloban. Permigod hinom dumi nga health is wealth, and prevention is better than cure.
6: D3
7: Pius. Michelle ng San Mateo Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi, pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio, dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang sa tuluyan nawala ang sintomas ko. Kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
8: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
9: Ako po si Ernie Porras. Isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking ipakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500. Kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. May aromang kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw. Mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat, laging ready at hindi nawawala. Mighty C, para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, 5 beses. Mighty C, always available sa inyong mga sukin butika nationwide.
11: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
10: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
12: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, ga, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman bala ka.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Dr. June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
4: DTX 500 Health Alert!
5: Welcome as always sa ating programang Health Alert natin sa atin sa Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C at ng Detox Coffee Clinica DTX Coffee Mix. Ako saan makaibigan, muling nagbabalik po ang iyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcazar, para maghahatid na naman sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan at kung paano natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para ma-specific natin ang sagot sa inyong mga katanungan.
4: DTX 500 Health Alert.
5: At lalong lalo na magandang pakinig po sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programa at sa lahat ng nanunood via Facebook Live sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon na daily live tayo para maghahatid sa inyo ng impormasyon o kaalaman patungkol sa ating kalusugan na kung saan kapag marami tayo nito ay maiiwasan natin na gumastos ng malaki. Dahil sabi nga po sa ating mga eksperto that more health information, less medication at less suffering. Lalong lalo na, huwag kalimutang inumin ang Superior Antioxidant Combination na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline na Vitamin C.
4: DTX 500 Health Alert!
5: At lalong lalo na mga kaibigan, pag-uusapan natin is all about recurrent pregnancy loss o itong laging nakukunan ng dinadala o nakukunan sa pagbubuntis, mga kaibigan. Actually, kung very frustrating at depressing para sa mga mag-asawa ang hindi makagawa ng bata o hindi makabuo kahit ano na ang mga posisyon at pamamaraan ang ginawa, mas devastating ang makunan. Imagine mga kaibigan na excited na ang lahat sa pag-welcome sa bagong membro ng pamilya, ang ibang mag-asawa na may kaya sa buhay. Nagpapa-renovate pa yan ng kwarto, naghahanda sa pagdating ni baby. May gender reveal pa at namimili na ng gamit. Kaso kung ito ay nawawala lang sa loob ng tiyan at nalalaglag or nakunan, sabi nga nila, wala nang mas nakakasakit pa. Kaya dito pumapasok ang pagsuplemento. Dito nakakatulong ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C sa pagplano na magka-baby.
4: DTX 500!
0: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
4: DTX 500! Bibili sa mga buti. DTX 500! DTX 500! Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500! Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, panlaban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na! Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: Ang paggawa ng baby, tinatawag ito na highly efficient biological process. Simula sa pagkabuo papunta sa first, second, and third trimesters. Dapat lahat ng hormones and body process ng nanay ay nagfa-function ng maayos para masigurado na walang magiging problema ang pagbubuntis. Kung loaded ka ng antioxidant dahil umiinom ka araw-araw ng DTX 500 at Mighty C, magiging efficient ang function ng hormones at protektado pa ang mga cells laban sa oxidative stress. Ang recurrent pregnancy loss ay 30 to 50% sa first trimester kadalasang nangyayari. Kaya sinasabi talaga nila at even ang mga OB na delikado ang unang tatlong buwan sa pagbubuntis at lumiliit naman ang tsansa na malaglag ang bata habang tumatagal ang buwan sa pagbubuntis dahil mas kumakapit na ito. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang placental oxidative stress ay may malaking ambag sa pathophysiology sa spontaneous abortion at recurrent pregnancy loss o pagkahulog ng dinadala. Ang oxidative stress ay lumalabas kapag kulang ka sa antioxidant. Kaya sinasabi talaga ng mga OB na kumain talaga ng gulay at prutas kapag nagbubuntis para makuha ang sapat na antioxidant. Kaya sa mga planong magkaanak, planong magdagdag ng anak, punuin na kaagad ang katawan ng antioxidant. Mag DTX 500 Herbal Capsule. Nagtataglay kasi ito ng superior antioxidant na kailangan ng katawan para tumibay ang mga cells lalong-lalo na sa reproductive system na kung saan nung sinukat ng mga eksperto ang mapait na bahagi na makukuha sa tubo na isa sa main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule ay umabot ng 1.3 million ang antioxidant scale nito na kailangan lalong-lalo na sa mga planong magbuntis at planong magkaroon ng healthy na pagbubuntis.
4: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. Mag DTX 500, DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500, DTX 500.
6: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
4: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline vitamin C.
5: Isa din sa dahilan ng pagkahulog ng dinadala ay ang pagkasira ng endothelium at impaired placental vascularization dahil sa oxidative stress. Kaya nga sinasabi natin kanina na ang pagbubuntis ay nangangailangan ng healthy na pangangatawan. Dapat healthy ang mga selula sa buong katawan. Nagfa-function lahat ng mga hormones at ito ay maa-achieve lang kung healthy ka at loaded sa antioxidant. mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil may taglay ito na pinakamataas na antioxidant na nasa market ngayon na nakakapsula at FDA approved. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kaya sa mga gustong magbuntis pero hindi nagiging successful, ina-advise po ng ating mga eksperto, kung naninigarilyo ka, mas magandang hintuan muna before ka magbubuntis kasi nakita sa maraming pag-aaral na ang tobacco smoking ay nalilink sa pag-reduce ng fertility in women, makaibigan, at mas tumataas ang risk sa miscarriage. At lalong-lalo na, ilimit din po ang pag-inom ng caffeine. Kaya ina-advise talaga ng mga ubi, kapag nagbubuntis, iwasan talaga ang mga nakakalasing na inumin. Kasi nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang mga chemical na makukuha sa nakakalasing na inumin ay kayang mag-penetrate sa placenta. Na kung saan, makaibigan, ang placenta, ito yung nagpo-provide ng oxygen at nutrients sa bata sa loob ng tiyan. At ang pag-inom ng mga matataas sa caffeine na mga inumin ay nag-decrease sa blood flow sa placenta na isa sa dahilan ng pagkakaroon ng problema sa pagbubuntis. Lalong-lalo na, kailangan magpa-screen talaga. Baka may STD dahil nagpapataas ito ng risk sa miscarriage. At lalong-lalo na, paghandaan ang pagbubuntis. Uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil nakita sa maraming pag-aaral ang antioxidant ang isa sa kailangan para magkakaroon ng healthy na pagbubuntis.
4: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
7: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Noong marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
4: DTX 500, sa mga butika.
5: Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado, makaibigan, na epektibo at FDA approved na DTX 500 ang ating mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Especially kung marami ng iniindang karamdaman. Mataas na ang blood pressure, mataas ang blood sugar, at marami pang iniindang karamdaman, lalong-lalo na ang bukol sa dibdib at matres sa mga kababaihan. I-1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal talaga. At lalong-lalo na ha, sa mga mahilig magkape. Dito ka na sa healthy na kape. Dito ka na sa antioxidant coffee. Dito ka na sa kape na nag-detox ng katawan. Clinica DTX Coffee Mix. Dahil ito ang kape na may taglay na napakataas na antioxidant na makukuha sa mapait na bahagi ng tubo at mapait na bahagi ng ampalaya na sinamahan pa ng chia seeds at psyllium husk para mapalabas ang toxin sa loob ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix. At ang kagandahan, ang napakagandang epekto nito na mararamdaman mo kaagad, mag-normalize ang bowel movement at magiging energetic ka sa buong araw kasi loaded ito sa mga nutrients. Clinica DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako po si Sarah ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
8: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, mabibili sa mga butika.
4: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-develop Mighty C. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
8: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAP value. DTX 500.
10: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
11: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
10: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
11: Okay.
4: DTX 500.
10: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
4: DTX 500.
12: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
13: Sa Panginoon.
12: Una po ay sa Panginoon.
4: DTX 500.
14: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
4: DTX 500.
15: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
16: Asan pala banda?
15: Nawala yung sakit. Hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
4: DTX 500.
15: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
4: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
5: At lalong-lalo na makaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, Health Trivia muna tayo. Lalong-lalo na sa mga mahilig mag-makeup. Alam mo ba na ang pagtulog na hindi natanggal ang makeup ay 7 times mas madaling nakakapagpatanda ng balat? According yan sa pag-aaral ng mga eksperto. Ang toxin at pollutant kasi na makukuha sa makeup na matagal na nakababad sa mukha ay nakakasira sa skin cells. Kaya iwasan na masira ang balat. maghilamos bago matulog, lalo na kapag sobrang kapal ang makeup. At alam mo rin ba na isa sa nagpapaganda ng kutis ay ang antioxidant? Nire-repair kasi nito ang mga damaged cells, lalong-lalo na sa skin cells. Kaya lagi nating ina-advise na kumain ng gulay at prutas at sabayan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Dahil ang DTX 500 Herbal Capsule ay may taglay na superior antioxidant, flavonoid at polyphenols na pumoprotekta sa balat laban sa oxidative stress, radiation, pollutant at toxin. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. Look young, feel young. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
13: DTX 500.
16: Si Roldan na taga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakaramdam na mas masakit ng batok. At narinig ko itong DTX 500 at MyTC na maganda raw na kombinasyon. Sinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
13: DTX 500. Mabibig sa mga buti.
17: DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya ba? Mag DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Adrian ng Kawayang City, Sabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
13: DTX Coffee Mix.
17: Nagkape ka na.
13: Na-detox ka pa.
17: Mabili sa mga butika.
13: VTC, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-MyTC, araw-araw, mabibigay sa mga butika. VTC, the alkaline vitamin C.
17: DTX Coffee Mix, gawa sa the sugared sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
19: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
13: DTX Coffee Mix.
17: Nagkape ka na.
13: Na-detox ka pa.
17: Mabili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix, mga kaibigan. Nagkape ka na. Nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin, ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na sa mga mahilig magkape, dito ka na sa Healthy na Kape Klinika DTX Coffee Mix. Ito ang kape na tumutulong para ma-maintain ang healthy na timbang. Tumutulong din maiwasan ang constipation dahil meron itong taglay na chia seeds at lalong-lalo na ang psyllium husk. Taglay pa nito ang mataas na antioxidant na makukuha sa de-sugared sugar cane, kaya protektado ang ating mga selula kapag naka-Klinika DTX Coffee tayo araw-araw. Ang superior antioxidant, Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, sasagutin po muna natin ang inyong mga katanungan. At sa mga kabayan natin, ha, na kaka-open pa lang ng kanilang radyo, ating text line number 0919-002-8117. At galing po, mga kaibigan, kay 652. Doc, saan po ba gawa ang DTX 500 Herbal Capsule? Ang DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan, ay gawa po sa de-sugared sugar cane. O ano ba itong de-sugared o sugar cane? Kaya sinasabi nga ng iba, paano kaya, Doc, nakakatulong ang tubo o itong sugar cane? Matamis naman ito, ba't natutulungan ang diabetes? Ang kagandahan, mga kaibigan, sa DTX 500, nung pinag-aralan ng mga eksperto, ang pinakamalaking benepisyo ay nasa mapait na bahagi ng tubo. Take note ha, nasa mapait na bahagi ng tubo. Yan yung tinatawag na desugared sugar cane. Tinanggal ang asukal, kinuha ang mapait na bahagi na according sa pag-aaral. Nung kanila itong siniparate at sinukat ang antioxidant, nagtataglay ito ng 1.3 million scale ng antioxidant. Kaya ang klinika di alternatibo. Nilagay ito sa kapsula kasama makaibigan ang mapait na bahagi ng ampalaya. Actually, mapait naman talaga yung ampalaya. Nilagay ang extracted ampalaya para mas maging malakas at mas masuplayan ng mas mataas na antioxidant ang ating katawan. Dahil po makaibigan, ang ating katawan makaibigan is composed of cells at ang pinaka-proteksyon ng mga selula according sa pag-aaral ay antioxidant na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule. Kaya nga po makaibigan, napakarami na ang pumipeke ngayon sa DTX 500 dahil sa napakagandang epekto nito sa katawan. At alam nila na marami ang tatangkilik nito dahil epektibo. Kaya para maiwasan ang mga peke, bumili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil legit po yan. Sigurado kapag nakapasok sa pharmacy, dahil ang mga pharmacy, humihingi po yan ng Certificate of Product Registration. At dahil urig ang DTX 500 Herbal Capsule, may CPR, kaya available na sa mga pharmacy. Puntahan na lang mga pharmacy ha, na malapit po sa inyong mga lugar. Galing po kay 462 Doc, ano po ba tama pag-inom ng DTX 500? Lagi kasi akong sinisikmura. Uy, sa mga laging sinisikmura ha, mas maganda, take kayo ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal. Lalong-lalo na sa mga mahilig uminom ng alak, mahilig sa lamang loob na mga pulutan at lagi ka nang sinisikmura, naku, kailangan na pong linisin ang atay. At isa sa symptoms ng pagkakaroon ng problema sa atay dahil po sa pag-inom ng alak, mamantika at lamang loob na mga pagkain ay ang pagkakaroon lagi ng problema sa tiyan, pagkakaroon po ng bloating. Mag DTX 500 Herbal Capsule. I-1 capsule 3 times a day mo, 30 minutes after meal at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At sa mga kabayan natin na meron ng mga maintenance, no, inumin nyo po ang DTX 500 Herbal Capsule 30 minutes before meal. 30 minutes before meal, makaibigan, ang tamang pag-inom ng DTX 500 or 30 minutes after

0: Lawson, pwede din po kayo doon mag-message, mga kaibigan, sa ating page. At palike and follow na lang para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At lagi nating tandaan, para ma-achieve ang optimum health, kumain ng prutas at gulay. Kumain ng healthy na mapagkain. Uminom ng saktong tubig, huwag yung mga cola drinks. Matulog ng maaga at mag-exercise. At huwag kalimutang uminom ng proteksyon sa mga selula, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, simulan ang araw sa healthy na paraan, Klinika DTX Coffee Mix. God bless ating lahat, makaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat na ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
1: Lagi ka bang pagod?
2: Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
3: DTX 500!
1: Hirap maghinga dahil sa paninigarilyo.
3: DTX 500!
4: Natigil ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
3: DTX!
1: Nahihilo dahil may insomnia.
5: May insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
3: DTX 500!
1: O di kaya'y laging inaantok at kulang sa energy?
6: Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant, bioactive compounds, vitamins, minerals na tumutulong ma-maintain ang healthy na pangangatawan. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500! Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
7: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alcazar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
8: Eye Care Drops. Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata. Eye Care Drops. Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin. Eye Care Drops.
9: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Oras! Ha, K5 News FM, Philippines at their time. Let's go to the media.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Gising na.
15: Balita K5 sa umaga.
16: Balitang K5 sa umaga.
15: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang
16: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga.

0: Mabuhay nga morning, Pilipinas! Mabuhay nga aga, Sir Visayas! Mabuhay nga aga, Metro Tacloban!
1: Pag-asa!
0: Okay, K-5, kumusta ka na? Welcome in the Ramdan Balitang K-5 sa umaga! Alright, diyan ang atlaw mga K-5, pizza kato na sinakitahin nga bulan hitong Hulyo 2026. Thank God it's Tuesday. Ang and happy Tuesday morning. Hatong mga K-5 nila, good morning. Kumusta ka mo, Sangkay? Labi na tatong mga suking at igpamati naka-tune in na itong radio. Makusog na itong volume itong radio. Mga K-5, yun ang mga oras. Ngayon, yun. Good morning. Kahapon atong mga nagkikita na natin live sa atong social media platforms and Facebook ang YouTube. Kanina medyo nabitin na anak akong pag time check. Kulang ang akin na inong pantubig, mga K-5. Kaya bangin nadadaog it nabura. Kaya na nadadaog it tubig it inom kagabi ka nabura. Balik daw, Sangkay, kumusta ka? Good morning! Oh, happy listening! Hatun mga suking at digdomati nila. Kumusta ka, Sangkay? Ha? Oh, kumusta natin mga K-5 nila? Kumusta ito ni mo naging Lunes, kakulop? Oo, ngayon na hinatunta mga K-5, ano? In matawa-tawa ka. Yan na nga oras. Matawa-tawa ka, kahumanin mo pagmata mga K-5. No? Amot mo pa ito, okay? Mas maraw pa ito, natawa ka, na-smile ka. O, bisan mo rin mga tarawa, hit pagmamatanim. O, kaysa hiton na baga maghihiningit ka. O, naghihingit ka, nagmumuros dot. O, ito na yung pagmamata mga K-5. Mas maraw pa, at least baga na-smile ka. O, kaysa baga naghihiningit ka timprano pala, aburido ka na, sus. O, na, dire ito magmamaupay, timo adlaw mga K-5, kung timprano pa lang ang oras, baga sige na imo pagpinanmurang nila, pagpinamusa. Nagmumuros doon at imo na wong, wala na ka hihitsura, Sangkay. Balilaw, good morning! Kumusta natin mga K-5? Happy Tuesday morning! Malipayo na lang ang pagpamati, ano nga pagkitat aton mga nagkikitat aton FB Live. Hindi pa pang inanukot akon didi ka pikinit ang batunis kay bagay natitilo na liwat na kini. Siguro bagay na nadako na takpar didi may liog. O naguti ay natako na uniform. Ano. Anyway, sige, good morning, Sangkay. Tikangan natin tatong adlaw nga nainom ito na DTX Coffee Mix. Ayaw pagpakawaray, ayaw pagtugot nga sa kadlaw di ka makakainom aton antioxidant coffee. Yeah? Herbal coffee, healthy coffee, DTX Coffee Mix na kagkapi ka na. Na-detox ka pa mga K-5. Amoy nito itong DTX Coffee Mix. Amoy nito itong karton mga K-5. Ano? So, abilablin eh. Haros nga tanan nga mga butika na din ni Tacloban. Ngan kung di ak nagsasayop, maginha gawas itong Tacloban. Ano? Ha, mga magkalain-lain nga mga tindahan, pharmacy, Hasamar, Eastern Samar, Halhalayte, Labina, Southern Leyte, ngan maging habiliran mga K-5, ano? Pakian na lang. Dito itong mga pharmacy kung mapalit ka hindi nga kape. DTX Coffee Mix. Amo init aton box itong DTX Coffee Mix, mga K-5. Pero sigurado ako, haaton Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, dito may Avenida Veteranos nga dalan, sigurado ako diri mawawarayan stock. So, di rin mawawarayan na supply. You know? So, yun na mga K-5, DTX Coffee Mix na kita. Di rin la basta-basta nga kape, ha? O, di rin lang ni kay mga pagtuman la, hiton aton kinadaadlaw kay nahiraan tayo nga nagkakape kita, no? Hiton DTX Coffee Mix, napakadamo hiton na maupay nga binibisyo aton panlawas. Amo nga nito nga nakagkape ka na, na-detox ka pa. Meaning, kaya yung signon, hit gindi detox, detox na nadidetoxify, you know? Ginlilimpyuhan ni Timo sulod timlawas. Tinaagit pag ininom hitong DTX coffee mix, igin flash out. Igin gagawas. Ining nga mga toxins or hugaw, ano? O nga adit sulod itong aton lawas. So amot iya function, kumbaga. Amot iya maupay nga resulta, epekto. Ining aton herbal, no? Herbal coffee. Kung harasala, kakay 5, kung ikaw nga naka namamati na, kung nakastisting ka na, di ba sakto lang irasa? Di man sugad ka kamatamish, di rin man sugad liwat hiya ka kamatabang or matilabnaw mga kakay 5. Sakto lang, ano? Sakto lang hiya timplada. So, ayun na kita magbaiba hiton kape, ha, mga coffee lover dito, sugad yung kakay 5 Oximer. Dapat adlaw-adlaw naka DTX coffee mix ka. No? The antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee, nakagkapi ka na, na-detox ka pa. Ayan! Alright, let's see, good morning here, Robert Felicin. Good morning, kuno balitang K5 sa umaga. Balitang K5. Oh, kumusta kuno ka K5 Oximer? Masarap ang bulalo. Oh, pati kuno ang Java Rice. Ngan padisan pa kuno ang soft drinks. Marasa ito, okay, Fabro Bird, labi na kung may name iparalit. Erizal Di Manio Perez, good morning, Consihal Oggs. Ang ni Mateo Bantola, good morning, okay, Fabro Oggs. Aadi ko na nagkakapi na kami, hitong DTX Coffee Mix. Oh, nakagkapi ka na, nakapi ka ka pa. Ayan, shoutout naman ko lang, ang DSCLN Hotel, ngan-ngan to, barangay Gingawan. At abon-tabon late, itong Bantola Family, Lazardi Family. Oh, salamat kay K5 Oggs. God bless you always. Ayon. Himeri Ann Panao. Good morning, Konsihal. Good morning, kay K5 Mary Ann. Edwin Loxon Abia. Maupay ko nung aaga balitang K5 sa umaga. Kay K5 Oggs, Emer. Mapagdita ko kan Imelda Raguro and Family. Habarangay Buscada. Oh, Basay Samar. Kumusta na ko nung batch 1982. Oh, hiton Basay National High School. Greetings from Edwin Loxon Abiyat, Barangay Lawaan, Basay Samar. Yon, Helma Macmac Comendador. Good morning. Para kunot akon pamilya nga maghinay mga turog. Pwede ba mahinay ko mga turog kay 5 Milton? Siguro maiha ini mag mata or maiha pukawon. Mga kay 5 ano. Hi, good morning ha, mga nanay tatay dito nga I know busy na yan ha. Oh, napaka busy nat pangandaman na yan nga aga labi nat mga nagpiprepara itong balonon. Balonon itong mga estudyante. Balonon ni Mr. Gato at Tabaho. O ano mat imo magagingin aandam yan na sangkay. O sige, Hulita Pasulot. Good morning, kuno Konsihal Oximer. Shout out, itong akon apong Hijisril Pasulot Tukuyo. Happy birthday, good health, and God bless. Yun. Ari pa, Hihel Mamakma Comendador. Oo, sir. Maupay kuno ito na gamot. Oh, ano ba't ibong kareaksin yun? Kagay 5 Helma, ha? Kaya ko, nag-inino makina hidon DTX Coffee, mga kagay 5, kay itakon katuro, guan pala, kanan duha pala ka oras. Okay, kakulop, nagtikang an Realbo. Ano Realbo kuno kay K5 Oximer? May denamon today seminar Realbo. Ano correct si kuntan Realbo kay K5 Milton? Region 8 local
2: servisyong totoo
0: or Region 8 Association of Local Budget Officers. Bagan sugat Realbo mga ka K5 ano? Nag-attender kami hiton ikami nga pira nga mga konsehal itong lawaan, no? Kapo di doon amon mayor. ano pa tamon, municipal treasurer, municipal budget officer, tamon na HR, municipal accountant, para hibaro kita itong partit panalapi. Sakto nga budgeting, ano, mga ka-K5. Mao pa ini ha mga sugod amon yung mga bag-o nga mga official. At least ibaro kita ha mga ka-K5. Balik taw duha ka adlaw. Ini nga amon Realbo dinatakloban duha nga ka adlaw nga seminar. Last day yana nga Martes. O baga waray pag mga katurog hinto hay kay kakulop syempre kahon pa na nagprograma nagandam ako pag attender hini nga seminar. Tapos kagabi di maiwasan baga mag harampang liwat kaopo diton aton mga kasi sing pa mga mambabalaod. Amo nga medyo kwan. Sige, pero you know, gin in man kulat DTX Coffee Mix, ha? San kayo? Gin in man kulat DTX Coffee, mulan akong ininom yun, ha? And yun, parang di rin nanalot. Di nanalot, ha? Itang kuan, itang ulo. Anyway, sige, alas 4:42 mga kagay-five. Good morning. Hirayin upat na pa. Shout out nila. Ani Anasita Dakana Hernandez, good morning kay K5 Oximer. Watching ko no from Utap. Oy, good morning mga taga Utap. Hira ate Jenna Conde, good morning. Manawataw family kanda Sir Rex, Sir Long, Manawataw, good morning hey yo. Hi ate Luida Bacleon, good morning. Konse, permi ko na namamatit iyo programa. Tikang hitaga nga dahil itong gagabi. Ginpaparong lat radio, hinaabot it kabataan tikang eskwela ha. Good morning, kan ate Luida Bacleon. Bacleon family, kanda papalito. Ano ni daha, barangay Maslog, itong lawaan. Eastern Samar, sangkay. Good morning, kita na akong mga kababayan ni daha, lawaan. Si Lidonia Ranyes Aurelio, maupay ko nung aaga ka kay 5 Ogs. Always watching and listening from Varanga or from Victory, itong Babatngon. Shout out ko no permihan na Aporto family, labinat akon kaupod habalay. O kan gani, ngan kan ninya. Thanks, itong pagbasa. Ay, good morning! Mga taga Victory, itong Babatngon late. So, good morning ihapon. Dito hamay, T-Rings Eatery, kanda ati Tintinda Antos, M&D Bakery, kanda kuya Landoy Rijes, ati Nanet. Hinupa, hamay, Papaya Resort. Siyempre, kanda kuya Jigo Alcaraz. O kanda ati Daday, kuya Jewel. O kanda ati Vicky, good morning hi you, ano? So, good matatong mga ka-5 ihapon. May blissag kahan kanda kuya up truyo kuya Dinis Inciso Kanyeti family good morning Aladrera family ano ngan taton mga suki nga tigpamati ikaw sangkay nga namamati ina kun may dani mo gusto ipa shout out aadto ko binabasa ha comment section hiton aton na Facebook live or aton na YouTube ano dito la hiton na comment section sangkay ha report lahat meron na Oximer. Alright, last one, 45 na. Ano ba kay 5 match itong trending yan? Damot panhitabo ka kulop, ano? Damot itong panhitabo mga ka K5. Ako nagtitinawa, ako hininga... na-download mo ang kwan, ang kanator niligutan, ang pagwaray-waray, kakulop ang pagpadayon, ang impeachment trial. Amo lugod yan na itong ginirestoryahan, ang pagwaray-waray ni... attorney ligutan itong prosecution team ano mga K5 han nagpapadayon ng impeachment trial ni VP Sara Duterte amot gini irestoryahan niya na makikita ni mo didat mga comment kung talaga didi is di rin na kung matagos siya Biyernes kung pro BBM ka, mabilive ka, mga kakay-five, ano? Matagusya ka, maupait mo comment dito, Facebook. Pero kung neutral ka la, sangkay, baga masing ka. Okay. Oo. Magan, kuan lahat imo reaksyon. May natin, dapat hindi ma-play kakay-five months. Sige daw, ang pagwaray-waray ni Attorney Ligutan. Sige na, didahan iya ini pagkuan ano? Okay na? Sige daw, di ba?
3: Let's continue. Atty. Lotok, kita magpapadayon hininatod mga pakiana nga imo pagbaton hininakod mga
4: Your Honor,
3: pakiana.
4: Your Honor.
5: Okay,
4: what? May I be allowed to make a manifestation?
3: Your Honor.
0: Bumati, gurag kasayod. Yan ang nagmamagahon, magkakuha. Nasa rin nga iyan, kita ko na magpapadayon. Hiton akon pamakiana, nga na siguro iya pagbaton hiti ang mga pakiana. Kay attorney Jeremy Lotok, mga ka-K5, for the information, ito na itong mga namamati yan na ano, usaliwat ini nga waray-waray ini nga NBI Director ha, BERMM o diba hey attorney Jeremy Lotok iking kakirita ta na ini kay 5 Milton ano o ini hey attorney NBI Director attorney Jeremy Lotok taga Tacloban kasi ini o siguro amon kan attorney Ligutan baga pag yakanhin winaray okay makakaintindi man unta ini nga witness kita katakloban mga kakaifive. So yan na. Among lugod na highlight ini mga kakaifive na pagwaray-waray ni Attorney Ligutan. So yun. Para taton mga namamati yan na. No? Amon iya pagwaray had to kay an ini nga witness ang iging presenter nga witness kakulop. Ano ha? Ano to? Day 4. And impeachment trial ini NBI Director Jeremy Lotok is taga-Tacloban ini. Kay 5 Mas, nakahampang tana ini kay brother-in-law ini ni kay 5 Jamela. Bugtoy ni iya asawa. Didahan wedding, dan kasal ni kay 5 Jam, nga amon classmate ni kay 5 Milton, han college. Ninong ako, bisita ni kay 5 Milton. amo ini, bugtoy ini ni Padi Christian. Oo. Iya ini Mangurang ini NBI Director Jeremy Lotok taga din ini salit waray ini mga kakaifive anyway sige sama mo ito ha ak laging explain kaya ano baga nagwaray hiya mga kakaifive kaya akong pagintindi tungod kay an witness is waray-waray taga din himan na aton anyway sige ano ba kakaifive og salamat mga panhita mo yun damo damot mga panhita mo mga kakaifive ano gin palusaran hin aristo kagabi na da kagabi na nagsisirom hin 2 counts of cyber libel ano hin attorney Livy Baligod attorney Livy Baligod nakilala ini tungod diton hiyat abogado hiya iton lawyer hining gin kikilala nga anay Marins mga kakaifabi, hindi nga nag-expose itong daw damo ng mga politikot nakakarawatin mga malita. tikang ha-kickback, no? Hindi nga pagtaga mga flood control project, mga kakaifabi. So, amo ito, available. Greg Sigon, may piyansa. Itong kan attorney Baligod, kuan, aristo. Warrant of arrest Makati RTC ano ito nag-issue ni Sangkay. Ano ba't mga panhitabo kay 5 Oxemer kakulop liwat nagbuliw hapwesto hi DOH secretary Tidher Bosa mga ka-K5 ano nagbuliw inihiya mga ka-K5 hapwesto itirason mahiunong hitiya panlawas hiton iya pag-resign ano health reason siring ni DOH former DOH secretary Tidher Bosa so bali iya itong gin-appoint ni Presidente Marcos o nga bago yan na nga health secretary hi Dr. Jose Puhalti Jr. Amo yan na itong newly appointed nga secretary of health mga kakaifab. Di rin naliwat ini bago. Ano? Maihan naliwat ini nga nagsiservisyo mga kakaifab nga di hiton departamento at panlawas sangkay. Ano? Inihi Dr. Jose Puhalti Jr. Ito nga amon gin papakita at amon screen. Ano? Nga amon gin appoint ni Presidente Marcos. So yun, kagabi si Alex Iyala gin tagan hin pagkilala no nagdinner dito ha Malacañang gin pangunahan niton first co family Presidente Marcos, First Lady Liza Aranita Marcos ngan dito maupay ang speech ni Alex Iyala no ngan talaga nakaka-proud ano so niya talagang proud hiya hiton pagigin Pilipino, proud hiya hiton pag representar hiton Pilipinas ano haiya kondiin hiya makarit ano halarangan hiton tennis mga ka K5 ano ngan talaga nakaka-proud liwat hiton achievement ano ni Alex Iyala hiton iya career mga K5 ano ngan bata pa ini sangkay nag damo pa ano iuuli ini ano ang medalya no ang kadaugan mga K5 larangan hiton tennis. So yun, amot mga balita dita national, yan ang adlaw, may da kuno pag-umento, may pag-ubos. O nga din presyot aton na produktong petrolyo, no? Magkakaada hin umento, nga din hitong presyot diesel, nga hitong kerosene or petrolyo, while ha gasolina in... Ano ini magkakaada hin pag-ubos? Oo, hiton na gasolina. Maubos mga ka K5 or maubos sin pira ka sentimos or diri hiya mababantad. So, amo ito so far mga balita naton hakauluhan ano. Dinhiha lokal ang San Jose National High School kagabi pa ini nabasa ko Facebook page iton San Jose National High School nga suspendido iton klase yan nga adlaw K5 Milton kaya may ada na naman na panibag-o nga hulga turbida ini nga mga tao or mga ining kabataan ba ini. Oh, tabasa ko kasi may ining gin post nga pinaagihin conversation yes ha convo ha messenger ini naman nga naghuhulga GM Magallanes tinuod ba ini nga account ano mahiunong nga dihiton pira nga mga kabataan may, mga estudyante may niya mga na-mention o salit kagab ipala nagkagulalang nan mga kag-anak may danahin kanya-kanya post ha Facebook mahiunong na naman hini no so bangin amot rason kay ano suspendido yan ang adlaw ining itong klase sa San Jose nagkakaunan-unan na ba ining mga kabataan pastilan mga ka-K5 ano? Ano daw at nagkakahuna-huna hini parayaw, pagpasikat o ka mga padlasla hini nga mga kabataan, di ba? Ano purpose sangkay? Imbis nga mag-i-eskwela, ma-eskwela hintuhay, mag-aaram ha ha mga eskwela ha na din nagkakasaramok lugod tungod hini nga mga post, lun-lun lang ang mga ginpo-post sa social media. Mga kabataan, nangangabusa rin ng mga kabataan. Di man din po, di baga, panubalon hinta. Diba? Ay, nangangabusar. Diba hindi na nangangabusar na abusar, ha? Alright, sige. So, amo ito. Taton mga balita niyan, mga police report. Hino, taton makakaupo nila, KK5, Roger. Ano yun eh? Tira duty, alternate ka, KK5 Milton? Or, Pero ka mo, mabalyo ka mo, buwas. Or ito pati ka, padayon. Padayon pa mo? Kakinsi, kaho na ako, bagay nagbalyo na hiraan ni KK5 Roger, ni KK5 Carlo. Sige, sige. Okay, sige. Happy birthday, anay. Mga nag-birthday na. Ani, napa-shoutout kay K5 Oxyber. O, i-greet naman ko doon. Happy birthday kay K5 Jeruin na Dilcalyar. O, kakulop. Ini yan, birthday. Happy birthday ngayon kay K5 Jeruin. Ano? Kakulop. Maray, baga pasensya na. Baga orhinak ba baro nga birthday ngayon ni mong kakulop. Magkanungan hiran ni nawara K5 Matt. Ano? O, birthday kay hapon ni naton nag-una na haat. aton nga aton sangkay ka K5 Matronil yung manaog. Birthday at tuliwat niya ka kulop ano magdungan ngi enhera ni ka K5 Jerwin. O sige ka K5 Jerwin, narita ko halad nga birthday song para haimo nga sa mga nagbe-birthday inang adlaw. Happy happy birthday sangkay. Hey, hey.

0: Yun! Happy, happy, happy birthday! Tatoon na mga nagbe-birthday ng adlaw, no? Again, yun, belated happy birthday kay K5 Jerwin. O, diri ko na na di nakakasabot hit may mga birthday. Kaya waray naman din na igpo-post kay K5 Milton, ano? Hino ba ito nagpo-post din na natin mga nagbe-birthday ng mga empleyado? Is yung totoo! Bangin na waray na kapapanginaan, no? O, salit di pagkikita ko. Amo man lagi, happy kay K5 Jericho ng K5 High Meet Aada, di ba? Namo lang, ha? Awaray na? Sige. Dapat amo trabaho nila ni Engineer Robert. Panmutang hito, samtang libre hiya, hiton pinakaoras it aga. Okay, sige. Alas 4:57 na. Good morning, Anay. Gabyana, Jerry. Good morning, Sir Konsi Halong. So, shoutout naman akot-akon mga kabarangay. O, Hagagutian, Katbalogan, Samar. Gabyana family. Ibit, Labong, ng Pagliawan family. Salamat, Sir, always. Hibinyang Wariza. Good morning. O, pakigreet naman kunot akon anak, DC Wariza. Birthday niya yan ang adlaw from Nanay Binyang Wariza. Thanks. Ay, happy birthday, Daisy. Hitisi Abilius Planada. Wala ba yung apelido? Hitisi Abilius Planada. Good morning po ko no, kay 5 Oxymer. Mangumusta la akot, akon anak, Habarangay 94, Tigbaw. Esplanada family. O, gindog tong adain eh. Abilio Esplanada ng apelido. O, nga, pangumusta, tigangan iyo, Mama Tisi Abilio Esplanada. O, magbulag hiya. Dedikasihan profile pic ni K5 Tisi, dugtong ang Abilio ng Esplanada. Sige, happy listening! Mga taga-barangay 94, Tigbaw. Hey, Anuere Zongnet, good morning, K5 Sir Oxymer. Nganhi Idor Orinabak, good morning, K5 Oxymer. Watching and listening from Basay, Samar. Okay, so amay ito mga K5, niyan ma-update kita, no? Si Rowell Montesa nila niyan para aton panahon kay ang gin-momonitor ang hulgan, maraot nga panahon, kakulop, outside in Philippine Area of Responsibility. Ayo. Nakasulod na inihapar. Yan na lang ang maagahon mga K5. Usain ni hiya nga tropical storm, ano? Ang tropical storm Haishin. Ani yung international name, nakasulod na hiya hapar. So tatawag gun ini nga ngaranan init iya local name nga tropical storm juicy it kabasa no juicy mga J naman kita J H I Inday and last nga bag Inday ngan J na kita juicy bagyong juicy you know mga K5 so waray pa hini so far apektado nga lugar din na Pilipinas sini nga bagyo it nakakaapekto pala aton mga K5 iton southwest monsoon no? May kaharayo pa kasi niya nga 1,095 kilometers east of Eastern Visayas mga K5. Oo, sige la, ginmo-monitor natin ini. So, may dahin ni weather bulletin. Iton na pag-asa nga ipapagawas, yan na nga maagahon. Maguhulat lang kita. Hisaruel na lang niyan. Iton aton pa-update on mahionong iton lakat. Hini nga mao naman nga bagyong juicy, no? O, nga nakasulod na Philippine Area of Responsibility. Okay, alas 5:01 na. Hatong pagbalik niyan. Bantay Merkado update. Hika kay Fibro Jer, Tilana. Itatong mga kaupod niyan. Magin nga ito itong mga police report, Sangkay. Sige. Standby, mga K5. Ayaw ngayon hingalimot, ha? Ayaw hingalimot pag inamhan imo. Mighty C, the alkaline vitamin C. O, sa kagumawa sa imo panimalay. Mga K5, kinahanglan may narimo protect. Na protektado ka, pinaagit aton mga supplement. Mighty C, the alkaline vitamin C. Nga, of course, syempre, mas maupay kung ang power trio. Ano? Ang tutulugod, ano mo pa iinomon adlaw-adlaw sangkay. Labi na kung may dani mo iriyawat nga budget. Ano? Ano na power trio, K5 Oxymer? DTX 500, at aton na the superior antioxidant, nga makusog ini nga pangontrahan, may mga high blood, o nga diabetes, K5. Adi, ikaduha, Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ganito na aton Clinica D3 Bio. No? Ini nga aton tinatawag nga the Superfood Supplement. Dire la ini ang ordinaryo nga D3 Bio tungod kay may ni VCO. Ano? Ano VCO? Virgin Coconut Oil. Nga maupay ha aton panlawa. Salit ikaw sangkay nga namamati yun ha. Para magpabilin nga mahimsog o maupay na aton panlawas, dapat naka-power trio ka. No? Wala problema. Nga aton mga supplement kakay 5 bisan da tagduha ka kabeses di mo pagtumarha o sa kaadlaw no? Mas maupay ni before ka mag breakfast before mamahaw ng before ka liwat mag dinner kun kulup or gabi nga pag inom kakay 5 sige alas 5:02 standby anay mabalik kita mahamala tayo ng mga pahinom dom
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na ang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Para sa malinis na dugo.
2: DGX 500.
4: Para sa malusog na tayo.
2: DGX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DGX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
2: DGX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kape.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
7: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soul.
9: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
8: DTX Beauty Soul.
4: Pabalit sa mga butika.
2: Extend Food Superman.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
0: Alright! Balik na ka kay 5 at ramdang balik ng K5 sa umaga! Oras at alas 5 size na ang oras! Oh, dito naman natin ang DTX Beauty Soap. Ha? Kung may lang kami DTX nga kape, may lang kami DTX 500. Oh, may talibot kami DTX nga sabon. Of course, syempre, it resulta hini. At akay pagdugang gadlat im kamahusay! Ngan kagwapo, ano? Kamalaom-laom, mga K5. Oh, salit gamit na hini nga mong DTX Beauty Soap. Dahil kampante ka o sa lagang glatamon DTX nga sabon. Pero K5, itakon na advice sa iyo, kung nagamit ka naman lahat nga sabon, kahuman ni mo parigo, gamit liwat hiton Clinica Deo Fresh Deo Roll On. May dagat na roll on pagpabusag ngan pagpahamot hit kilikili. Ha, kumain ka pa ito. Gwapo ka na, mamahusay ka na, mahamot patim erok, mabusag patim kilikili. Kumain ka pa ito, mga K5. Kumbaga, bago pala ka mga mag-uyab, hitim pinanguyaban, hitim uyab. Hindi na paghihirok-harokan good nga imirok sangkay. Pero may kutmasirong natin kilikilihin magde-date ka mo. Kay hingka upay lako nun pag hinamot. Nasa lako nun di aaga. Alas 5-7, balitaw kang A5, ha? Amay na kami DTX Beauty Soap, Hangan Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Damo pa ini nga ng mga produkto, may nakit na DTX Liniment Oil. Maupay ni, no? Maupay tagod, maupay ha, lawas, maupay sing pantag-alog, masarap sa pakiramdam. Kung DTX Liniment Oil, ito yung gimpapahid at imkaluluthan na sangkay. Labi na hindi kang kahatrabaho, ano? Ruol ka, guol ka, hindi kang hatrabaho, mga kakaifan. DTX Liniment Oil, available liwat ito na aton klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Well, speaking, itong klinika, may nakita naka-schedule nga libre nga check-up, kakaifan Milton. Mga kakaifan, ha? July 20 to July 27. Ito nga pizza, tigam ni KK5. Ika-14 pala yan, ha? So, July 20 to 27, taton libre nga check-up. Alas 8 aga, kutob alas 4, imidya hiton kulop. Itaton klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Aad to hamay Avenida Veteranos nga dalan. Ito yung pinaka-landmark na ang gihasiya hiton main entrance or main gate, ano? Hiton Divine Word Hospital and St. Paul's Hospital. So, aad at itat aton klinika. Alright, sige, KK5. Bro Jer, adi naton linya para ito naton.
14: K5 Balantay Mercado.
0: Adi naton linya na KK5 Bro Jer Tilana. KK5 Bro Jer, good morning. Kumusta yun adi naton Mercado? K5 mo.
15: Yes, KK5 Og Severo, no? Yan adi kita ha Mercado Publiko dito na Tacloban. Partikular na no, didi kita ito na mga utanon. Atong panginanon nito na mga presyo ng utanon. Ngayon, kumusta luwat ito na yan na, ganitong income. Of course, itong mga naglalaray din hindi nga merkado publiko. Adi nga na, hindi mga makiyan na kita. Oo, maupay nga aga, ma'am. Oo, live kita. K5 News FM. Kumusta itong paninda yun na?
16: Pero kulang inapalit.
15: Kulang inapalit. Oo, sige daw. Kung may an idea ito na itong mamaralit. Ini nga, ano ini, upo? Pera ini ha?
16: 40 kilo.
15: 40 kilo handa upo. Ini nga hantak?
16: Amugya po, parehas, 40.
15: Palaya?
16: 50.
15: 50 na palaya. Nga itong pakbit, nagpera?
16: 50.
15: 50 gihapon. So inihiya nga mga tineros, naubos ba ini?
16: Minsan ubo, minsan dire. Asya na, parang alam nga niyo.
15: Hindi maubos.
16: Parang dire.
15: Kulang yan ay mamaralit.
16: Kulang yan ang mamaralit.
15: Tarong, tagpira man.
16: Ito niya, 40 na.
15: 40 kilo. Ano okra?
16: Ano okra? Siya gyapon.
15: 40 gyapon. Ini nga pala ya?
16: Ito niya, 40 gyapon.
15: 40? Oh, medyo marato yan, ano?
16: Oh.
15: Yan, ay, karubasan niyo.
16: Asya gyapon.
15: So, magkulop rin kaya ni ubuson. Posible din rin ano.
16: Tungod nga masarado man kami alam.
15: Napisto ka mo din eh, anong oras?
16: Alas 3 po.
15: Alas 3 sit magahon, tutob alas 6 sit.
16: Kulog. Alas 3 ang kulog na dahil
15: alas 6. Alas 6. Ah, okay. Tapos ma-stop lot ka mo.
16: Opo.
15: Tatanggalo nito yung pisto.
16: Opo. Opo. Ang babaano nito na payong.
15: Oo. Balik liot ka mo alas 3.
16: Opo.
15: Oh, okay. Oh, so, gani kita ito. Thank you.
16: Okay.
15: Oh, gani kita ito na iba din yung mga wada produkto. And may danira din di langka. Itong kwantin ka K5 o si Meron. Itong mga tineros. Amoy nitong mahal kansira kung di rin maubos kay nakukuha nini. Ini naglala ini ni ngayon ito na pagkakulop. So, amoy ni Tira Talcansur. Wala isa pa yan ni Tini din eh. Kay, pero itong tarong na lubay na tinin, kumbaga na iha. Oo. So, ay, bakit yan. Tagperang pipino, ma'am. 50 ang kilo ito na pipino. So itong mga tarong yan na in medyo mag-upay ito itong pag presko pag kiton pa kapag yan na. Pero meron yan na sigurado kita hindi mag ibalotin ito na pustora. Hindi kita hiton na mga saging. Na itagpera man ang saging. 35 ang kilo. Tapos yun yung kadul si Gusta. Pariyo 35 yan po. Kumusta may tiyo kuhan yan na? Inin panindahan. Matuman. Pero di rilot na sincero. Kuhan la. It, budlay. Kabudlay niya. Waray ko ng kabudlay. Oh, but daw. Oh, medyo kung hindi ka K5 ba, og si meron no, ito na era kabudlay, ito na problema.
0: Kay ano yun eh, mga supply, yun nga mga available nga utanon na dumadida, ano yun eh, din hila ni haton nga mga produkto or an kung ano yun antikang pa ibang rehiyon.
15: Oo, oh, mapakihan na daw kita. Ma'am, yun nga mga produkto, din hila ba yun ni hat local? Oh, mga inangkat lalot niyo. Oh, more on din nga mga lugar may da mga
16: abuyog ang pinakadamuhan supply ha.
15: Abuyog. Oh, party ng summer.
16: Abuyog ng summer. May dagya pa ng summer pero mas ano pa.
15: Mas guti ay laan sa summer. Kasi abuyog iba pa ng party ton late din man
16: may da. May dapalo.
15: Dapalo niya po. Okay. So mga inangkat lalot niyo. Okay. So
0: ano nagpipinandayon ito kay Fibroger?
15: Nag titineros.
0: Ah. Kahon ako nagmimiyertilyohon.
15: Nagtitineros.
0: Ha? Nagtitineros ngay ano? Amo na nga maganmaring asa. Kahon ako nagpapanday.
15: Oh, kahon ako nga ni nagtitiro si Barok. Oh, nagtitiro si ito na utanon gihapon na. Oh.
0: So bali, kutob lahiraya na nga alas 6 aga ni da. Ini nga mga nagpaka-laray. Diba? Alas 3 si Kulop, gadat alas 6 aga. Tama ba ako? Nagpamati kanina?
15: Oo, oh, alas 3 si Kulop, matindi na hira din eh. Katapos, kutob yan na nga alas 6. Ma... full out luwata na hira, balik luwata alas 3 niyan.
0: So bali, amo ini kay Fibroger, ang mga kuanla, ang mga gintitikitan, nga mga nagtitinda nila, tama ba?
15: Oo, amo ini rang kuan, nga side, no? Pero, adi nga mga kuan, mga multuhay, adi din nakapisto ito na building. Yan, ito na yung kabutangan, no? Kay... ano na waray ni ra din nga pesto kay ini section ini hangga na isdaan pero gi pull out ya ingat ko na ligid lana ito na dagat kay ginihingaya din nga isdaan suruok gad actually yan na nga mga panahon kay possible ko nin tulo ka bulan ang antes ibalik ito na isdaan so din ni temporary hirang na. Pero na kamo kasi mana din hingi nakapisto. Sobrang ano no?
16: Maray pa babalinan.
15: Dati. Ibalhin na kamo. Andito ligid dagat at okay. So ibalhin na at era ligid ng dagat. Okay, so amin ito na kabutangan ng Kaki 5 of Simura. Didi, Merkat. Iyan na, baga nagtiti. Mamalit kanina, nakaligit na baga guti ay lamang gud sumatumal. Kailabot lahin nga pisto ito ng mga... may nagyapon niya ibang lugar gihapon, ang mga bultuhay. it iba adto na naman nan mamalit kay medyo barbara to gihapon. Okay, kaya kakipay ba og sabet. Tingang titi merkado publiko ha syud dito sa Tacloban kaupod ko kan kakipay ba Ronnie Tambal. Five Roger Tilana parang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ng Kaliawan na syudad ng Tacloban ngayon bugos kasi Ram Visayas K5 News FM. Sa himig ng umaga
0: hatid ay sigla. Balita. Okay, damang salamat niyo kay Five Roger Tilana, no? Live at Tacloban Public Market. Nakantuhiya may vegetable section, ano? O sige, para kuha naman, paiwan naman kita mga K5, ano? Kahumanhan, permila ko no tambok. Magpag-ad ng mga pagkaonsura. Okay naman kita hiton kuan. Labi na yan, na kay July is Nutrition Month, ha? Dapat talaga mga nutritious food at iga aandam. Labi na ganit mga kabataan, ha? Pero di rin lang yan ang bulan, July, Como Nutrition Month. Adlaw-adlaw. Or singunta, usa ka semana, may lima ka adlaw. Nutritious mga pagkaon, at aton iga aandam permit aton pamilya, no? Utanon, utan, prutas. Okay, yung mga kabataan yun, maghilig prinito. Warat mga sustansya, ito yung mga prinito, processed food. So, swarahin ng mga sustansya, mga ka-K5. Sige, good morning, Anay. Hey, Neudi Latima. Good morning, ka-K5 Oxemer. Shout out ito mga Malati family, ng Pinyalosa family, dito sa Barangay Tigbao 94, Tacloban. Oh, watching ko no from Tinaugan, Basay, Sama. Damo nga salamat. Hey, KK5 Kevin and Siso. Good morning, KK5. Ngan Konsehal Oxemer. Watching from VNG. Oh, bagawaray naman kuno klase at San Jose National High School. Tungo ditong panhulgahan mga tuyaw ng kabataan. Oh, naamon na akong kanina, na nabasahan ko, no? Nga diha San Jose National High School nga Facebook page. Yung suspended klase yan ang adlaw. Kaya may na naman nagsarang conversation hin... mga kabataan, mga estudyante da ini ano, papanhulga na lang. Forbidden yung mga kabataan pastilan. Kung pwede lang baga pag ano on? Pag kung magkakasakban tala ini ano, i-explain ka, ayaw ka mo hito, kaya di rin ito maupay. Forbidden ka mo. Nakaka-disturbo ka mo't iba nga mga estudyante. Damot iyo na di-disturbo. Himadili Kandila. Good morning, KK5. Shout out po dito sa Barangay Malaihaw. Hey, Richard Galliarido. Good morning. Tigang ha, Cagayan de Oro. Carmen Zontosi. Sige, Himamila. Good morning, Kuya Oxemer. Greet kon happy birthday, Heronit Store. And si RS Kabalawan. Greetings from Mamila. Hamuhon tanawan late. Yan. Hey, Sir John Cesar, good morning, Sir John. Malipayon nga morning, hey mo, sir. Dito may shopping center, no? Sir John Cesar, good morning. Okay, resulta kita ng loto, kakay 5 Milton, kagab iliwat. O, kakulop, kakulop. Ariman. Oh, para sa aton mga nag-aabang ha, ito ang resultan loto ka kulop nga adlaw, Grand Lotto 655, may dine jackpot price nga 73.9 million pesos, winning combination 51, 15, 26, 37, 6, ngan 55. Waray nagdaog, siring itong PCSO. Ha, Mega Lotto 645, may jackpot price nga 15 million pesos. Winning combination, numero 43, 32, 26, 22, 16, 33. Siring itong PCSO, waray gihapon nagdaog ka kay 5. Ha, swertres kita, alas 2 kakulop, hankulop, ang gumawas sa 395. Pagka alas 5, 915. Ngayon alas 9 kagabi, o 958. Ayun, sa amot resulta ha. Kakulop itong abula mga ka-K5 ngadang kagabihan alas 9, no? Ani, itatong hearing yun na. Saan ka? Yari ha? 660-917-1101. Ayun, ang mga maghilig, it's worth it, ha? Oh, may nakita hearing adlaw-adlaw. Yan ang adlaw, 660-917-1101. 101. Ikaw na't bahala ito ha kung susundon ni mo o baga pag rarambulon pa nim o kung may dala ni mo di da, tinaadaan na baga gintitinayaan nga number ha? Ikaw la ito mga kakay-5. Sige, alas 5.91 balikan tayo kakay-5 Roger Tilana ang alihagawas ang mga police report liwat mga naisumat ha police blatter aton pangumustahon ano? Okay na nga kakay-5 match o sige kakay-5 Roger
17: K5 News FM Police Report.
0: Oh, good morning again K5 Roger K5 mo.
15: Yes, K5 Oksimer. Yan alamat, ganyan kita ito na ito na mga nakuha ano, ng mga police report. Tingang din ni Hapaypay ang mga police blatter region 8. Tacloban City, ginimistigaran na yan na itong mga kapulisan. At doon, usang naliwat, mga kakay-5, kakay-5 Ongs, ano, nga inin panarhog. Usang eskwilahan, balik pa naman ini, dini ha, San Jose National High School. So yan na, ini ang ginimistigaran, darang ginkukonsiderar ini itong mga kapulisan. Nga ining mga pamahaya ga social media in seryoso nga tanan nga klase ini nga panhulga lakip na ito na mga iging papaagi hinin Facebook so hapag gana ano ada kay ito na San Jose National High School suspendido anay iton klase yada nga adlaw dara ini nga panarhog ga social media. So subay ito na post liwat ano ito na Facebook page sa eskwelahan nga igin publikar kagabi suspended ito na klase hangga tanan na ano nga level ha San Jose National High School dara ini nga post ha Facebook nga nanarhog na luwatin na panmusil ha nasabi nga eskwelahan nga pinangaranan pagod ka K5 Oksumer iton mga estudyante nga era baga pagtatargeton nga igin malatumat pa din ha post nga inin kaupdanan hira han usang suspek adi nga ang dati ano nga minor didad nga suspek han panmusil nga hi a certain alias Nash. So ining paghulga napulok kuno hira nga mga masulod da eskwelahan para pagbuhaton ining era panarhog samtang halain pa naman nga sumat ano dito na police report ginimbestigaran na liwat yan na hiton mga kapulisan han Santa Fe police station kun ano good ang tinuod ni hinungdan dira itong pagkaligis ang 7 anyos nga babayihay atubangan mismo ka K5 Oksimer iton Santa Fe Central School barangay Sunwan iton Santa Fe Leyte kakulupin iton alas 11 o tipag-urudto Hulyo 13 si iton na biktimaging kilala kan alias Pega estudyante han maong eskwilahan samtang iton driver ang pick-up ing kilala ini kan alias Ben 36 anyos usang negosyante tikang ini parana Samar ng biyahe unta tikadto alang-alang late diretson may tabo an insidente initial nga impormasyon natabo ka pedestrian lane and biktima diretson maligis nga nahingad to hilarom man pick up truck gindara pa ang bata hospital pero gindeklarar nga dead on arrival may tungod din iton antos o ginantos nga karamtan halawas pangod voluntaryo nga igintubyan ang driver niya kalugaringon ha Santa Fe o Santa Fe Police Station inin mga kakay-5 ano nga kabutangan ito na pagkaligis ang bata inin may ada pedestrian lane doang eskwilahan Santa Fe Central School ng Santa Fe National High School kataliwan hara nila ini ito na traffic light didi hiton corner ano or crossing tipakadto ini ha may pastrana ngan tikadiluat ha igbaw ano iton o tikadi Tacloban nga diha may salvation pag

0: operasyon ang Leyte Police Provincial Office kontra illegal nga huygo. Ang mga bungtoy-ton abuyog, maplag nga bilyaba, dito naglabay ng adlaw. Barangay mag-atubang ito na buyog, unom nga kalalakin ang amito na dakop matapos nga maaktuhan nga nagtutupada. Pagawaray libang inin ka K5 Oaks, ada kay na kumpiskar itong mga operatiba ang limang manok nga mga pusta samtang nagpakapalagiw ang iba pa. Lima katao naman itong gindarahan mga otoridad tikang hailugtugan itong maplag mauman madak pagyapon nga naguhuygoin illegal nga bingo gamit ang mga nakumpiskar nga bingo cards nga ang era pusta. Gutiel nga problema bingo. O samtang usang nga suspect naman ang gimpusasan barangay Kagnukot hiton Villaba may tungulot ini hiton pagpataya ang illegal nga swertres kundi na recover tika nga iya ang mga beating stamps nga listahan hin mga kombinasyon hin numero. Kung aton manunumduman na mga kakipaib, may na mga panahon na itong operasyon ng mga kapulisan na ka-focus di itong illegal gambling. May dalat panahon na focus latira di itong illegal drugs operation. Amin dito nato na ikay ng mga police report, ikang magkalilain ng mga police station di na sinirangan Visayas. Ini ka K5 Roger Tilana parang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ng Kaliawan ng siyudad ng Tacloban ngayon bugos ng sinirang at Visayas K5 News FM.
1: Alright, damos lang mga K5 Roger Tilana na doon mga police report ano? O hindi nga ang natudol na dito ha Santa Fe no? Gawas lang eskwelahan ito mga K5 mga mga nagmamaniho ano? May mga sarakyan once na naagi ka mo hiton eskwelahan paghihinay mangan kita ano? Wala, so katanto kakulop isurulo dito mga estudyante mga kabataan ka-K5. Di rin unta hindi matatabo kung naghihinay-hinay lang kita. No? Slow down! May school, may klase, may kabataan, mga ka-K5, nga matalabo. Kinahinay lang kita. Ay masyadong kamalaksiliwat itong padalagan pastilan. Diba? Pero manintalon, hininga shitty news, no? Nga bata, ito na natudol, kakulop, ini, may Santa Fe lady. Sige, alas 5.29, naguhulat na lang kita at aton na linya, han K5 kumustahan. Itong host station niya na is K5 Santiago. O, sige, sangkay. K5 Santiago, tululiwat nga magkakapamilya. Patay, mahuman makuryente. O, dito, han Nueva Vizcaya. O, dito liwat ha Palawan na market inspector ha Puerto Princesa. Dakop hiton na bypass operation. Oh nga ani ha K5 Cagayan de Oro. Mga K5 speaking in droga. Mga sobra liwat 2 million na kantidad hin na droga. Dakop haduha nga suspect, no? Sige, K5 Milton, sinya sinila ko kung okay na. Ano na? Sige, watay pa. Ito na aton K5 kumustahan nga segment, ano? Mga kaupod na aton, aton mga sister stations. Ito na K5 News FM Philippines. O para hining aton segment. Mga kumusta kita at iranid to mga dagko, liwat nga mga balita, ano? K5. Oras na alas 5, imedya na. Hangan na, ayun na, aton na liwat niyan mga K5. DDX 500 Morning Newscast. Kadugangan ng mga balita lokal, national, international, ngan sports, ngan entertainment. No? Magin mga balita regional, tigang lewat itong aton mga sister stations. Sige, standby la mga K5. Stay put la dida, no? Di maihang oras, masulod itong aton K5 kumustahan. Ganyan yan, weather update. Mangumusta man liwat kita, hining bagyong juicy. Nakasulod na iniha Philippine Area of Responsibility. Karo kanina la, ano, yan ang maagahon. Mga K5, hindi nga panibagong bagyo. Alas dos pasado, ano, mag-aalas tres. Makasulod ha Philippine Area of Responsibility. Police report, lahat meron na, Oximer Asidre. Waray pat Palawan, amo lang ginuhulat mga K5, ano itong K5 News FM Palawan.

0: Alas 5:32 na, hatong mga namamati na, no? May nakita schedule, libre nga check-up, hatong klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Naka-schedule ini, yan nga July 20 to July 27. Oo, July 20 to July 27. Tama ako? Alas 8 aga, ganit alas 4:30. Adi na, natong K5, kumustahan?
1: Ang natin ang K5 Tacloban!
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
1: K5 Oximer, good morning!
0: Opo, magandang umaga, K5 Conrad, mga K5! Kita in magpapadayon, sabi nga ni Attorney Ligutan, ano? Oh, dito sa Tacloban na 5x5, ang ating signal, K5 Conrad, back to you!
1: Thank you very big!
2: K5 News FM.
1: Tago naman tayo K-5 sa Cagayan de Oro.
2: Cagayan de Oro City, 89.3.
1: Good morning, Sir K5 Martin. How are you?
3: Good morning, Kagawad, K5, Conrad. Walang problema. Ang signal po niyo dito sa Cagayan de Oro. Loud and clear. Back to you, sir.
1: Thank you very big.
2: K5 News FM, Palawan, 103.9.
1: Kay SM John Paul ng K5 Palawan. SM, magandang umaga!
4: Maalinsangan na umaga mga ka-K5 dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa. Pero pagdating sa signal, hindi apektado ng bagyong si Josie na pumasok na kanina sa par yung signal ninyo dito. Back to you, K5 Conrad!
1: Kumusta na lamang kay Josie?
4: Okay, guli-guli na po tayo mga ka-K5. At syempre, oy, ano ba to? Ha?
1: Kumusta K5 Oximer, yung 7 years old na estudyante?
0: Opo, ka-K5 Conrad, ano? Isang malungkot na balita. Hello?
1: Go ahead!
0: Malungkot na balita, no? Dito sa Santa Fe, Leyte, dahil isang 7 anyos na batang babae patay matapos masagasaan ito ng isang pickup truck sa tapat mismo ng Santa Fe Central School sa Barangay Zone 1, Santa Fe, Leyte, kahapon ng tanghali. So itong biktima, kinilalang si alias Pia at isang mag-aaral, ano, sa nasabing paaralan. Batay sa investigasyon ng pulisya, tumatawid lang itong biktima sa pedestrian lane ng mahagip at mapailalim sa sasakyan na mga ka-K5 itong pick-up truck. Bagamat mabilis na naisugod sa ospital itong bata, deklara itong dito na rival dahil sa matinding pinsalang tinamo sa katawan. Ang driver nitong pick-up truck ay kinilala namang si alias Ben, 36 anyos at isang negosyante. Ayon sa ulat, galing daw ito sa Paranas, Samar at patungo sana sa Alang-Alang, Leyte, no, nang mangyari itong insidente. Kusang loob, mga K5, na sumuko itong driver sa himpilan ng Santa Fe Police Station matapos ang insidente. Sa kasalukuyan, nagsasagawa pa ng malalimang investigasyon ng ating mga otoridad hinggil sa pangyayari. So yan po, K5 Conrad, mga K5, ang isa sa ating mga maiinit na balita dito po sa probinsya ng Leyte. Back to you, K5 Conrad.
1: Thank you very much, K5 Oximer. Ay, kawawa naman, ano? Nakikiramay tayo dun sa mga magulang noong 7 years old na na-aksidente dyan sa harapan ng school. At dumako naman po tayo kay K5 Cagayan de Oro, kay K5 Martin. Mukhang nakapaldo ang ating mga otoridad dyan, K5 Martin, dahil malaki-laki rin yung na-recover nilang halaga ng droga.
2: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
1: K5 Martin, go ahead.
3: Bagsak sa kulungan ngayon ang dalawang suspect kay K5 Conrad matapos ikinasa ang bypass operation dito sa lalawigan ng Misamis Oriental, mga K5. By the way, dito sa Cagayan de Oro, kagabi pala sa aming weather update, ang lakas ng ulan dito sa Cagayan de Oro kagabi. Sa ngayon, medyo kulimlim ang aming kalangitan na mga K5. According to PAGASA, ito daw ay sa localized thunderstorm, mga K5, no? bagsak sa kulungan ngayon ang dalawang suspect matapos makuhaan sila ng mahigit 300 grams na hinilalang shabu na may market value ito na 2 milyong pesos sa ikinasang by-bust operation. Kinilala ng mga otoridad ang mga nahuli na sila si alias Rene at alias Kaikai, mga kakaipahib. Sa isinagawang operasyon, bandang alas 8:30 doon po sa Zone 2A sa Balawarte, Taguluan, Misamis Oriental. Ikinasan ang mga tauhan ng Taguluan Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Enrique Francisco Dungog, katuwang ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ayon sa ulat, ang pangunahing target na si alias Rene ay dati nang nakulong dahil sa parehong kaso sa illegal na droga. Ngunit bumalik ito pa rin sa madilim na gawain kasama si alias Kaikai. Sa kasalukuyan, nakapiit na ngayon sa selda sa Taguluan Municipal Station at 2 arestadong suspect at inihanda na ang kaukulang kaso laban sa kanila sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2002. Mga kakipab, yan ito ang namin dito na berita mula po sa lungsod ng Cagayan de Oro, sir. Back to you, Consul.
1: Thank you very much, Apo Batangay Captain. Thank you very much, Kaibaba Martin. At yun sa balita mong yan, ayaw niya talaga ng maliwanag na buhay, ang gusto niya sa madilim na buhay. Dumako naman tayo kay Kaibaba SM John Paul sapagkat mukhang itong kanyang ibabagi, hindi kontento itong isang market inspector sa kanyang trabaho. Nagsa-sideline pa, pero yung kanyang sideline, illegal naman nata, kaya patay siya ngayon, patay siyang bata ka. Huh? Sigurado ko, kasunod dito, you are already fired out sa iyong trabaho. Detalya nito, mga ka-K5, mula po ka sa K5, Palawan kay K5. John Paul the Coco.
2: K5 News FM, Palawan, 103.9.
1: SM, go ahead!
4: Kung mag-alala, K5 Conrad, hindi ako magkukuyunin para maintindihan mo. Actually, 20 years na job order ng empleyado ng pamalang panlungsod yung suspect na 51 anyos na pinangalanan sa alias na Shelo. Bandang alas 11 ng umaga nang ikinasa yung by-bus operation na yan laban dyan sa suspect, mga ka-K5, kung saan na bilhan ng pulis na nagpanggap na pusher buyer ng isang sachet o plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. At nung kapkapan yung suspect, abay nakakuha pa ng isa pang plastic sachet, mga ka-K5. Pero maring itinanggi ng suspect na nagbebenta ito ng ipinagmamawal na droga, pero hindi niya itinanggi na gumagamit talaga siya ng droga dahil nagiging masipag daw siya. Kabilang na yung paglilinis niya ng kanilang mga bahay kapag nasa impluwensya ng droga. Sa kasalukuyan ay nasa kustudiyan na ng ating mga kapulisan ang suspect at inihahanda na yung kasong isasampa laban sa kanya, mga ka-K5. Yan yung isa lang sa mga mainit na mga balita dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa. Back to you, K5 Conrad.
1: Thank you very much sa K5SM. Dito naman, abay malungkot itong ating ibabahaging istorya na nangyari dito sa kalapit na lalawigan ng Isabela, ang probinsya ng Nueva Vizcaya. Particular dyan sa bayan ng Solano na kung saan isang barangay talon, kasama niya yung kanyang may bahay at isang anak nito ang sabay-sabay na nasawi dahil nga po sa pagkakakuryente. Yung kanilang anak na isang grade 5 student, yun po, na taga Barangay San Luis, Solano, Nueva Vizcaya. Ayon sa kapatid ng lalaking biktima na si Alfredo Costales Jr., yung kanyang kapatid ay matapos sa maligo at yung kanyang ilang mga damit ay kanyang nilabhan. Aba, ito ay isinampay dito, no? Nagsasampay siya ng damit, yung kanyang ginamit na damit sa kanyang pagkatapos maligo, nilaban, tapos sinampay niya. Sa pagsasampay nito, matapos ang kanyang, kanyang paligo, nadikit yung kanyang isinasampay na damit sa kuryente, dun sa nadikit ang alambre sa yero na sinasabing sumayad sa kawad ng kuryente. At nakita ng misis na para bagang nanginginig yung kanyang asawa, sinaklolohan nito. Hindi niya alam, pag saklolo niya, pati siya napasama na. Yun namang 5 years old, sumunod din, pati siya ay nadamay din sa pagkakakuryente. Dahil nga sa tindi ng pagkakukuryente, abay nangitim at bumutok ang iba't ibang bahagi ng katawan ng mga nabanggit na biktima. Nagawa pang isugod ng mga ito sa isang paggamutan, pero dahil na rin sa layo noong area, no, noong Barangay San Luis sa poblasyon, sa Solano Nueva Vizcaya, na kung saan sinabi nga nung attending physicians ay posibleng nasa isang oras na umano silang patay nang maisugod sa hospital. At nakaligtas, meron naman nakaligtas doon sa pamilya ng biktima, yung isang naiwan nila rito na naulila ay isang tatlong gulang na anak na naiwan sa loob ng bahay. Hindi katulad ng kuya niya na 5 years old na sumugod din. Yun, tatlo na sila ang nasawi dito sa nangyaring pagkakakuryente ng magkakapamilya na Costales. Ano? So, yan yung isang insidente na talagang pinag-uusapan dyan sa lalawigan ng Nueva Vizcaya na tinitignan naman na ngayon kung ano naman ang pwedeng itulong ng electric cooperative sa pamilya ng nasawi, at patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng PNP Solano kung meron bang pagkukulang din on the part of the electric cooperative dyan sa nangyaring insidente. So, yan yung isang trending na balita sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Ang trending sa amin dito, baka isang araw makita na lang natin na ang mga basa sa lubog natin ay nakahubad ang kanilang mga pang itaas na damit. You know why? Too hot.
4: Grabe.
1: Ang ating mainit na mga issue dito sa ating probinsya ng Isabela, particular nga po dito sa buglambak ng Cagayan.
0: Ngayon.
1: How are you guys?
0: Oo, malungkot ang balita mo, Kagay 5 Conrad, ha? Kawawa itong pamilya.
4: Naintindihan ko yan, English. English Tagalog lang naintindihan ko. Huwag kang magwawaray, ha?
0: Waray kasi si NBI Director Lutok. Kaya winaray ni Atty. Ligutan. Tagatakloban. Si NBI Director Jeremy Lutok ay tagatakloban.
1: Kaya pala, yung si prosecutor, taga saan ba yun? Pareha sila nagkakaintindihan.
0: Taga Carigara, late naman si Attorney Ligutan. So that's why Ligutan. Siguro yun yung niya, purpose na magwaray kasi magkakaintindihan sila ng witness. Oo, si Attorney Jeremy is from Tacloban. Brother-in-law ni KK5 Jamela, yung DJ... afternoon DJ natin dito. Magkapatid sila.
4: Pero magaling yung witness, ha? Magaling yung witness nila kahapon, si Attorney Lutok. Hindi nila napayuko. At saka may katsawan dito sa amin na mukhang panalo, parang lamang yung iba talaga yung veterans movie. Kasi di ba napapansin na yung mga abogado ng depensa na dalawang magkasunod, di ba, nagpresenta, si Attorney Narvasa at si Attorney Binluan yung kahapon. Yung mga bata. Kaya parang napapayuko daw sila ng mga matatandang abogado na nakakaharap nila.
1: Pinapakita lang na may paggalang sila sa mga matatanda.
4: Ganun ang Pilipino, eh. Magalang.
1: Kay Pai Patin, morning.
3: Hindi ako nanood kapon na sa akin lang. Wait, I'm single ako sa anong magiging resulta sa impeachment trial. Mga Kay Five.
1: Okay. Pero alam niyo ba na napansin niyo, ang usapin dito, hindi yung ang napansin nila yung reaction ni Senate President Win Gatchalian at si presiding officer ng impeachment trial, si Senator Judge Escudero. Iba di ba? Dapat ganyan yung isa. Tapos isa napakamot. Yung ating talagang mga viewers o yung mga nanonood eh, hindi sila nakatuon doon sa mga pinag-uusapan, nakatuon sila doon sa kung ano ang mga reactions nung mga nagpipresent diyan sa impeachment hearing.
4: Kaya kaabang-abang yan mga kakaypaib at hanggang bukas pa yan. Miyerkules yung kanilang schedule at yun na. Marami talaga yung mga nagsasabi na iba, actually iba-iba itong kanilang mga nagiging reaction. Talagang hindi natin mapipigilan na siyempre may mga supporters yung magkakabilang kampo, kaya palawagan lang namin dito eh, wag namang mag-away-away kasi minsan meron ang nagkapersonalan dahil diyan sa dito sa amin, ha, sa amin na may nangyari na muntik nang umabot pa sa sakitan, hampasan ng kahoy dahil diyan sa issue na yan, mga kaka-K5.
0: Oh, wag lang padadala, di ba? Relax lang.
1: Yes. Ang isa ata sa witness ngayon itong chief of staff ni ano ni Vice President Sara Duterte. Siyang nakatagdang maisalang ngayon sa witness stand itong chief of staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika.
4: Zuleika Lopez. Kaya sabi ng prosecution, sabi ni Attorney Michael Poa, eh, pag-aaralan daw pa ng kanilang team kung i-cross-examine nila si Attorney Zuleika Lopez.
1: Wow. So,
3: Abangan natin mamaya. Pero manonood na ako.
4: Maliban dyan, kay Pai Martin, kumusta na yung panahon ninyo dyan?
3: Sa ngayon, medyo makulim mo. Kagabi, ang lakas ng ulan dito sa amin sa lungsod ng Cagayan de Oro, kay Pai Besam. Mamayang gabi, hindi na kami uulanin dahil may mga barangays namin dito na pag umulan, baha ka agad.
1: Mm-hmm. Pwede bang ano, K5 Martin, mag-request dyan? Pwede bang pakihipan mo nga yung ulan at ulan dyan dito sa amin, dito sa Region 2?
3: Dahil nag-init sa inyo.
1: Abay, talagang negative kami rito sa ulan. Talagang
4: okay. Kahit yung pagdaan ni Inday, K5 Conrad, walang ulan dyan?
1: Walay.
3: K5 Conrad, baka yung ano nyo, wala na kayo, maraming illegal logging dyan. Walang illegal mining dyan?
1: Wala na. Mining, wala dito sa Isabela. Diyan lang sa karating namin sa Nueva Vizcaya. Nilalabanan naman nila.
4: Okay. Anong inigal dyan sa inyo?
1: Okay na tayo. Game on, Eximer. Do the honor.
0: Apo, mga K5, mula po dito sa City of Hope, K5 News FM Tacloban, K5 Oximer, Asidre, Maupay, Ngaga.
1: Thank you very much sa K5 Oximer ng Tacloban, K5 Cagayan de Oro, K5 Martin.
3: Parang nirisbakan mo si SM, inuhuli mo naman siya karon na ano, tinawag. Wala po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro City, the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao. Ako po si K5 Martin Rapanot na sasabing, mayong buntag, kaya tuntunan.
1: Thank you very much, K5 Martin. Bossing SM, go ahead.
4: Siyempre, dito, mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa sa lalawigan ng Palawan, K5, John Paul Dacoco, mayad na temprano sa Tanang Nagaparamati.
1: Thank you very much, guys. Mula naman din po sa K5 News FM Santiago. Magandang umaga po sa ating lahat, K5 Conrad de los Reyes.
2: Good

0: kuya pala, nabati, nabati, or nabatian. Panungod ko nun. Nabati o nabati. Ah, parehas lang ito, mga K-5. Pindito yung pag-intindi. Oh, ayun. Bayan ko. Waray-waray kita, ha? Waray-waray kita. Waray-waray kita. Okay na, sa tawal. Oh, sige, sige. Atin natong linya si Robel Montes. Sa mga musta liwag kita ka K-5, ano? Kaya may bagyo. Nakasulod hapar, hanya na lang maagahon. Ano? Oh, sige, si Robel. Sulat panahon. Oh, good morning, si Robel. K-5 mo.
1: Good morning, KK5, Consial Picture Mayor Oxemer.
0: Yes, sir.
1: Ngan, sugad mo na natin mga KK5, kaya nagkikita natin Facebook Live, kaya mamatihan ira mga radio. Di natin ang lagway, natin panahon pa, yan ang Lawan Martes, ika-14 ang Lawan Hulyo, 2026. Na natin minayo yung minahal nga Provincial Leyte, padayon kita makakaabat, usahay madampog ng kalangitan nga pwede magdarahin mga panalagsa or tigda nga pag-uran ng pagdalugdog mahitungodan sinisiring lagi hapon nga local thunderstorm. Tapos sa mga 2 ka oras sa naman na buwini nga local thunderstorm kung makita mga Doppler radar hit pag-asa, ma-issue ang pag-asa in thunderstorm advisory ngan ko na niyo barangay Bongto or Syrad maalakbatan hini nga local thunderstorm pwede ito magkadan makusugay nga oran makusugay nga hangin ngan may kaupon ng pagkidlat ngan mananabula ito sa COVID sa kada 2 ka oras. Basang naman liwat ang pinakabago ng satellite animation ng pag-asa, ini nga Josie sinunod kanina alas 12:30, kanina na alas 5 yan ang aga, nasipatan ini nga Josie nga nakato 1,085 kilometros sinirangan ito ni Eastern Visayas. May daniya kakuskun ini nga hangin nga 65 kilometro per ora harani sentro ngan pagsubas ko nga maabot ini 80 kilometro per ora ang naglalakaton pa norte kan lura nin 25 kilometro per ora ini nga ay, excuse me ini nga juicy sumulod hapar kanina na alas 12:30 ngan posible wa tiya gumawas niyan nga gabi yung sinubuhas ito na aga. So, wala ini pick to base din nga party tato nasun.
0: Ayun, oo. So, baga napakalas may ining hijosi si Ruel, ano? Baga tig-tig-tig
1: sa mga. Oo, baga mahiling la ininihiya itong digan makakahiling kay Harayo ay pahiya. Tinisting kaya pagsulod ko na lang sa environment din niya Pilipinas.
0: Oo. So, bali haton ganhi, possible good weather kita yun ang Martes, ano?
1: Oo, possible good weather, pero tigda ay la ito itong baga-pag-uran, labi niya na kulup. O sino niya na gabi, kaya mo't karakteristik ito local thunderstorm.
0: Okay. Sige, Sir Ruel. Thank you so much, sir. Good morning, Sir Ruel.
1: Damo nga salamat. Kan maupay nga aga late. Bawat kwento, totoo at siya. Sa hinig ng K-5, sa bayang galak. Umagang puno
0: ng saya't kulay ng pag-asa. Balitang K-5 sa... Alright, damo nga salamat kayo, Sir Ruel Montes live. Direktamente, opisina ng PDRRM, province of Leyte. Oras naton, alas 5:54 na, masunod ng DTX 500 morning newscast. Para na kong kadugangan ng mga balita, lokal, regional, national, international, entertainment, ngan, sports. Din sila. Hay, paborito ang kampiyon ng estasyon K5 News FM Tacloban. Ako naman ang iyong anchorman, K5 Oxmer Asidre. Barang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng kaliawan sa siyudad ng Tacloban ng habugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
8: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Nautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang
7: ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
8: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
7: Maunang
8: sa sige nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinahinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bagong selula.
7: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
8: Yes. Problema ra gihapon sa JP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
7: Munay.
8: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikado daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
7: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug MyTC ra jud.
4: DTX 500.
5: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
8: Diregyo nato masabtan Sir JP ang cell cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og MyTC.
7: Giyon sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
8: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
7: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
8: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
7: Ayay,
8: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
7: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy saying mayong lawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
5: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at
3: Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 94.5 K5 News FM Calipo 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 103.9 K5 News FM Bacolod City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Ora! Sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:01.
3: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
6: K5 News FM.
3: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
6: DTX 500 Morning Newscast.
3: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
0: Pag aga ka K5, walang magpasong ang mga notisya. Gan, hato naman mga laray, ulohan. Balita lokal, klase sa San Jose National High School, suspendido yan ang adlaw tungod hin panarahog sa social media.
9: Samtang Dredger Barge, Hamak Arthur Leyte, igbabalik na hadaganta. Plano nga pagpadara o kung pagdara, hinihamay ning site, waray na madayon.
0: Balita nasyonal, panarahog ni Vice President Sara Duterte ha presidente considerar hiton NBI nga seryoso tinuod ngan aktual.
9: Samtang Dr. Briggs Buhalte Jr. bago nga Department of Health Secretary.
0: International, Iran mahukot naging kontra ni Estados Unidos may unong hand control ha Strait of Hormuz.
9: Samtang ihapan mga namatay halinog ha Venezuela sumaka na ha 4,490 potensyal nga outbreak ginbabantayan.
0: Haro 5 pesos kapag umentong presyon diesel ipapatuman nung pati nagpapalayon ng atensyon ha Middle East.
9: Nga nato naman na balitang wow. Empleyado nga waray sulod-sulod na trabaho, regular nga nakakakarawat, hinsweldo.
0: Ang balita pag natangkusog mga ka-K5, NBI, nagsampan mga kaso kontra kang coach Tab Baldwin, ganito pa ang kasumpay, ang pagkamamatay, handuhan nga players, ang Aquilino Blue Eagles.
9: Ngayon hato naman na balita entertainment, Carmina Villaruel, may honest comment, hapahayaga nga red flag, aniya asawang Hizorin Ligaspi.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Maupay nga aga Pilipinas. Maupay nga aga Eastern Visayas. Sina DTX 500 Morning Newscast. Sina Adlawan Martes, Julio 14, 2026.
9: Ako'y ka-K5 Carol Medino.
0: Ako naman, ka-K5 Oxymera Sidre.
9: Live ang higong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mababatian ngan makikita kami din manliwat nga para dito ang kalibutan. Pinaagi ha YouTube channel, TikTok ngan Facebook page. I-search mula ang K5 News FM Tacloban Loban Digital.
9: Nga na detalye hanaton mga balita.
3: Balitang lokal.
0: Alas 6:04 na, kakay 5 siya naman nga balita lokal. Tungod han panarahog nga igin paaga social media, gin suspender ang klase ng adlaw. Julio 14 si Hasano si National High School din ni Hasyudad ang Tacloban. Subay hapos sa Facebook ang eskwelahan nga igin publikar kagabi suspendido ang klase. Yan ang adlaw para hang katalwasan han nga tanan. Antes sine may post sa Facebook nga nagtatarahog hin panmusil. Hanasabi nga eskwelahan
10: eskwelahan ngan pinangranan pa ang mga estudyante nga iratatargeton. Kinaaligarahan ng hulga nga magsangkay hirahan o sa mga sospek. Hanarabo nga panmusil hadun naglabay nga Hunyo 22. Nagsiring pa ang nagtarahog nga napulo hirakatawo nga maatake ama o nga eskwelahan. Ini nga post ay nagdurating kabaraka ang mga estudyante nga maging sa mga kag-anak. Kung manunong duman ang mga otoridad ang nagpahayag nga iraging kukonsiderar nga seryoso ang nga tanan nga klase hinpanhulga lakip na ang ginpaagi or papaagi sa social media.
9: Kadugangan pa nga balita lokal, Dredger Barge sa MacArthur Leyte ibabalik na hadagata. Lano nga pagdarahiniha mining site waray na madayon. Kakefeb Roger Nilo Tilana, IK5 mo.
11: Hinay-hinay na nga ginberiket ibalik hadagat ang dako nga dredger vessel nga gagamiton unta hahiluag nga mining operation ha MacArthur Leyte. Kunbanong duman nga igin sagka ang dredger barge ha lugar para ha preparasyon ha utro nga pagbalik han operasyon ng pagmina ha nasabi nga lugar. Pero gintipahan ini han mga residente, mga risda, mga environmental groups, religyoso nga sektor nga iba pa nga organisasyon. May tungod ang sunod-sunod nga mga protesta, prayer rallies, nga iba pa nga formal nga pagbalabag ang komunidad. Waray naman na yun ang pag-operate ang dredger ha target nga lugar. Ha pagbisita ang K5 News FM team ha mao nga lugar na obserbaran hini nga igin na patubang na ini pabalik hadagat nga barge. Waray paliwat opisyal nga pahayag tikang hakumpanya kung may plano pa ini nga ipadayon ang mining operation o kung uundangon nala ang operasyon ha MacArthur Leyte. Para DTX 500 Morning Newscast, ini Hika K5, Roger Tilana parang kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng Kaliawa na siyudad ng Tacloban ng Bugos ng Sinirang Visayas, K5 News FM.
10: K5, iba pang balita ang website ng Facebook account ng biliran.ph dire konektado ha provincial government han biliran. K5 Jean Pilinio, K5 mo!
12: Mahugot nga ginpanhimuwa han provincial government han biliran ang mga nagsasarang aligasyon na social media diin ginaaligar nga gingagamitin ang pondo han probinsya para masustentuhan ang usang online website nga igin kokonektar ha gobyerno provincial. Opisyal nga pahayagan provincial information office han biliran ginklaro hini nga ang nasabing nga website inwaray anuman nga koneksyon ha official website nga Facebook page han provincial government ngan waray gingamit nga pondo ang gobyerno para hapag-ayad ngan pagsustener hini. Nababaraka itong mga opisyal ng gobyerno nga bangin ini magdurot hinkawurok usayop ng impresyon na publiko ilabi na nga ginsubad ang heading, layout, ngan mga opisyal nga selyo official website han gobyerno provincial han mao nga website. Hapag kaya naging papaimbestigaran na inihiton gobyerno provincial, agod madeterminar ang nagpapaloyohan website ngan Facebook account nga biliran.ph nga hanhauri nga panginano diri na aksesible ang mao nga website. An matutudlok ngan mapapamatud-an nga nagdudumara hining account imposible umatubang hakaso nga pagtalapas sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ngan Intellectual Property Code tungod han diri otorisado nga paggamit han ngaran han gobyerno. Kasumpahini ginaghat ang publiko nga diri basta-basta tumuod ha mga diri beripikadong impormasyon online ngan magin mabinantayon ha mga anunsyo, transaksyon ngan mga nababasa sa social media para malikyan an mabibiktima hin fake news. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ini Hika K5 Jean Pilinio para han kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawa na siyudad ng Tacloban nga nabugos ang sinirangan Visayas, K5 News FM.
9: Kadugangan pa nga balita lokal, 7 anyos nga estudyante patay han maligisin pickup truck ha Santa Fe Leyte. Kakefeb Carlo Arisgado, IK5 mo.
13: Patayan usang nga 7 anyos nga babayihay han maligis ngan mataraan na hin usang nga pickup truck ha atubangan mismo han eskwelahan ha Santa Fe Central School, Barangay Zone 1, Santa Fe Leyte, kakulup hiton pasado alas 11 at ipagurudto, adlaw hiton Hulyo 13. Ang biktima inging kilalakan alias Pia, estudyante han baong eskwelahan na, samtang ang driver han pickup inging kilala naman kan alias Ben, 36 anyos, usang nga negosyante ngan ikang ini haparan na samara ngan biyahe pakatwa alang-alang Leyte han manabo ito na insidente. Ha inisyal ng impormasyon na natabo kapedestrian lane ang biktima han manabo maligisa ngan mahingad to ha ilarom han pick-up traka. Gindarapaan bata hospital pero gindeklarar na nga dead on arrival tungod han na antos nga karamtan halawasa. Voluntaryo naman nga gintubyan han driver an iya kalugaringon ha Santa Fe Municipal Police Station na. Nagpapadayon pa yan ang investigasyon han mga kapulisan na hamaong nga insidente. Para han dito X500 Morning Newscast, ini ka K5 Carlo Arisgado, para han kampiyon ng mga balita serbisyo publiko, ngan kaliawan siya na natakuwaban ngan bugos ng sinirangan Visayas, K5 News FM.
10: K5, wala sa isges na, ngan ha kadugangan pang balita, seguridad ha pasilidad niya gingkakamutangan han mga sospek, han takloban school shooting, gin pahol hugot, na K5 Games Riano, e K5 mo!
14: Sigurado ang Department of Social Welfare and Development Eastern Visayas ang komprehensibo nga seguridad ha Regional Rehabilitation Center for Youth ha tan-awan Leyte kundi in nakakustodiya ang duha nga minor de edad nga sospek ha insidente han panmusil ha San Jose National High School ha Tacloban City. Sumalakan DSWD Eastern Visayas Regional Director Grace Subong ginpahurugot nira ang seguridad ha Rehabilitation Center ipinaagihan pag-deploy hin kadugangan nga security personnel koordinasyon ha mga kapulisan ngan pagpaupay han pisikal nga istruktura han pasilidad. Nagbutang gihapon hin mga security guards sa sakob ngan gawasan pasilidad ngan may mga personales nga nagbubuhat in regular nga pagpapatrolya didto. Nakigsumpayan na gihapon ang DSWD ha Leyte Police Provincial Office para mas pakusgun pa ang presensyahan kapulisan ha center. Para ha DTX 500 Morning Newscast ako ika K5 Kim Soriano para ang kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawa na siya datatakloban ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
9: Katapusan nga balita lokal, opisyal na nga gindeklarara nga insurgency free ang syudad han Borongan, hailarom han stable internal peace and security condition na kakulup Hulyo 13. Kaupod ang mga opisyal han militara ngan kapulisan, ginpirmahan na ang deklarasyon hapanguna ni Mayor Jose Ivan Dayan Agda, mahumad nga mapamatud-an nga talwas na impluensyan mga rebelde ang kabisera han Eastern Samara. Sumalapahan alkalde resulta ini han mga programahan gobyerno sugaran paghatagin pakabuhi han mga sumurrender nga rebelde ngan paghingayad hin mga kalsada han mga tayaw nga baryo. Matungod hini ika-21 na an Borongan City han mga lokal nga pangobyernuhan nga taluwas na ha insurhensya samtangan mga bungto na lahan Dolores ngan hipapad an nasasalin nga probinsya. Ginsiguro naman han Philippine Army nga haluyo hini nga deklarasyon diri hira maiwas sa lugar ngan papahurugton pa an ira presensya kabubkiran agud magpabilin an kahimyang ngan kauswagan.
15: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
10: K5, wala naman balita lokal diri tay Johan DTX Coffee Mix. The antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Nakagkapi ka na. Na-detox ka pa.
15: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
10: Alas 13 na, kadayon naman natin mga balita regional na natin K5 News FM Palawan. Human trafficking ha Palawan, ginbabasol ha palpak ng kapitad ang Department of Migrant Workers. K5 Ray Almudal. Hey K5 mo!
16: Tahas ang binanata ni Board Member Ryan Maminta ang Department of Migrant Workers o DMW Palawan dahil sa kawalan nito ng pangil, pasilidad at agarang aksyon habang patuloy na nabibiktima ng human trafficking ang mga mismong mamamayan ng lalawigan. Hindi nagdalawang isip si Maminta na direktang ipamuka sa pamunuan ng ahensya ang kanilang kapabayaan. Binigyang diin ni Maminta na habang nagpapakasasa sa yaman at kagamitan ang mga sindikato ng human trafficking, nananatili namang lumpo at hindi man lang makasagot sa telepono ang DMW Palawan.
17: Walang saysay po yung mga advocacy work ninyo. Katotohanan lang, I'll be straight, I'll be frank, I'll be very blunt, Director.
16: Dahil sa kakulangan sa mobility, kinwestiyon ng bukal kung papaano makapagsasagawa ng sapat na pagsagip at operasyon ng ahensya sa mga malalayong lugar tulad ng Batarasa, Coron, El Nido, kung saan plano para bang magtayo ng Overseas Shipping Compliance Office sa lugar.
17: Paano kayo tatakbo kung magta-tricycle kayo, magmumotor kayo? Di ba? Ay, may mga biktima na po kami dyan eh.
16: Bilang mabigat na hakbang, inanunsyo ni Maminta na pormal siyang susulat sa Senado ng Pilipinas, partikular kay Senator Erwin Tulfo upang pilitin ang pamaruan ng DMW na punduhan at ayusin ang kanilang operasyon sa Palawan. Layunin din ng opisyal na kalampagin si DMW Secretary Hans Leo Cagdac o sinumang mataas na opisyal ng departamento dahil lumalabas na hindi nakakarating sa kalihim ang mga naunang pangako ng ahensya na hindi iiwang pilay ang Palawan. Nagbabala naman si Maminta na kung mananatiling inutil at nakatali ang kamay ng DMW Palawan sa kabila ng mga natatanggap na intelligence report, mas marami pang Palawenyo ang mapapahamak at mabibiktima ng illegal na recruitment sa mga susunod na panahon. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
9: Katapusan nga balita regional, kwento ton linya han K5 News FM Olongapo. Rider hin motorsiklo patay samtang usa naman sa Maran han ma-hit and run Habulakan. K5 Eileen Cueva Sanchez sa K5 Mo.
18: Patay ang isang driver ng motorsiklo at sugatan ang kanyang angkas sa isang insidente ng hit and run sa lungsod ng Baliwag kamakailan. Batay sa ulat kay Brigadier General Jess Mendez, Police Director ng Central Luzon, kinilala na sa bilang si Cedric Guillermo at ang nasugatan naman ay isang 16-anyos na babae, kapwa residente ng Barangay Santo Cristo sa naturang lungsod. Base sa paunang investigasyon, sakay ng isang Yamaha Mio Sol, may plakang CA42A 803 ang mga biktima at binabaybay ang JP Rizal Street sa Barangay Santa Barbara, lungsod ng Baliwag, bandang alas 3:30 na madaling araw nang sila ay mabangga at takasan ng isang puting Toyota Hiace na may plakang nagtatapos sa numerong 356. Nagdulot ng mga pinsala sa mga biktima ang pagkakabangga at nagresulta rin ito sa pagkasira ng isang pulang Honda Civic Sedan na may plakang ADR 565. Dinala ang mga biktima sa Baliwag District Hospital upang gamutin, ngunit idinik klarang dead on arrival ng sumuring doktor si Guillermo. Agad na sinuri ng mga responding police ang mga CCTV footage at natuntunan sa sakyang sangkot sa hit and run habang pumapasok ito sa toll booth ng NLEX Northbound sa Pulilan. Kaya naman nagsagawa sila ng hot pursuit operations upang mabilis na matuntun ang nasabing sasakyan. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
15: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
10: Okay, 5. Wala na naman balita regional dito tayo han DTX 500. An epektibo ng makontrahan high blood pressure gan diabetes.
15: Balitang National.
10: Siya naman nga balita national ka K5 ngayon ko konsideran ang ikaduhang katistigo ang prosekusyon nga tikang National Bureau of Investigation ng NBI nga ang panarhog ni Vice Presidente Sara Duterte kontra kanda Presidente Ferdinand De Marcos Jr., First Lady Liza Marcos ngan anay House Speaker Martin Romualdez in seryoso tinuod ngan aktual. Sumalakan NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, anay Cybercrime Division Chief han maong ahensya ginkonsiderar nira ang sulod han konsekto or konteksto han panarhog ni Duterte hadtong Nobyembre 23, 2024 ngan Oktubre 18, 2024. Igin explicar han testigo ano pat nga hinungdan agud maging tinuod ang mga panarhog han Vice Presidente kontra hatulong individual. Siyahan na dito makikita ngan mababatian nga grabe ang kasina han Vice Presidente kundi nagin pakita pa impeachment trial ang mga nga video clips nga nagbubuyayaw hi Duterte. Ikaduha naman, ang literal nga kahulugan ng mga ginsumat han busy kundiin, determinado hiya ay pahayag ang magsiring hiya nga diri maundang ang ginaaligar nga hitman hasta mapatay ang tulo. Dugang pa ni Attorney Lutok, bangin lugod pahimulusan ito ang ibang grupo, kundiin iraho na hunaon nga kung magbuhat manhirahin maraot ha mag-asawa nga Marcos, ngan kang Romualdez, si Inday Sara ang pagsasayupon. Lakip gihapon kay Five Harason, hantistig ang relasyon ng Vice Presidente ng Presidente kundiin ginsiring ni Duterte nga toxic na ini. Sumalakan na Attorney Lotok ginseryoso ni Marcos Jr. ang panarhog ni Inday Sara para hantistigo itong mga naging pahayag ang Vice Presidente. Imposible gihapon magduso ay mga tao nga kumontra ha gobyerno nga makakaapekto naman ha kamurayawan han nasod.
9: Katapusan nga balita nasyonal, katapusan pagbuliw ha press Agosto, como Sekretaryhan Department of Health ni Isidoro Herbosa, gitudlokan Malacañang hi Dr. Jose Briggs Apuhalte Jr. como bag-ong manguluhan ahensya. Hi Apuhalte nagtapos sa niya medical degree sa UP College of Medicine nga nakaangkonhan Master's Degree in Hospital Administration sa Ateneo Graduate School of Business. Sumulod ni Apuhalte ang DOH hadto 1991 nga nakakumpletohan niya orthopedic residency sa Philippine Orthopedic Center hadto 1994. Tikanghan 2014, hiya nagserbing medical center chief sa Philippine Orthopedic Center. Nagpailarom niya in advance fellowship training sa Japan, Estados Unidos ng United Kingdom, kundiin iya specialization and shoulder injury, total joint reconstruction, spine surgery ng joint replacement. Hiyan naging presidente ng Philippine Orthopedic Association ng ASEAN Orthopedic Association. Hipuhalte no sang fellow han Philippine Orthopedic Association, Philippine College of Surgeons ng American College of Surgeons. Hadtong 2008, nakompleto ni Apuhalte ang iya career executive service eligibility. Aniya naman namay nga Jose Apuhalte Senior in naging direktor hadtohan ng National Orthopedic Hospital.
15: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
10: Okay, 5. Wala na naman balita national. Dunod ha, iyo han. I Care Capsule.
15: Balita International. International.
10: Alas 6:21 na siya naman nga balita halang yaw ng labnasan. Nagpapadayon lagi hapon ang tensyon. Abot nga ni Estados Unidos ngan Iran kundi in mapasuyo na ang diskusyon han duha mahiunong han na control ha Strait of Hormuz. Sumalahan Central Command han Amerika an maong aragian in importante para ha global trade ngan diri ini kontrolado han Iran. Gin malatumat pa han top diplomat han European Union nga hikahakalyas nga ang gregatan ng Hormuz in kinahanglan na abrihan nga respetuhon unta ang freedom of navigation. Pero kay 5, bumato naman ang Revolutionary Guard han Iran nga sakop han Iran teritoryo ang Hormuz nga diri nilatutugutan ang illegal nga paghilabot han Ira or Haira han usang nasod nga may maraot nga aktividad. Kakulop tulak ka beses or tulok ka beses nga nabatian ang sirinahan missile alert ha Bahrain nga Kuwait pero waray na hipatik nga mga danyos hamaong nga pag-atake han duha or haduha nga nasod. Ginga kabarakan naman nga imbis nga magkaadahin peace deal para hiton pan maihaan nga kamurayawan bang lugod mas maging grabe pa nga mag-iha pa ang balyuahin pagatakihan Iran nga Estados Unidos kontra ha kada tagsa.
9: Samtang hakatapusan nga balita internasyonal, haros umabot na ha 4,500 ang ihapan mga nagkamatay han duha nga makusog nga linog nga ginabat ha Venezuela haton Hunyo 24. Subay ha National Assembly President George Rodriguez, sumakan ha 4,490 ang ihapan mga namatay, samtang nagpapabilin ha 16,740 ang opisyal nga ihapan mga samarana. Umabot naman ha 6,462 katawo ang narescuehan mga otoridad, samtang ang mga nawarayan hinbalay, inada naman ha 17,907. Sumalakan pa na American Health Organization o Kumpaho Director Harbas Barbosa, nakakabara kagihapon ang mga potensyal nga outbreak in sakit. Sering paniya magdudurot hin health risk ha mga Venezuelan an outbreak in sakit, mahugaw nga lugar, wari access sa malimpyong atubig, ngan pagkadilatarhan mga pangunang medical care response. Makikigbinuligay naman an PAHO ha Health Ministry han Venezuela para han pagbantay han potential nga outbreak in respiratory or digestive ang mga sakit. Sanglit, iraginaaghat an pagkaada naman hin access ha bakuna.
15: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
10: Okay, 5. Wala na naman balita international. Dito tayo, Johan. Klinika D3 Bio. The Superfood Supplement. Kakay 5, tingangan mo na ng ketogenic diet. Ito, ang Klinika D3 Bio ang pagpulsan. Napakadamong kabinipisyo, panlawas, hini.
15: Balitang Wow!
10: Alas 6:24 na. Ito naman balitang kakaiba. Ano di mo bubuhaton kakay 5 kung may nakakatrabaho nga waray sulod-sulod pero regular nga nakarawat or nakakakarawat hin sweldo? Nga nito mas masakit pa hini or masakla pa din he. Dero dako pati nakakarawat nga sweldo. By sana all. Hanasod Spain, usa nga government employee ang gireklamo tungod kay padayon nini nga nagkikinarawatan sweldo bisan unom na hiya katuig nga waray sulod-sulod ha trabaho. Ang lalaki ginkilala nga si Joaquin, technical director no sa nga Municipal Water Company sa Spain, na sweldo ini in 37,000 euros o kon 2.2 million pesos kada tuig. May dahil ngayon, nagin na billing nga hanira supervisor ini si Joaquin para ang tatagan hin service award tungkol itong iya 20 years nga servisyo hamaon naman niya kumpanya. Pero kay 5, nabaruan nga maihan na an ini nga umaray sulod-sulod. Dito na nag-istorya niya mga katrabaho nga pire na ngayon ini katuig nga diri nasulod daera opisina. Ang kumprontahon ni Joaquin, nag-asoy ini nga nasulod hiya ha trabaho pero paiba-ibaan iya working hours. Kaya gihapon ginbuyagyag nga ginbubuli hiya haniya mga katrabaho. Pero kagay 5, an mas igin kasi napahan kumpanya. Han mabaruan nga diri langay an unom katuig. Kundi 14 nangay ang katuig nga waray inisulod-sulod ha trabaho. Matungod hinigin papagmulta, hinmaabot 27,000 euros o kon 1.6 million pesos ang maunga empleyado han iya employer.
15: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
10: Okay, bye. Wala na naman balitang kakaiba nito tayo han DTX Liniment Oil. Sakto ang init, sakto pa ang lamig.
15: Balitang Entertainment.
19: Balitang Entertainment.
15: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
9: Samtang hato naman na balita negosyo. Para ha aton mga motorista, mabusina na liwat in otro nga pag-umentohan ng presyo ng mga produkto petrolyo, yan ang nga adlaw. Subayhan gin tutugutan na han Department of Energy o kon DOE, posible mag-umento hindus pesos ngan sa 62 centimos, ngala 4 pesos ngan sa 62 centimos, ang kada litro han presyo han diesel.

0: 12.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Maha K5 ang balita negosyo, Indurota Iwan Klinika, Deo Fresh, Deo Roll On.
1: Balita Sports.
2: Alas 6:27 na K5, ano naman balita sports. NBI nagsampan mga kaso kontra kan coach Tab Baldwin, ngayon pa pang or iba pa. Kasumpay, han pagkamamatay, han duhang players, han Ateneo Blue Eagles. K5 Kevin Shusana, K5 mo!
3: Ang National Bureau of Investigation o kung NBI, amo ay nagsampaan na hin mga reklamo kontra kandaanay Ateneo Basketball Head Coach Tab Baldwin nga pirapang ang mga membro, han coaching staff, kakulop ng adlaw. Ini nga mga kaso in may pagisumpay han natabo hadton Hunyo 8 nga nagkalulumos ang mga players nga Hera Rene Baterbonia nga Divine Adili dito ha probinsyan Aurora ang mga reklamong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide amo ang nagngaran han masunod nga mga ira ginaaligar na kinahanglan magbaton head coach Tab Baldwin Cesar Ilumba Grant Derns, Rinaldo Jacinto Jr., Dean Cesar Castanio, Sandro Nicolas Soriano, Hernan Amir Domingo, sugad man kan John Eric Rueca. Samtang may adalawat iginsampa nga simple negligence resulting 2 counts of homicide, amuliwat ini an magbabaton Hira Emmanuel Fernandez, Francisco Zubia III, Frederick Zubia, nga Nieda Mare Rubio. Ini nga mga kaapi han Hermanos Resort kundiin nagkamayadahin training ang nasabi nga team in nahelikapda han gindereklamuhan. Nagsiring liwatan NBI nga posible magkamayada gihapon hin mga baratonon nga administratibo ha DILG ang pirang mga opisyalis han LGU han Dipakulaw Aurora tungod han posible nga ira pagpasibaya han natabo nga insidente. Samtang ang Ateneo de Manila University inagsiring nga diri nahira magkukomentaryo mahitungod hininga isyo kay may ada naman kaso. Kun aton marunuman mga ka K5, Hera Baterbonia ngan Adili inagkalulumos durante han era training ngan pag-insayo han nasabi nga beach resort dito ha Aurora. He Baterbonia amon igin lubong na samtang ang patay nga lawas ni Adili inigin balik ngadto ni Anasod ha Nigeria. Tab Baldwin, amo in nagdimiter na como coach han Ateneo de Manila University ngan gintudlok he Louie Alas, anay PBA coach nga amo anay ang magiging coach han basketball team han nasabi nga universidad. Sports update durot han Mighty C, the alkaline vitamin C. Ini ka K5 Kevin Shosana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos ka sinirangan Visayas, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
0: Alas 6:30 na para ato na Balita Entertainment. Carmina Villaruela may honest comment hapahayaga nga red flag aniya asawang Hizorin Ligaspi. Aton chika ni ka K5, Maring Louie, i-K5 mo.
5: Haros nga tanan nga mga artista in may nakakarawat nga bashing labi na yan na ha digital world. Sugod na lahan mag-asawa nga Carmina Villaruel ngan Zorin Ligaspi. Hausa nga guest appearance sa Nagtres Way na niya gin sugarcoat and baton. Hiunong and worst comment nga iya nabasahan nga directed na iya asawa. Sumala Nagtres may na nagsiring nga red flag kuno hi Zorin. Pero imbis nga masina or mesbak gin dead man nala niya ini. Para kan Carmina waray wait an mao nga maraot nga label han bashers ay asawa tungod kay diri man ininira kilala. Ang nakikita la kuno ang publiko and karakter. Hanak tora iya mga proyekto diri ang tinuod nga karakter. Kumo family man. Dugang pahan seasoned actress host kan red flag man talaga Sorin. May hinaunta hirang nga nagbulag ngan ginbayaanan mister. Nagsarang naman ang naging pahayag ni Carmina kun diin na amaze ang mga netizen na iya loyalty, maturity ngan secure mindset as a career woman, wife ngan mother. Para ha showbiz and news sa KKK5 Maring Louie para kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngang kaliawan, ha syudad ng Tacloban ngang bugos kasarang Visayas. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Maha K5 and Balita Entertainment. Induro tayuhan DTX sa Beauty Soap. Kampantika sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.

0: Alas 6:32 na, mga ka-K5, pala na batianan, mga katukiban ng PDX 500 Morning Newscast. Sinangadlawhan Martes, Hulyo 14, 2025.
1: Ako'y ka-K5 Carol Medina.
0: Ako naman ka-K5 Oxemer Asidre. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
1: Ngan kaliyawan na syudan ng Tacloban, ngan bugos kasinirangan Visayas. K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio Health News! D3 Bio!
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga kapatid. D3 Bio!
6: Mga ka-D3 Bio, ko si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio, D3 Bio ha, dili ordinary nga plain D3.
6: Dili ordinary.
7: Diba, naamanay kagaw sa atong tinai, Sir GP?
6: Yes.
7: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin, Sir GP, is lipopolysaccharides.
6: Pupo na siya sa probiotics. Mm. Gitawag nga lipopolysaccharides.
7: Lipopolysaccharides, o kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga, daot na ang imong gut. Do na kanay leaky gut.
6: Pasabot nga, nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
7: So ang benepisyo, kung gasigi kag inom og D3 Bio, Sir GP, kay tungod kay na-ay MCT ang D3 Bio. Medium chain triglycerides. Ga-travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kining MCT, gikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. O kining chylomicrons, Sir GP, mo-form na po ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan o ma-convert na dayon into energy ang imong inom nga D3 Bio.
6: Ang akong giganahan na ng D3 Bio, Doc, gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo, ihapadyod ni pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer.
7: Correct.
6: Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo muinom og D3 Bio. Makapugong sa mga bakterya og dili ra na. Gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
7: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining, Sir GP.
6: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
4: D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ang siking gisulti ni mo, Dr. Miel, nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos ug hani, imong pigaan og tulo ka D3 Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral pod. Dili tanang ubo ha, bakterial. Ang uban, viral. So maunay usahay, bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
7: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic, imong pug-an og D3 Bio.
6: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na, antibacterial pa.
7: Ang D3 Bio, hilo na para sa mga kagaw.
6: Correct.
7: Muna kung hilantan dayon, dayon matrangkaso ka, mag D3 Bio din, Sir GP.
6: Ang D3 Bio, ako dyan yung ibalik-balik. Murarag na ay butika si mong balay. Kanabang murakag na ay stanti sa imong balay.
7: Correct.
6: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3 Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3 Bio, gasakit imutian tungod sa acid,
7: pwede mag D3 Bio.
6: Oo.
7: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box naa joy D3 Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
6: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na joy D3 Bio. Okay. Mo na ipikto sa D3 Bio sa imong kinabuhi basta naa jud na sa inyong balay. Ang flexibility sa D3 Bio, malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo, o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung, ganahan jud ko sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
9: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
7: Akong ipailaila, Sir GP, ang superstar nga naa sa D3 Bio, Sir GP.
6: Ukit sa mana.
7: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si Monolaurin ug Monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero
6: mo-disguise diay, ha?
7: Oh, pero kung maagian ni sila sa Monolaurin ug Monocaprin nga naa sa ditribayo, patay jud tanan, Sir JP. Antiviral, antibacterial, dili radiay sa Monolaurin. Naa siya kauban nga si Monocaprin ang ato ang ditribayo, Sir JP.
6: Muni na kanindot sa ditribayo. So dapat na jud mag-upgrade sa ditribayo over plain D3. Wala tay oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod, kapag sibya, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
10: Ditribayo!
11: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang ditribayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
10: Ditribayo!
4: Ang D3 nga may visio.
10: Ang visio
4: nga may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
4: Ditribayo!
10: Ditribayo!
4: Health News!
2: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Oras sa K5 News FM, alas 6.38 na oras, ginpadang atayuhan, Mighty Seed, Alkaline Vitamin C.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
13: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Moro de los Pueblos.

0: July 14, 2026 in inyo ka-K5, Edward Sanyagan. Welcome, hining ikinadagang ang programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga hinigog magkong mga manmaratiha bugos nga sinirangan Visayas? Din niya sinarang taglom ang tinatong mga nagkikita ba Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinaakit na itong official Facebook page and the YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo na ba ka mo mga ka-K5? Sige na magkapag-remedyo o magkatipag-remedyo pala. Anong iagin andam nga remedyohon yan ang adlaw, hinuluwat ano yung mag-iagin ka-remedyo? Ika ka-remedyo pala nga mag-iagin kikina-remedyo na yan ang mga tag na. Ikaw ka-K5 Edward, naka-remedyo na. Mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Ay, di kita binabantayan nga usang tropical depression nga adipagawa sa itong Philippine Area of Responsibility. Nga posible sumulod yan ang adlaw Philippine Area of Responsibility. Doon yan yung international name, okay? International name ini. Kaya wala pa makasunod ang Philippine Area of Responsibility. Doon yung ngaran, Haitian. Bida mga K5. Haitian, ito na ngaran hining bagyo. Nga adi pagawasin in the Philippine Area of Responsibility gin kakabarakan nga bangin niya ng adlaw sumulod na ini hapar mga ka-K5. But anyway, kadiyon anay naton itong pinaka latest na weather forecast, itong na pag-asa para itong kasayuran to natong mga nanmamati, ha. Oh, nakasulod na ngay ani ni Philippine Area of Responsibility, so by latest nga information niya na nga kaagahon mga ka-K5, nakasulod na ini nga tropical storm Josie. Ditong latest mga ka-K5 nga itong gintatamdan niya ng datos. Tika nga pag-asa na kasulod na ining tropical storm Josie. Kanina nalas stressan mga agahon. Ginbaba na ba ng ining bagyo in nakadto ang mga 1,085 kilometers madaw. 1,085 kilometers east. Hiton Eastern Visayas. Sinirangan nga parte. Hiton sinirangan Visayas. Dini aton Rio na. 1,085 kilometers east hiton Eastern Visayas. Nagio sini at 25 kilometers per hour northwest hiton direksyon hininga bagyo northwest mga ka-K5, ha? Waray pa tropical cyclone wind signal nga ginisa hanuman nga lugar mga ka-K5 dinhi ha Pilipinas. Iton kakusgun hining bagyo mga ka-K5 na siring din iton maximum sustained winds. Ada 65 kilometers per hour harang yung sentro ng pagsubasko. Ngadto 80 kilometro kada ora mga ka-K5. Kadi yun na doon iton iya ni forecast position na masunod ng mga oras. Yan ang adlaw niya. Alas 2 iton ligasa at doon na 1,125 kilometers east. Itong southeastern Luzon mga ka-K5. Ngan pagkabuwas, July 15, alas 12 maagahon, magawas lang ahaw ini. Hay salamat. Magawas lang ahaw ini buwas sa Philippine Area of Responsibility. Kaya ato na ini 1,485 kilometers east-southeast ito na Luzon. Gawas sa Philippine Area of Responsibility. Baga mabisita la ini masodo ngan ni Pilipinas, Philippine Area of Responsibility. Yan ang aga, nakasalod na par. And the buwas liwat mga alas 12 itong ligas. Magawas na liwatin niya Philippine Area of Responsibility. Ay salamat na lang. Oo, kahit itong direksyon na nga bagyo, saring ko pa kanina, northwest. Kaya kung nag-northeast ini, pwede mahagipin in pirang lugar. Lingad niya may northern Luzon or western part hinin, or eastern part hinin Pilipinas. So may tungod, kahit itong iya gios in northwest man, igulangan makasulod sa Philippine Area of Responsibility, magawas liwat buwas mga ka-K5. Hay salamat na la no. Kay baga nagpaabat la din katapos sa magawas liwat. But anyway, kaniyon liwat natin ito na general weather situation niya ng adlaw. Dinhi aton na sinirangan Visayas sa bugos nga nasod Pilipinas. Waray pa epekto ini nga bagyo aton dinhi. Waray pa ha or anuman nga lugar sa Pilipinas waray pa ini epekto but aadi iton forecast hiton weather condition niya ng adlaw. Ito na southwest monsoon na apektado at Ilocos Norte, Ilocos Sur nga na La Union nga ng adlaw. Magkakaderahin madampong nga kalangitan may patsara nga pagtarhitingan paguran samtang itong Metro Manila. Nga ibang aparte ito na itong nasod mga ka-K5. Apektado liwatin in localized thunderstorm. May mga higayon nga magiging partly cloudy. Inin aton na kalangitan. Ngan may naghihapon puruhan inin patsarang pakalas nga pagtarahiting ang paguran mga kakifive. Oo. Duduhang a weather system at makakapekto ato niya ng adlaw. Southwest monsoon o kung habagat ngan inin localized thunderstorm. Para mabiyahin liwat ang kadagatan niya ng adlaw. Ano ito na forecast? Ito na coastal water condition. Magiging mabalud mga kakifive, Edward. Ito na kabutangan, ito natong kalalaudan niya ng adlaw, Nasiring Didi. Yan yung sinirangan, Visayas. Magag-experience siya kitang slight to moderate nga coastal water condition. Ito ang pinakataas nga balud, pagtansya at pag-asa, adala mga 2.1 meters mga kakipaiba. Ito ang atong temperatura, medyo haro taas at temperatura yan ng adlaw, kaya magmumulay mga kakipaib, 32 degrees Celsius yan ang adlaw. Ang pinakabubo nga temperatura na i-record liwat ganin alas 5 ang magahon, 24.4 degrees Celsius. Ang adlaw! Sumidlit pero waray lagod man baga makapangusog pa din niya aton hatakloban na sinirangan Visayas. But sumidlit ha? Sumidlit ganin alas 5.34 ang magahon, matutunod liwat alas 6.29 niyan. Hapit itong kagab-ihon mga kakifay. Yan, din hatakloban. Wow, sunny. Ito naton panahon. Ito naton temperatura, 27 degrees Celsius. Pero aton air quality, diri pabor. Yan ang adlaw, ha? Oo, poor. Ito nakabutang din ito naton air quality. Yan ang agahon, mga kakifive. Ito naton cloud cover. Aw, haro-habubo. Yan ang adlaw. Adala mga 20%. Ito naton kalangitan. May mga dampog, mga kakifive. Oo, mga 20% la, okay? Kung baga mapakyan na kamo ano chance at patsara nga pagdarahiting at paguran, yan ang adlaw na sa rin dinidatos nga itong gintatamdan mga kakifive niyan. Hiton mga alauna nga na hiton baga mga alas tres, hiton gulot ha. May ada 50-50 nga chance at patsara nga pagdarahiting at paguran, patsarang la, okay? Din niya ato na sinirangan Visayas. But generally, bisan lang may kita binabantayan nga bagyo, magkakadagyan mo kita ng fair weather condition. Yan ang adlaw hitong Martes! Oras mga kakipay pala sa 6.46 na. Oras nga gin padangat tayuhan klinika di Alternativa Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Nga otro nga nagpapahinomdom hayo nga magkakaada na liwat rin libre nga check-up. Yan ang Hulyo 20 mga kakipay. Tub-tub Hulyo 27. Alas 8 aga, tub-tub alas 4 e medya itong kulup. Ikakaupod niyo yung Dr. Carlito Balago na first come, first serve basis mga kakifive, okay? Aadhera Avenida Veteranos ng mga dalan hinin syudad ng Tacloban ngan magiging higayon naliwat niyo ini nga makapamalitan mga dekalidad ng mga produktong herbal nga naglalakip ang DTX 500 na pinaka-superior nga source and antioxidant and a mighty CD alkaline vitamin C ngan ang Clinica D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Nga na siyempre, aton kape nga sikat na yan. Aton kape nga nagkagkape ka na detox ka pa. DTX Coffee Mix. Yan. Available gihapon din hingatanan ng mga branches. Han Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center Nationwide. Nga available gihapon ng mga parmasya nga na butika mga kakifive. Ini nga mga dekalidad nga mga produkto itong Clinica de Alternativa Medicina upod na dida an extend food supplement for men. Yan nga kukulangon ano sa ka round kun ikaw ay naka-extend food supplement mga kakifive. Oras ala sa isa 48 na kakifive Edward, kinag-remedyo ka naman. Ano ni mo gin-remedyo? Yan ang aga, habalay kita pa ka-remedyo. Yan ang kaagahon, kinaka-prepara kita ang remedyohon kagab-ipa. Yan. Ano ni binirahan? Ay, a combination baga hinalo inhiya. Ang rolled oats and the chia seeds. Okay? And binutangan naton hinin ano ba ta? Almond milk. Purbida mga kakipay. rolled oats. Oatmeal mga kakipay. And binutangan natin yung usaka kutsarita nga chia seeds. And binutangan natin yung sinabuan natin. Himbag eksakto lang. Adiri sa bawan, okay? In almond milk. Oo, naton gin, pero kagabit pa inigin prepara kay gimbumutang in refrigerator, okay? Ginahalo in here ang almond milk, ining rolled oats, and the chia seeds, mga kakipipe. Wari ko lang, gimbumutangan ko pa ni, gimbumutangan pa namun ini, hinin, ano ka pa hinin, tinatawag yogurt, labi na inin tinatawag ng Greek yogurt, but wari ko pakakita kung expired man yogurt, kaya madali mag-expire in yogurt, mga kakipipe. But okay na ini, kaya gimpadesan ko liwat hinin mga tulo kaburo, hinin saging abangaran, tiyay kahang akong gindidinalusan nga uma-uma, mga kakipipe, ha? And usa ka hard-boiled egg. Okay, kitaon naton kung baga makasustain rin niyan hiton na paningod to, okay? Puro Delos Pueblos. And niyan it paningod to, baga ginaandam ko na, ginkokondisyon ko na't akon isip, nga niyan nga paningod to, bibirahan ko la inin fresh Chinese lumpia, okay? Pekang Reyna's food stop, nga dito lang niya mapapalit inin fresh Chinese lumpia, mga kakipay. Oo. Mapapalit ang kadaan nito sa iyo pa. Nag-iba-iba baga. Inin variety inin aton diet, mga kakipay. Hoping that makamutan naton inin aton gina-desire, ginahingyap nga inintimbang samtang nga kita in baga nagkakaedad, mga kakipay. Ano man, tanin yung baga rin medyo, yan ang aga. Naglalaom ako nga kamon, baga nagpaka-remedyo naghihapon, ngan unti to ngayon remedyo, maghatagin ko pa yan to niyo lawas, ha? Importante inin regular nga pagre-remedyo, kung karuyag ni makabutan, inin health is wealth, okay? Regular nga pagre-remedyo, and itong magkalain-lain nga klasin remedyo hon. Utan, yan, prutas, karni, isda, ngan iba pa. Para hiton aton himsog nga panlawas. Waray naman pulos inindamo nga kwarta kung masinakit nung ka, binalik-balik ka na nga to hospital. But it will take, you know, a lot of will para hinhimsog nga panlawas. Kaya damon duro inin tinatawag nga mga tukso. Hinin mga pagkaon, mga kakipay. Labi na kung baga may na ka na baga pribilihiyo, baga mga kapamili, kung ano't imkakaonon, ha? Damo itukso, sanglit masiling kagod pirmi nga, o tukso, layuan mo ako! Oras, mga kakipay, mala sa 52 na. Ano itong mga balita? Yan ang adlaw ba daw? Mga hapit 5 pesos, itong mento, itong presyo, itong diesel. Mga 3 pesos naman, itong gasolina, mga kakipay. But, gasolina, mga adha mga piso. Ini in mahitungod hiton balik niliwat nga gyera dito ha Middle East, habot nga hiton Iran, Amerika, nga hiton Israel, nga nagiging regional na hiyang inin conflict. Nadadabi na inimpira nga mga nasod dito ha Middle East, labi na ito nag-host hinin mga military facilities, nga military installations hinin Amerika. Nga amagin bubumba hinin Iran, mga gagipan. So, omintado na liwat inin presyo inin petroleum products sa world market, kakulup sumaka in 9%. Darahin in pagsadhin na liwat inin Strait of Hormuz. Nangarag signon hining may epekto na liwat inin ha aton pan-ekonomiya, labi na din ha Pilipinas, mga kakipay. Sanglit pa dayon kita nga magbabantay nga mag-a-adapt kita hinin sitwasyon nga mahal inin produkto, hinin petrolyo. Nga hiton inflationary effect hinin nga dahiton mga ginkukonsumo natin nga mga basic goods and services. Maghihimo, good kitang adjustment hinin aton mga biyahing, nga iba pang aton mga buruhaton nga nagamit ng enerhiya. Mahitungon hini nga mga latest development dito, it seems that baga makukurian na pagbalik hira pag-irestorya na liwat para makabutan na unta ng tinatawag nga pangkamurayawan dito hini nga rehiyon. Ay pa nga mga balita, yan ang adlaw, mga kakipap, agidaw, warin na liwat klase sa San Jose National High School dito Tacloban. Kay medyo naliwat nakarawat nga hulga ang eskwelahan nga may dapat bumusilon nga mga estudyante. May dapagod mga ngaran, mga kakipay, kung hirahin o anpan mo mo silon na didahining igin padangat nga mensahe nga dahito nagdudumara itong San Jose National High School, mga kakipay. Puro Delos Pueblos. And just to make sure nga taluwas inin mga estudyante, mga maestra, maestro, gin-suspend laanay ining klase yan na nga adlaw dida San Jose National High School. Baga din, nakininaruruyag mga kakifive nga mga panarhog ha mga eskwilahan. Baga pirmin nalain nga nahinanabo. Wari ba pwede mahimo ito na gobyerno hini para mahibaruan kung narahin no ini nga mga tao ka nagpapasarang hini nga mga impormasyon? Nga gulping nga perwisyo ito ni Gindodorot nga dahil itong mga nahidadabihan mga kakipipe? I mean, helpless ba itong gobyerno para hini nga klase hini mga tao nga nakikisaw-saw hini istoryahon parte hini nga mga insidente ha mga eskwilahan? Di ba nakapakianag hiton? Kadang titikada mula ini nga mga tao or ano man, mga kabataan or may mga edad na nga nagpapasarang hini nga mga impormasyon nga may da pagbubuhaton ha mga eskwilahan kahuman ini nga panhitabo di dahan na San Jose National High School. Pagamon init baga pirmi na lang nga hinanabuya na mga gakaybibe. Inin aton mga ahensya aton gobyerno ra ba ni pwede mahimo? I mean, helpless ba? Oh, anot masisiringin itong mga ahensya at gobyerno like itong PNP, may danira tinatawag nga RACO, Regional Cyber Crime Unit. Itong NBI, may dagihapon nirahin ni Departamento, partihin cybercrime related nga mga inin programs. Oh, inin Department of Information and Communication Technology. Or ano pa ba nga ahensya itong aton gobyerno nga pwede manginanuhin ni nga you know, magkakada ba hinigayon nga may baruan kung tikang diin ini nga mga panarhog, okay, ha mga eskwilahan. Kahit itperwisyo, di rila darake na babaraka iton mga tao, mga kakipay. Iton na mga buruhato na eskwilahan ba nga may netnira number of calendar days nga dapat inin mga estudyante at eskwilahan nag-aaram na may tungod hini nga pagsususpend inin mga klase. May tungod kay aadi may mga panarhog ha mga eskwilahan. Usa pa ito nga nagiging problema mga kakipay. I-check nato ni niyang kung baga anong sitwasyon dito para itong kasayuran itong atong mga manmarati. Ginsuspend ini nga klase laan na yan ng adlaw. Dida ha San Jose National High School mga kakipay. Kurbida na subok kita hininga natabo dito ha Santa Fe Kakulup. May na natudol na ligis nga estudyante high school ini. Samtang natabok, you know, permit na agi hindi na nga lugar, tikad to haro, alang-alang, ha Santa Fe, siyempre, wala naman ibang agian, ada ka man kung di na maagi. Labot lakon magliklik ka, lumibot ka di di may Kastili, ha palo, tikad to ka ha Pastrana, either nga to ka Dagami, or Santa Fe ka, or nga di ka ha haro, okay? But kung, kung magamit ka hininga sa kalsada, ikang din hitakloban nga da Santa Fe, maagian mo pirmi itong dida nga nagtatalabog, sigit talabog mga estudyante ba? Ikang din ito nira eskwilahan Santa Fe National High School ba ito or sakop ba ito elementary school nira nida? May dat pirmi minag-guide mga kakipaib nga mga traffic enforcer, hinin pananabok, hinin mga estudyante, labi na hinin pagkakasulod, ngan pangunguli, hinin mga kabataan. Ngan may dahiton din nga naada to natabok ng mga kabataan pirmi nakikita ko din dahiton pedestrian lane. Ano daw lakasugad mga kakibaib nga inin may da naman mga traffic enforcer nga nag-guide din mga kabataan hayra pagtatabok itong aparte itong kalsada. Nga may da pa man naligis, may da pa man natudol mga kakibaib. Or ini and may kalabutan itong driver nga diri nanginginan or diri maaram nga kinahanglan if you're approaching hinin pedestrian lane mahinay kagod nga may dahiton la limit dapat in speed ba hinin mga sarakyan kung nasulod ka mga town proper kumpara mo hinin naadto ka hinin highway or ato ka hinin mga super highway or mga expressway mga kakipaib. Oh, ano daw lahat baga pwede pa hining ma-file nga kaso labot lahin ng reckless imprudence nga nag-result hining pagkamatay mga kakipay hining nga bata nga natudol di dahasan tapi. Purbida, di ka good man liwat mahipapausa kahit damo inin mga driver nga inin waray mga lisensya. Di na sir nga ang driver nga nakatudol, waray lisensya. Kadi pag maaram inin mga circumstances, ano. But, makakasiring kagod, nga damugod inin mga driver, nga may na mga batal, hinin mga regulasyonis ba nin atong pagtaga trapiko, kay may dangani nagdudumarahin checkpoint, ma highway patrol group man iton, ma miyembro iton kapulisan na usang munisipyo, for example, or mga taga-land transportation office, okay, nga nagdudumarahin in panita, hinin mga nakatalapas, hinin mga traffic rules and regulation. Makakatawa kagod hiton, kay iton before and after, hiton gida nga lugar, kundi nagdudumara, hinin checkpoint, hinin mga otoridad. Hala ba hinduro iton na pila hinin magkalain-lain nga mga sarakyan? Mga pribado nga sarakyan, mga, you know, 10-wheeler trucks, mga delivery van, mga inin motorcycle, mga single nga mga motorsiklo. Hala ba ito't pila nga naguhulat anay nga mangiwas magkalakat iton nga mga nagdudumara hinin checkpoint? Kay para na dirihira masita, okay, labi na kung may dambinira mga batal. Duduhala ka klase tak na hibaba, you know, aminit mga rason kung kay ano nga, may dangani mga checkpoint, ini nga mga sarakyan, diri ani na diritsyo, kay maagi ang daw nira ini nga checkpoint. Before and after hiton, you know, agin dudumaraan itong checkpoint, halabat pila hiton. Iton bot singon lahat ako la baga pagkaintindi, okay, kung kaya nga waray hira mag-apras inin pag-ag hiton di nga may checkpoint mga kakipay. Siyahan bagin waray lisensya iton driver. Kung may lisensya man, bangin expired iton lisensya. Nga di kita tsarak yan. Okay, bisan may da lisensya itong driver or diri expired itong iya lisensya mga ka-K5, kay ano nga waray hiya dumiretso nga makaagi hiya dito han nagdudumara mga ka-K5 ang checkpoint. Adi pa, either waray rehistro it sarakyan or kun may rehistro expired yapon mga ka-K5. Kay kung ikaw ay nagmamaneho hin sarakyan nga waray problema it im mga dokumento, I mean itong rehistro it im sarakyan updated hiya iton imo lisensya in na-renew mo updated, ano mat baga rason nga mahadlok ka labot la kun nanini mga sarakyan dilapidated na or may mga problema ba mga soga or ano lang mga bagay nga inin po hindi himuon hiton mga taga-LTO or Highway Patrol Group or mga kapulisan nga issuean kan citation na ticket or pakatalapas hinin mga pamalaod hinin trapiko. Pwede ito niya nga mga rason. But it kadamanggun nga akong baga pagkita amo ito. Waray lisensya driver, waray, or may lisensya expired, or waray, may rehes, waray rehistro itong sarakyan kung may rehistro expired magagakipay. Damo'y naggamit hinin aton mga kakalsadahan nga inin natutduan la pagmaneho mga kakipay driver na. Kung kita mga defensive driver nga naggamit hinin aton kakalsadahan iton aton ging kakadurungan may dalawa ito mga tinatawag nga mga offensive driver. Nga magkadiano mo paghinirot mga kakipay dara kayan imo iging kakatarapo iging kakadurungan nga naggamit hiton kakalsadahan in da mga offensive driver na nga daan, waray pa klaro nga nahibabroanan hinin paggamit hinin kakalsadahan, problema good danay. Sanglit, naipausa kita hinin, ito di nga lugar nga nadisgrasyahan ka kulob, nga may natodol nga bata nga babae, nga may ditong dida pedestrian lane, haran itong iskulahan, pagtabok, nga dihaloy yung aside. And may dahitong dida nagdudumara hinin trapiko nga mga traffic enforcer hiton munisipyo hiton Santa Fe. Katapos natabo pa ini nga katudol hininga bata mga kakipay. Ay, kay damot na gamit hinin atong kakalsadahan nga diri na ibabaro nga inin pedestrian lane diri ito po hindi paradahan or inin pedestrian lane diri ito hiya inin kumbaga adakat intersection. Diri ka matamak di dahiton na pedestrian lane kay aragi amo nga ni tawag nga pedestrian aragian itong tao mamay kalakon Adakat intersection, kumabat ka, imo naging okuparan inin pedestrian lane. Hain man maagi inin tao. Oo, labi na kung nakastop ka. Di ma masaklang ka din at sarakyan, mga kakipan. Nasubo kita hininga panhitabo. Adi pan usang nga balita yan na, partilot at mga panlawas, mga kakipan. Sumaka na, hasubra 200 ining kaso hinin chikungunya. Didi ha probinsya itong Samar nga apektado inin Basay, Gandara, ngan pira pang lugar. Okay, mga 259 cases na inin kaso hinin chikungunya. Okay, at ikang ini itong virus nga dara hinin usang lamok. Waray God, may namatay hini simba ko mga kakipay, but ini magdudurot hin inconvenient nga dahil itong mga maduduktan hini. So niyan, kita on kay gindeklara na ini nga local outbreak hini nga chikungunya. Gin pranaktis ko ko din itikang pagkakulop mga kakipay, kay danay nabubulol ako hini nga pagbigkas hini nga klase hin medical condition, ha? 259 na iton mga kaso nga na-record di Samar itong chikungunya. Niyan, manginano kita ha provincial health office kung anong mga latest development parte ni mga kakipay para itong kasayuran ton aton mga nanmamati. Ha? Okay, sige. So, ngan paghihingadayan nato na ni kaupat kaadlaw ng impeachment o ikaupat kaadlaw ng impeachment trial hanatong Vice President Sara Duterte wherein nakakonsentrate pa yan na itong panel of prosecutors, ha? Opod ang private prosecutor nga attorney Ligutan nga baga nagwaray kakulop kay an iyaliwat gin in direct examination didahan amin usahan mga testigo hi attorney Lotok nga taga din hiliwat ha aton nga director hito na National Bureau of Investigation mga ka-K5. Baga conscious na ini attorney Ligutan nga naka-focus ay anin mga camera opod I mean combination of social media and mainstream media, ha? Kay baga maaram na hiya baga maging aktor mga ka-K5. Okay, baga mapamati ko nagpatinganin yan nawong mga ka-K5, baga naging mahamis nanodolo ko nagpupulbulat ini pirmi, ha? Pamati ko nagpa-foundation ano Jeff ano. Oo. Inin na, you know, aminit epekto hinin na makabago nga teknolohiya yan na hinin na internet. Wala na limit actually. Hadto, ang television gudlan makakakuha hinin nga mga inin footages kumbaga may mga sugad hinin, ano nga, mga trial and impeachment. Iyan na, Jesus, kay nga tanan nga mga senador, may kalugaring o nira nga live streaming itong nananabong inin impeachment trial. So, oportunidad na liwat ini baga mas yokes inan imo ka makarit, inan imo ka guwapo. Pamati ko, nagpupulbo na ada ini attorney Ligutan. Kaya ba manit iba mga kakiba? O daang good la mahamis inan iyan na wong nga baga nagpapa-facial hiya pirmi. Iba mo ninin iba. Inin for example, kita akay ni Haya. Ining iya katugbang nga ada itong defense panel, itong aton vice president. Baga di man mabusag inin nawong. Bangin ka di rilaliwat mabusag mga kakipa. So kumbaga available yan na hi Judge Carlos Aguiles. Available hiya mga kakipa. Sige. Sa paghihingadayan nato ang mga takeaways, hininga ikaupat nga ikaupat kaadlaw nga impeachment trial hiton aton Vice President nga iton ka, magkaloy nga panig karoyang nira nga dagmiton na inik ano baka di riliwat mga kakipay. Kung ikaw Vice President Sara Duterte, waray ka sala, waray ka sa dangay kahadlok kay ano nga diri makamar sugod nga pasanta ini basti buhay kay diri man nga ni ako guilty karoyang ko na matapos ini aking pinasaan niya nga problema, di bang? Oh, pamati ko, itong akusado, kumbaga, waray ka gudsala, okay? Waray ka natalapas, nga balaod, waray mo lingua, ang kumpiyansa, mga tao, mga kakibay. Han pagpili, ahain mo din itong posisyon. Ikaw panganit numero uno nga masering, paspasita, ini kay mag-uul na. Basti buhay, mga concentrate ako, hinin akong pagdalagan pagka-presidente hinin 2028 election. Puro de los Pueblos. Ngan magpakatrabaho na inin mga magbabalaod na Kongreso, both houses of Congress. Ngantot iba pa nga nadadabi mga kakipay, hininga eristoryahon itong impeachment itong atong Vice President mga kakipay. Foro de los Pueblos. Yan, so paghihingadayan natin ito nga siyempre, may nagyapon kita mga chika yan nga agam. Diri magkukumpleto ang aton adlaw kung waray ang chika ni Kakipaib Kevin Susana. So kadion naton itong kan Kakipaib Kevin chika. Ang mag-ex nga hira Matthew Lulier ngan hi Che Pelomino may mga pahayag ang ira naging relasyon. Ano daw ang mga rason ang ira mga pagkabulag mga Kakipaib? Ha! Hey, Congressman Brian Po, former model, beauty queen ng Department of Justice Undersecretary itong jowa. Oh, iningahaw mga kakipay. Kay Congressman ka, so dapat mamimili ka liwan. Itong imo baga ikakaado ba? Itong imo baga ikakapartner? Nga baga equally, ano ba tawag hini? Equally, yan. Ano daw ni nga undersecretary nga jowa ni Congressman Brian Po mga kakipay. Ini Brian Po kundi nagsasayop anak ini ni Senadora Grace Po. Nga na-representar ni usa nga party list group dinhi Pilipinas. Adi pan usa nga chika ni Kakipay Kevin. Hey Richard Gutierrez ngan Dingdong Dantes nagpapaabat hin pagsulod ha politika mga kakipay. Foro de los Pueblos. Waray itong question. Just make sure nga maaram ka mo trabaho nga iya susudlan. Kibangin ka mo magdaog, mahitungod dun iyo mga popularity. Just make sure nga maaram ka mo itong trabaho nga iyo pagsusudlan. Maaram ka mo kung mag-aano ka mo dito ha. Sinado, kibangin magdugang lakitahin ng mga liability nga sigets will that gobyerno. Hinin pira natin nga mga magbabalaod nga diri man natin ginpupulsan mga kakipay. Foro de los Pueblos. We have nothing personal. Waray kita personal hini nga mga tao because sasyahan nga hebahin. Di man nga ni natin inihira mga kilala. Nakilala natin may tungkol kay mga artista. But waray kita hinin baga personal nga baga mga relasyones mga kakipay. Unta inin mga Pilipino nga mga pumipili. Gamhanan nga mga pumipili. Pag-aabot in eleksyon. Unta magmature na kita hinin mga paghimobot at mga basihan gimpapatamak kanit pagpili itong aton mga magiging leader hinin Pilipinas. Diri la kay popular, diri la kay may kwarta, diri la kay guwapo ngan mahusay. Et importante may dapat niya eksakto nga kinaadman parte ito nga trabaho nga iya pagsusudlan. Ngan dapat et kombinasyon ito't hibabruanan inin imo plano, kumbaga ano ka, kumbaga adto ka. Or ano't imbaga paghihimuon para maging instrumento ka, nga maging maupay, ining kinabuhi hinin mga Pilipino. Foro de los Pueblos. Ngandiri la, itong imo kalugaringon nga kinabuhi. Okay, na hinanabo, okay, namumutang na nga niya posisyon, hiralat nag-uupay, tira panginabuhi, ining kadaman nga mga Pilipino, padayon nga nagkukuri mga kakipay. Foro de los Pueblos. Danay pagod ang maging ma-manipulate nga takadipinsa na hinin mga politiko nga mga sarawayon. Imbis nga ang didipinsahan untahan mga politiko, ang mga pobre nga era ginirepresentaran kada eleksyon mga kakipay. Foro de los Pueblos. Ay, so I hope magbago na inin panunahuna hinin ato mga butante, okay? Nga itka maupay nga actor or actress or media personality dirito ya matratranslate la dayon hin pagiging maupay nga magbabalaod dito ang Kongreso mga kakipan or anuman nga posisyon elected position ha gobyerno mga kakipan labi na national nga politika nga di matira nakapangampanya gayod paglilibot-libot hinimbugos nga Pilipinas so kumbaga sikat ra telebisyon sikat ra social media mga kakipan baga nagiging dako na ito nga bagay nga era baga nagiging kapital hinin pamagdadlagan, hinin mga posisyon nasyonal, mga kakipay. Taka kung nagdadaog nga yan, di nagiging problema na. Di ba? Ay, sige, kadiunanin natin ito natin mga mensahe yan nga aga. Oy, hello Ana, ito natin mga nanmamatin. Agkikita, oy, Hibelinda Comey, good morning Sir Edward. Heroda Arasa, morning Sir Ed. Pagrit ak belated happy birthday kanay Milagros Quazon. Sulayaw kakulop nga adlaw, barangay puro sumaraga, Samar. Okay? And nagkikitaton ni Francis, si Kenneth, Godwin, Laura, and hino pa ba? Rinas Dapit, Hamay Bonanza, Sir Edward, Pansit Lumi, Marasa. O ngayon, Ayla. Hi Ernesto Raquel. Good morning, Sir Edward. Pa-shout out, Papistol family, always listening and watching from Area 7, Poistanes, Manlorip, San Jose, Tacloban City. Nasering Francis, dapat naghihinay-hinay good ha, pedestrian lane. Kundi ito kay may camera tanan or bisan diin, except CR, sorry nala itong lisensya. Oo. Kay maaram ka, pagkadto ko ha, Japan, Francis, inin mga hapon, mga disiplinado ng mga tao. Labi na paggamit hinin mga kakalsadahan. Go nga ni, amulat paggugo, mag-orange na nga ni nga masiring ito nga ma-stop na, stop na. Diri kay you have the, inin, imugin lalanat ba kay orange pa man, magpupula na pipe dito diri. Ngan waray nagtitenor talabok kay Pope Francis, di na ito ang kakalsadahan nga diri naggamit, di na pedestrian lane. Kaya nagkakaragputay pa kami ng mga upod dati gandang pedestrian lane pagtabok laharayu ay, oo. And, di ka nga sumunod batas trapiko, matutudol ka good. Kaya odbisan ka ladiin ng, ano ka pa hini, tumabok. Ngan tama ito, may mga CCTV camera, waray damo nga pulis nga nagbabantay hakakalsadahan, oo. Waray kumita yung pulis dito sa Tokyo, or Kyoto, din ba nga mga lugar king kanto namon, kay lima nga lugar ang king kanto namon. What a kitten police nga nagbabantay hinin trapiko, mga kakita. Oo, ada kay paggabuhas, aabutan ka nalang supuna nga nakatalapas ka hinin batas trapiko, kay nakuhaan ka hinin CCTV camera. Purbida din hi mga kakipa, ha, Pilipinas. Sir, sikat-sikatan an waray-waray dayale kasinado. Nasering hi Rochelle. Sir, kun waray sa lahi Sara, dapat hasyahan pala pag-imbestiga hinatubang na unta hiyat di tapos na unta. Balitaw. Hi Jodel Jose Daga. Good morning, Sir Edward. Correct, Sir. Search na good ako next time bisan iba it partido. Yan, tama. Hi Francis. Maaram na kuno niya, na-leksyon na niya. Hibi Chris Motobla, good morning sir. Pa-shoutout nga dahat to nga late nga nga diha Burgos. Burgos ko. Salamat sir Idol. Okay. Sige, oras mga kakipa. Pabugos nga Pilipinas. Alas 7:17 na. Babalikan natin ang ato na programa. Foro de los Pueblos, the People's Forum with K5 Kevin Siosana. Kamalang pipira nga mga pipiro.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500!
5: Mapalit sa mga butika.
6: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
6: I agree.
7: O sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
6: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
7: Mm.
6: Impotence o sterility.
7: Mm.
6: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
7: Makahimog bata.
6: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
7: Mm, monelison. Sayon ra man Sir GP kung sperm count ra man ang problema.
6: Usto.
7: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
6: Kadaghana.
7: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
6: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
7: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
6: O kana.
7: Mumubo ang sperm count sa JP kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells sa JP, pwede na na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
3: DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Usahay dok dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell
7: para
6: makabuhat og bata ang lalaki. Una, basit ang babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
7: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
6: Kana nga damage dok, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak,
7: pag-parigarilyo,
6: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C, isip superior source of antioxidants.
7: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa JP ba? Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likaye ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyod sa ilahang pagkamabdo sa JP, muinom, marigarilyo, magdruga,
6: kadaghan.
7: Mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kininga stage sa JP, pwede yun makurap ang oxidative stress ang din is sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyod di ay.
6: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
7: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may tisi nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
6: Kana, kuha na dito panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
7: O ako nasab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
6: Ayaw, abusuhan.
3: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, alik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Mga kaka-5, a 578 Emporium, garantisado nga perme barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, nga iba pa. 578 Emporium, ang baton han mahal nga papliton.
9: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, and Borongan City.
10: Mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina, or anuman nga estruktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani lah K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otak stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
11: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
12: Kasal, birthday, o bisan anong okasyon, Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text Tech and Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
13: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmin, maratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
14: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karibu matray? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, PMed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
15: Sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam niyan mga petsa Hulyo 20 ngadto a Hulyo 27, 2026. Alas 8 agad tumto alas 4 e medya dun kulub. Igakobod niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Permigod hinumdumi nga health is wealth, and prevention is better than cure.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
17: Puro de los Pueblo!
0: Oras mga kakipay, balas 7:27 na. Balik kita nga ito na programa Foro de los Pueblos sa The People.

0: pa sinin panahon, pizza 14 na gidaw, buwas Milton, makubra ka na liwat buwas. Oo, kakano pala, ito baga pagsuesweldo mo pala, buwas, kubra ka na liwat. Katatagi pala hae mo, hanim Gracia, may na ka na liwat Gracia buwas. Ay, okay ni kakipay ba Milton, kay waray pa baga... Inin pulahay ng aking papa suso. Oo, adi Jeff, maida na. So, inin Milton, solo ni ini income. Ano daw, kung baga napalit-palit mali ni bugas dito, Aira? Napalit ka? Ay, nako. Kadiyo na rin natin, balitaw. Ito na ito na Chica La Portion with the K-5 Kevin na Susana Istanbul!
1: Aani na ang mga macho, nga ang mga machika, ang mga lagaon, pero guwapohon. Pogi na, yummy pa. Wari may makontra ha, kay Chica La!
0: Good morning, Kakipep Kevin!
2: Good morning mga KK5. Happy Tuesday haton na tanan. Kumusta? Nagpakapamahaw na siguro yan kay Kuan naman alas 7:30 na.
0: Alas 7:30 na. And dili ni magkakape ra KK5 Kevin. Mapit sa 30 na liwat.
2: Oh, hello. Kuan good mo malaksit panahon. Tungod nito, tungod kada mo mga panhitabo. Di na kita na sabot paglabay iton mga adlaw. Tungod nit nagsusunod-sunod nga panhitabo didto Halangyaw, didto iba-ibang parte sa Pilipinas, din sa Region 8. Tungod nit kada mo iton events. Haros din na kita na sabot nga sigit lakat iton oras. Pag sabot naton karaturog na liwat, pagmamata na liwat iton aga.
0: Pagmatat aga, mamamahaw na liwat. Pagkaunto, maniningod to. Pagkagabi, mingiklo pa.
2: Kadagmit itong panahon. Madagmitin ura-ura itong panahon.
0: Sanglit, makurigod nga baga din natin baga pagtatag doon inin panahon, baga pagkakaragan natin. Kaya hindi na ni mabalik nga panahon ka K-5 Kevin.
2: Bisan nga ni, ako danayak damotak na nihingalimtan nga ngay ko buhaton. Tungod itong kadamuhit, angay, paghimuon.
0: Balitaw noon, kulang inin oras.
2: Danay kulang itong oras.
0: Kulang inin oras. Agino ka K-5 Kevin, ginsampahan naman yung kaso ang coach sa Hanna Ateneo, nga Hita Baldwin.
2: NBI mismo ang nag-recommend
0: NBI.
2: Na sampan na inihin kuan homicide cases sira Baldwin. Dakon nga baratono naliwat siya na.
0: Dakon nga baratono. Ba't di nahiamot head coach siya na?
2: Diri na. Oh, okay. Nag-resign na hiya. Patit nga coaching staff nga adang na ni Hidabi ng mga correspondents. Nan-resign na gihapon ito, hira. Ambot nga ni kon... Ambot, it damat nag-suggest nga dirilaan na mag-compete yan ang season ito ng Ateneo.
0: Darahan baga diri maupay nga gindurot nga inin kangaranan hini nga ira team ang pagkamatay han duha nga basketball player.
2: May daliwat kuan inin apiki nga paryente ni Baterbonya nakikimaluoy ha ibang sektor. Ayaw na agad kuno niyo himuing nga gatasan ang kamatay ni Rene kay damo nga mga tao it nakakagnegosyo tungod han kamatay ni Rene. Mga bado, kung ano la, may mga politiko nga nasakay. Siyempre, makuhanit simpatiya yung tao, kaya naglamay kung taloy. Naghatagin ayuda.
0: Ay, kagulop liwat, umabot na nga niya atun ka K-5 Kevin, ni Alex Yala. Nagkadan usang baga sort of hero's welcome, haya, pinakasiyahan nga Pilipina nga nakasulod, hanpa isang isan na Wimbledon. And nag-courtesy call hiya kan Presidente Marcos sa inin Malacanang. And di kalilikyan ka K-5 Kevin nga ni Alex Iala, source of inspiration. Damo nga mga Pilipino, labi na inin aadaha larangan inin sports ka K-5 Kevin.
2: Number 28 hiya, World Women's Ranking. Number 28 yan ni Alex Iala. Kita unta, yan po tanga kaya mo na mulit nagahatag-haton in honor ini nga kuan
0: mga
2: atleta.
0: Atleta.
2: Amo nga ni nga nagpropose yan ang Philippine Sports Commission nga let's create sports university.
0: Ito, pabor ako ka K-5 Kevin.
2: Under a UP system.
0: Mamay.
2: Under ni University of the Philippine System, ito sports university. Kaya may dana ko rin ibang naso, dapat magkamayada na kita din higihapon ha.

0: aton.
1: Ngan budget ang nirahin gulpi kung karayag natin hin mga...
0: Actually, di na problem with budget. Kaya okay. Nagsiring na pag, pakabatihan pagkor nga nagplaplano ang Philippine Sports Commission in cooperation with UP na magkamayari itong Sports University.
1: Okay.
0: Siringan pagkor, okay. Kay pagkaya na 5% itong net itong pagkor goes to Philippine Sports.
1: Okay.
0: Hapag kaya na nga kita, that's 5 billion a year.
1: 5 billion a year. Mm. Okay.
0: So, gamit ako rin yung pundo kay pare ni Haiyo.
1: Oh, magtindog system, i-institutionalize sports development program. Mm. Maghihimugudirahin ko an dito in kumbaga curriculum.
0: Mm, curriculum.
1: Para hiton baga mga talented ng mga Pilipino as sports. Mm. And if I'm not mistaken, ibabutan ka mo dito, iga-house ka mo dito.
0: Iskalar nga tanan.
1: Duduhala ito ni mo buhaton. Mm. Mag-practice ito ni mo event nga mag-aram. Nga tanan, okoy, gastos, pagkaon, and nga tanan nga mga conditioning, ano ka ba yun? Ma-complement pag-condition hit mga in-atleta. May dahito dietitian, may dahito nutritionist. Oh, pati siguro itong pagkaon ito kakipay Kevin, may dahiton specific ng mga menu para lahat itong mga kadi mo't pwede pag kinao pag pinakaonan mo lang kanon ganin inin hot dog adlaw-adlaw ganin bunay nga
0: prinito. Actually, iba-iba ito depende sa sports.
1: Oh.
0: Kung basketball ka, iba ito yung klase itong diet.
1: Diet.
0: It mean, oh, kung weightlifting ka, ibaliwat ito.
1: Ibaliwat.
0: Oh.
1: Kaya na-require ito in iba-iba nga inin pag-condition it imlawas. Hmm. Kung swimmer ka, ibaliwat.
0: Oo, mga eksperto ito magkukuhan ito.
1: Ura-ura man kung diri kita mag-excel ito ha, inin e-sports.
0: Kuhan may tato, na-excel man kita e-sports pagkaraotay Pilipinas.
1: Pero Alex Iyala, ha, may na-estimated nga 24.3 million nga iya winnings. Ano yung nadagan? O igahatag ha iya nga premyo dito Wimbledon. Or 300,000 British pound, okay? Or 396,000 US dollar, or 24.3 million Philippine peso. Mamay ka la. Amo lang ito yung paghihimoon ka K-5 Kevin?
0: Oo, basta kay maging sahay ka la. Pero kuan mga dakot, gastos na itirin pamilya. Sano hiya na sugad hiniya na?
1: Oh.
0: Okay na lang, talented hiya. Kumbaga, an era gastos nga personal, nakakabawi-bawi na ito yan.
1: Kaya kumbaga, anak lang din mga pumrihanon ng mga tao, liwat ko Korean ini pagsulod hinidid nga mula hinin tennis?
0: Amo, ko Korean ito. Although may danit ang pakakunauna, pero di rin lasugad ka successful kan, Alex Iyala, kay generational talent manggo dito, talagsaon lang sugad dito din niya aton. Although, ito, maghahatag ito inspirasyon ito ng iba. Kaya damo ganit mga talented din niya aton, ito kurila kay na... Nahilulubong man hit kapubrihan.
1: Okay.
0: Salit, nag-ibinulig nila dito hit balay. In tao, nag-ibinulig ito ng kag-anak.
1: Damon tumapog kagulo pa airport. Oo, kan Alex Iyala.
0: Kay, in tao, damon, it, padayon lang ang nagkakapubrihan ito. Kay, waray man kita choice. Itiba, nawawara yan choice. Amo lang yung pipinan mili ng mga opisyal. Kaya siya manit na iaaraan. Pagkikirukin dati, pag tatagi-tagit 500, 1,000, sige, botos na liwat.
1: Hinot, ano pat income ni Alex Iyala, okay? Labot lahin ng iya winnings dito ha Wimbledon, okay? Ba kay hiya nga endorser niya, endorser niya Nike. Ano Nike, Nike?
0: Nike.
1: Nike. babulat, ano nga babulat? Globe Telecom, Bank of the Philippine Islands, may mga juice and Milo Philippines.
0: Milo.
1: Oh.
0: Milo pala nga daan. Dakonit nga sa lapit iginhatag hai.
1: Ganun duma ko hatuhan na may announcer hatu nga baga may edad na. As the oras, doro tayuhan Milo, parehas lahat Ovaltine.
0: Doble daw ang tanyang talent.
1: Parehas na kung ito rasa at Ovaltine. Waray na Ovaltine yan.
0: Waray na. Nawaran na.
1: Anyway, sige kakipan Kevin. Anaton oras sa bugos ng Pilipinas, mga kakipan. Alas 7:37 na, item number 1, kakipan Kevin.
0: Okay, sige. Uy, siguro masunod ganyan na politika hikuan. Richard Gutierrez.
1: Gutierrez nga ni...
0: Dingdong Dantes.
1: Dingdong Dantes.
0: Pahayag yan ni Richard Gutierrez nga abrihiya.
1: Madaw.
0: Nga sumulod na politika kung pagkikinahanglan nun. Bo. Pero tub-tub laanay ko no dida itong pahayag itong aktor. Ang pagpakian ni hiya. Kay kakulop, naging interview ni Richard Gutierrez, upo na niya jowa. Nga hikuan, Barbie Imperial.
1: Barbie Imperial.
0: Bagin ini, dito ka kandidato ha Bicol hikuan ni Richard Gutierrez.
1: Richard Gutierrez.
0: Kita ka dito ini hikuan ni Barbie Imperial.
1: Okay.
0: Ka...
1: Maadat mga Bicol, kumbaga di kanaga, papaiton mo daw init mga Bilya Puerte. Ini Camarines Sur.
0: Ini...
1: Ini Albay, Camarines Sur, Lenny Robredo.
0: Yeah. Waray man ni Lenny Robredo, kaya nag-uusaan man litiya. Ungan, waray man ni Lenny Robredo Dynasty, kaya tiyang mga anak, manhin patigayon hit ira karir.
1: Waray man sumulod na politika.
0: Waray, oh. Kaya inang beruan ito nga dinidirian, nga ayaw kita ni pagdurungan. Hiakula.
1: Okay.
0: At yung mga anak, mga iskalar, mga may doktor, ano pa ito. At yung mga nasod, naniniguro tiratag sa tag sa pakabuhi.
1: Okay.
0: So,
1: solo lahi, solo lahi. Wala niya baggage nga daranga.
0: Oh, solo flight.
1: Di kang iyahin na usang dynastic.
0: Nga dyna, nga pamilya.
1: Pamilya.
0: Waray. Okay. Dirit magkukuan hi Robredo. Pero may nagawas baya yan na may duha nga mayor nga nagisiniring na didaha Bicol. Makandidato good ada ka presidente. Nagtatiming lang.
1: Okay.
0: Ambot ko na arit mga development. Dire,
1: kaya para lang ako na ko magsasag doon kan inin Lenny Robredo, unsolicited advice. Ayaw ani pakisaw-saw yan na hinin mapaso nga politika din sa Pilipinas. Pabayaan nito magpadaot-daot hinin duro ang grupo. Di ba? Oo. Kaya magisaw-saw ka nga ni this early, 2026 pala yan na, 2028 pat eleksyon. Pamimilngan kan kun ano-ano nga mga istoryahon para kalamadaot.
0: Oh, kuan ni, bangin ni balik ang lugaw.
1: Oo. Pero oray man ito ano mga problema balik ito mga kumbaga kaso ka kay Pepe.
0: Oh, kay
1: ano at mga balor hito nga pagtagalugaw na isyu kontra kan Lenny Robredo.
0: Ah, mo balita. Amot kay basta kay amot dinit binibili man mga tao.
1: Kita ka kandigong pagkandidato niya. Urong sulong. Gipakandidato anay niya hi Dinyo.
0: Dinyo.
1: Nga presidente. Pagka-presidente, katapos 11th hour nag-substitute ya.
0: Nag-substitute.
1: Nga hinugan na. Maaram na good hiyang kumbaga ano. Kaya nagkadang bandway gun.
0: Nga ko, kumbaga gimpipirit hiyang katawahan.
1: Oo. Nga baga gisinukulsukul anay niya. Ano ba't baka chances ko't baga pagdaog ini? Kay una, waray ako mga waray ako partido nga madigun gun. Waray ako mga kapartido. Bis nga ni kapitan, ada pira lang kapitan niya or kumbaga may naman mayor. Ini kay tawod nagdudoso wa akon fight kita.
0: Oh, kay upod ako hantun mga nagduso.
1: Ngayon?
0: Upod ako.
1: Nakidibati ka pa?
0: Oo, may nanonom duma ko na ako na nakalalaki guti ay paadto. May dadto niya auto-auto nga pwede ya sumakay.
1: Oo.
0: Nga gintutugwayan la. May ako man ang tatay, gintutugwayan ko, auto-auto. Nasa kaya na ako anak nga lalaki dito namon guti nga subdivision na nula tula. May dadto sticker haluyo nga. Tatay digong. Kinbutangan ko ni sticker.
1: Ngayon?
0: Anak single nga motor, puno. Hin sticker nga Duterte. Change is coming.
1: Change is coming?
0: Oo.
1: Okay.
0: May dako, anak paloyo nga kamot, warek pagrilo. Anak paloyo nga kamot, kinbutangan ko yung buller, pulseras. Nga change is coming,
1: adlo, Duterte. Adlo-adlo ito gihapon?
0: Kada adlo ko ginsusulot.
1: Tapos, nakampanya ka pa mga istorya?
0: Nakampanya pa ako. In fact, tungkol na nagkahadlok kay empleyado man ako gobyerno.
1: Mm-mm.
0: One time, nagkamayada kami ng seminar dito sa Manila. Anamon guest taga civil service.
1: Okay.
0: Kaya nahadlok naman ako bangin nagma-electioneering. Nagpakiana kaya, ma'am. Iniya na nga may dako mga pulseras ng Duterte. Makukonsiderar ba ka na nga kampanya?
1: Oo.
0: Diri ko no, sir. Ayaw la pag kinuan na publiko. Pero kung nagpupulseras ka la, ibot kalugaringon ng ekspresyon.
1: Okay.
0: Waray ka pangangampanya.
1: Katungod mo ito kung haing ka magapil.
0: Oo, haing ka magapil.
1: Oo, hinat imbubutusan. Imo ito katungod. Imo pero ka, kung mangampanya ka na,
0: oh, iba labi na publiko,
1: iba na iba ng istorya.
0: Amo ni advice sa akon. So, waray ko tanggal ha.
1: Okay.
0: Hingin padayon ko.
1: Oo. Okay.
0: Pero after pagdaog, after 3 years, nagpadayon ako nga DDS. Pero dating Duterte supporter na. Pakarealize ko nga nabudol ako.
1: Ngayon, mamay ka na ito. Ay, kamo ka bara ka mga DDS. Kaya kay DDS pa ni Kevin. Dating Duterte supporter. Oh.
0: Salit, amo taksiring, nga bisan hinutak butusan, makakita nga niya ka, diri na Pilipinas iti agin sa servisyon, babayaan ko.
1: Malitas ka.
0: No.
1: You walk away.
0: Oh.
1: We'll walk away.
0: Okay, kung ginbutusan ko iti Helene Robredo, yung kampanya ko, which is true, labi na, kay na ka na naka-private, makakita nga ni Liwat Akhaia or B. Kusoto, tinuyaw.
1: Malitas ka, Liwat.
0: Ako mismo it magyayakan din eh.
1: Ito.
0: Kay diri ak na idolhin tao, ita kina-idolit Pilipinas.
1: Okay. Pilipinas kong mahal.
0: Yun,
1: okay, balik kita at istoryahon.
0: Balik kita. Okay, politika man, hinugtong nato.
1: Oh, okay.
0: Labi na kay Bicol. Okay. Salit, kitutuuhan ka ba ako na nagdadalan na good ini?
1: Oo.
0: Kay magbo-birthday, he, Barbie Imperial, hit August 1.
1: Okay.
0: May da niya'y himuon nga dako nga charity event. Ba, ini nga mga charity
1: amat yung titika.
0: Di naman itong pagpupulso, hate reaction it mga tao.
1: Oh,
0: kung may panhataghin ko, bisan la, ano. Adaman ito,
1: tapos,
0: di
1: tapos, ini Barbie Imperial, material ini nga mga ngampanya nga nakakakuha yung brutus. Just like, di ba, Kiko Pangilinan,
0: oh,
1: yun, Sharon Cuneta, Vilma Santos, si Maydara,
0: Ralph Recto.
1: Ini si Robin Padilla, dito ni asawa si Mariel Rodriguez. Si Chis Escudero,
0: si Hati Bangilista.
1: It makes sense para yung popular nga personality at television nga it imuliwat partner equally popular. Makakabulig dito ni mo pangampanya ng Kevin.
0: Mabisita hirin elementary school nga iniskwilahan hadto ni Barbie.
1: Okay.
0: Magdodonate.
1: Habigol.
0: Okay. Magdodonate. Hinmang higamit, may da pa medical mission. Bodo! Muna, excited ni Richard. Kay, very soulful way kuno nga pag-birthday hiton iya jowa. We are giving back to her community. Baba. Nga, may adang ngayon mga pariente. Hi Richard Gutierrez sa Bicol. Gido! Magkilala ngayon ni Eddie Gutierrez nganhan lolo ni Barbie Imperial. Gutso baado.
1: Ano pag-available nga posisyon? Inin Bicol naglalaki pinihiton Masbate.
0: Sorsogon, Albay,
1: Camarines Norte.
0: Nan Camarines
1: Sur. Camarines Sur. Okay.
0: Amo ito. Dire man hiya pwede Masbate kay anton magpatayon. Ang mga kongan ng Espinosa.
1: Oo, oh, gino, gino, gino.
0: Maupi kong shooting la ito. Kaya't magdadaog, itpop sila eh.
1: Oo. Kay, scripted man.
0: Oo.
1: Lakip pa itong Katanduanes.
0: Katanduanes.
1: Itong Bicol
0: Region.
1: Kukuan ini nga probinsya. Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Katanduanes, Masbate, and Sorsogon.
0: Diri man niya pwede sa Sorsogon.
1: Kaya itong mga Escudero.
0: Escudero. Di daha Albay, adit mga Lagman. Ganyan mga Rosal.
1: Mga Rosal.
0: Oo.
1: Albay.
0: Mapray ba siguro ni Baman ni Agamulak, although unsuccessful ang niya bid, na nagkandidato ka kongresista ba ito, aray magdaog, sige lang, kita untakan Richard Gutierrez.
1: Oo, kaya ikakapanta ka hinin mga prominente
0: personalities. Anyway, kanin lewat kita ng usa, kan Dingdong Dantes.
1: Dingdong Dantes.
0: Oo.
1: Bislangan ni Nina, nakakabulig ini pag pasabot ang mga tao, nga baga naging interest siya na magkandidato.
0: Actually, Dingdong Dantes, hadtopahan 2024, damo na nag-iinundungon hiniha iyang kumandidato ka senador.
1: Okay.
0: Iyan na ako, no. May daan na piranga grupo nga nagtikang nin pagpasurbe kung ano i-chances hit aktor.
1: Okay.
0: Okay. Kay kung ato niya nasusumahon itong showbiz, TV nga hit pelikula, mga event, mga launching and mga products companies. He Dingdong Dantes at number one. Male endorser hapang
1: kaya. Ngayon.
0: Oh, Dingdong Dantes. Agoy. Damo na tikang pahadto an offer kan Dingdong nga sumulod ha politika. Pero waray pa nakakahugay ha iya. Diri ngay an hiya ang nagpasurvey. May lapira nga grupo nga nagpapasurvey nga aber pa daw gumawa si resulted survey na maupay, bangin, makakumbinsa
1: niya.
0: Kaya siring niya, not my cup of coffee. Siring niya, it's politics.
1: Okay.
0: Hala.
1: Sige. Ano kay, baga, pag inuinuhan niyo naman ini nga mga istorya natin, mga kagipay, ba?
0: Hikon bagay kuan, Si Richard Gutierrez, it mga kandidato, direk mabotos.
1: Ito.
0: Direk mabotos.
1: Klaro.
0: Bangin palugod i-considerar ko hiding dong dantes. Kaya damo na naging pakita hindi nga mga advokasi yatikang padto.
1: Ngayon.
0: Nga maupin niya nga nagayakanhin national issues.
1: May sense. Conversant niya.
0: Diri hababaw.
1: Kumbaga ko kumparehera ka na Robin Hood.
0: Harayo. Diri rin hiya mahilig yung kumpir kong pinapakianhan kung seryoso itong topic. Parte itong kabutangan itong nasod. Maram hiya bumaton. May sense.
1: May sense.
0: Okay. Klaro ba nga nag-i-studio ngan klaro nga nanuhuna-huna. Diri kay patakas lakon man luwas. Siring pa man may sakit nga kuan. Kung may dakon astigmatism, iti ba may sakit nga formatism?
1: Next item. Kita natin oras mga ka-K5 yan ah. Alas 7:48 na.
0: Ningadayan to naman mga politikang nakakanit ha entertainment industry.
1: Mga entertainment. Ada entertainment, kabaga nakakanit ha politika. Okay.
0: Sige, sundan ta pa. Yan amo lagi hapon ng mga individual.
1: Okay.
0: Inihi Brian Poe laman Yamanzares.
1: Yamanzares.
0: Nga anak ni Anay Senador Grace Poe. 34 years old na ini. Ulitaw pa man ngayon ini nga bata. Baa daw. Nakatalaan nga magpakasal na.
1: Baa!
0: Kan Attorney Margarita Gutierrez.
1: Attorney Margarita Gutierrez.
0: Ginbalyot ira edad. 34 hi Brian, 43 hi Attorney Margarita.
1: Baa! Jis anyos at diferensya.
0: Noibi anyos.
1: Mas magurang ang babae.
0: Aso karera di mama.
1: Diri pagun masyado ini kay 9 years 40, man lang. Pero kung baga 20 anyos, 30 anyos, pwede na ito baga maklasify as aso karera di mama.
0: Inihi Brian po, amo ini tinaglawas itong FPJ Panday Bayanihan Party List.
1: Porbida nga mga naran, nga baga.
0: Naghimo gadhira nga ni Grace Puliwatin political dynasty kung taloy. Amo na.
1: Yan sumakaylo at hirahang kapopular ni Fernando
0: Fernando po.
1: Ipakian ito, ano man doon iyo liwat baga mga advokasya, ano man nga sektor na doon iyo ginirepresentaran ang mga tagahanga ni supporter ni Fernando po. Kay bayanihan man.
0: Inihikuan, hi Margarita, anak gadlain hiya ni anay DOJ secretary ngan anay ombudsman Merceditas Gutierrez.
1: Purbida ka kay Pepe.
0: Amo yan ombudsman ngan DOJ secretary ng panahon ni Gloria. Merceditas Gutierrez. One of the country's most prominent legal figure.
1: Former Associate Justice of the Supreme Court.
0: Pariasan niya nanay, hi Margarita, in nakatapos ang Iyaloha Ateneo de Manila University.
1: Porbida.
0: Baltok ini. Kaya di ka pwede Ateneo lo nga, magraduar ka dito nga. Parehas laha akon.
1: Ayaw ka.
0: Na first page pala, nakaturog na ako nagbabasa. Hapag kaya na, ini okay. Margarita, USEC Undersecretary, itong Department of Justice. Pero antes ito, adipat yung background. Damon ginagayan. From the runway to the courtroom. Naging model ini nga nag-apihin pageant.
1: Okay.
0: Naging ramp model nga naging presidentihan Professional Models Association of the Philippines.
1: Okay.
0: In 2004, naka-second runner-up inihiyahan Philippines Body Shots Competition.
1: Wow.
0: Age 24, umapihiyan Binibining Pilipinas 2008 pageant. Waray lahiya maka-place. Pero umapihiya. May kuhin din picture. Waray ko lang ka-forward dito. Pero adit, makabiling iti ka K5 Milton. So, ining experience ha modeling and pageantry, inakabulig ini ha iya, nga dit iya serbisyo publiko. Aktibi ngayon ha media.
1: Inihiya?
0: May da niya sa lida, IBC-13. Diri manggulaban to itong IBC-13. May da niya, hiya itong host, Attorney on Air.
1: Attorney on Air.
0: Kung din, iya ginsisimplify itong mga legal issues pag-discuss.
1: Okay.
0: Para hitmad lang people. At na-appear gihapon inihiya, PTB4, Bagong Pilipinas Ngayon.
1: Uy. Media personality nga yan.
0: May daliwat
1: pero waray pa hini, waray niya igin ka relasyon, igin ka
0: asawa. Mawaray.
1: 43 anyos na
0: nag-MP. May daliwat niya kolom ha Daily Tribune.
1: Bo.
0: Nga nagsusurat hiyahin legal, social, ngan public policy issues. May hiya pa itong chairperson. Itong bagong national pageant company, The Miss Philippines. Bo, damit kinaka... Damit kinakaptan hini.
1: Baga may intimidate kahini kung mga binaryo, kalaliwat nga mga lalaki, nga mga mangungunsuylo kakipib kemen.
0: Oo, oh, baltok ini.
1: Iniliwat higi Brian Paul Amansaris. Ano baga iyaliwat credential?
0: Inin may din niya mga company na naging trabaho.
1: Labot lang ang anak hiya
0: ni
1: Grace po. Oh, nga maupiliwat apo ni Fernando po Jr.
0: Maupiliwat inin iyahin kuwan ang iyahin naging tikangan ni kuwan.
1: Ni Brian.
0: Oh, ni Brian. Oh. Maupiliwat kini eskwilahan hini. Di rin basta-basta nga bata kung baga pag-eskwilaan pag-iistoryahan.
1: Oh.
0: Maupiliwat gihapon inin kuwan Brian Liam Ansaris po, oh, member of the House and Education, Adiman, Columbia University, Ateneo de Manila University. Adi, kuan liwat, civic leader, ano daw niya gini-eskwelaan ini, kita unta daw, para liwat maka education. Ateneo de Manila University, Bachelor of Arts, Columbia University, Master, ang daw lain, basta 2018, University of Perpetual Health. Kuan ini public administration.
1: Bo.
0: Naggraduar gihapon hiya ha National Defense College, MNSA.
1: Bo. Masters in National Security Administration.
0: Oh.
1: MNSA.
0: Mm. So,
1: pwede. Commission nga nini as Lieutenant Colonel, Reserve Force and Armed Forces of the Philippines.
0: O nagkuanin hiya nag before hiya maging Chief of Staff ni Grace Po. Nagtrabaho ya as television journalist ng CNN Philippines.
1: Oh, ngayon.
0: Mm. Oh.
1: Pwede. Mm. Oh, may daniya Bachelor of Arts in Political Science.
0: Ayun, oh.
1: From Ateneo de Manila University. Okay. Mm. He completed his Master's in Climate and Society at Columbia University. May dalat niya Doctorate in Public Administration.
0: Amo na ito.
1: Tikang ha University of Perpetual Health.
0: Mm.
1: May dalat niya Master's Degree in National Security Administration.
0: Mm.
1: MNSA. Yeah. Tikang ha National Defense College of the Philippines. Okay. Bo! Di riliwat ini ordinary.
0: May aram liwat. May aram liwat.
1: Baga di ilang magamasaring kwan la ini, nabutang lang didadarahan popularity han iya Nanay, nanay tatay. Oh,
0: pero dako ko na nahibulig nga tungodhan popularity niya lolo, nga niya nanay, amo ko na pinagpadaugay.
1: Kay kung amo lang ini nga imo baga ilalatag nga, tap nga mga credentials, bisang paggulpi ini nga mga credentials.
0: Oh.
1: Pero kakipib Kevin, wala lang minakilala hain mo.
0: Oh.
1: Habubuan awareness level mo ha general public.
0: Mm. Oh. Parehas man ito kan Robin Padilla.
1: Oh.
0: Waray credentials, pero tungodhan nga ran,
1: oh,
0: nga bantog, nagdaog.
1: Nagdaog.
0: Balikad kan Brian po, damo-damo anit credentials, pero kung waray higris po, kan FPJ, di ha magdaog.
1: Di magdadaog.
0: Amod din ha Pilipinas.
1: Amod at politika Pilipinas.
0: Amod ito.
1: Edwin Aurelio Balila. Good morning, Sir Kevin. Mapakian na lang, may debayan ng Mayor's Cup, Hatakloban?
0: Answering had, okay na bangin na nga ni Nahuman. Kaya answering nga to didan first week and second week and July.
1: Oh, oh.
0: Waray nakin warakin pakapangina no.
1: Oh, okay. Okay, ikaw mag-authority hini.
0: Okay, nabisi ako.
1: Oh. Mm. He Yugi Kemen Rochelle, Sir Edward Dingdong ngan Robin, mabutos dala ako kan Dingdong.
0: Ay ako liwat. Kung bagahir na lang adhoy pagpipilian.
1: Hey Joel Kanyamake, nakikita aton. Hey Edin Urbano, may da pa ngayon o Baltin, wari la ads.
0: Okay, ano.
1: Di ko na kita mga ngalimot nga oras, kipadanga tayo han Milo, pareha si Traset o Baltin.
0: may istorya kan Milo ang una.
1: Ano man?
0: Swimming pool. Oh. Kay, panginom ka mo, panginom, han Milo. Tapos antes mga dive, M-I-L-O. Milo, tapos ma-dive.
1: Oh.
0: Okay daw, kay hababaw ang swimming pool pag-dive. Pag-ot nga, M-O, mo-mo.
1: Anay, Hikansio Ortiz Balagwis. Good morning, Edward and Kevin. Pakigreet lakan, Ma'am Rose Bagunas. Happy, happy birthday, Ogi.
0: Happy birthday!
1: Yan ang birthday ni Maddie Rose.
0: Yan, anto mag-aso.
1: Mag-aso.
0: Anto mag-aso celebration.
1: Oh, may da ngayon.
0: May da. Oh, kaya okay. Nagkakaurusa ini, Hiraka K5 Kansyo Balagi, Hitsumba.
1: Hitsumba.
0: Oh, dali oh. Na nga ni Kuan na, Zin na, instructor na fiscal. Okay. Oh!
1: Elevated na ngayon.
0: Oh! Ha? Happy birthday, oh. Maddie Rose.
1: Happy birthday, Maddie.
0: Ay, ah. Anto naman kita, hit. Oh, picture na lewat.
1: Ako ti waiter.
0: Agoy, agoy. An imo buhok di da baga ginpa trim.
1: Oh.
0: Ako liwat ginpa rampag.
1: Baga kang oray arot-arot yung mga lima kabulan.
0: Kahusay ni Marian.
1: Ana, Dennis Bautista, good morning Sir Edward. Damo hit mga drivers din haaton, baga diri good maaram hit balaod, hit pedestrian lane. Ma, may kalamid na panaligis nga dito may Santa Fe.
0: Ah, di mo ni ator niligo.
1: Maaram na umakting iniligutan niya. Oh. Na. Ator, bagay na consist na ba yan? Oh. Na focus siya.
0: Kung ang liwat ito, pagpahinamdam liwat ito niyan, mga waray-waray, uy, ayaw kita ka inferior, kita ka mga waray-waray.
1: Oh, okay, baka hunat, baka taga Manila.
0: Oo, oh, nga mga tramayon lang kita.
1: Oo, mga second kwang kita, oh. Second class.
0: Oo, oh. Yet yung pagpakita nga, uy, magkarit kami nga mga waray-waray, hindi rin lang kami mga pipitsugin.
1: Ito, oh. Kaya duha, at duha nga mga waray-waray oh. Kakulop.
0: Oo, oh.
1: Hey, ator ni Lotok.
0: Lotok. Oo, oh.
1: Manhiya. Oo, niyan, may nakita rimang raw kan Judge Argilies.
0: Okay.
1: Kung baga ano baga kartadhan to kakulop.
0: Okay, okay.
1: At ikaw pat ka... Adlaw, han impeachment trial han aton Vice President. May okay. Di pa ba kita istoryahon din ang
0: event? Hala ba, ay pagod ini.
1: Sige.
0: Ngayon, di ba maihanin natin igin chinika din eh. Ngay Jake Cuenca, ngan hi Chef Filomeno nagbulag.
1: Okay.
0: O saan pagtahap ngay Chef Filomeno inakigbulag kan Jake Cuenca para mahingad tuhan bilyonaryong negosyante, oh. Matthew Loyler.
1: Matthew Loyler.
0: Nag-break na liwatira after a few months.
1: Oh.
0: In fact, may nganit mga pagtahap kan Miss Filomeno nga Walker nga nagpapabayad
1: okay.
0: Or kontralahing karikuhan.
1: Oh.
0: Ginamin man talaga yan na ni Matthew nga nagkamayada hirahin relasyon. Oh, that's life kuno.
1: Okay.
0: Amo lang niya baton.
1: Oh, ngayon.
0: That's life. Badun. Pero, may daniyagin boyagyag. Amo ito niya baton. Life happened. Happen. Yan pagpakian niya. When asked what happened between him and Chef Filomeno.
1: Chef Filomeno.
0: Life happened.
1: Okay.
0: Natatabo ito ha, itong kinabuhi.
1: Okay.
0: Pero, may dangayat niya uyab hantong atakna.
1: Hino.
0: Han pagkaon ni rangan ni Filomeno.
1: He...
0: Ini Matthew.
1: Matthew Loliel.
0: Oo, he American content creator ng fashion advisor Jolie Jorkovic.
1: Jolie Jorkovic.
0: Ito.
1: Ito probida liwat ma.
0: Five years na ngay anhira.
1: Nga mag-uyab.
0: Nga mag-uyab.
1: Kuha kita kayo ng era picture ka K-Pep Kevin. Match na match good hira.
0: Oo. Mga mistis o mistis. Kuhaan ngayon, natatabuin ha ira. Break naman, okay naman. Break naman, okay naman. Yan na okay na liwat hira.
1: Hining American content creator.
0: Oh, roller coaster ride kuno tira relasyon.
1: Roller coaster.
0: Oh.
1: Medyo may challenge.
0: May challenge. Igba ilarom ginbabalod. Oh.
1: Mailarom naman, maigbo naman. Oh,
0: bagen binlad.
1: Bagen binlad. Okay.
0: Sering ni Matthew dire naging masayon ang lima katuig nga amon kuan. Ha? Sering pa nimo mga challenges upod na ang mga panahon nga nagkakabulag hira. Pero kada pagbubulag
1: nagbabalik.
0: Nagkakabalikan
1: okay, gihapon. Okay, daw ipagbabalik ko dito ka K-Pep Kevin at mag-exciting good ka K-Pep Kevin.
0: Oh, nakaka-round 5 ito. Kay may ada extend food supplement.
1: Lagi na ko nag-extend food supplement.
0: Ah, sus. Okay, sigurado ni Matthew nga kung baga nagkakatuhay hirangan ni Jody, ma-extend food supplement ako.
1: O ito.
0: Oh. Kay para lima any ka round. So, we have breakups,
1: okay.
0: Makeups, and whatever the hell else is between the two of us. But one thing, that's for sure, I have always been crazy about you.
1: Hinasering.
0: Himatyo.
1: Kan?
0: Kan, Julie.
1: Ngayon.
0: Nalulurong ako hai mo.
1: Okay, no.
0: Oh,
1: santissimo.
0: Oh, iya good inamin. Kung sugad, naka-insert kay Animis Filomeno. Kay 5 years na hira nga mag-uyaw.
1: Maging siguro din yan baga mga panahon nga nagkakaawa hira,
0: Dida sumulod.
1: Dida sumulod.
0: Oh, Camino. Oh, dida makadali. Naka-oportunidad niya. Mm-hmm. Oh, pero life happened. Amo niya si Ring. An ikarelasyon, okay? Mm-hmm. Ngan may pahayag di dihi kuan ni Che Pilomino.
1: Ano si Ring?
0: Nga ayaw na God naton igdi na may damay akong kinabuhi ngadto kan Matthew. Kay magkaaraw dit pamilya Loyler. Mm-hmm.